0: Johnson's Place, Iloilo, Sabanwa, Sangoton, kay sumuman sa Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Gimaras.
1: Tatak RMN.
0: Las 7:59, antara sa aga sa pagkabahin sa ato naman, mga karadyuman, nga balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Gin-induct ang Ateneo di Manila University ang mga bagong miyembro sa Sports Hall of Fame subong atuig. 15 ka mga honoris ang natalan ng pasidunggan sa September 27. Ang Class of 2026 kinabugusan sa 13 ka mga atleta, kaduha ka coaches nga nagtingog para sa 24 UAAP High School Track and Field Championships. Pagkahingad lang, ang mga awardees sa September size kadungan sa blessing kag inauguration sa Ateneo Sports Hall of Fame Gallery of Excellence sa Blue Eagle Gym.
2: Ang balita sa Hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabalaka, inan Elemental muna. Yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito. Boss, salbara man bibos ang problema ko, Boss. Maluoy ka man sa ako, biguhay man ta. Mga karadyuman, sa mata para matinatong magdan sa Elemental, ibutan mo sa palad mo, iba news mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papagkututong sa lamok. Kaya may Nemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kulon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, Nance Liniment Oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Masako na ang paghanas ang The Itchy Worms para sa ila akin kanilang concert sa New Zealand subong nga bulan. Mag-a-perform ang Filipino pop rock band sa apat ka key cities sa pungsod sa rin mag-aumpisa ang ila show sa Auckland sa September 18. Sunod sa vocalist sa banda nga si Jugs Agueta, ang tour mag-aserbi man nga paagi agud maka-connect sila sa Filipino communities sa luwas sa pungsod. Isang Itchy Worms sa pinakabantog nga banda sa Pilipinas, lakip sa ila hit songs amo ang Beer, Akin Ka Na Lang kag Love Team.
0: Nami man ang mga kanta nila. Okay man ni sila.
2: Paano biyang Beer, B?
0: Ano ganyan ito?
2: Ibuhos
0: ah, ilan na galing?
2: Ang beer sa akin na. Yung akin ka na lang.
0: Akin ka na lang.
2: Akin ka na lang. Iingatan ko ang puso.
0: Ang Love Team, bala mo na? Ito no?
2: Nagaling ang Love Team, ah. Halipat po sa lyrics. Pero basta, di ba, 90s?
0: Ang ako na bala niya, ang Power of Love.
2: Power of Love?
0: Oo. Whisper in the morning. And I'm a single
2: girl. Ay, may ano na.
0: Amin mo sino kanta sina?
2: Sina?
0: Laura Branigan.
2: Oh, grabe.
0: Basta artist ka gani, Rajuman Mags.
2: Ma-recognize mo na
0: iya. Pero sa una pa nabing ang mga estilo, inang nagapakurug-kurug sa...
2: Oo, oh, grabe nga vibrato.
0: Tingog. Subong niya ang estilo ko yung na-learn ko ha, sa mga experiences ko.
2: Self-taught.
0: Oh, basta... Siguro pro ara na nang adaan guro sa ako na nabuksan lang Rajuman Mags no.
2: Duna na
0: ara na nada siya. Na learn ko nga ang isa gali ka kanta.
2: Oo.
0: Hindi lang gali tanan birit.
2: Aba.
0: Sa isa ka kanta, mix sa. May happy. May subo. May dawala lang sang reaksyon.
2: Nonchalant
0: kag may birit.
2: Aba.
0: Sa isa lang ka kanta.
2: All in one. Sige na lang guro na eh, keep it.
0: Kung wala lang kong ginmunuhan, birahon ko ganaman tayo.
2: Tagua lang anay.
0: Do gusto ko kantahon ang kandilay, Rajuman Mags, nga ang tanan ara. May subo, may happy, may nonchalant, may birit, kag...
2: May vibrato. Hold lang na anay.
0: Lima ha. Take note ang isa ka singer, nga ginapangita naton ang kalidad sang singer nga ginapangita nyo, may birit, may mahinay lang siya nga daw subo, may happy,
2: may
0: nonchalant,
2: may vibrato.
0: Kag may vibrato.
2: Nice.
0: Lima
2: amo nang batayan nyo. Wala lang anay subong.
0: Hindi lang anay. Kasi munuhon ako. So nga ta, wala matinatong tamyaw anay imo mga kasimanwa na dyan.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, Myos Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi padapuan kag mga gat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyuman sa mga tabaramati natin sa mga aga, ginapabalo na natin sa inyo nga kung gamit panguma ang inyo sinimabian nga baklon, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Choy, nga gabi na akal ka mo yan sa iba nao. Dito ka mo kadto yan sa Iloilo New Agri. Ang bala nyo natin, gin-refer ka mo di mo sa idol. Araw-araw pa ka mo. Ginatudluan na ka mo sa lugar nga balaklan ninyo. Binakal ka mo nyo sa iba nga way sus. Ang after sales na da, base kung magubang gamit ninyo, way warranty ng mga gamit nyo. Diriya sa Iloilo New Agri, may warranty, Mags. Ang pinaka-the best diri mga karadyuman. Kaya kapili ka ba da, fertilizers mo, seeds mo. Ara da, dayon kung nakabakal ka minimum 3,000 pesos, ihulog mo na sa tambiulo ang imong tagaan ka sa coupon. Ang coupon ngayon na, ibuta mo sa tambiulo. Sa December 5, kita ma-MC.
2: Natawon ta lang.
0: Sa mga tapalamati na ito, mga karadyuman, sa December 5, bunuto na. Okay? Kag, mga karadyuman, kung mabunutan ina, may ara ka sang premyo. Abin nyo, ano ko ng premyo? Mga karadyuman, 1 million nga balor sang Kubota tractor para sa inyo. And madamo. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan or si Mr. John Erlan Pudadera. Dato na, mga karadyuman, sa Iloilo New Ag. May manong kita nga talamyawan na Juman Mans.
2: Good morning mga suki kay Brendo Tenorio, Arnel Cartama, Ernesto Liavore, nagalantaw sa Victoria City, Negros Occidental, Barangay 13, Eunice Kimba, Nena Pinyalber, Mayong Aga, Agot Monteclaro, Sakay, good morning man sa kay Jonel Sorliera Pastrana, nagamonitor sa aton, Ivy Rose Alcomendras, dara sa may Barotac, Nuevo Iloilo. Kag para sa aton mga kauturan, ang heart disease, nagakatabo ko na ang kaugatan puno sang tambok na kabangdanan sa pagsupon nga hindi makailig sang insakto ang dugo sa aton nga lawas. Kag ini ginatunaan sang heart attack kag stroke, may ara pa maagi para nga makabulig protekta sa imo korason. Ini amo ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule nga may ara sang omega 3 fatty acids nga makabulig panubo sa triglycerides, isa ka klase sang tambok nga ara sa imong dugo. Ang Dr. Pinoy nga may ara sa omega 3 fatty acid makabulig nga mapanubo ang high blood pressure, nagapabuin sa risgo nga magka-develop sang irregular nga heartbeat, nagalikaw nga makaangkon sang blood clotting, kag nagabulig man nga malikawan nga maka-develop sang plaques nga makasupon sa imong arteries. Ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule may omega 3 fatty acids ka nag-aamling sa korason para makaangkot sa mapagros na tagipuson. Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin subong aga. By the way, ginatamyo natin si Ma'am ng Gemma kasi si Nong Jolie Navarro. Good morning, ha? Kay subuman sa kay Parinik Pinyasales sa Nick's Food House mayong aga. Kay, siyempre, kay Dr. Neth Parol mayong aga, Doc. Kay sa ibang paginatong mga suki. Sa kay Maninay Willar, ha? Maninay, good morning. Kay Maninay Stark, kay Maninay Maxidra mayong aga. And, ay, happy birthday, gali. Belated, no? Sa akon nga, ano? Sa akon nga ihada sa kay Coffee Vivas kagapon, bata ni sa sangakon kumpare si Paririan Vivas. Sabi mo na Juman Mags, si Paririan Vivas arada sa subong na assign sa Security Bank sa Tabuk Suba. Dabla sa may kilid sang Teos, dabla namin kakanto ko na da, lapit ba na to sa may Tabuk Suba pa na da, lapit sa may LTO, lapit arada, migo ko na, classmate ko na si Paririan. Ma, open account mo to? Sino mo open account mo to? Security Bank? Ito to, amigo ko to. Ma, open, kung gusto nyo mag-open account, kato ka mo to, pangitaan nyo lang ako, amigo, si Paririan Vivas. May i-check ka na, Rajman Mags.
2: Kung natagan mo ko.
0: Hindi, kung mambal ka, makatototo, may i-check yung account ko sa naging close ko, kay Weimar Permiuno. Gusto ko abi magbayad sang kwarta. Gusto ko bayran magpresabi, may utang ko si Imo. Tsikihan ta lang ka. Kay do ka class bla. Kita ko na. Nga bisan 2,000 ang utang ko. Tsikihan ta ka. Pwede ka to ka checking account. Ngitaan nyo lang ha, sa mga listeners nato na, ngitaan nyo si Mr. Rian Vivas sa Security Bank, classmate ko na. Gusto nyo mag-checking account dito, brato lang to. Dato lang kamo ha. Security Bank sa may area sang Tabukso ba. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad kay Nonoy Emidio Ortilio sang Nonoy Sinasalan ug sumuman sa kay Boss Ingo Bilandres. Maayong aga. Saway ko matamyaw indi kamo maglain ang buot ninyo. Kaya ra na kamo sa amon sining panamyo. Tinatamyo ta kamo tanan kay Ma'am Karen Elizabeth Derikito. Good morning. Salamat gid mga karadyuman kay Ma'am Noemi Viejon. Sa ibang paginatong mga suki. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Maggie Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong gusto niyo?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
3: Let's go with the flow.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pamong kumakablum sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBTK.
17: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
26: Oras las 8:19 sang aga.
27: Sumasaludo.
28: Your attention, please.
27: Buong buo.
28: May I have your attention, please?
27: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
28: May I have your attention, please?
27: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
26: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
29: Ari kita sa adlaw na nga Miyerkules sa September 2, 2026.
26: Kabayan nga kita sa gihapon. Magunop na nais ang alan sa ngustisya kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
30: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
26: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guazo.
29: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
27: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
26: Mga Radyo Man, may sunog sa Veterans Village sa Iloilo City proper. Pero while kwaonta ang number of affected houses, kag affected families and affected individuals. Ibaloon taman ang update angot ni sa host sang bumbero nga ginagamit para salbaron ini mga pumuluyo, pero ang pila sa Iladas barangay inalita nilang host pinang buno-buno nila.
29: Radyo Manovi daw iya kuno ni sang federation. Brand new ha ng mga host ang gingamit nila, mga bag-o gini kuno. Ang report naton nga nabaton nga ginpang buno-buno ini. Ambot ko nga.
26: So
29: ano no? Reason nga ang ginrespondihan kamo sang mga bumbero like ining sa federation nga why man ni sila ninyo ginabayaran?
26: Volunteer
29: ni sila. Dayon ang gamit nila nga bisan pisos, why man kamo sa may ginamot dira? Nga halita niyo.
27: Tatak RMN.
26: Ang Dream Bridge ni Boss Idol. Dream Bridge kini ya Jace kay a mere thought nga matigayon na ang proyekto. Nagabalay na sang ihandom si Boss Idol Jace, no? Actually hindi taman siya mabasol. Kay Benas bisan ako nagabalay man sang handom.
29: Di kay ipakita pero, ba na
26: kung gamo kita na nga duha Boss Idol. Isa lang ang Boss Silingon sina. Amo man na ang expectation sa mga listeners ta.
29: Yeah.
26: Especially sa mga taga Iloilo. Kag diri sa Panay Island, taga Capiz, taga Aklan, taga Antique, kung mag-connect na kita diretso sa Guimaras, kag diretso sa Negros Island.
29: Yeah.
26: Kiti, kung mabiyahe mo ya sa four-wheel vehicle mo or two-wheel vehicle, bisan motor, pwede.
29: Bisan bisikleta mo na.
26: Sa mag-bike ka lang, pwede. Madasig ang imo access sa transportasyon. Madasig ang imong kadto sa eskwilahan, delivery of goods, no, and services. Makapaminsar ka kung may sulusubra ka nga magbakal propiedad to sa Guimaras, amo man sa Negros.
29: Yeah.
26: And vice versa. Ang taga Guimaras mamo man na maminsar man ni mabakal propiedad sa Panay, especially Iloilo as regional center, amo man na ang taga Negros and vice versa.
29: Yes.
26: No? Kita mo ang kilalatang negosyante sila niya. Kung may tay-tay na, pati gayunon nila, mabutang sila branch to sa Negros.
29: Gusto na.
26: Batian mong kilala.
29: Hoy, batian eh.
26: Ti ano bala ina nga feeling? Nga tapos ta program, matravel ka lang for about 30 minutes.
29: 30 minutes lang guro eh, sa barko gani.
26: Nakaon na kita sa Tatoy's Bacolod branch.
29: Ito na.
26: Diba?
29: Sabi nyo, hindi na pag-ubrahon sang management. Kung may ara na sang tulay, Radyo Manovi.
26: Eh,
29: na...
26: tapos mo lang, kung may troubleshoot ka di, hindi ka na yung magagi sa Bredco, ang puerto nila.
29: Yeah.
26: Mahulat ka to, leh, mga one hour total, pagkato pa ka rin, biyahe mo na there 1 hour.
29: Sobra mga 1 hour, 1 hour and 30 minutes something.
26: So, pagkato pa ka rin mo pa lang, gaan mo na 4 to 5 hours.
29: Yeah.
26: Pero kung gadlagan, slakyan mo ya, isa ka oras, ara ka na.
29: Buta mo pa doon, nagkato ka lang sa pututan?
26: Orbisan tungang gabi.
29: Oh, anytime.
26: Kung may kinanglan order, kung restaurant ang operate mo, kag diri ko ako ng raw material sa siyudad sa Iloilo, kanasig mag-travel.
29: Ang hassle, Radyo Manovi, mas dako kung nag-travel ka sa dagat. Lantawa lang sa nagligad kung nagkadto kita sa Bacolod. Pwerte ka madlos.
26: Pwede na din lang na pag-istoryahan. Walang tabi binas ko sana, di on air, be. Total in of the night man tadi sa radyo.
29: Imagine mo to nga, mga
26: ang makay mo, Jace, gapalibog sila ni Radyo Man Henry, kundiin ako, why na ko yak balik, Jace? Di pwede talaga mag-istoryahan. Pero kahuluya man, ano gani ang term siya na sa English, ha? Please do not emasculate me, Boss Idol.
29: So, sa aray mo balo, Jason nga?
26: Sos, tiyan mo na, no?
29: Hey, budlay.
26: Sa mga kaupdanan ta sa RMN Bacolod, headed by Station Manager Radyo Man Juni Bigay.
29: Grabe.
26: Sir Juni, subong kay ginunahan na mula ko ni Boss Idol, unahan ko na lang, kaya ang direksyon niya, pakahuyaan niya. Sir Juni, ang pinakaon mo to ng mga litson, kag ang mga...
29: Kwanto? Diwal?
26: Ang diwal. Sakon.
29: Uh-huh.
26: Sir, ginbilin ko to siya sa barko. Kakalain pa bala kay samtang kapakadto ka sa barko nga nagkakuan sa bala? Gauya-uya.
29: Gauya-uya siya, katong takilid.
26: Mga tao, to yung nagasinakay, ginasagad nila kuya tinulok na nagasandad-sandad. Ha, matuod sina, sinuka ko gidi. Di sila nga duha, galing ka palibog, ano ba isak balik ako?
0: Sili ko din na sa...
26: Pagtapos ko mo sa idol,
0: uh-huh.
26: Siling ko, total daw, lapit naman lang. Hmm. Diri na lang ko mapungko. Lapit man sa ginsukahan.
0: Uh-huh.
26: Kaya parang kung maliwat naman,
0: naman,
26: lapit na lang. No? Kagtiway tayo may nakakilala gawa sa ako. Sa at least, wise lalabot. Pero, tiyan mo na ang disbintaha.
0: Disbintaha, gina.
26: Ti alin sa to, nagambal na ko sa lawas ko, never again.
0: Totoo na.
26: Bakulod. No? City of Smiles, never again. Di na ko yung magbiyahe.
0: Budlay.
26: Pero Busa Idol, kumaytay tayo.
0: Ah, lain na niya.
26: Imaginaan nyo kami ni Busa Idol, labi nyo anong ginabalay niyang handom. Why say sa kung anong handom nga mapatindog sa balay?
0: Ah, wala ah. Wala ah.
26: Dito mapaiskwilak, bata niya, nagmiyon to school. So?
0: Yeah.
26: May lasal na
0: to. Oo, may lasal to, nagmiyon mga eskulaan to.
26: Oo. Ang ginandom niya ni Busa Idol niya na amiguro niya tapos sa program niya mga pitas di maras. Niya na yung dugidugay, manyaga, tas ni Gross.
0: Tutunan.
26: Then pagbalik ta, ma-time out na lang ta. Ibla?
0: Natawa pala Radyo Manuving ang tama ka kung gusto mo. Like, taga Iloilo ka, di ba? May gusto mo nga mag-weekend.
26: Mm.
0: May weekend bala?
26: Oo.
0: Na mag-cadto ka,
26: mag-travel ka.
0: Nagligad, nag-cadto ko sa Negros. Mm. Radyo Manuving, upod kong kabataan.
26: Mm.
0: Kadto kami to sa Don Salvador.
26: Mm.
0: Ligad lang mga...
26: Mm.
0: Ang ginuuyang ko nga oras, mga tunga ginsadlaw.
26: Biyahe lang na.
0: Biyahe lang.
26: Pakadto pa lang.
0: Kadto pa lang. Kitigaway ka sa barko, tag isa ka oras, hindi pa maglakat mo. Pero kung may ara ka di, resabi tapos sa program nga duha.
26: Mm.
0: Dugay-dugay, kahinagaray na kita.
26: Ah,
0: kaya ang kung magsalakyan ka, Radyo Manuvi, halin Iloilo, tugi maras. Uy, gariguro 5 minutos na sa salakyan.
26: Uy.
0: Lapit-lapit na, dugay-dugay.
26: Mambal ka, guru. 1 minute, tara ka na.
0: Dugay-dugay, ato ka na to sa may Noy Babalingsag. Pamunit ka na, oh.
26: It depends lang galing kung di mang kurahe. Tindaw ni Liganes ni.
0: Liganes siya.
26: Liganes
0: siya, diretso sa Binavista.
26: Bo, lapit gidang kilala ko ba?
0: Lapit siya.
26: Ang kilala ko nga na, wala sang liwan siya. Ari di siya stupad ko. Bakun dito, Magi, lapit ka pag i-jagulin.
0: Di malapit to.
26: Pero hindi man na kayo, hindi man ako layo. Gid, may shortcut.
0: May shortcut ka. Mga...
26: Bakun lapit to, no?
0: Malapit na Juba
26: Movie. Bakun design gigita para sa bakulo, no? Para manginaon.
0: Pero abi mo...
26: Gusto ko ning bakulod si Kinhouse ng napadayaw-dayaw sa taga ni Gross.
0: Nagliga na, ganto ko to mo?
26: Oo.
0: Nagkaon ko. Para sa akon, gusto ko ya. Ambal nila hindi isla kuno kasaho kay may ginapa-describe sila sa muni nga luto ni. Pero para sa akon ya Radyo Manuvi, uyon ko ya.
26: Pero not really because nga lamang gid sa.
0: Yeah.
26: Sa mga natilawan tang inasalo. Pero uyon ko. Di blabat su bakulod si Kinhouse inspired ng dira sa may SM supermarket.
0: Oo, sa terminal.
26: Sa terminal market. Silip ko ka na amit dali sini. Kaya pina-order ko na pirmi.
0: Namitan ko na yung Radyo Manuvi.
26: Pero ito siyempre kung kumparahon mo gid siya sa
0: hindi gin man siya ka...
26: Mang inasal.
0: Medyo lain man yung style yung kapag
26: ang mang inasal, abi juicy.
0: Dayon ang mang inasal. Why ni Kwan ha? Wala ni
26: komersyal,
0: why bayad ha?
26: Hmm.
0: Daw dalag ko, bala.
26: Natural.
0: Ang petso yung Radyo Manuvi.
26: Do
0: palad ya.
26: Lain gin man ha?
0: Ang iban niya, medyo... Ang manok abi nga gamitin. Dako man.
26: Kanya-kanyang style niya.
0: Oh,
26: na hindi mo na niya pag-ilabtan niya. Iyan niya sinugusante. Kung hindi kayo, hindi kang bakal eh. Pero namit man.
0: Namit man.
26: Subong tapos ng program, karoon na interte. Mambal kami ni Busa Idol.
0: Makaon
26: tabla paho, tapos gimaras.
0: Dugay-dugay, Radyo Manuvi, sa mga kakaon. Tati, ang hari naman ang tadi.
26: Kaudan tatwa, bis butsoy, be.
0: Makwanta tabi, maswing tanay to, bisa kampustuhan to, maalantaw, tas ang manok to nga ni kanutan.
26: Yan, pagkapon na pon, mambal ta, puli na ta, kay matay maupa. Hindi la.
0: Doon, nagpapututan ka lang, Radyo Manuvi mo, nagpapasi city ka lang.
26: Pero lain naman nga probinsya.
0: Yes.
26: So, mas manami siya. Tiyan mo man ang feelings ng taga-Bakulod, Pailuilo? City of Gastronomy ta, ha? No? Mambal like, sila ano na ginapang post per minibus idol
0: katuan tanibi
26: Radyo Manuvi ning mga Japanese restaurant Korean restaurant eh
0: hindi ko na mga batsuyan
26: mga vegetarian di? Restaurant eh mga tatoys nga ini
0: diba?
26: Mga bibot and milas nga ini
0: mga next chicken inasal
26: no di blado ka nami di na ya sa aton pala na so ang quality of life ta nagalain
0: yeah.
26: Pero at the same time ang mga negosyante, tari buhi, ang may mga brands sa Iloilo nga
0: gusto. Brands out kinaya?
26: Mga travel na Bayland.
0: Bayland, Dasig, Dasig.
26: So, nako na nga bagay, Busaydol. Magabarato na dayon ang Balaklon.
0: Magabarato, kahit gamahal Radyo Manuvi, like, kung may ara ka sang karga, may van, wing van ka abi, no? Ti, pila na ang sukot sa barko. Ti, niya, Radyo Manuvi, Dasig na siya. Why kaya bayaran? Diritso ka to, so may, males ang imo gasto. So ang imo presyo sang imo Balaklon, nagleser naman kay tiway ka man sang ginagastusan. Pero abi nyo anong pinaka dako diri nga makabig naton Radyo Manuvi nga benepisyo? Gimaras. Lantaw ba?
26: Lantaw nga mo.
0: Agyan ka sang luwa ka probinsya.
26: Grabe no.
0: Actually Panay, Panay and Negros. Agyan ka, dira pirmi Radyo Manuvi, dira ka ti ikaw ang satunga.
26: And to think island, island province bla. Ay. Na natuon sa tunga tikun butangan mo na da karon abi daw dako nga restaurant na namit-namit
0: nami pa mga resort nila da
26: kay kun ang customer base mo abi Gimaras lang hindi ka kaganar kay pigado tao
0: di Gimaras gamay malanjuta islamo
26: yung mga San Lorenzo mga Sibunan
0: Sibuna gagmay na sila
26: nubo da ang livelihood
0: ang buying capacity nila daw
26: hindi gid man capacity mahina
0: mahina inay gid man
26: di kantuan sang taga Ilo kag taga Negros madjina nila no muna sa mga taga Gimaras bakal bida duta wala bratuhin lang
0: pagtindog Radyo Manuvi sang subong kwan pa iti way pa man magtindog bisan isa lang anay nagkuha lang anay vlog ground break
26: sugod lang haligi
0: nagsugod lang haligi
26: ah piyo na
0: bisan may 200 square meters ka lang da, na duta da dayon lapit ka to sa bye-bye abi pwede mo na ma-develop dayon nga resort na
26: actually pwede ganina para nga magbrato lang balong tayo di na madayon taytay
0: Di kami gani nga why man kami iya negosyo sa Negros, why man kami ni Radyo Manuvi, pamilya dito, why balagid man kami interests dito. Pero nalipay gid kami iya Radyo Manuvi, ako ya personal, nalipay gid kuya nga may tulay na namo.
26: Kag nalipay ako nga maubra sini Koreano.
0: Koreano, hindi na pa paubra iya sa Pinoy.
26: Sa Koreano lang tagag sapon ah. Okay, kamulay gid ya kung DPWH.
1: Tatak RMN.
26: Alright. So standby kag sa aton karon nga day 3 for this week sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang iya abogado mismo si Attorney Michael Poa igapresentar bilang hostile witness sa prosecution. Kay si Attorney Poa amo ni sa sanguna ang undersecretary kag spokesperson ni VP Sara sang siya pang secretary sang Department of Education. So, bilang Yusek, kagsalaligan ni VP Sara, base may naibaluan sa parte sa disbursement sang pundo sang confidential funds nga ginkaso sa Vice President. Magluwas sini sa iya, karon ara na ang matestify kung tuod gidman nga naga-exist ini mga Mary Grace Piatos
0: ara na, sadya na.
26: Kag iban pagid nga mga aliases nga gingamit nga amo to ang nakabaton sang confidential funds ining si Philippine Statistics Authority official Marisa Grande. So parang pantayan na ito ni Na Busaydor.
0: Radyo Manuvi, king klaro na sa manifestation kagapo ni Senador Tito Soto. Nga siling niya under sa alias
26: law.
0: Law. Ang tao nga may alias, like ako ang alias ko abi
26: Busaydor.
0: Busaydor. Pero dapat may tuod ako ng alan. Pero kung nagamit ka lang sang alias, pero wala ka man sang tao nga mapresentar,
26: illegal.
0: So, illegal fake na Radyo Manuvi. So, subong, importante ini ang iya sang PSA. Kay, siyempre, matitestify man lang sila Radyo Manuvi nga ini mga pangalan nga ini, nga mga ginambal, kati aliases naman ang kuno, hindi Piatos, hindi kung si sino,
26: hindi
0: natuon nga tao. Now, ang burden subong, ara sa defense, paano nila i-present ini mga tao nga ini nga gingamitan nila sa mga aliases
26: nga tuod ni
0: nga
26: sila.
0: Tuod ni sila kay Radyo Manuvi pwede man nila like for example ako abi mambal nga sige i-present ko to si McDonald's ako abi si McDonald's ang alias ko Radyo Manuvi pero ang tuod ko ngalan abi si Regan Arlos pero fake ini nang nag-offer ka lang to sang tao bilang nga fake i-present mo to sa impeachment court pisa-pisahon ako kag ako balang ko Radyo Manuvi nga
26: gabutiga
0: dakpan ka.
26: Yes.
0: Kag kun damo-damo ang impresentar diri, dakpan ka sumabudlay para sa defense nga i-present ang ini mga tao nga ini kaylun say tanan mga fictitious ang name ang ginpanggamit.
26: Direta na di ma-apply ang discussion between Senator Judge Alan Peter Cayetano kag Senate Presiding Judge Jesus Escudero. Nga ang burden of evidence
0: yes
26: may shift.
0: May shift.
26: Kag ang burden of proof can never shift.
0: Mm.
26: No? Ang priba to prove that the Vice President has committed an impeachable offense ara ginaya sa prosecution. When you allege,
0: matulan
26: you provide mo proof.
0: Yeah. Proof mo eh.
26: Ang defense naman, sa ila pagdepensa nga wala na pulos ang priba nyo,
0: makuha na sila, mag-provide sila sa proof.
26: Mag-provide sila sa ebidensya to prove nga sala ka.
0: Yes.
26: So, di rin na ni ma-apply subong ang the burden of evidence while it relies principally to the prosecution, this time, it will rely principally to the defense. Kaya ito'y pamatudaan nila sa ebidensya nga ining Sanday Mary Grace Piatos
0: kay Bilat, kongresino pa to.
26: No, kag Sanday Prangkay Bilat to, kung ano tong mga ngalan nila to. No? Nagagamit sila alias, pero ari ang tuon nga tao sa likod sila.
0: Amo nang punto na.
26: So, ini nga tao, siya niya nagpirma,
0: yes.
26: Siya niya nag-receive sa kwarta, kag amo niya ang information nga ginatag niya, nga nag-warrant gid, sa confidential fund sa payment sa office of the Vice President. So, pamatudaan nila na.
0: Pamatudaan nila.
26: Otherwise, meaning, kung wala ka sa may mga presentar nga tao,
0: gabutig ka mo eh.
26: So, dira na nang ginambal ni Senator Escudero nga the burden of evidence may shift. Kati, dapat sa prosecution ina, but this time, sa defense naman.
0: Abi mo mabudlay sa defense, Radyo Manuvi. Ako niya, iti siling ko kagi matagan iking kasuhan mo mabudlay abi ang sa bayan sa defense nga magpresentar sa ilang ebidensya kag ilang i-prove nga hindi matuod ang mga akusasyon sa ila. For example, lang ba kutugin na si Piatos kung hindi na sa tuod nga si Piatos, Radyo Manuvi, madasig ka sa kadamo sa imo i-present nila lantawon ang imo nga penmanship. Sa pirma pa lang ang Radyo Manuvi ang tawo kung hindi niya ginaya-pirma. Pasulaton ka daw automatic kung ikaw si Piatos. Ano imo pirma?
26: Actually, pwede na siya ma-validate sang NBI.
0: Tapos ka na daw.
26: Ang imo nga pirma.
0: Ang kung hindi mo na iya original
26: sa bangko, may mga transaksyon ka. Kisa ang pirma ta hindi man iya exactly nga saktong stroke ta mo.
0: Yeah, tama na.
26: Ako pirma ko ginapaliwat sang bangko.
0: Ako mo man.
26: Kay Mambal Sir, pwede maliwat. Tigets ko na na. No, nga, meaning daw, medyo may lain gamay.
0: Ginatulok na nila mo.
26: Oo, kaya tigisa, depende sa bullpen nga nandan mo.
0: Sa pulso
26: depende
0: mo man.
26: Depende sa posisyon mo. Depende sa pulso mo sa munang adlaw.
0: Depende man sa kung nakakaon kay.
26: So, pagi sa NBI, may test na nga ang imo agi. Mabalaan niya nga imo gina.
0: Yeah.
26: So, dira na naton mabalaan gid. So, gapakadto na kita sa exciting na part.
0: Amo ni ang mga exciting
26: sa
0: part.
26: Sa ibang nga gambal nga kaburing na sa trial.
0: Hindi!
26: No? Gaburing na siya kay do amo-amo gyapon.
0: Pero hindi.
26: Pero hulatan nyo bala nga matapos iniyas ang PSA.
0: Yeah.
26: Then ang sunod na, no? Nga article of impeachment, that is going to be the last. Ang last nga article of impeachment, amo na ni siya ang ill-gotten wealth.
0: Hindi pa ni.
26: So, mga negosyo nila, mabalaan na kung tuod ni o kung hindi. Tuod o hindi, yeah, exciting na mo.
0: Yeah.
26: Mabalaan na da kung may mga tax payments sila. Kag pilak bilog bank account nila sa mga Duterte, kag pila kursa na isino, nagpadala kwarta sila. So, from there, makita mo na exciting part. So, as of now, why kita kabalo kung anong mangin hukom sa Senator Judges? But apparently, obvious na ni Katama, ang pro-Duterte, hindi ginagusto sang conviction.
0: Yeah.
26: Well, ang anti-Duterte, gusto na nila yung conviction man. Except for some few, nga ginatingwaan nga makumbinse. Kagang iban nga posible, mangibabaw ang kasanag sa ilang paminsaron, na over their political alliance or political belief, mas mga iba po ang rule of law. Maminsar sila blang, tido ko lang man ebidensya. Hindi ko yan magpakunbik ka. Ang pihak to, ma'am, balman nga, pro Duterte ako, pero do kasanagin sa ebidensya. So, mabuto ako for conviction.
0: May amo man sila, depende man sa ginpresent sa korte, pero subong abi Radyo Manubi para sa akon, nag-successful ang prosecution sa pagpapatuad sa mga testigo. Nga ang kwarta, like ini kagapon sa mga army, nga ang kwarta sang ang confidential fund, nga 15 million something, gingasto nila, pero nagkuha lang sila sang certification sa army, pero ang kwarta nga gingasto ang 15 million, why man dito magkado sa amutong event?
26: Kay army mismo nagambal.
0: Kay army mismo sa yati, why man sa mag-download na kwarta sa amun?
26: May nabaton, ang lain, ang ila certification amo sa lain niya nga purpose, gingamit para ma-justify atong kwarta nga kuno gin-release sa ila, nga why nila mabaton.
0: Kun ano lang niya, merito-merito lang Radyo Manubi, ha? Kun sa regular ning korte, tumba ka na di.
26: Why na ni? Halimbawa, judge ang mahukom.
0: Judge gadya mahukom sa korte?
26: Hindi, politiko.
0: Why politiko?
26: Pero di lang tawa bala, no? Subong. Kahapon, mabalaan mo gadya ang state of divisiveness sa Pilipinas. Kag ang everything is anchored on politics. Ang ila decision niya is anchored on politics.
0: Itunog na nila.
26: Natawa ang pinakadako nga dome this time, no? Arena. Ginanagurahan kapon ang kingdom nga ginatawag nila. Yan isang kingdom ni Kibuloy, isang reliyon ni Kibuloy. At tutos latanan, asa day barsaga.
0: At tutos.
26: The same man nga nagakuntra subong sa administrasyon. Pero why gin may nagabawi sa mind nila, no? If makita kita abidre.
0: Ano yung bal sa aton?
26: Ano yung bal sa aton sa tao, no? Kay si Kibuloy akusado sa drug, akun sa child trafficking, no? Akusado sa pagpanghimulos sa kababaihan. So, duway na nila, ginabali na yan. Bisan pa, balon mo pa, he still presumed innocent until proven guilty. Pero sa daan ng politika sa Pilipinas, nobody wants to be associated with somebody accused of child abuse cases. Pero subong naglaina. Ato pa to hasta mga pro-Duterte ng mga bloggers.
0: Ato to sila.
26: So, dira mo makita nga ining mga judges na ngayon eh, kung wala na isang political pressure, both sides ha, both sides, laban-laban ang buto nila sini, i-anchor man nila gyapon sa politika, hindi sa rule of law.
2: Tatak, RMN.
26: Standby si Radyo Man Mon Kapalihan. Mon sa pamahaw, Mon sa panyaga. Mon ang balita, tasubong. Kay duhagi ni ka mga dlagko nga balitang iya. Ang Veterans Village na sunugan. Karon, ibalonta kung pila ang apektado. Kag ano niya mo ning mga balay nga napaklear o kung hindi. Kag ang mga host nga yasang bumbiro, nga ang ginpangbuno tos lugar.
0: Ay, manayagan no sa inyo, ang bumbiro ay Radyo Manubi, kakatugin na iya para mag-respondi sa kalayo.
26: So, duha ni ka bagay ang interpretasyon ta sini. Ang nasunugan, daw kalaway naman na nasunugan ka na, bunoon mo pa ang tubi. O kung ang hose nga ginagyan sa tubi, nga makatap na sang sunog sa inyo. Or ang ikadwa, ang nagbuno, ang hindi gusto nga mapalong dayon ng kalayo.
0: Kaya mo. Amo man ang unod sa ulo ko.
26: Kundi sila gusto dayon mapalong kalayo.
0: Kaya gusto nila masunog eh.
26: Gusto nila ma-

0: kami sa Magdalo.
1: Magdalo, Dapas. Dre. Okay, okay.
0: Agi na tindugan, subong sang St. Therese nga eskwelahan. Ti dako to ang ginapaan.
1: Ano na daw? Oy, kung na maabtan, Radyo Manuvi.
0: Mga balay, balay na da. Ti mga informal settlers. Okay. Isang, pero may mga title man ng iban eh. Mm-hmm. Ti isang nasunog. Ati natural lang gobyerno mapwersa na nga mamirsaman. Ngayon, hindi lang kamo balik. Tiyo, hindi man inyo.
1: Hindi man inyo.
0: Ngitaan na lang kamo relocation nyo. Tiyo mo na nagtindog dang Sinteres. Amo man na, sang una sa may ginapropose ng ospital patindog sa Maitan sa Esperanza, dinagyang na dinagyang na sunog. So,
2: Domijo, muna, makamalisya ka lang gamay.
0: Huwag mamalisan tang kalayo. Nga nagmatumato kada kadto do sa drapugan ka malang. Di ko ginamalipatan sa una kay isang nasunog ina. Isa sa nasunugan da, maestro namon sang kuliyo. Why ana isa nagklase kay ti nadala sa balita nga ginalawag sa nga nasunugan. Di mo na sang una pag announce sa mga classmate namon, huy. Ang ginabalita bala subong sa radyo nasunog balay ni sir. Tapos, ayun mo, tiyang sabat sa tanan, ahay. Pero sang may sugpon, niya pagsunog, nagdali-dali atras ang ilang jeep, na atrasan si sir na pilasa niya tuhod, ang balas ang iban, imbes nga ahay niya, yehey.
2: Sino na ngalan sa
0: medyo terror to sa ti, daw kontra sa blau. So, pero ang balko, hindi man ka mumala muna. Pero at the back of my mind, medyo gambal ka man yun. Pero why kita gawis ang lima namin?
2: Wala.
0: Mga ekspresyon lang nasang kabataan. No, pero hindi man na sila yung ginamingid nila. Pero muna, no, ang mga lugar na kisa gusto huwanan, nagkakasunog. Ti... Depende na sa Bureau of Fire kung paano nila na-establish.
1: Kung establish nila na, pero usually, Radyo Manuvi, gidya, sa experience ko, kalabanan nga nagkakasunugan mga informal settlers. Gidi. Kaya mga lugar nga na, may mga private owners, and ang mga lugar nga ina, ginakuha na sang owner sa ila, pero may isog sila. Isog sila, kahit isubong, di ba, hindi ka pwede kuhaon kung wala ka sang relocation. Ti may isog man ang iban nga, hindi man niya maghalin. Pero kung masunog ang balay mo, disgrasya ka na.
0: Check na bala sa detalye sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
3: TYRI, Radyo Man Report.
0: Radyo Man Mon? Utod si Radyo Man Mon. Iningabahin po sa idol.
1: Mga Radyo Man, sa mga tabalamati na aton, ang aton ngini nga vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, mayo ni sinyo nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pang balatian, maayo man ni sa inyo nga mga pilas-pilas bala or mga nagakisap-kisap perming inyo sa mga mata, dugay inyo mag-ayos sa mga pilas. Mga karadyo man, sa mata pala mati naton, inom kita sang vitamin C, mag mighty C. Kung kape naman, ang ato sa nga kape nga may glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga nagapapagun sa aton tulan, kag ang kape nga nagapaputi sa ato sa nga panit. Mga karadyo man, inom kita sang Santhon Gold Coffee Mix. Sulitin ko lang ha, ang kape nga may glutathione kag ang kape nga may collagen, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 8:49. Sige, langalangon pa si Radyo Manon.
1: Nagabulubisyo gin man na Radyo Manuvi ang telepono. Eh kagabi, kung wala ako mag-dial sa landline, wala ako yaka-report. Kay nagautod siya. Bebe, hindi sa madayala, no?
0: Ante, sinaari ano yung aton nga health news, Radyo Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santhon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santhon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santhon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Hindi dapat pagalipatan nga lakip ang utang kagpruta sa aton diet. Kinapanog yan sa mga ekspertong sa paghanda sa kombinasyon sang aton pagkaon ka deadlaw, dapat aragid ang preska nga utan kag prutas. Hindi dapat magdubo sa 400 grams sang utan kag prutas ang aron makaon ka deadlaw. Hindi agad mapanubuan ng risgo sa mga non-communicable diseases kaangay isang diabetes, heart disease, stroke, kag cancer.
6: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Naulat.

0: naman ang City Council Busaydon ang majority group nga makapagwa sa ilang sabat subong adlaw o kon subong semana angot ni Sari Batal ni Vice Mayor Lablab Barunda nga ang iya kuno mga ordinansa way ginaaktuhan sa committee rason nga why gid sa may napasar nga ordinansa bisan isa
1: dapat sabto nyo na kay karon kun di nyo na masabat kamuna diya ang kwande ang kwestiyonon sa tawo
0: pero while ginahulat na to nina kwestiyonon ko man si Vice Mayor Lablab Barunda what's with the obsession to pass an ordinance after all bilang Vice Mayor bilang presiding officer tanan nga kadayawan sa mga konsyal nga nakapasar ordinansa. Kadayawan mo mana.
1: Ikaw man ang
0: kay ikaw ang nagpatigayon sa approval. Sina? So, linyahan na ini sa politika. Posible ga pangita malang rason ni ang majority. Pero galing, bisan ano nila kapangita rason, kung wala sila sang makita ng rason, mapasar ginang ordinansa mo, Vice? Di sa mga mismo ni Vice Mayor, nagwagid, nga ang iya nga mga ordinansa hindi sa gusto nga maghatag abansi nga kopya kay sa committee hearing niya na lang kuno ihambal kay base kopyahon ti kon gapati ka nga ang layi makabenefit sa taga sudan gamater ba si mo kun kay sinong kredito meaning kung mapasar ka layo dasigon mo kay ilinga gawon kay it will benefit your own constituency. Nga hindi sa magatag. Ti kung hindi ka magatag, kagini man sila maghiring. Ti ano na lang ordinansa mo?
1: Diba?
0: Kati isiling mo, may pasar mo, kay makapayos tao. So mismo, ikaw mismo ga contradict sa lawas mo, hindi ka man galit disidido, git. Na makabenefit tao, ang imo, yung kadayawan lang may napasar ka ordinansa.
1: Ma'am, gusto ako na nga, hindi mo na pagakuon. Pero nagalalain ka na subong kay way kasang itudlo sa tao ng accomplishments ni mo. Why? Makuton ka ti Vice Mayor ka ti nagano ka magluwas sa pag hampak sang gavel sa tion sang session ano ang imo nga na pasar kay wala ka eh wala ka sang itudlo amo na nga nagapanudlo ka na subong nga ginapunggan ka kuno ko radyo manovi hambali ginapunggan kuno nga hindi hindi dapat mapasar pero ma'am para sa ako ni Abi radyo manovi ang pagka Vice Mayor kay amo nang gin gusto mo nga posisyon presiding officer ka gid man niya mo. Tikun para man sa akon kay Updanay Gamuda. Ini na gani kinanglan na Jumanovi mga sinulatay ah. Ginambalan ka ni Mix Trinias kin sulatan ka pa. Tiway ka man gani to nagpasa to bisan gin sulatan ka ini na kinahanglan kay every session ikaw ang presiding officer kadto ka didto pikpika si Alan. Alan ang akon dabi kwanta na ni. Tinga nga hindi ka magtao kay kahapos man ang sinasagina pangayo sa imo. Kaya ang iban Radyo Manovi, ginaubra man na nila nga before sa hearing, naghahatag na ikaw sa draft para sa somebody sa imo sini nga ordinance, ti hindi man inaya budlay.
2: Tatak RMN.
0: Sige, wala tontang sa bata. Check tanay balita, Radyo Man, Mon Kapalia.
2: TYRI, Radyo Man, report.
3: Radyo Manovi, Radyo Man Regana, so this time nag-abot na ang assistance no, sang city government diri sa cover gym sang barangay veterans sa may city proper. Matapos ka nasunog total of 12 houses no, diri sa may CSWD owning a record. No, kay sa iya sang Bureau of Fire Protection, nakuha natong 13. No, so may yara sang isang sobra pero according sa taga CSWDO ang ilad riya nga ginaisip no ining mga pamalaygid no may consolidation pamanikaron no pero so far ang ining mga biktima Radyo Manovi, Radyo Manregan iban sini ang mga ilabi na mga borders no sang Gubak boarding house diri ni ginambal nga nagumpisang kalayo ari diri sila sa may covered gym ang iban sini nagtulog sa ila sini malapit man nga mga himata sa may palibot man sang veterans kaya ra gani nga daw medyo may naka-afford no nagpasulod din sa daw hotel oh, ano ni motel bala no diri sa may city proper para lang makapalipas ya sang ila sini nga makapatulog makapahuway man after sa sining sunog nga nagluntad kagabi no. Pabatibla nato no ang interview naton sa
1: Duman Mon.
3: Yes.
1: Pila ka bilog ang nasunog gani?
3: A total of 12 houses.
1: 12 houses.
3: Ito ang totally.
1: Okay.
3: Ito ang partially.
1: Okay.
3: Based niya sa CSWDO ng record regiment na Roberto Marigan. May yara sang 20 families overall na as of this time, no, ang na-record dire sa sining mga nagkalabiktima kag 90 plus ka mga individuals, no. Pero ang dire subong sa may cover gym, yung Thailand din kalabanan mga borders lang, regiment no, regiment Regan, kay ang iban sa sining tana ato sa ila sining nga pamilya man, no, malapit sa lugar. At the same time may iban nga nagsulod gani sa may mga motel bala ni, no, medyo maka-afford afford man regiment no, regiment na Regan. And right now ginaplastar na subong ang ining mga bulig na may rakita dara sa ipadala nga litrato kag video, no. Ang isa sini ka assistance niyo may galon, no, galon sa tubig, tapos may 10 liters yang mineral water, distilled, no, distilled water, may yara sang 25 kilo nga bugas, ready subong, 25 kilo, tapos may ara sang daw emergency pillow bala ni, no, pwede mo rin siya mapahabok, no, kung magbukas mo ni muna yung isang ginagamit man bala sa hospital in emergency cases, no, magbukas mo ni kahabok siya. Tapos may mga banig, mandiri, regiment, obi, regiment, Regan. Kag may mga supply, mga dilata, kape, no, noodles, gatas. Amo ni ang package na matunan sa isang pamilya. May ara pag isang kwan, isang mga folding beds, diri nga ipapanaog karon from CSWDO. At the same time, mga tents para iya sa mga pamilya karon na need gid mag tulog at pasilungan diri. Kaya manti ang iban dito, wala idea, no, particularly ni mga border subong regiment no, regiment Regan. Ari pa lang kabahin sa interview naton kaina, no, sa City Social Welfare Development Office regiment no, regiment Regan si Ma'am Earns, no. Ma'am Earns Magdaluyo ang daycare worker 2, no, under iya sa City Social Welfare Development Office, no, kay iya ini nga area si Ma'am Earns Magdaluyo.
4: So, before ko ihatag mo, mayong aga sa tanan, labinig sa RMN. Ang atong mga victims ng fire, Veterans Village News site, may ara itang totally houses damage na 5, may partially na 7, kag may number of families na 19, kag number of individuals na 83, as initial report namon as of 3 a.m. this morning.
5: Diin, ma'am, ang mga evacuees na ito, mga victim na ito, sa diin sila subong?
4: Ang ato nga evacuees, sa ibang ari din nagtulog.
5: Sa cover gym.
4: Cover gym sa veterans. Ang the rest, ato na, ano, ang pabili, matiming mga space or sa mga partially, kaya tiniarap pa sila nga matulugan, dito sila nagtulog. Ang the rest nga mga dalduhanik at totally, ato sa Circle Inn, may nag-relative sila.
5: Okay.
4: Siguro nga mga kaya-kaya, makapag-checkman sa kaluoy, yung pa-check-in to nila sa Circle Inn.
5: So far, subong ma'am, ano ang mas kinanglanon gid sa aton sining nga mga fire victims?
4: Siyempre, ang una-una, mga personal needs nila ay pagkaon, bayo, no, ang ilang mga mga utensils.
5: Okay.
4: Ang ano na ang sa apat, sa lima tanim lang ano, nang totally daw wala din na sila sa nakuha. Ang sa partially na to, may portion sa balay nga to nga, mga boarding house. Ang amo man ang totally man may boarding house man. Ay borders, yung ka nag-ubra, nag-inspila, kalasunog ang mga bayo nila.
5: So kung borders, kawala ka ginsang baon nga ano
4: sa financial.
5: Sa financial, wala. Sa goods lang. Okay. So ang legible nga makabaton ining mga tag-iya
4: sa balay. Honor. Okay. Ang una ko totally. Kaya may partially ni Ata na makuha.
5: Oh, pinagani ma'am ang totally ma'am. Ang
4: subo. Oh. Ang paninakon is
5: 5,000, no?
4: Depende. May ara man lang yung may iba man mga non-government. Man lang nagkakapag man niya. Mm. Pero
5: sa government, sa DCSWDO, 5 yun na, no?
4: 5.
5: Tapos ang partially 3?
4: 3. Oh. May time ang isa ka 10, may 5. Mm-hmm. Depende na.
3: Okay, kabayan sang pagpayag Rajmanovi ni Ma'am Erna Magdaluyo, no? Ang naka-assign din nga si SWDO officer sa may veterans village, no? Mm-hmm. City proper. And right now, tiyari na noong mga bulig diri, ang masubo lang diri kay ina mayara kita sa interview ng mga borders bala, no? Katrabaho kay ina ni sa may supermart. Wala nang iya sini nga uniforme kay di na dalagi sa sunog. Eh, wala man sa subong naka-duty, no? Kag tingin inform niya naman ang iya sini nga supervisor, lisensya lang anay, no? Hindi siya maka-duty. Ang mga ngalan sa nasunugan sa totally damaged houses, una diri, ang amaning gin payag na ginhalinan sa sunog, no? Ang tag-iya si Darlene Grace Joy Gubak, no? Tag-iya inisang Gubak na boarding house or Juman na Nobel Juman Regan. Kaduha, si Chupila Cabales. Ikatatlo si Milagros de la Cruz. Ikapat si Honorato Gamarcha. Kagang ikalima, no? Si Jobert Agapay Novia. Amunin sila ang totally damaged. Sa partially damaged, pito ini sila. Si damaged houses, no? Si Froilan James Cabales. Ang ikaduwa diri is Perlita Gailo. Ang ikatatlo si Jenny Grace Lopez. Ikaapat si Shirley Tropico. Ang ikalima, Nio Pareño Librado. Kagang ikaanom si Ridelia Magkanam. Kagang ikapito si Jeneline Signoran, no? Amoni sila ang dusi nga mga nagkalasunugan. Ang masubo si Nidiri Subong sa bahay niya sa Bureau of Protection kay ang ilahos bilang naging gamit kagad sa pagresponde gin buno sang kutsilyo Rajumanobi Rajumanregan, no? Hmm. Kay sa paglaon ko tani daw gusto matani magbulig sang iban kay gusto nila nga mapiswitan man sang tubig ang ginagyan bala sang sining host, no? Mm-hmm. Kaya man kinatabit-tabit yung mga host. Okay. Kaya tatlogid na ika 25 feet nga host ang nagkalalusbot. Rajumanobi, Rajumanregan. Kasi may panugyan diri ang Bureau of Protection. Pero pabati ko blanay ang kabayan na sa investigation sa Bureau of Protection, ang chief sang arson investigation, si SFO1 Dennis Makoko, Rajumanobi, Rajumanregan sa ilang investigation.
6: May sunog kita kagabi dito sa Barangay Veterans, Zone 8, City Proper. Sa subong, mayara kita nga 13 ka total. Namin po number of involved, bali 5 ka totally damage, tapos 8 ka partially damage.
7: Okay. Walo, sir, partially?
6: Yes, sir. Okay. Pero, subject pa man ni for verification, sir. Kasi, may i-verify pa man yung area. Kasi, there are times nga, kung, especially kung gabi, hindi man di ma-notice kung may iban pa mga nagkala-damage nga panimalay during sang sunog.
7: Hmm. Sir, allegedly, may sang cause of fire sa kandila. Kamugit man yung dalaga sa investigation?
6: Actually, sa subong isama na sa gina-look forward naman po, gina-dig-in pa gina naman since nga at least po, ano man sir, to make sure man kung ano, good lang definite na cause. In fact, mabalik man kami to later, guro, kay iti at least to check pa gid kay iti mas nami mag-imistigar kung broad daylight na bla. Kag makita pa gid kung ano mga additional nga mga information nga makuha naman to sa area.
7: May aranda sir sang numero kung pila ang damage
6: sa yes, sa amount of damage 360,000 pesos or less. This is ano man in accordance man sa aton nga BP operational manual.
7: Wala na siya, yes sir, klaro, talo, wala na labot yung mga appliances na iyan nila.
6: Yes sir, bali, based ni sa square meter or sa area, sir, sang damage nga balay. Kag, kung ano ang made niya, sir, kahit kagabi, mostly made of light material, so definitely, around mga 350,000 more or less, or 1.5 bi ang cost sa iya.
7: Hmm. So far, subong ongoing pang investigation natin sa Cause of Fire?
6: Yes, sir. Yes, sir. Pero may ara, muna na, sir. Muna nag-coordinate pa, ma-coordinate pa mga kami sa area at least to add additional information.
3: Hmm. Kabahin sa pagpayag ni SFO1, Denmark Makuko, ang chief no sa arson investigation sa Bureau of Fire Protection, particularly diri sa may Iloilo City Fire Station, Radyuman Obe, Radyuman Brega, no? So far, kung sa bulig ng subong,
0: bastante naman sila muna.
3: Bastante, oo.
0: Di, pero mga, hindi man ni sila nga daw related sa clearing, no? Kung malisyaan mo yung motibo mo.
3: Sa ang information na ito nga nakuha, kandila, abini kayo nag-run out, no?
0: Oo, kandila, pero may nag-ako man nga kandila dito sa ilalim.
3: So, wala po yung may nag-ako. May ginabasol ka nila.
0: Ang sinutagiya sa buta,
3: amaning sa nagdina din nagit na no pamilya Gubak ang boarding house sa pamilya Gubak.
0: Informal pro ang area sa mga nasunugan da titled lots na datanan why na sila nga may tag-iabi nga nag-squat da sila
3: wala man kay dudugay na niting boarding house blara di manube red pandagan no ari ini kuli
0: ay may mga tupad niya bla
3: kamagin kamagin
0: ang mga tupad niya titulado mga duta o kun hindi
3: wala nang hindi ko ma-confirm kung titulado
0: pero ang balay nagko
3: dagpo na mga sag second level
1: basi ilan naman
0: basi ilan ilan na may mga title
1: kay kun may mga kun hindi na why na sila sa ginakaptan ng mga titulo
0: hindi na magasto
1: hindi na magasto hindi na magasto hindi na mapa second floor sa mga balay nila
3: amo gani oh tag-as ni kay ang isa ka boarding house actually may siyam ka kwarto no ninyo ka pamilya go back to medyo damo
1: ubos gina ubos gina ang bilog boarding house
3: ubos gid
0: kan kadala yon da mon di na sila gaulubra sa mga government agencies. Riba ni estudyante man, no?
3: May estudyante ang interview tabi kay na nag-ubra sa Iloilo Supermart, no? Sunog ganitong uniforme yung kay
0: mga estudyante, anong mga schools da? Si Sagrado, you know?
1: Sagrado, yung lapit da?
3: O mga malapit.
1: Ang Sagrado ibang, or iban ga?
0: Lang ang saka kulang sa mga boarding house, bong. Bisan layo pa, basta sa city lang.
1: Basta may madayon mo. Ang iban, abin na lagas nila, one ride. Basta one ride lang. Basta one ride lang, muna ang lagas nila.
0: May kwarta lang tatanay mo na muning naming ni gusto man mo, bro, no?
1: Tutod na. May kwarta ka, Radyuman mo. Patindog ka bi boarding house, mga pulo ka kwarto o mga 20 ka kwarto.
0: Dahil ni pa bed space mo. Dahil
1: bed space mo sa abi, kada tao.
0: Magtatlo lang kada kwarto, isang magtag 1.5 lang, no?
1: Wala na nasubong 1.5, Radyuman mo. Wala na 1.5 na.
0: Kila nasubong?
1: Mga 2,000. Oo, 2,000 agad, ang pinakalubo. Di
0: mga pulo kwarto, tatlo kada kwarto, sukton mo tag 2,000. 6,000 kada kwarto. 6 times 10, mga 60,000 man bulan mo.
1: 60,000, why naman na kay pabayron mo man na sila sa kurintin, bayad mo na sa tubig.
0: Oo, limpyo mo na na ya.
1: Limpyo, te, kung ikaw pag hindi ang nagkakarinderiya da.
0: Te, oy, matsanggi ka pa.
1: Matsanggi ka pa.
0: Oo, te, ang internet pa, may
1: internet mo pa na.
0: Wifi pa ko isa, may bayad pa na kada bulan.
1: Diba?
0: Tiba-tiba ka man mon, pro, no?
3: Te, ang istorya to di kay na 2,300 ang arkila kada kwarto.
1: 2,300?
0: Kada kwarto.
3: Kwarto na.
1: Ah, kwarto na.
3: Si kung duwa sila, tungaon Manila eh.
1: Not bad. Yeah,
0: Dila sila diyak bilog, tungaon nila eh.
1: Hindi pa naguro aircon, may iba nabi nga aircon niya, Radyuman Uvi, nga duwa lang kamo, basta lima ni kalibo. Bahala kami.
0: Sige lang, Radyuman Mon, Busa Idol, bakas lang ta, basi, lakad lang.
1: Basi
0: na kapakot swerte ito mo, di ba?
1: Oo eh, oo eh.
0: Si Radyuman Mon, ga pa second floor na gani
1: eh. Tiyo eh, gipusipos
0: na siya. Pusipos lang eh.
1: Sipos na sa?
3: Hindi ka magsikan, sir. Kaya ka bahala.
0: Kaya mo gani. Mo gani.
3: Ay, oo. Sige lang.
1: Te, balikan ito lang namon in a while, Radyuman Mon. Salamat, kid.
3: Yes, sa panimadulong natin yung information direct na diri sa may covered jeans sa Barangay Veterans Village. Sa may,
0: balikan ta karon mo ng imong taytay, ha?
3: Yes. Sige. Radyuman Obero, Radyuman Regan.
0: Okay.
3: With Radyuman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Arben Iloilo, Radyuman Mon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
0: Ang Team Double R.
8: Tatak R. Kung masunugan
1: kaya budlo-budlo yan, kakabangon din Radyuman Uvi mo.
0: Diba, back to zero. Okay?
1: Back to zero. Abi mo.
0: Di bisan ang imo aligi nga way masunog sa dalong duta. Di pro ang babaw niya nasunog, ano mo, nasugpunan. Hindi ka kaligi, nga isugpon mo lang ang kabilya. Dapat langkoy na.
1: Langkoy yun, bakbakon mo. Di,
0: makutkot ka pa naliwat naman.
1: Di.
0: Total demolition ginaya.
1: Di, pilaman lang ang ginahatag sa gobyerno.
0: Ah,
1: kung totally damage ka, pulo man lang kalibo.
0: Why? dati, eh, dula pa bordes mo.
1: Di ba?
0: Langol namang ripan ka pa nasang na-advance.
1: Ang amon, Radyo Manuvi, ang nabaton sa gobyerno, pulo man ang kalibo, kay okay. Totally damis. September 9, ano na kami, oh, ma one year na ang nasunog ang amon balay. Okay. Oh. Imagine, for one year, bago pa lang namon, ma, hindi pa gani tapos gidtanan ang balay namon, naging patindog akong sabagay. Damo kami, Radyo Manuvi, gamot-amot. Damo kabataan na yung nanay kis tatay mo, damo kami gamot-amot, pero hindi namon pa mapatapos-tapos ang balay. Kaya mas murabi nga, why ka man masyado trabaho. Kung ang nung income mo,
0: mamalana
1: kada pang adaw-adlaw mo, eh, ti,
0: hindi pa na madali-dali ang inyo, tiyo, mahawan to.
1: Mahawan to, yeah.
0: Manggubakay, isa lang kagi.
1: Isa lang kagi?
0: Area,

0: mapos to iya sa amon pro dire.
1: Mana ang expression blas ang iban nga pigadong laki may sarang ang baye. Mm. Gambal sila bla nga dai. Mm. Magdayunay kamus na.
2: Doon na sunugan
1: ka. Doon na sunugan ka lang. Pero sa iya kung magdayunay kamo, doon na daog lang sa sluto. Amo na sa kung paano i-explain sa street nga lingwahe ang pag-highlight sang devastation nga ituga sa imo sang sunog. So amo na halungan nyo gid ang mga kurinti nyo. Kag hindi lang na kay atris ang imo balay. Hasta pag ang balay sang iban. Tining mga krokandila ngayon.
2: Wow.
1: Ang Bureau of Fire ginalimit niya na kung sino ang ginhalinan. Hmm. Kay kung mabalaan, halinan ina sang inaway sa barangay. Kaya sila yung ginhalinan nga naumid yung balay sa iban.
0: Pero tayo mabalaan mo man nagyapo na Jumanovi kay ti ang kalayo ya malawig, dugay-dugay pa na maglapta mo. Ti kung dira kagi dyan ang kumpisa, i-sure na subong sa investigation. Anong ginhalinan kay isang kagabi?
1: Kaya sa paglapta sa kalayo kag sa paglapta sa istorya, mas dasig yung maglapta ang istorya. So, halong kikita. Pero ti kabay pa maka-bounce back da yun ini mga piktado ngayon. Pero pagbalik ta, something positive naman ta. Istorya naman ta, Taytay Panay Guimaras Negros. Ini sa aton nga pagbalik. Ini nga bahin mo sa idol?
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati natin subong aga ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalin Capsule Istoryante ang aton siring atay. Ang aton atay, isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas kag responsable sa pagpagwa sa mahiko kung toxin sa aton lawas. Gani hindi nyo magpaghulata nga makaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Magkaradyuman, inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginatinuan ang aton atay kag ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga mo ang ginahalinan sang balatian. Kung ikaw permi nagainom sa makahulubong inim noon, ini ang kinahanglan mo sa para malikawan mo ang problema sa atay. Madamo nga o madamo na nabuligan sa nabuligan sa Dr. Pinoy nga mga balatian. Gani sa mga kasuki naton, inom na sang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Tatak RMN.
1: Ariana ang aton nga tingog hiligay noon. Pod kay Radyo Man, Fia May Otero.
4: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
5: Ining binalaybay ginatiguluhan ngalan kag manggad. Matinlo nga ngalan, mahigo nga manggad, diin ang ilulan, diin ipahigad. Mahugasan bala ang mahigko ngalan, sang manggad kag bala, god ini magkilan. Anong pasubli mo, kalinong o kagamo? Tulog nga hamuok, utyan kadaguok. Matinlo nga ngalan, dapat tatipigan, isikway ang bulawan, gikan sa lamawan. Ang ining malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-anggaanay nga mas ginpatami sa stevia kag ginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhin nyo, Capigenio.
3: Tatak RMN.
1: Last 9:15.
6: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ako! Ulat anay! Nagalibot ng akong pananaw! Dumatumba ako!
4: Lolo! Pungko anay kita! Kaputigit sa inyo naong!
5: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw! Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo! Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon! Ginahimok halin sa ginkgo leaves! Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo! Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok! Vertigon! Para sa kahupayan ni Lolo! Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide!
6: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Anong gusto nyo?

0: 120ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
3: Ang sakit sang ulo, dapat indi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charmin Fab Car, pamong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Ang baha pwede matabo bisan sa ano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
11: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
12: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be MX Extraordinary with MX3. Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pahanyomdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanyomdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Balikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oras, tatak, alas 9:30.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Tatak RMN.
7: Last 9:30. Loves ko si Mother Earth, Radyoman Joy Paraonda.
8: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa regular nga pagpaninlo sang filter sang aircon. Ang mahigo nga aircon filter ang doble nga makapabudlay sang function sini. Ini ang rason nga mas mataas man ang imo balayran sa kuryente kag mas madugay nga magtugnaw ang imo nga kwarto. Kon ginatiluan naman nato ang aircon filters bisan kaisa o kon kaduha ka beses sa isa ka bulan, nagabulig ini sa mas maayo nga ventilasyon kag mas madasig man nga magtugnaw. Magluwas sini makakasma naton ang mga natra nga yap o kag allergens, gani mangin mas matinlo kag healthy ang hangin sa sulod sang balay o kon sa workplace. Gani kung may sobra ka nga oras, tinlo iyang imo aircon filter. Makakinot ka na sa enerhiya, sa kwarta, kag makabulig ka sa pagsalbar sang planeta. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Salamat Radyoman Jaylene para Onda. Sabay si Radyoman Mon Kapalihan.
9: Magkaradyuman sa mga tabaramati naton sa mga aga, iligam mo magkalipat sa mga suki naton ang aton sining D3 Bio ang nagahulat na sa inyo. Kadto ka mo sa mga butika, bakal ka mo sa D3 Bio food supplement ini mga karadyuman ni Dr. Miloy. Ang D3 Bio may aras ang virgin coconut oil, kahit subuman may MCT, medium chain triglycerides. Paano ini magbulik sa lawas ng tao? Number one, siya magapugong sa mga bacteria ka viruses nga magasulod sa aton lawas para mapunggan taman ang pag balatian. Ikadua, ginapadamo niyang good cholesterol na silig niyang bad cholesterol para hindi maglapuyot ang ato siling dugo. Kaya ikatatlo, para sa mga suki na ato mga kaladyuman nagpadansing sa ato ng metabolismo, nagpa-fit ka, nagpa-relax sa ato lawas. Gani, ang food supplement para sa inyo mga kaladyuman, mag-inom na kita sa ang D3 Bio.
6: Tatak RMN.
7: Alright, standby si Radyuman Mon Kapalihan. Panay, Guimaras, Negros, Bridges. Plural ginigili, no?
9: Just duwa mo.
7: Oo, okay, ti Iloilo, Guimaras, Guimaras sa Negros. Kumahuman na guro, ti, paghuman niya, ti, Panay, Guimaras, Negros, Bridge na lang.
9: Ti, huwag ko, isa na lang sa mga.
7: Sige, standby, no? Sa aton nga pag pangalagay. Pero may isa ka lane sa Taytay sa Gimbal, temporaryo nga ginsarado, bangod sa nadisgrasya nga wing van. Ginsarado ang isa ka lane, kainas ang kagaho, no? Pilinaptas karsada mga butilya sang soft drinks, kagkarga sa nasamit nga salakyan, matapos nakabunggo sa Center Island. Tuyo naman driver.
9: Ito yung mga muna rin dyan manuwi ba? Si Weta Kabalo ba? Si San Negros po na alin?
7: Lawing BII.
9: BII na?
7: Sa credit sa inyong balita. kay Mr. Francis Basco.
6: Tatak RMN.
7: Alright, tiningabahin dulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagahatag mental clarity kapabato sa pulao. Kag ang pinaka-importante sa tanan, kapanami isang kondisyon sa aton nga prostate. Ang prostate ko nami ang kondisyon niya, tindi ka plaihi. No, why ka sang risgo sang prostate cancer nga common ina sa mga lalaki nga nagaedad na. Kag nami pang imo intimacy sa imo nga partner. Mag-asawa, magnubya, o kung sino pa da. No, mag-Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Tatak RMN.
7: Radyo Man Mon Kapalian.
6: TYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Obi, Radyo Man Regan, una kita sa update no, sa Panaygimara sa Negros Bridge. Kung sa din subong iyan na tuig or subong second half sa 2026 pag-umpisahan na ang procurement no, Radyo Man Obi, Radyo Man Regan, until ini no, sa tunga-tunga na bahin sa 2027. Maningin na pahayag kapo ni Engineer Ariseo Kasing sa ginhiwat iya nung kapihan sa PIA Western Visayas kung sa diin again plastar sini no ang update sa sining Panay Gimaras Negros Bridge kung madumduman naglapot Radyo Manobe, Radyo Man Regan sa 320 billion pesos ang pinaka recent no pinaka ulihing estimated cost from 150 billion no kay man nagbag-o ining nasabit iya nga estimated cost niya after nga ginpatigayon ang boring test dira mismo sa site sang haligi no nga kututan nga haligi sa may Gimaras kag Iloilo Strait Radyo Man Obi, Radyo Man Regan no so maluwas sa pagpabakod sang haligi ang disenyo gin pabakod man no kagti matapos aning detailed engineering design ginpasa ini sa infrastructure I think the infrastructure development committee
9: Radyo Man Mon nakita bala namon di ang design niya ano ni sa kalapad four lanes ni kada pakadto four lanes man pabalik
10: so, or na.
9: Pila
10: two lanes lang bala Radyo Man Regan
9: two lanes pakadto
10: oh
9: two lanes man sa piyak.
10: Hindi, hindi. One lane lang bala.
9: Gamay.
10: Inang, ano, gamay lang na, no?
9: Eh, ay, pero one lane siguro, pero do lapad lang.
10: May lapad siya. Actually, do may yara pa sang sa kilid bala na, no? Kay man mayara na ginutang silang in preparation para sa mga utilities bala. Radyo Manobi, Radyo Maregan, no? May gin-design inang taytay nga butangan man sang kung mag-angot sang kurente or ano man yung mga utilities nila.
9: Dira,
10: no?
9: Butang skilid.
7: Patabukon, patabukon.
9: Or base kung butangan nila sang for kwan bala? For bike lang bala yan? But may pwede
7: why
9: pa na.
7: Why na guro?
9: Why na guro?
7: Pero sige mo, bulubantayan mo gina. Kay base ang next naton nga Freedom Run.
9: Dito na.
7: Ipasirata na na. Madlagan kita da. At least Iloilo, Gimarasa, Bakulo ng lagan. Tabla mo, no, astig, tatlong probinsya. Tabla mo?
10: Okay,
7: mo, yan yung pinamuyayaw. Grabe, guro ang buyayaw sa remen, bro. No?
10: Kaluluhay kita, guro, sa bat.
7: Galing, hindi ka magamuna. Kasi sino ito mangayo, permit, be? Kay Mayor Trinias, kay Mayor Gando, kay Mayor Gasataya.
9: Di tatlo gini?
10: Tuwa giguro, no? Provincia.
7: Doon na kadalo mga istorya mo na. Huwag magani impeachment.
9: Pero ti ano na to, Radyoan Mon? Sige be, go ahead na.
7: Dayo na damon, nilang may pagsapaka mo na.
10: Dayo na, dayo na. Ay, papati ko lang kabahin sang pagpahayag kahapon ni Engineer Ariseo Kasing, no? Sa status sining, DED naging pasa na iya karon sa kay Presidente Bongbong Marcos Radyo Man Obi, Radyo Man Regan kag ti kumagatag sa go signal hatagan ni isang pundo sang Department of Finance pero nag-commit na according sa kay Engineer Kasing ang Korean Exim Bank Korean government para sa phase 1 no ang Butsilingon section from Iloilo or Panay to Gimaras nga section Radyo Man Obi, Radyo Man Regan. Si Engineer Ariseo Kasing Jr.
11: Be presented to the Economic Development Council, which is chaired by the President together with the finance, DOF, together with the executive secretary. So they will now assess, and if they will issue a go ahead, so our DOF will now look for the funding source of these two bridges. So these are divided into two, the first phase and the second. So initially, the Korean government, Kexin, has committed to fund the first leg, the Iloilo Imbalas. They are now looking at to fix the commitment on the second leg, which is the Imbalas leg. Yeah, this is a technical consideration. So initially, during the initial FS done by the Chinese, the bridge cost at 150 billion. They did not really bore holes on the foundation for the bridge. They just got 10 samples along the entire loop. So what this new FSD did, they did thousands of boring samples to check the foundation. And apparently, at certain sections of the bridge, the hard part was initially thought at 50 meters, was really at 150. So that really doubled the cost of the foundation due to actual warning of the foundation and thus the construction of the bridge. So these are the major elements of why the cost was entirely different from the initial and that the cost.
10: Kapalit sang pagpatag ni Engineer Ariseo kasingkot nga nga ng dubli, no, ang estimated cost ng presyo sining Taytay, Rajuman Ubi, Rajuman Regan, no, from 150 billion previously, no?
7: Before una, ang pilagani?
9: Pilagani.
10: 150 billion before, no? Sang detailed engineering design.
7: Subong.
10: After sang DED, 320 billion.
9: Mga pila ka billion ang itaas?
10: Sobra 150, 170
7: billion. Di na gamo kay pag-boring test, kita nila dalong li, kaga tilay ng realidad eh.
9: Lain ng realidad. Dayon ti, dapat sina, kita nila to, nga muni ang klase sa duta, bla?
7: Pero Korean yan, di bla? Korean bank ng mapaloon.
10: Yes. So, sa phase 1 ko nung nag-okay na, no, commit na ang Korean Exim Bank, Rajuman Ubi, Rajuman Regan, kaginatunan nila, ang Section 2, ang Guimaras to Negros naman.
7: Siya rin, ginistoryanta ni Iloilo. Ah, panay Guimaras na ni or panay Guimaras Negros na?
10: Panay Guimaras pa lang ang nag-commit sang
7: so, panay Guimaras, pero ang budget nga to nga ginambal mo.
9: Panay Guimaras Negros na to?
7: Astanas Negros
10: kapilugan
7: to.
10: Na. Kapilugan okay, okay. Na, oo. Okay.
7: So, ang phase 1 nga loan, amuning Iloilo Guimaras, so ready na niya. Approved na.
10: Yes. Oo.
7: So, meaning ba na yun na giniyamon?
10: Pinaka-commit na kay amo nang hambal ni General Arifio Kasing mo, no?
7: Pero kung magka-mambal kita nga procurement na next year, anong butang balon mo? Masugod na gin sila, mamakan na sila materialis?
9: Ano naman?
10: Yes, oh, mamakan sila materialis.
7: Atin na yun,
10: Git? Ihikuto nila, ma-acquire sila, managing some goods, services, ang mga needs to operation na, no?
9: Pero, Rajuman Mon, sino nang mamakal? DPWH or ang kontraktor sino
7: kontraktor
9: nagbid na eh. Nakabid na
10: wala pa subo actually mo niga sugod ang procurement until sa tunga-tunga sang 2027 Rajuman Ubi, Rajuman Regan, no?
9: Kabay pa Rajuman
7: Ubi, may procurement may kontraktor na eh.
10: Eh, posible. Guro, may interesado na.
7: Korean,
10: no?
7: Guro. Korean, guro na.
9: Hindi kay Kuya magsugat, Rajuman.
7: Hindi naman kalo ng Koreano kung hindi ilang mag-ubra mo.
9: Hindi
7: karoon na pautango mo, hindi matapos ang project. Yan ang loan nila, perdis la.
9: Rajuman Ubi, ang color ba, Andira, kay, like ining, ang ungka flyover, pag usmod ya, pwede mo ya ma-jet grout. Araya, Rajuman mo, pag umusmod, na dagat niyo.
7: Hindi mo na ma-jet grout ya. Ang guha niya na mo ng pinakamahal nga kwan? Pinakamahal nga padamuan sang sisi?
10: Actually, nadunduman ko ni ambal ni Engineer Nilo Hadilisa kaysa man sa mga nagabulik sa pag tapos ni disenyo. Gagin siguro nila ini Rajuman Ubi, Rajuman Regan, no?
7: Tikon si Engineer Hadilisa magambal, consider na sa mo.
9: Consider na sa
7: sumat. Sure kita sina.
10: Yes. Kag tiyan mo na, no? Balantayan na ito.
7: Pwede mo ma-set guro si Engineer Buasamo na eh?
9: Iset busy, Engineer?
10: Pwede, tawagan ko ang yasin nga numero para na... Pwede,
7: paplastar tabi sa iyang mga nitty-gritty.
9: Para yung sure good bala kay kita nato nabi ang iban nga mga design, ang iban nga mga project. Nami man ang design, Rajuman Uvi. Pero ang implementation, pigado. Muna nga, kung locals man lang yung kontraktor mag-ubra, hindi nyo na napapadayunan, tulay-tulay nyo na. Ay, base marungay na yung tulay nyo. Rajuman Mon?
10: Amo gani, Rajuman Uvi, Rajuman Rega, no? So, maring update niya sabayin sang PGN, no? Bridge. Dara naman niya sa Gimbal Bridge, may ara man niya sang nag-talang na kung ano, nga truck ni Wigban, no?
7: Picture, oh, pakita namon.
10: Nagkuhan siya, nag-ginsungay yan ng Center Island. Wow. Karga niya ni Rajuman Uvi, Rajuman Degan, ang kuhan ng mga soft drinks bala, no? Kiti, kundi nagbunggo siya sa Center Island, nagkalaula to karon
7: ang ining mga sobrang. Kok pula eh.
10: Oo, koko.
7: Abaw.
10: Tipo subong ang update from Gimbal, gitiluan na ni isang taga Gimbal LGU ang karsada, no? Pwede na maagyan ang isa ka lane. Ang portion lang nga ara ang truck pa nga wala makuha. Amo lang ning do hindi pa maagyan, no? Pero pwede na yung maagyan ang piyak ka lane, kaya ina, bilugid ka lane mo, no? Wala pa mahimos ining mga butilya, kag mga kaha sining sa soft drinks. Rajuman Uvi, Rajuman Regan, kahit according sa information, do napiyungan ang driver, no? Sa sining nasambit iya, ngawing ban, dira iya sa may tayo.

0: Lo lance nyo, isa lang na ka lane. So, mahinahinay niya ang traffic da. Kapin pa kung mag-peak hours.
1: Hindi kapin pa kay malaba-laba ang tulay, Radyo Manuvi mo. Okay lang kung nubo ang tulay nga, dasig ka lang bala iya makalabay. Pero kung malaba ang tulay, ang waiting mo, malawig man.
0: Ano man yung apirme yung mga taytay sa First District? Yung natsangaw, no?
1: Natabuan lang, guro. Natabuan.
0: Pili lang nga muda, ano, mga taytay nyo, ginatsangaw. Tapos ang inyong mga barangay, ginalangaw. No? Ayawan ka, ugtas inyo si Duk Nanay. Da. Sige, hindi naman nagigita, Chimpo. May impeachment kita.
1: Ma-impeachment kita, last Jess, mga karadyuman. Mangin bisita nila si PSA. Kag sumuman si Attorney Michael Poa. So, ibalo naton ang kaundan sa ila sinisubong ginahiwat ng impeachment trial. 10 o'clock, siningaga.
0: Sige, so salamat gid sa inyo pag-upod kag pag-pamat. Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
5: Nods. Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagapto nga ang ihi mo kung ngihi ka? Uy, baka si natamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaedad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner practice, sige dyan sa good genital hygiene. Inong damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule!
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule!
5: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-ilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya. Kag imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sa imo libido. Naga-enhance pa sa stamina, naga-improve sa erectile function. Paagi sa pagpadamo sa testosterone, naga-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sa stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara la ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mabutika.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariski. Sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kuno kuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pa da nga lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tawo, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil!
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil!
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil!
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee!
5: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatigid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga korektadong imo mang bata partner kay perli ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
6: Nance Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sa

0: Skin, kag ZSM Skin, para ma-prevent ang age-related eye diseases, parehas ang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang non-scorn coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula, esini ang pagka-nerbioso mo. Non-scorn coffee. Ang nami pagid sang non-scorn coffee partner, kag ginapanubo esini ang imong cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kag ina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Non-scorn coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, a best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, ako anday, panghabalay ang panit, hindi makaginawa, ginhapo na yun, damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kaya ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, pantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ako hindi ka kaginawa, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Isang hard jack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Buhay ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure, patay.
2: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ka-inom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
2: DTX 500.
5: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang bulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kaya hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na niya. Amo na ka importante nga adlaw daw mainom ni Gaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisa na no, pangahigop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan si ginawa, man. Kaya ang sikrito, guys, palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante, kagkabalo ka mag-into. Termina talaga na tinlongot, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka may tisikag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX. Nga, pero may kabalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
6: Tuod, no?
5: Because of antioxidants.
6: Correct.
5: Of course. Because of antioxidants. Inahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom, matransfer sa
6: ato. Itransfer sa imo. Husto.
5: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magsigkaon na ng mga bark.
8: That's why the TX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
6: Correct. TX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
10: Tilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
10: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
10: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
10: Ano nakadugay ka na ginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
10: Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
9: Oo.
10: Anong resulta? Tila na?
9: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Halaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Halaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Halaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ECS.
15: Ang fatig, isa ka simptoma nga nagapalanluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: 21 minutos sa kaligad sa tak ng alas 11. Do medyo mahinay-hinay ang progress ni. No? Magid.
1: Naalala niyo ho sir na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
2: Oo, tama pero ho, kung sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, uh-oh, upon the advice of the SDO, yes.
1: Okay.
3: Opo.
1: Okay. Later on, no, sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
2: Dito tama ba?
1: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman, ha, very forthright. No? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit. No? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ko ba yan?
2: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report from the field.
1: Accomplishment report. Okay.

0: Okay. Representative Flores, this is on page 131, Your Honor, of October 17, 2024. You were asked, no? Ang labo kasi na you saying na ito yung information that we gathered using the reward money supposedly and that in effect the AFP conducted the seminars. Tama po ba? Yes, Your Honor. But from the testimonies that you've heard, walang connection. This is precisely the problem, Your Honor. It is not reflected in the TSN. That's why we were hoping to show it, to show the video so we will see exactly what he said. But now, we have to supply our own transcription. And he could confirm if these were his words. But the testimonies that you've heard, walang connection whatsoever ang activities nila sa iyong activities na sinasabi mo. Yes, Your Honor, and your justification is, although at that time, hindi ko naman po alam na ganun ang sinasabi nila. Your word, sir. Yes or no, please.
1: Yes, yes.
0: Yes, thank you. Your Honor, in that note, Your Honor, may we request for recess already for lunch before we proceed to the continuation of our direct.
2: Surely, is the other witness there, counsel, would you know? At Ms.
0: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
2: There? How much longer will it take you to wind up your direct, counsel, once we resume? Just to be able to plan if you will reach the next witness or not.
0: I will try to...
2: Without shortening, counsel, without pressuring you to shorten.
0: I will try to finish in an hour. I will try my best to finish an hour, Your Honor, please.
2: Okay, we shall break for lunch and perhaps still have the opportunity to watch Alex. And shall resume. Tapos na ba? Tapos na ba? And we will try. Tapos na pala eh. We shall call a recess and resume at 12:45.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Malantaw man ko tani pero tapos ng gali ang hampang ni Alex Yala. Daog siya hindi. Daog si Alex Yala Bauti. Congratulations. US Open ini ah. No, mga kabayanan. So balikan naton mat lunch break ang impeachment hearing. Ma-lunch break man kami dire sa RMN Iloilo. Alas 12 in punto, magabalik ang paglilitis sa pangalawang pangulo, ARMN Network Special Coverage.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako itaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels mani.
6: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Pilang Win! San Miguel Pilang Win!
12: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
13: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
14: San Miguel Pilang Win promo, bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
15: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing inulo ko na ibaluan kong taas ng gali akong blood pressure. Kaya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magkat magabuti
19: ka. Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
20: Probiotics.
19: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
20: Ay, wala.
19: Wala
20: siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
19: D3. So, ginapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
20: Benefits sa probiotics. Ano pa kayo? Kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
19: Amo gina ang pinaka-superstar.
20: Anong superstar?
19: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
20: Monolaurin.
19: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
17: D3 Bio.
20: Gin ka mo kita, gwardya. Nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
19: Grabe, no?
20: No?
19: Guardia na siya, siniko pa siya.
20: Siniko pa siya.
19: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
20: More power pa siya. Amuna ang D3.
19: Sana all. Ang imo nga pundik 3 may amuna.
20: Oh, amuna. Amuna.
19: Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimong, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
20: Immune system.
19: Immune system. Kamlo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3. Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
20: Ah, wala.
19: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pareho man ka nga gadidi sa imo nanay.
20: Correct.
19: Wala untat nga didi sa imo nanay, tungod kayo naka D3 Bio ka.
17: D3 Bio!
21: Kagina-enhance aton nga alpha lipoic acid.
20: Ay, napagin.
21: O, may kwan siya, may capric acid sa imo. Kaya nga siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
20: Ang nasuluyan talang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic, may capric.
17: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako naging sekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ano, kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imong nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
20: Wala.
19: Wala. Kaya ang imong nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
20: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione papadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fat store energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanata, kayang-kaya ni D3 Bio. Pagid, ano pagid? Si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
19: Yes. Ang ketones, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
20: Why na glucose?
19: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sir boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala ka kaon. Kinanglan may ara, ika D3 Bio.
20: Okay.
19: Kaya purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, taunon sa imo nga utok.
21: Food for the brain. No?
20: Food for the brain.
19: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinamay balon ka, mga nuts, pero subong kay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-dabist nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
20: Correct.
19: High octane.
20: High octane, no?
19: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
0: Pag-dagkwit. In life, among mga gina.
17: D3 Bio!
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging ka manipaton. Hintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod din sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Marakas, magabuti ka. D3 Bio! Health News!
2: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makamakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
23: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
24: Kargado.
25: MaxFit, kargado.
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: D3 Bio.
29: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
30: TTX 500 Q7 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: mga? High blood gid ko.
31: Ano sa una ang imo?
30: Blood pressure 180 over 100.
31: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
30: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
17: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
17: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio TTX 500
33: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
31: Karon pila na may mo sugar?
33: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
17: TTX 500
34: Kapoy.
35: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
36: Yes, to health!
37: The secrets of health.
38: Na ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sila niya pagtulog.
39: Number one, dari kung nga ang sundo naton kung mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato sila niya pagpanihapon. Number one is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis na ton? Natapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa, gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda na yon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
17: Santon Plus Gold.
38: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
39: Nagabulig ali panami sa aton sininga pag-tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan nga better ng aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami, mahamuo ka aton pag tulog. At the same time, ginabuligan na magnami pagin ng aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic as ang Capsule Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa reducil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man sa reducil para nga ang aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na aton inisya gamit. Ginupod niya sa mga sangkap sa Santon Plus Gold Capsule.
37: The secrets of health.
39: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
36: Yes, to help.
39: Ang BCO nagabulig ni Saton para nga makabatya kita sang kabusog. Saton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig panami sa digestion bangod sa sini nga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
37: The secret of health.
38: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
39: Pwede man sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
37: The secret of health.
38: Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sini nga mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may BCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
37: The secret of health.
38: And then, amon ni Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
39: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, sir Joseph, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
38: So init tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Init tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
37: The secret of health.
4: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
5: Ako, ulat angay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
6: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
7: Ang gumbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
17: Santon Plus Gold.
8: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Kaysang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
17: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
17: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
17: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
0: ang HDL cholesterol friendly scavenger. Nga pang lugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
1: Dr. Pinoy,
0: Swaning Capsule may omega 3 fat acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
1: Dr. Pinoy, Swaning Capsule,
0: masaligas, sadto pa.
2: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas kaya ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo ng mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ni kawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhat. Tandaan nga hindi pag-ibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kay hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-published online sang May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sang researchers niyang manubo nga levels ng vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sang lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niyo naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sang vitamin D. That is why importante gid nga may alak kita nga vitamin D supplement kay sa aton pagpili hindi naton pag-iriskong aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang infeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated dead kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age, so Life Extension is the only one I trust in.
7: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
5: Kag para naman sa aton mga kabiyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na kinabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ng Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wing sa Robinson Space Iloilo, SM City branch. Ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-estansya, yara na kita sa sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: RMN Network News.
14: 2026 na humihiling na mag-allocate ng 25,726,800 pesos mula sa Quick Response Fund para sa agaran at paunang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong sektor. Matatandaan na sa 11 munisipalidad ng Occidental Mindoro, 4 dito ang mga nagdeklara ng State of Calamity at ito ay ang bayan ng Mamburao, Paluan, Abradiilog at huli ang Sablayan na may pinakamalaking pinsala na umabot sa 1.4 billion peso. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Radyo Man, Marcelo Raro, Tata Arimen.
15: RMN Network News. Samantala, ang San Roque Dam nagpakawala na po ng tubig ngayong araw. Ang PDRRMO nagrekomenda na ng preemptive evacuation sa mga malapit sa Agnot River. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si Idol Dennis Brillante.
16: RMN Live Report. Nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam kaninang alas 8 ng umaga ngayong Miyerkules, Setyembre 2, matapos lumampas ang dam inflow sa kasalukuyang outflow. Gayunmana, siniguro ng National Power Corporation o NAPOCOR na hindi magdudulot ng pag-apaw sa Agno River ang isinagawang water release. Ayon kay Maria Teresa Serra, acting manager ng NPC Dams Management, dalawang gate ng San Roque Dam ang binuksan na may kabuanga 2 metro opening.
17: Kung equivalent po na gate openings po natin is 2 gate po ang bubuksan, ang total na gate opening po is nasa 2 meters, so bali 1 meter each gate. And yun po namang equivalent na discharge po nito is nasa 300 cubic meters per second.
16: Ipinaliwanag ni Sera na kinakailangan pagpapakawala ng tubig para mapanatili sa ligtas na level ang reservoir matapos lumampas ang dam inflow sa kasalukuyang outflow. Samantala, sa panayam ng IFM News Digupan kay Pangasinan PDRMO Operations Head Vincent Chu, sinabi nito nga patuloy ang kanilang pagbibigay ng impormasyon at abiso sa publiko kaugnay sa sitwasyon ng San Roque Dam.
18: We continue to educate the public regarding po sa mga ganyan na issues. Tuloy-tuloy po yung aming abiso kasi kami po, naniniwala po kami na kapag better equip yung ating mga public pagdating sa mga datos, yung kanilang mga panawagan po from SRPC, yung ating mga right information, ay mas gaganda yung kanilang family planning, yung pagpaplano pagdating po sa mga ganyan.
16: Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise, Brilliante Tatak, Arimen! RMN,
19: tutong bagyo! Posibleng epekto naman ng habagat at bagyong Pilandok pinaghahandaan na sa Cordillera. Blue alert status na nanatiling nakataas. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Gilbert Bermudez. RMN
20: Live Report! Nagsagawa ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o Cordillera RDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense Cordillera o OCDCAR ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA upang magtatag ng karaniwang operational understanding sa kasalukuyang nararanasang kondisyon ng panahon at mga paghahanda sa mga posibleng epekto nito sa rehiyon. Dumalo sa aktibidad ang iba't ibang regional line agencies, response clusters at DRRM officers upang tutukan ang habagat, bagyo Pilandok at iba pang weather systems. Sa kabila ng inaasahang galaw ng bagyong Pilandok, nagbabala pa rin ang CDRRMC na maaari pa rin makaranas ng malakas na pag-ulan, malalakas hanggang gale force winds at iba pang hazards ang ilang lugar sa Cordillera. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera o MGBCAR, may mga lugar sa rehiyon na susceptible sa rain-induced landslides at pagbaha. Kabila ang 251 na barangay sa Abra, 3 sa Apayao, 251 sa Benguet, kabila ang Baguio City, 3 sa Mountain Province, at siyam sa Ifugao. Pinayuhan ang mga lokal na DRRM Council na patuloy na mag-monitor, magsagawa ng precautionary measures at preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, nananatili sa Blue Alert status ang Cordillera RDRRMC Emergency Operations Center upang matiyak ang tuloy-tuloy na monitoring, koordinasyon at kahandaan sa pagtugon sakaling lumalang ang sitwasyon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak, RMN.
15: Nasirang tulay sa Tarlac dahil sa habagat, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtatayo ng temporary bridge, minamadali na. Kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN
21: Live Report. Bumisita nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na napinsala ng mga pagbahan itong mga nakalipas na araw. Unang pinuntahan ni PBBM para inspeksyonin ang nasirang Agana at Kino Bridge sa Tarlac na nasira dulot ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., magtatayo na ng temporary bridge para madaanan ng mga naglalakad at inaasahang matatapos sa loob ng isang linggo. Dalawang linggo naman ang target ng pamahalaan para matapos ang temporary bridge na maaaring makatawid ang mga maliliit na sasakyan.
22: Siguro within one week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na, at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna ang maaaring tumawid.
21: Ayon kaya Pangulong Marcos Jr., maglalaan din sila ng 300 milyon pesos para ipagawa ang mga nasirang tulay. Pagkatapos ng inspeksyon sa Tarlac, inaasahang magtungo naman ang Pangulo sa Zambales at Pampanga para silipin ang sitwasyon ng nasira na Santo Cristo Dam at ang mga apektadong evacuees. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
19: RMN Weather Report. Mga kasama, patuloy na kumikilos ang bagyong Pilandok sa karagatan ng Pilipinas ayon sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,205 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers kada oras at pagbugso na hanggang sa 80 kilometers per hour habang mabagal na kumikilos. Pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nanatili naman ang bagyong Pilandok bilang tropical storm at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Sa ngayon, may dalawa pang sama ng panahon na binabantayan sa labas ng PAR, kabilang po ang tropical storm na Saudel na dating bagyong Obet. Lumit naman ang tsansa ng bagyong Saudel na pumasok ulit ng PAR at wala ding direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy naman na magpapaulan ang habagat sa Luzon at Visayas hanggang sa weekend. RMN Network
15: News. sumampa na sa 39 ang bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa datos ng Office of the Civil Defense, pinakamaraming nasawi sa Benguet na nasa 15. La kabilang po dito ang naitalang 10 sa Baguio City. May naitala ring nasawi sa Rizal, Batangas, Zambales, Caloocan, Pampanga, Quezon, Occidental at Oriental Mindoro, sa Union o La Union, Pangasinan at Negros Occidental. Nasa 20 naman ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Sa ngayon ay pumalo na sa 9.4 million individual o 2.7 million na mga pamilya ang apektado sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.27 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 2.84 billion pesos naman sa agrikultura. Nasa 178 po na mga lugar ang nasa state of calamity sa buong Pilipinas.
19: Network News. 12:36 mga kasama, muli pong itataas sa red at yellow alert ang Visayas grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ang red alert simula mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Isa sa ilalim naman sa yellow alert ang rehiyon mula alauna hanggang alas 3 ng hapon, alas 4 hanggang alas 5, gayon din mamayang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Sa ulat pa ng NGCP, may 4 na planta ang sapilitang tumigil ang operasyon habang 16 na planta naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Samantala, ilalagay din sa yellow alert ang Mindanao grid. Mula po yan alauna hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, merong available capacity na 2,630 na megawatts ang rehiyon na halos pumantay sa peak demand na 2,487 megawatts. RMN
15: Network News. Bilang ng nasawi sa malagim na aksidente sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, umakyat na sa 7, habang ang sugatan naman 13 na. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pagadian si Radyoman Mar Alawan. RMN
0: Live Report. Umabot na sa 7 ang iniulat na nasawi habang 13 naman ang sugatan matapos ang isang malagim na aksidente sa National Highway sa Barangay Paglaom, Bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur kahapon, September 1, 2026. Kabilang sa mga nasawi ang magpinsang sina Elizabeth Capuno at Jolcimel Prego, kapwa residente ng Dumalinaw. Nasawi rin ang driver ng pampasaherong van, isang lalaki na residente ng Naga, Zamboanga, Sibugay at iba pang mga biktima na hindi pa kinilala ng mga otoridad. Samantala, 13 katao ang nagtamo ng mga pinsala at agad na isinugod sa mga ospital sa lungsod ng Pagadian. Sangkot sa aksidente ang isang pampasaherong van na may plakang NDX4479 na minamaneho ni Tredji Patok. Galing ito sa bayan ng Ipel, Zamboanga, Sibugay at patungo sana sa lungsod ng Pagadian. Pagdating sa Barangay Paglaom, nawalan umano ng kontrol ang driver ng van at bumangga sa isang Honda Beat na motorsiklo, isang nakaparadang wing van truck at isang Kawasaki Baja na motorsiklo na may sidecar. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na dahilan ng aksidente. Isa sa tinitingnang posibleng sanhi nito ang problema o pagkasira ng preno ng van. Samantala, nanawagan naman ang local government unit ng Dumalinaw sa publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at mga larawan ng mga biktima bilang pagrespeto sa kanilang privacy at sa pinagdaraanan ng kanilang mga pamilya. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak, RMN.

0: Samantala, mga kasama, Eskola na kami po ang unang panalo sa Premier Volleyball League matapos walisin ang Farm Fresh. Kasama natin sa Balitang Sports si Neil Santua.
1: Naitala ng EST Cola ang kanilang breakthrough victory sa 2026 PVL Invitational Conference matapos walisin ng Farm Fresh Foxes sa straight sets. Matapos ang dikitang laban, nagpakita ng composure ang EST Cola sa mahalagang yugto ng laro upang tuluyang makumpleto ang sweep at maitala ang kanilang unang panalo sa torneo. Sinubukan pang lumaban ng Farm Fresh sa ikatlong set at naitabla ang laban sa 21-all. Ngunit hindi natinag ang EST Cola at nagsara ng malakas upang tuluyang angkinin ang tagumpay. Sa panalo ito, nakabawi ang EST Cola sa standings at nagbigay ng mahalagang momentum sa kanilang kampanya sa PVL Invitational Conference. Para sa ating Aremen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aremen!
0: Samantala, mga kasama, sa iba pang balitang sports, matagumpay na sinimula ni Filipina tennis star Alex Yala ang kanyang kampanya sa 2026 US Open matapos dominahin ang American qualifier na si Mary Stoyana sa kanilang first round na showdown. Ipinakita ni Yala ang kanyang matatag na laro upang makalusot sa opening round at umabante sa second round ng Grand Slam Tournament. Bilang isa sa mga seeded players sa torneo, sinikap ni Yala na kontrolin ang laban kontra kay Stoyana, samantala na dumaan muna sa qualifying tournament bago nakapasok sa main draw. Ito rin ang muling pagtatagpo ng dalawang netter matapos unang manaig si Yala kay Stoyana noong 2024 sa isang ITF tournament na iginanap po yan sa Estados Unidos. Sa kanyang tagumpay, isang hakbang na naman ang nalampasan ni Yala sa kanyang hangaring higitan ng kanyang naging kampanya sa US Open noong nakaraang taon. Inaasahang haharap si Yala sa mas mahigpit na hamon sa susunod na yugto ng torneo habang pinagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa women's singles draw ng US Open.
2: Mga kasama, nagsalita na po yung aktor na si Elijah Canla sa totoong score ng relasyon nila ng girlfriend na si Miles Ocampo. Sa interview ng Showbiz Reporter na si Oji Diaz kay Elijah, kanyang kinumpirma na split na po sila ni Miles. Ayon sa aktor, gusto sana niya maging privado ang breakup nila ni Miles, pero panahon na para tapusin ang mga espekulasyon dahil posible pa itong lumala. Hindi naman na idinetalye pa ni Elijah ang dahilan ng kanilang breakup. Bilang pagrespeto dito, pero mutual decision aniya ang nangyari. Kasabi niyan, umaapply si Elijah sa kanilang mga fans at netizen na ihinto na yung mga pagmamarites at hayaan po sila mag-heal privately. 2022 na maging mag-boyfriend at girlfriend sina Miles at Elijah, pero nag-break noong 2023 at nagkabalikan sa kalagitnaan ng 2024. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
3: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Supple Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang kapulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
7: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
9: Hindi na

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio. GTX 500.
7: Juice 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
4: GTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasi man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ako, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
16: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
17: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
18: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
19: Char, Fabcon, pamong pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pamong pumaka blue sa Char.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Ngayon kuman, ipay ko kay sisigisigi ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santhon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipay-dipay gig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na higit sumusuko.
5: May ang King Discarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
14: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
17: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Mga karadyuman, ang oras Philippine Standard Time. Last 12:52 nagabalik ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Balik kita sa aton nga Senate connection.
22: But as to your question, I'll answer it directly. No particular specific information was identified. Yes.
21: Okay.

0: Ay,
1: thank you so much. Ano to ba kami na, no? Ang sponsor is Mega Man Herbal Capsule. Basi mambal ka mo, yun di kakak, no? Ara. Puro lang to, muntun na batian ko.
0: Gani, gina pakawian na to ni
1: katatlo, man. Katatlo na, oh.
0: Gani, dali, nali lang.
1: Alas tres mo rin tayo sa is.
0: Muna ganing siling kugid nga, kung kay isa do kabudlay. Kay ina nga daan, ay, ang, nag-inom gali tubig ang aton nga singer, mga kabiyanan. Aring pinanser mo.
1: Ari.
0: Tito Eric,
1: okay, ari na, okay, na, okay, simpre, na, okay na
0: na. Kung arang pinanser, simpre, pasugta na.
1: Oh, Tito Eric, ari na.
0: Ara na mo.
1: Mega Man Herbal Capsule ang, ano di, ang sponsor, ha?
0: Uy, way na sang iban, mga kabiyanan, no?
1: Ara na.

0: tract infection o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabat sa ganyang sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner practice gid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
1: NANS Herbal Capsule.
0: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
1: NANS Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
1: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
0: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pang nilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ng malabayan ina sa nag-kilat ng kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
1: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
0: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigo, twitong katali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: 30 minutos sang partner, yara la ang palating.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nans Lemon Oil.
0: Hala, kariski, sige pa, isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid niya malampot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong din pa ng lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sa infected na tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
1: NANS Lemon Oil.
0: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: NANS Liniment Oil.
0: Instant relief sa tanang nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: NANS Liniment Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: NANS Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
1: NANS Corn Coffee.
0: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Megaman Corn Coffee Mix.
0: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madama pa kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
3: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernion.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
10: Di ba kaoras ang pinaka-regular din na interval sa inyong nga pagkaon? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangon nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever. Alagay po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi nag-carots.
13: Oo, nag-carots.

0: Impormasyon sa Itaayong Dawa. Malingaw ka na!
1: Ito na yung mababal, animang flowers, nga nabong probiotic. Ano ba yung internal?
0: Maitukar ka pa!
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag nabong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa Itaayong Dawa.
2: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabun na yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog na bugat. Mm. Siyempre, design yung apat, no? Siyempre, bugat-bugat na tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amuna ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir DP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi magidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Oy, isang tikan, sakit-sakit.
3: Sigurado may tindihan sa mga ano? Mga
2: may dalidad na.
3: Ni mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Kosto. May mga
3: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tisa mo na nga kondisyon, mas sinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangod ini ang nagapadugo sa imo blood sugar, nagatilo sa imo dugo, kag nagapapakod sa imo mga ugat. Sa DTX 500, maikawan ang

0: TTX 500 na ka mo.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amo ning yellow cartilage kay ginatawag. Ini ang makit-an sa mga mata kag ilong, ining lang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambalidok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madami sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga naghubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato na riyan. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, haw.
2: Kaya wala kag-inom DTX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa bilain sa ang iba nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani, ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani, dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudayan pagid ka maggiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 might see or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang tat kay may pamilya na nagatrabaho na wala na chimpo mag-exercise kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
2: So ang oxidative stress Sir GP, mataas nga level sang free radical, so mga tuktok sa lawas ang nagresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisinso ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C, or Pure C. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginagapromote ni, tungon kay nagapromote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: So sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan Sir GP among nga madamo sang mga tao ang wala na kay balo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidtaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Decide ka oras ang fasting. Tapos exercise. Bisan lakat-lakat lang, amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo aray. Maagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga orak value. Gani, ini a power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang karangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang karangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag DTX 500,
2: DTX 500. Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may-ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, iniman ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema sir DP sa diabetic retinopathy, amo nga indi nahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata, bangod ini wala sang simptoma. So may baluan na lang nga may-ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulok. Kan po tilaw nagaburon na blood sa GP so good ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes e kibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan so kun na kuya maniguro ka na lang ya no mag DTX sa 500 kag mighty C ka kada adlaw kag indi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus sa malatian nga diabetes
4: kung wala mag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga dagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkakatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C everyday.
2: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine ba? No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 lang. Ano pang ginawalat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no bisan sa diabetes ang tupad mo. Paano nga likawan nga di magbaho?
2: Klinika di
0: operasyon. Informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin pati akon arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na gapangapi ka pa. Amunin kape nga gatinlo sa imo selula habang gapadasig kasing imo metabolismo kun aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello Rina Lynn Lamis Licaros, dala-dala gid niya ang habon. Canton Plus and Balsop sa Saudi. Amo na niya ang habon.
1: Wa sa salig sa mga buto yan, habon oh. Kuha mo kuno gapon arabo.
2: Hoy, easy. Kasi bumbahan ta niya.
1: Dami ko ya arabohok.
2: Arabohok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ada sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa kabilog, makita sa tawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
1: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, ang muna nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Huh? Kung gusto niya magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanang bagay.
2: Ako hindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang secret ko niya?
1: Milig sa tagoay?
2: What's up, panago si Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pridan, Sir Boy?
1: Dising ko, dising. Ang itnag, 19 ako nung kailangan sila 18 lang ko mo. Wala 19
2: na. Kampiyon ni Magpisyo. Kabla ko ang pisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manaming nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaradyo bandira kapamasahi, gamit ang GTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa boss ang ilok mo, ano yung buong niya sa boy?
4: Maligo ka daw adlaw, no?
1: Basic.
2: Ang maligo is natin, na.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. GTX Beauty Soap ka. Ang GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extra kalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan ng DSE nagpaputi man sa imo panit. Hindi pa kung tito sinuklamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-mat ka hamis. Pinakaputante, hamot-hamot ka. Kung imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadoya sa imo ingrown. Mutiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio? Talk
4: ni Doc. Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasulod na niya obra, Doc Sam. Ano ang makikan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. So kung adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa ubra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camil?
2: Nga, nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sa extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gitawag D3 Bio. Eh, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kadton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na, lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Alingagdag
2: pala na mo na nga, malayo ka sa pagbaho sa imo baba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
7: D3 Bio! Ako si Jomer, tutumagit ko sang D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 gamay VCO, ang VCO gamay D3. Wakan sa magbutika. D3 Bio.
9: O si Karen, namo isang akon hair fall hindi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buko kag nakinis ang akon puti.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO, ang VCO gamay D3. Wakan sa magbutika. D3 Bio with VCO.
10: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mga ayo ka! Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan.
11: Public Market sa Bacolod City, door number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Buangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito, kaya ginapatay niya ni Angina to aga Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang maunto, no? Balong pagka-produce niya sa sangasin para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi, kaya, hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ra sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Kasi nung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan, kaya ginilang ina, Sir Boy, may ara gulay sa ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang imong esophagus, no? So kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
4: Gabi ang D3 bio. How does D3 bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginaubra ni D3 bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapalipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi tawag nga acidity sa D3 bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 bio do this? D3 bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12, tantanan na kadamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics, kaya D3 bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 bio ka everyday.
2: So, kung pala inom ka D3 bio, ang lauric acid nga halin sa D3 bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D3 bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 bio. Kay halin pa lang sa baba from head to toe mabuligan gid ka sa D3 bio.
4: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso ubos si Poon kag nilanat, ikaw ginapaayos ang D3 bio pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir DP?
12: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Sarihanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D3 Bio. Abi niyo hitoto lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir GP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So, ano pang ginawlat mo? Isli na na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ato si Rico, si Saka Radio Announcer. Kung kaysa, nakatabulaan na po sa resistensya. Magaluyan na po pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Labo na ang ginabatsyag sa awas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Bakal sumagot ka. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabatian sa radio ang D3 Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung alawas, no? Tungod nga ginaprevent siya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton yung alawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong ginaupdan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
1: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Pag wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige makaon, grabe pa kauno na ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na plaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos nami imong mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agon maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
4: But there's more, pagidnong hapon. Ang D3 Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, di ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
13: D3 Bio!
16: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong imong sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walit sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Bakas makabot ka! D3 Bio with Physio!
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga muti! D3 Bio! D3 Bio with Physio!
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
19: Kangkaho! sa mga ilonggo nga magatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado.
21: MaxFit, kargado.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ii sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilalat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
26: Oras tatak, alas 4:25.
27: This Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
28: Samsung Plus Gold.
29: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samsung Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
28: Samsung Plus Gold.
30: Mas pinanakas,
28: pinagaling,
30: pinahusay.
28: Samsung Plus Gold.
30: Sa mga butika.
31: Paulit-ulit na lang ang ulam.
32: Mamshi! Angeline! Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutri-Needs, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo-panalo ka!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Busog-busog ikot ulit.
3: Ako man, bro, kalot.
2: Okay, so yung bro, poste.
4: Busog-busog eh.
2: Puti lang katata. Bayari na tutulilot.
3: Oo, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na akong gani?
5: Yes, sir.
3: Ay!
2: Ano nga ay?
3: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
2: Alam mo na, matuon na ayun. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
4: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ganit ko sa inyo. Wala eh.
2: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman
3: yung... Relax lang, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
2: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi nga! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhod?
2: Uy, hala. Baman, tanga?
4: Hala, tanga masuot.
3: Diskarte lang na iya.
2: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
5: Sir?
3: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
5: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order naman din. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
5: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
3: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
5: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
3: Ay!
2: Kalot, kap, tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kap, tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: TX500 Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi eh.
8: Parang pila naman yung sugar?
7: 136 na lang. Naami na dyan kaya kung tulog sa TX500.
5: TX500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin ako na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika.
11: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
12: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Okay, sa mga
12: yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag, mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
13: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sabong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sample Plus Gold.
16: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Oras tatak alas 4:35.
18: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

0: Maxi, an, kamo ang tugyanan ko sang pagbakal sa mga decoration sa Teacher's Day, ha?
1: May what ka may Teacher's Day, kita ka?
0: Oo eh, pasidungga na to ng mga teachers dere. Hindi lang kay sa mga teachers nga dere, nag-teacher eskwelahan nga nasakupan sa barangay ta, kundi sa tanan mga teachers nga dere, nag-istar sa barangay RMA!
2: Wow! Kanami sa imo, tita! Ma-appreciate gina nila!
1: Ay, nagasto-gasto ka paya imo, tita Kap!
0: Hala! An?
2: Hindi siya ka-appreciate, kaya hindi man siya teacher mo!
1: Ano? Nga ah! Ikaw teacher ka nga na-appreciate mo man!
2: An? Manghod, ang mga teachers, mga baganihan ina, part na sila sa kabuhi, ta. Gani pa si Dunggan ta sila sa ila adlaw.
1: Kung gusto nyo, kamo lang ah. Hindi ko ya. Pakapoy-kapoy lang kamo.
0: Hala. An?
1: Nga, tita Kap, nagalaom ka nga maboto na sila sa imo sa mabot nga eleksyon nga mapahamot ka sa ila.
0: Hala. An?
2: An? Hipos na ha. Imbis daw anghel-anghelon sumong si tita Kap, pagwaon mo gidyang sungay ya.
1: Maxi?
2: Anong gusto mo? Mahimo na lang tanan malain si Tita Kap? Hindi na lang siya maghimo kaayuhan sa barangay? Amo nang gusto mo?
0: Hala! Maxi!

0: Nang, di ba paino madala ko mga tanom, ha?
1: Ipahulam ko ini sa barangay, Wanang.
0: Ha? Nga, ha?
1: May patigayunon si Kap nga Teacher's Day diri sa gym sa barangay.
0: Baw, maayo ba? Di naman ayan kakuha sponsor si Kapitan Virgie, kagpila naman ayan ang nagan-etia.
1: Wanang?
0: Pahamot siya sa mga teachers ba?
1: Maayo man ang himuon ni Kapitan, ah. Ako yawan ang, kun maayo man ang ginaobra kag mga projects ni Kapitan, nagasupport ni Gamisina ni Kagawad Marieta, ya. Pero kung mga projects siya, nga lang nga, laban man lang kupit, ay, nabara man na siya namon niya.
0: Nang?
1: Amo na gani, nga hindi tayo permi magnegatibo sa mga nahimo ni Kapitan. Suportahan ta siya, kahit siya ang iloy sa barangay mo. Ang ibanda, nagasagad lang wakal. Kagpilaks ang sugilanon kay Kapitan nga wala man gani binuligan sa barangay. Dapat mag-ugyon kita sa Kapitan ta para sa kalinungan, kasadyahan, kag-agod nga magtinag ang barangay ta.
0: Hala! Na flower!

0: Ghosting! Kalot! Nagtulilot! Gin, patawag ko kamo diri sa barangay hall. Kay mangayo ako sang bulig sa inyo.
1: Oh! Ano, inakap?
2: Oh, wala ko di kwarta kap! Ba? Nagapasagod lang kung gani kibro kalot!
3: Tulilot! Tulilot, hindi tanan nga nagapangayo bulig, nagapangayo dayon kwarta. Hipos kada kundi kakainsindi ha?
1: Agay!
0: Gusto ko nga buligan nyo ako sa isa ka simple nga selebrasyon sa mga teachers. Teachers Day! Dire sa barangay ta!
2: Ay! Abi ko sa eskwela, ala na yan nag-celebrate sa Teacher's Day Cup! Pati sa barangay may ara man!
1: Yeah! Oh, bro, Tulilot eh!
2: Ay, kalay ka, bro, gusto eh!
0: Ah, gusto ko tani, bongga ang celebrasyon niya ini, pero... Pwede ba lang taka-celebrate Teacher's Day nga gamay ang gastuhon kag simple lang, hindi ba na?
2: Correct! Insakto na ka!
0: Mabuligan bala ninyo ako!
2: Correct!
0: Ang suggestion ko, gani nga, mabudol fight ang tanan nga mga teachers. Jutay lang at token para sa ila kag certificate.
1: Mayo kita na bisaran mo kap. Saludo ako sa imo kap.
4: Mabuli kami kap.
1: Oh.
4: Ambala lang kami kung ano mabuli damon kap.
1: Oh, kap, ano kap?
0: Eh, kakitain mo! Para ka! Tulilot! Doon nagapangduha-duha ka pa.
2: Okay lang nga, thank you kap. Pero I need ka!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLove.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
9: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay arina ang iBerry.
16: Ako si Ana, wala ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Samsung Plus Gold.
24: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagpilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
23: Samsung Plus Gold.
25: Mas pinalakas,
23: pinagaling,
25: pinahusay.
23: Samsung Plus Gold.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig red fresh.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Makabuti ka!
7: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan tong score gani?
8: 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang TGX 500. Tested and proven, the best get ang TGX 500.
7: TGX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung alis yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pijak at tama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
7: D3

0: pinsan ni Palace Press Officer. Talainan ko. Tanawad anak ko sang kusog magtudlo.
1: Ay, oo, Park, no. Nabatian ko man to kang nabasaan sa social media. Pero, hindi matutanan niya, teachers, ang ginahambalan niya, ah.
0: Hindi gani, pero kalain. Nalainan ako bilang isa ka, teacher.
1: Ay, hindi ka mawadaan sang kusog, Park, ah. Ay damo pa nga mga estudyanteng nagahulat sa imo nga i-guide mo nga tuduan mo sa maayo nga pamatasan.
0: Ha? Oh, Roslyn, adlaw, amo gid nang nahimo ko. Pero anhon ko kay may mga estudyante gid nga ang iban hindi man tanan ha. Mga tiga gid ya ulo. Ti, ako nang basulan niya. Ay, wala komodo!
1: Yee! Mark!

0: pabata, nagidya nga pabata kapang nagahimos ang krimen, no?
1: Tungod na sa social media, ganle!
0: Oo man gani, Kap. Hamak mo ha, may body cam pa ang bata kagin live stream niya pa ang pagpaniro niya. Do atong ara lang siya siksa ka online game?
1: Ahay, kanugon kay kaalam pa nga pagkabata.
0: Amo gani, Kap. Ang buton ano nagsunod sa ulo niya nga nahimo niya ato, ah?
1: Bao, maayo lang.
0: Maayo lang nga ano, Kap?
1: Nga naglaon ko eh! Kay wala ko bata nga ugtasan!
0: Kapitan?
1: Kabudlay! Higit subong magpadako bata, ya! Kay paghalin sa balay, natudloan sang kaayuhan sang ginikanan. Paghabot sa eskwelahan, natudloan man sila sang maayo sa mga manunudlo. Ara man ang gobyerno nga nagasupport sa ila!
0: Pero ang pamangkot, Kap, sino ang balasulon sa manga katabo? Kay hindi na bala kaisa na natabo, Kap, sa sulod sang eskwelahan. Ang ginikanan ng eskwelahan o kung ang gobyerno naton, ha, Kap?
1: Gale! Hindi ko masabat ang pamangkot mo. Ikaw, be, kay Iloy ka, pamangkot tabi ang kaugalingon mo!

0: San Miguel Tilaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay nag ulang akong nga pulser.
4: Samsung Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Samsung Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
4: Samsung Plus Gold. Makat sa mga butika.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinak kamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang sumang butika.
6: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
4: Mighty C, mabaka mga

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatag sa mga buti ka.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tatilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
1: mabaka mga butika.
5: Apo, ulat anay. Magalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
6: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
7: Ang huli nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang ng worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
1: At gaganda ka pa.
0: Samphone Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
0: Samphone Plus Gold. Anakal sa mga butika.
13: Hindi na

0: Plus Gold.
1: Kasi yun is, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Santol Plus Gold.
2: Mas pinamakas,
0: pinagaling,
2: pinahusa.
0: Santol Plus Gold.
3: Bumili sa mga butika.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: namon nga mga tagpalamati, sunda pagiri nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Oh, so mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulutong duwa ka bulan noong pawan ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
11: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better, live better.
6: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
15: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
16: Sa kadlo, kapila ka mag-ibig.
17: Sa TTX 500.
15: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
17: Subong, kamusta?
15: O ay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: TTX 500 D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka transport driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
19: Mga butika.
6: Hindi na

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
2: Ako si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayaw gid ang akon arthritis.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio GTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Yung D3. Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner,
0: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akon joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
19: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
20: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Dali kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
23: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
22: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
23: Wala lagid nagbalik ang arthritis ko.
22: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
24: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
0: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
26: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
0: Matigubala kayo at amato na dula
26: ang bukol.
0: Sample Plus, go! Sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako si May Nano.
28: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
27: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitimo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
0: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
0: kagakontrolar
20: sa Ibu Blood Sugar.
0: DTX 500.
20: Sa liga
0: epektibo.
20: DTX 500.
0: D3 Bio with Vizio.
29: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Oras sa Remen Ililo, 5:19 sa hapon.
30: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
0: News and Public Service.
31: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karonya nga adlaw sa Miyerkules, petsa 2 na sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
32: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
31: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalian.
32: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
30: Tatak RMN.
31: Sa aton sining nga pagpangalagad subong nga hapon sa gihapon, magadulong kita sa labing kalalopang doon yung mga balita kag impormasyon. Upad nga itong sininga RMN News Team. Miyerkules na kita nga.
32: Miyerkules, Day 21. Sang impeachment trial, batok sa kay Vice President Sara Duterte, kay inagin presentar bilang hostile witness ang sa anay undersecretary sa Department of Education, sang si Vice President Sara Duterte pa ang tiglikom sang ehensya si Attorney Michael Poa. Kag ginambalan man sa impeachment trial rajuman mon nga magapadayon sa Lunes at 10 a.m. sa gihapon ang mga posible pagbag-o sa impeachment trial schedule as mentioned by the presiding officer si Senator Cheese Escudero nga posible sa pagpadayon sa impeachment trial sa Oktubre kag gina-prioritize nila subong rajuman mon ang budget para sa masunod nga tuig kay kun hindi inimaktuhan ti reenacted budget ang gamito no for the next year. Suno sa kay Escudero ang posible pagbago sa schedule sa trial mangin whole day na siya from October 1 to 2, October 5 to 9 whole day man, October 12 to 15. Initial ni nga schedule pa lang ha, whole day man kag November 9, kag November 13 and November 23 onwards kay para nga matagan ligwagen ang committee hearing sa Senado angot sa 2027 national budget. Pero i-finalize pa ini subong rajuman mon kundi nagapatigayon sa sesyon subong ang Senado naka-adjourn sila subong kay may or naka suspend ang sesyon subong hapon sa Senado kay may caucus sila angot sa nagapatigayon sila sang caucus angot sa schedule sang hearing sang 2027 national budget and at the same time mga considerations sa ginadusong nga schedule sang impeachment trial batok sa vice presidente.
31: Subantayan tani kay ti ang October is a budget ano gid man ni Rejoan Magi no budget tawag sini month kid ba ni no basta magabot ta gani bulan sa Oktubre tanan nga government offices amo na ning ginasakuan amo ning iban gito grabe man ang ila sini nga sa palak no tawag to palak iban hindi mo na maisturbo man no bangod gani nga preparar man niya sang budget. Pero standby sa ton sini nga mga kauturan sa ilawan tani mga local news naton. Subong iyang adlaw, no? Gin kadismayasang Bureau of Fire Protection ining paglusbot sa tatlo tanan nila ka mga host regiment magi nga ginagamit iya sa sunog, no? Kag ginagamit gid kagabi, no?
32: Ti pila ning per ang kada host regiment mon?
31: Ang hambal sang sa procurement side sang BFP to kay na 8,100.
32: Okay, imagine tatlo, no?
31: Oh, tatlo. At 25 feet ang iya sinilaba.
32: Siguro ang iban duga sala na lang ginbuslutan nila para ano makagwa ang tubig sa
31: area. Gardenos bala kita man ang gardenos
32: kita nga. Mo na. Para nga wala tuong biswit na babaw dalom, wala tuo amo na. Pero ti syempre kung may buho ang pwersa bala to sa pinakapunta magbugas ang tubig wala na rajuman mon i. Ang nakabaloy sa ila trabaho ang Bureau of Fire Protection kabalo niya sa dapat nila nga imuon. Ang mga pumuluyo siguro ihatag ta lang no sa mga bombero ang pag palong sang kalayo kay ti gintun-an nila ina may training sila dira para sa pagpalong sang kalayo rajuman mon misplaced ni siya nga pagsala sa mga tao imbis na nakabulig sa lapa.
31: Why okay ti way na nakalabotong tubig punta gid no kag indi naka away sang kalayo tong nusulman sa dapat gid nila yang area nga tutukan na buyan sang tubig. Sige, standby.
32: Oo. Kag sa aton mga kauturan kay conscious na mga mga pumuluyo naton subong especially sa Southern Iloilo rajuman mon angot sa paglabot na sang haze no dra sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo sa report pila na apat hindi magnubo sa apat ka banwa sa probinsya sang Iloilo especially sa first district ang nag-experience na sang haze kag ini ang may padugyan madri ang Iloilo Provincial Health Office para sa aton mga kauturan mag suksok sang mask actually ang report sa buong rajuman mo dahog naman bakla na isang mask diri sa may city proper area.
31: Amo gani rajuman magi kiti ilabi na gid sa mga utod naton nga may mga respiratory illness no mga challenge ini sa aton sini nga health, no? Importante gid ni subo nga magsuksok sang mask. Dali lang gid kay kuwaon tanay ang balita pod kay Regiman Flo na Barete ining pagpatigayon no sang Dream Run, no? Diri sa may Iloilo City, the first time ini, no? Sponsored sang isa iya ka dako man nga bangko Regiman Magi, no? Radyoman Flo Nabarete.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Radyoman na mo, Radyoman na Magi na din patigayon diri ang press or press conference na giniwat sa Marriott Hotel, no, sa may Mandurriao, Iloilo City. Ini may kantanan sa nagailapista, no, na pagbukas man sa East-West Dream Run 2026 na ini ang labing unang higayon nga patigayon nun diri sa Iloilo City ang ining Dream Run, no, kung talagan siyang mga magkapasakop, no, sa sining aktividad. Kay Manti, naghiwat na sa Manila at sa ibang pagin ng mga lugar. Kay Man, nainggan nyo diri ang East-West Bank, no, na magpatigayon sa sining Dream Run, no, diri sa may Iloilo City, no, kay pagod inabi-abihon ang mga ilunggo kag manamit ang mga pagkaon kag siyempre madamo sa mga makita nila diri nga mga tourist destination diri sa may siyudad sang Iloilo. So bangod sini gin-preparahan, no, ni Pete Primanyes ang ining aktibidad, no, upod ang mga katapos ang concepts or New Horizon Concepts Unlimited Sports team ang ining aktividad. So ginpantangan nila sa madamong cones, reflectorize kang traffic signages, no? So gindubli pagin nila, hindi na ganidubli maskin padamo pagin nila ang ginpantang ng mga kasubong sining mga traffic signages Radyoman Mon and Radyoman Mag. Yari si Mr. Rapid Trimanyes ang New Horizon sa akong nga interview.
3: Sir Flo, would like to thank RMN Iloilo for the support for coming here sa aton nga East-West Dream Run media launch.
4: Kamusta ang inyo siling preparasyon para sa talagang sa September 20?
3: Well, we are already nag-coordinate na kita sa local government, sa aton yung mga traffic management team, as well sa mga marshals naton, sa stakeholders iban nga stakeholders, and so far, we're ready.
4: Kamusta ang inyong preparasyon para na hindi na matabo ang nag-issue
3: to bala sa? Yeah, actually ang hambal nato nga subong gin encourage kita sang City of Iloilo na dapat, no, sa matanan ng organizers. They have to make sure nga aton ginaputiharan is not only the runners but also we have to protect ang mga non-participants, they are the motorists. Sa amo naman niya sa New Horizon, gin kung sang nagligad gin butangan namo sa madamo ng mga signages kag coast this time gin damo-damo na gin naton
4: gindubli ninyo
3: more because pa. Nga again we want to make sure nga makita gid sang tanan, although sang nagliligad madamo kita nga mga nakita sa social media nga ginapangsipa ang coast, no, but gin pasigurado tagid nga sa mga events naton ang aton nga mga traffic cones, ang mga reflectorized signs, ara lang gid sa tunga sa dalan para makita sa mga motorista nga naga-counterflow.
2: So it's so party man na magi si Petreman niya sa New Horizon. So gindamo pagbinila, no, ang ining mga cones, traffic signages, kada reflectorized, no, para na para safe ang nagadalagan ang mga non-participant, no, sa sining hiwaton, sining aktibidad. So all set na para sa Domingo, pero ang gan start i-finalize kanila ang kung ano oras nga mag-sugod Radyoman Mon and Radyoman Magi. Sa piyata bahin, itugang ko lang sa mga tulang ang ining information na tuminabagon sa may kantanan sa pagbuno sa pila ka mga pupuluyo dira sa may Pipirans Village, kaya naging indikar na si Kapitan Silia Campo na duha ka mga tao nga mong magbuno sa fire hose sang nagalunta ng ining sunog sa Pitrans Village kagabi, Radyoman Mon.
31: May na-identify na sila?
2: May na-identify na sila, pero kita pa uli man ni Kapitan Campo kay why may maako. No?
32: Wala ginagako?
2: Why gid, no? Tinanda ko ganit kagabi, basa kami ni Mitang mo. Kay Gabi Sweet lang ang mga host ang...
5: Amo na to, buro?
2: Amo na to, buro. Pero wala kami nag-mind. No? Mm. Amo na to, gali. No? Kay may ginpang buno, ang nagaling pila sa mga pumuluyo. So nagapati diri si Jomaray Delgante, ang barangay tanod sa Veterans Village, niya pumuluyo nila ang lagi, ang may kaimuan mo sini. No? Mm. Kaga, di, basi ka ron, kay ginahimuan nila na maka-review sila sa CCTV footage, no, para nga ma-identify ang ining mga tao na nagbuno sa fire hose sa Bureau of Fire Protection sa nagalumpad ang sunog kay ti mahina di man ang pressure sa tubig, no, kung may masungaw kung may mali, mm, no, sa siling mga fire hose radyoman magi, mm, ang imo to kay na 8,000 ang bili ang kuha ko ti kay subong
5: bila
2: lang kung tuod eh. Sunog kay Galgati, 3,000 to 5,000 pesos sa presyo sa tatlo
5: ng mga fire. Tama ka, brato, pag ina. Alam mo, procurement to kay nasa Bureau of Fire ang ginkuhaan sa tong presyo radyoman po.
2: Mm-hmm.
5: The ranges pero, na siya 8 to 12,000.
6: Depende sa specifications. Oh.
2: Depende na sa specification radyoman na magi radyoman mo. For sure lang sa pagbayad, medyo Marie Galgati ang barangay tanod sa Veterans Village.
7: Way pa, kutob sa mga ano-ano, ganit, magulang naman din patawag, way may mako, basta mga ako na, sir.
2: Oo.
7: Way siya, way na may mako niya.
2: Mm-hmm.
7: Hindi, kasi may kinaulat-ulat pa ni Kapong, ano, mga teknisyan ng CCTV para masomla.
2: Mm-hmm. Okay.
7: Kapitagin.
2: Oo. Okay, may mga...
7: Okay ka. Way pa na.
2: Sir, may, sir, may na, may pang-imbitar na kamo nga mga ano nga nagbuno sa sining pyros. Pila ka bilog, sir?
7: Duwa ka bilog, yun patuloy lang kami sa kay Wayman, ano, wala, hindi man na ako sa kay wala sa ganang ebidensya na, sir.
2: Mm-hmm. Ano na, sir, mga kabataan, minor de edad?
7: Mga hindi na lang, hindi na.
2: Ano ni background nila sa barangay ka? Sir?
7: Wala man na mga tambay-tambay man lang na away man nung mga galing kayo hindi na takakasinahon na away takakita. Dilagin mo, hindi saka pinpoint na.
2: Oo. Pero paano sila na, na ano, abing naging invite ni Kapitan?
7: Nadyuman mo, nadyuman magi ang kapagad ni Dalgati. So, budlay man magpasibangod kung away man makita. Pero ti, amo to ginatudlo sa mga pila sa mga pumuluyo. Pero ti, lang tawon ka ni, kay finalize ni Campo, kag ni Tanod Commander Delgate, no, kung sinugit ang may kaimuan sa sinipagtang buno sa fire hose sa Bureau of Fire Protection.
5: Mm.
2: Amo ni madulong na ito ang information. Subong nga hapon, ang iningabay ang ginadulong sinyo sa kaluan, sa Tatoy's Manokan and Seafoods, May Branches, sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito, sa Mandria, Umila, sininga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ginapanagihan ni Nay Consio Consing Espinosa, Permitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
8: Tatak! RMN.
32: Nabati ang report ni Radyo Manplo Navarrete sa patrol. Ang iningabahin kinadunong sa inyo sa Settled Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Settled Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based the vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isa balatian kagup ti pagidsan DTX 500 apang kontra sa magkahalalit ka diabetes likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
5: Oras na ito na alas 5:34 na sa hapon. Standby na sa pagsulod man sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. Mayong hapon lang kay Cass Jan Pirutso Sumagaysay sa paupututan kay Sir Stephen Panega. Mayong hapon man kag sa mga listeners, pagkita natin nga nagtutok man subong sa RMN Iloilo. Standby na sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
32: Kag Radyo Man Magi Ereswelo Malayado.
8: Tatak! RMN!
9: RMN Network News!
6: ito ay inanunsyo na rin ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang temporary suspension mula kaninang alas 12 ng tanghali hanggang bukas sa face-to-face classes ng mga kabataan sa lahat ng level sa mga public at private schools habang hindi pa bumabalik sa normal na level ang air quality sa Metro Cebu. Sumunod naman nag-anunsyo ng kanilang face-to-face classes suspension ang munisipalidad ng Minglanilla sa Southern Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
9: Tatlo ang patay sa Pangasinan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Pia Flores, Emergency Operations Center Unit Head ng Pangasinan PDRMO, kabilang sa mga nasawi ang isang lalaki sa Labrador na natabunan ng lupa. Bineberika pa ang dalawang nasawi matapos tangayin ng rumaragas ang tubig habang tinatawid ang isang binahang kalsada.
10: Saktong naglalakad po sa may parte, malapit, mountainous area po kasi sila. So, saktong may land erosion dun sa portion kung nasaan po sila. So, natabunan po siya. Ito naman, sakay po sila ng garong at kasama po niya yung family niya. Sinusubukan po nilang umuwi. Tinry po nilang tawirin yung kalsada kung saan may rumaragas ang tubig. So, unfortunately po, may sumayad dun sa tricycle, nagwabol lang tricycle na out of balance at natangay po sila. Actually, dalawa po yung nakikita nating casualty dito or dead.
9: Ayon kay Flores, pinakaapektado ang District 2 at 3 habang baha pa rin sa ilang lugar kabilang nasa Calasiao, San Carlos City at Dagupan City. Nasa 3,000 pamilya o 10,000 individual naman ang nanatili pa rin sa mga evacuation center. Sarado pa rin naman sa mga motorista ang isang national road sa Malico, San Nicolas. Samantala, umaabot na sa 1 bilyong piso ang initial damage sa lalawigan kung saan 600 milyong piso dito ay pinsala sa agrikultura. Labing apat na barangay sa NYFAC hab binaha. 2,445 pamilya apektado sa sunod-sunod o dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon na nagpalakas sa habagat. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN
11: Live Report. Maabot sa 2,445 families mula sa 14 na barangay ang naapekto ng pagbaha sa bayan ng Haendit sa Nueva Ecija kasunod ng sunod-sunod na sama ng panahon na nagpalakas sa habagat at nagdulot ng pagtaas ng tubig sa ilang lugar. Ayon sa MSWDO, kabilang sa mga apektadong barangay yung Malabon, Caingin, Santa Rita, Lambakin, Pakol, ang Hilera, Ulanin, Pitak, ang Kalabahasan, Vicente, ang Putlod, Santo Tomas South, Pinanggaan, ang Sapang, Don Mariano at Dampunan. Agad naman na bahagi ng relief packs ang lokal na pamahalaang katuwang DSWD sa mga residenteng na apektuhan ng baha. Nagsagawa din ng pag-iikot sa mga binahang lugar ang mga local official health personnel upang matiyak ang kalagayan ng mga residente at maihatid ang kinakailangang tulong. Sinabi ni Mayor Sylvester Austria na ginagamit na ngayon ng pamahalaang baha ng 5% ng calamity fund upang makapagbigay ng karagdagang ayuda sa mga pamilya na apektuhan ng pagbaha. Samantala, hindi lamang mga residente na apektuhan ng kalamidad, malaki rin ang naging epekto nito sa sektor na agrikultura. Ayon sa MDRRMO, tinatayang 475 ng mga farmers mula sa 19 na barangay ang apektuhan habang nasa 936 na hektarya ng palayanang napinsala. Tinatayang aabot sa 8,985,000 ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil na rin sa pagbaha at sama ng panahon. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
9: Pagkasira ng ilang kabahayan sa may Santo Cristo Dam matapos ang malakas na buhos ng ulan, posibleng dulot ng illegal logging ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajoman Jairus Peña, Florida.
12: Itinuro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang illegal logging bilang isa sa sanhi ng pagkasira ng mga bahay sa paligid ng Santo Cristo Dam. Sa pagbisita ng Pangulo sa Lubao, Pampanga ngayong araw, sinabi niyang malaki ang epekto ng mga troso mula sa illegal logging na nanggaling sa mga kabundukan sa pagragasan ng malakas na agos ng tubig noong kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay PBBM, hindi ang mismong daman nasira, kundi ang paligid nito dahil sa mga bumarang debris na nagresulta rin sa pagkasira ng mga kabahayan sa paligid.
13: Hindi naman pala na damage yung dam kung hindi ang nangyari na bara dahil hindi basura kundi yung debris, mga troso na siguro pinagpuputol silang illegal lagi sa taas, bumababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na nahulog sa ilog eh. Dahil na umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na ang sariling daanan dito. Sinira yung wall natin, kasi galing na sa likod yung tubig, sinira yung wall dito at dito na dumaan yung tubig.
14: Bilang solusyon, sinabi ng Pangulo na ipaayos nila ang mga nasira at maglalagay ng mga harang na siyang sasalo sa debris upang hindi masira ang mga dam.
13: Kaya ang gagawin natin ay itatayo natin yung wall na yan ulit at maglalagay naman tayo ng sabo dam sa upriver, upstream nitong ating dam. At for now, immediate na magagawa natin ay maglagay muna ng harang para kung ano man yung kung basura man, kung troso man, kung ano man ay hindi na bababa hanggang mabara ang dam. Lahat ng dam natin ngayon kailangan na natin maglagay ng ganyan.
14: Samantala, iniulat din ng Pangulong Marcos Jr. na bumababa na ang tubig baha sa North Luzon Expressway o NLEX, kung kaya't mas mabilis na ang biyahe ng mga motorista na biyaheng northbound. Sa kabila niyan, problema pa rin anya ang southbound lane ng NLEX dahil mas mababa ito habang mataas pa rin ang baha.
13: Mugang bumababa ng tubig at ang northbound ay less than 1 hour na ang pagbiyahe. Yung southbound lang ang medyo mas mababa talaga yung southbound. Kailangan talagang pag binobomba natin yung tubig, wala rin pupuntahan yung tubig dahil mababa masyado at mataas na masyado ang tubig. Kaya kung makita niyo yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at pabalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada.
14: Bago ang pagbisita sa Pampanga, nagsagawa muna ng aerial inspection ang Pangulo sa Tarlac para tingnan din na ang epekto ng malawakang pagbaha na nagresulta sa pagkasira ng dalawang tulay. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjairo, Spengler, Florida, Tatak RMN.
9: Drainage improvements sa Marcos Highway at 39 na rain catchment site sa Metro Manila, ikakasa ng MMDA laban sa pagbaha. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manchesca Villeza.
15: Personal na pinangunahan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang inspeksyon sa nakatakdang drainage improvement sa Marcos Highway Pasig Marikina Kaintas Section, katuwang ang DPWH at mga lokal na pamahalaan upang mapalaki ang kapasidad ng daluyan ng tubig ulan at mabawasan ang pagbaha sa kalsada. Maglalabas ng traffic advisory ang ahensya para sa mga gaganaping road adjustments at restrictions habang isinasagawa ang construction sa Marcos Highway upang hindi gaanong maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kasabay nito, execution ready na rin ang mga rain catchment projects matapos makumpleto ang feasibility study alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan 39 sites sa Metro Manila ang tinukoy na tatayuan nito. Ayon kay Artes, layon ng mga rain catchment na maipon muna ang tubig bago dumaloy sa mga pampublikong kanal at waterways upang mabawasan ang pressure sa drainage system at maging mas climate resilient ang rehiyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchesca Villeza, Tatak RMN.
9: Nagbabala ang isang environmental planner sa paglala ng problema sa pagbaha ng bansa sa gitna na rin ng nararanasang climate change. Ayon kay Climate Change Commission, Commissioner Albert De La Cruz Sr., hanggat bigo ang pamahalaan na paghandaan ang epekto ng pagbabago ng klima, hindi rin masosolusyonan ang problema sa baha.
16: Hindi lang ang climate change. Ang isa sa malaking problema dyan is hindi tayo nakapag-angkop or nakapag-adapt sa pagbabago ng klima. Kasi ang climate change, yan ay sinasabi na ng mga siyentipiko mahigit 10 taon nang nakakaraan. Pero yung paghahanda ay medyo kulang. Kaya yung kakulangan sa paghahanda ang naging dahilan why kung bakit ang problema ng pagbabago ng klima ay lalong naging malala ang impact sa ating mga mamamayan.
9: Gitpan ni De La Cruz, hindi lang flood control ang makakatulong para masolusyonan ang pagbaha, ngunit flood management na nakabase sa siyensya at kalikasan.
16: In this simple intervention, it has to be urgent, scientific, nature-based. All government agencies, including private, should follow the National Adaptation Plan. And all local government units should implement the local climate action plan. Without that, magiging mas grabe taon-taon.
9: Magkasama si Climate Change Commission, Commissioner Albert De La Cruz Sr. sa panayam ng DZXL RMN Manila.
17: Weather Report.
9: Napanatili ng bagyong Pilandok ang lagas nito habang patuloy na kumikilos sa karagatan ng Pilipinas. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 1,085 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 km per hour at pagbugso hanggang 80 km per hour habang kumikilos pakanluran. Wala namang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa at inaasang lalabas na ng PAR bukas ng madaling araw. Patuloy ding binabantayan ang dalawa pang sama ng panahon na bahagi naman ng bansa at inaasang dalawang sama ng panahon sa labas ng bansa. Sa ngayon po, nagpapaulan at magpapaulan pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas na posibleng magpatuloy hanggang weekend.
18: Friday to Saturday po natin, we're seeing na pinakaulanin ay ang Central and Southern Luzon, lalo na po sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Antique. Paminsan-minsan pa rin yung malalakas. Bagyong Southern naman, international name po ito, at nasa may kanluran ng Batanes, huling namataan 460 kilometers away, at hindi naman po nakikita ang papasok pa ng ating PAR or directly makaka-apekto sa ating bansa. Habang may LPE pa tayo dito sa may Western Pacific Ocean, so maliit pa ang tsansa na maging bagyo.
9: Si PAGASA Weather Specialist Benny Estareja.
17: RMS Network News.
9: Higit 20,000 kilo ng tilapia at bighead carp na matay sa nangyaring fish kill sa Laguna, Dabai. Detalye na ang balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
19: Umabot sa mayigit 20,000 kilo ng tilapia at bighead carp ang namatay sa panibagong fish kill sa Laguna de Bay na nakakapekto sa mayigit 30 fish cages sa loob ng 7 hektarya sa Halahala, Rizal. Ayon sa grupong pamalakaya, tinatayang 700,000 pesos ang paunang pinsala. Hilala ng mga mangisla at operator, maaaring may kinalaman ng chemical waste sa biglaan at malawak ang pagkamatay ng mga isda. Kwento ng Vice Chairman ng pamalakaya na si Ronel Arambulo na napansin nila na kalawang ang kulay ng tubig sa lawa bago namatay ang mga isda. Aniya, hindi pang karaniwan ang insidente nito dahil mas mabilis at mas malawak kumpara sa mga naunang fish kill. Pangalawa na ito ngayong taon dahil noong Hulyo, nagkaroon din ng fish kill sa Binangonan, Rizal matapos umano ang paglabas ng wastewater mula sa isang water concessionaire. Patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad para matukoy ang tunay na sanhi. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata, RMN!
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Kinumpirma ni Attorney Michael Poa na walang ibinigay na confidential funds ang DepEd sa Philippine Army para sa Youth Leadership Summit noong 2023. Itong sinabi ni Attorney Poa sa pagtatanong ng prosecution kung walang kahit isang pisong pondong ibinigay ang DepEd sa AFP para sa nasabing aktibidad. Kogni nito, pinagtibay ni Poa ang naunang pahayag ni na Army Colonel Manaros Boranzing at Colonel Magtanggol Panopio na walang natanggap na confidential financial funds ang kanilang union.
20: Wala ho tayong contest, no? I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
21: Yes, sir, I confirm that.
20: Okay.
21: Sir, sorry. As to confidential funds, you were pertaining to
20: Yes, confidential funds. Okay.
9: Samantala, sinabi ni Poa na humingi siya ng accomplishment report kay dating DepEd Yusek Nolasco Mempin bilang proof ng mga aktibidad na iniugnay sa paggamit ng confidential funds. Inamin din ni Powa na unang beses niyang narinig sa pagdinig ng kamera ang tungkol sa security officer na umano'y nagbigay ng confidential funds kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda para kay Colonel Dennis Nolasco. Hindi rin umano niya alam ang papel ni Nolasco sa disbursement ng pondo at na pagkakaroon ng naturang security.

0: Michael Poa.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Testimony ni Attorney Michael Poa sa impeachment trial, nagpatibay sa katotohanan ng walang confidential funds ng DepEd ang ginamit sa Youth Leadership Summits. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
2: Binigyang Daily House Prosecution Panel spokesperson at Alano del Sur representative si Alonto Adjong na lalong naging matibay ngayon ang katotohanan na walang confidential funds ng Department of Education ang ginamit sa Youth Leadership Summits o YLS sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Adjong, batay ito sa naging testimonya ngayong araw sa impeachment trial ni dating DepEd Undersecretary Attorney Michael Poa na nagpatibay sa mga naunang testimonya ni na Army officers Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Una rito ay lumitaw na ginamit sa liquidation reports na isinumite sa Commission on Audit ang military certifications sa 15.54 million pesos na bahagi ng confidential funds ng DepEd. Bunsod nito ay malaking tanong para kay Adjong kung saan o kanino napunta ang nabanggit na milyones na halaga ng confidential funds ng DepEd sa panahong si Vice President Sara Duterte ang kalihim nito.
3: Malino po sa ating mga kababayan, no? Tatlong testimonya, isang malinaw na punto. Colonel Boransing said it, Colonel Panopio said it, now Attorney Michael Poa confirmed it. Walang confidential funds ng DepEd na ginamit para sa Youth Leadership Summit o YLS. Poa, Attorney Poa corroborates Colonel Boransing and Colonel Panopio on the material point. Magkakaibang witness pero pare-pareho ang sagot sa mahalagang tanong. May confidential funds ba ang ginamit sa YLS? Wala po. And that consistency strengthened the prosecution's factual narrative on this specific point. Bumabalik po tayo sa issue ng accountability. Sino po ang nag-utos? Isa lang po, ang Vice Presidente Sara Duterte.
2: Sa kanyang pagharap sa impeachment trial ay inamin din ni Attorney Poa na alam at inaprubahan ni VP Duterte ang paggamit sa certifications of participation na ini-issue ng AFP para sa pag-liquidate ng DepEd confidential funds. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Atak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Bagong schedule ng impeachment trial simula sa Oktubre gagawin na ng buong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
4: RMN Live Report.
5: Inilabas na ng Senate Impeachment Court ang posibleng bagong schedule dates ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, batay sa inilatag na schedule ng impeachment trial na isa sa pinalpa sa susunod na linggo, simula sa October 1 at 2, ang paglilitis ay gagawin ng buong araw o mula alas 10 ng umaga hanggang early evening. Pagkatapos nito sa session break, buong linggo ng October 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15 ay buong araw rin isasagawa ang paglilitis o mula alas 10 ng umaga hanggang early evening o depende sa kung hanggang anong oras ang kaya nila. Matapos nito ay sususpendin muna ang impeachment trial para bigyang daan ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa budget ng iba't ibang ahensya. Kahit naka-session break ay tuloy-tuloy naman ang isasagawang budget hearings. Itutuloy naman ang impeachment trial sa November 9 at 16 na parehong Lunes dahil tatalakay naman sa plenaryo ang budget. At November 23 naman ang resumption ng regular programming ng impeachment trial. Ginawa ito para bigyang daan ang pagdinig ng 2027 national budget.
6: Scheduled date, given the budget deliberations and given the manifestation of our majority leader regarding the upcoming budget, again, as stated by the chair, this is the single most important piece of legislation that the Senate, sitting as a legislative body, should enact and pass every given year. Under the helm of our chairman of the Committee on Finance, Senator J.V. Ejercito.
5: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
0: Sa Mauban, Quezon, ama at kinakasama pinatay suspect binayaran ng sariling anak ng biktima. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: RNN.

0: Anak mismo ng lalaking biktima ang itinuturing na sa likod ng pagpatay sa mag-living partner na nangyari sa barangay Bagong Bayan, Mauban, Quezon noong nakaraang Agosto 27, taong kasalukuyan. Kinilala sa alias na Ining. Ang suspect, siya ay anak ng biktimang negosyanteng si alias Nelson, may-ari ng isang hotel resort sa Mauban at nang kinakasama nitong si alias Remy. Ayon sa ikalawang progress report ng Mauban Municipal Police Station, laganok umano si Ining ng 250,000 pesos kay alias Kim para i-neutralize ang kanyang ama at nang hindi natuloy, si Alice Mervin naman daw ang pumayag kapalit ng 100,000 piso. Sa investigasyon, sinabi ni Mervin na inalok siya ni Kim para gawin ang krimen. Lumitaw din ang pangalan nila alias Rambo bilang lookout at alias Bunganga na kasalukuyang tinutugis pa ng pulisya. Bandang alas 3 ng hapon itong Lunes, Agosto 31, sumuko si Ning sa impilan. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang kinumbinsin niya si Bunganga na makipagkita kay Kim para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Patuloy pang inaalam ng pulisya eksaktong motibo pero tinitingnan ang problema sa pamilya at relasyon bilang isa sa mga dahilan. Ayon kay Police Major Hubert Ruben Habrica, hepe ng Mauban Municipal Police Station, inihanda na ang kasong parricide at murder laban kay Ining at double murder naman laban sa mga kasabwat. Patuloy ang manhunt para sa iba pang suspect. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tatak RMN
1: Network News. Subalsada naman sa panibagong historic low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsarang halaga ng piso sa 62 pesos and 56 centavos ngayong araw, September 2. Nahigitan nito ang naitalang all-time low kahapon na 62.4. Balita tayo sa Ibayong Dagat. Umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga nasawi isang linggo matapos ang mapaminsalang flash flood sa Nepal. Patuloy namang nagsasagawa ng pansamantalang mass burial ang mga otoridad para sa mga bangkay na hindi pa nakikilala dahil sa dami ng mga biktima at kakulangan ng espasyo sa mga morgue. Kinokolekta rin ang DNA samples at iba pang impormasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at maibigay sa kanilang mga pamilya ang pagkakataong maisagawa ang paglilibing. Samantala, nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga libo-libong individual na nawawala matapos ang naturang sakuna. Hollywood, may pasilip na sa Walk of Fame star ni Lea Salonga. Alamin natin yan mula kay Rajaman Alex Furake.
2: May pasilip ang Hollywood sa Walk of Fame star ni Lea Salonga. Nakatakda kasing tanggapin ni Lea ang kanyang star ngayong linggo kung saan siya ang kauna-unahang Pinoy na magkakaroon ng Walk of Fame star sa Hollywood. Sa social media, ibinahagi ng Hollywood Walk of Fame organization ang star ni Lea at inimbitahan ng fans na personal na makita ang unveiling nito sa Sabado. Gaganapin ang seremonya sa 6225 Hollywood Boulevard sa harap ng historic Hollywood Pontages sa theater sa Los Angeles, California. Si Lea ay nakilala sa kanyang acclaimed performances sa Broadway at bilang singing voice ng Disney Princess na sina Jasmine at Mulan. Siya ay ika-2,855 artist na magkakaroon ng Hollywood Walk of Fame star. Noong 2025, bumalik siya sa Philippine Theater Stage at gumanap na The Witch sa local production na Into the Woods. Gumanap din siya bilang Madame Thénardier sa Les Miserables, The Walter Spectacular nitong January. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Surigao, Marajao na Duyom.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: Ang oras 6:02.
3: RMN Network News.
4: Remind. Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon. Remind. Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind. Herbal Capsule. Also available. Remind. Choco Mix.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Nagapalantulong bala ang imo panulukan. Magandingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. TTX 500 na. Ang TTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Nance Corn Coffee.
19: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
18: Ang Nance Corn Coffee.
19: Nagahatag sa imo sang mas maligon nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy. Focus, God Energize, Guns, Corn Coffee.
7: Life Extension, Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
21: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
24: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya ang step ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3.
4: Gamay Physio,
2: ang Physio.
4: Gamay D3.
2: D3 Bio.
5: Mahigpo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang kina-energy?
2: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo!
5: Nga sa masami,
2: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy!
2: DTX 500!
5: Masalikang DTX 500!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alutugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C,
9: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ang oras tatak alokon las 9 sa gabi.
9: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
11: Adlaw kita subong sang Merkules, September 2, 2026.
10: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
11: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Rajoman Joylene Tamayo para ONA.
11: Rajoman Lenneth Fernandez Ulatriz.
9: Headlines.
10: Sa mga balita sa Bunga Adlaw, apat ka mga banwa sa Iloilo apektado sang haze suno sa PDRRMO.
11: Balita sa luwas sang pungsod, pila sa mga pamilya nga biktima sang baha sa Nepal nagahiwat na sang funeral ceremonies para sa ilang missing nga mga himata.
10: Kag sa showbiz, Ji Chang-woo kag Mio Imada magabida sa rom-com series nga Mary Berry Love. Mga kasama, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Padayon niya gina-monitor sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang haze nga nagikan sa o kon nagikan pa sa pagkasunog sang malapad nga kakahuyan sa Indonesia nga nakaapekto sa air quality sa pila ka bahin sa probinsya sang Iloilo. Ang mga lugar nga apektado amo ang kabanuhanan sa Alimudyan, Miag-aw, Igbaras kag Tubungan. Suno kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, ang malawig nga exposure sa haze makatugas ang irritation sa mata, sa ilong, tutunlan, pag-ubo dala sa mabudlay nga paginhawa, kag pagpinot sang dughan. Ginapanugyan na ni Quinion ang publiko nga magsuksok sang face mask o kon face mask, ilabi na ang kabataan kag mga katigulangan.
11: Sa iban pang balita lokal, lunsay may ginpahamtang nga metal detector sa tatlo ka mga alagyan magsulod sa Iloilo Provincial Capital agud masigurado nga wala sang pusil o kun anuman nga hinganiban nga madala sa sulod sang building. Sunod kay Mr. Aaron Rimundo, ang head sang safety and security sang Kapitolyo, kabahin lamang ini sa security measures matapos matabo ang pagpanglutang sa mga eskwelahan. Pag ni Rimundo nga sang Agosto 13, ilaman recover sa lalaki nga nagpangayo sang bulig sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO ang isa ka improvised M203 nga may lima ka bala kag ila ini gin turnover sa Iloilo City Police Office o kon ICPO. Ang mga metal detector nga gingamit subong amuman ang machine nga ginusar sang COVID-19 pandemic sa diin ma-detect niya ang body temperature sang tawo kag maskan kon mayara sang ipasulod nga hinganiban. Ginaplano sang provincial government nga ipatuman ang one entry, three exit sa building agud masiguro ang kaluwasan sang tanana. Ang ni nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ano ba lang ang benepisyo kung nagainom ka sang Omega 3 ngayara sa Dr. Pinoy's Squalene? Ginaprotektahan sang Dr. Pinoy ang imo karason batok sa heart attack. Silhigon man sang Dr. Pinoy ang imo mga ugat para mangin matinlo ini agud nga makasirkular sang insaktong oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Ikatatlo, tunawon sang Dr. Pinoy ang inflammation ngayara sa imo tulan para hindi ka makaangkon sang arthritis kag gout. Ang Dr. Pinoy lang ang suplemento nga may omega 3 nga mataas sa DHA. Ganito man ka-epektibo para sa tanan, bata man o kuntigulang. Hindi na paghulata nga magbalatian. Subong pa lang mag-inom na sang Dr. Pinoy para ma-maintainar ang mabaskog nga lawas kag ma-uptick nga pinsar. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika.
10: Sa dugang pagid nga balita lokal, hatagan sang kahigayunan ni Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairman sang Committee on Rules nga makapakigbahin sa committee hearing si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. May kaangtanan ini sa resolution ni Councilor Romel Duron nga nagaduso kag adoptaron ang DILG Opinion Number 9 Series of 2025 bilang kabahin sa international o kon internal rules and procedure o kon IRP sang konseho. Ini ang opinion sa DILG nga nag-aathag nga hindi pwede magpakigbahin sa deliberasyon sang konseho kag hindi man pwede nga makasponsor sa proposed ordinance o kon resolusyon ang isa ka vice alcalde. Suno kay Sarabia ini nga kayunan paghatag sang courtesy kay Baronda bilang ikaduha nga pinakamataas nga opisyal sang syudad sang Iloilo. Ini ang sabat ni Sarabia apisar nga ginsiling ni Councilor Romel Duron nga illegal ang proceedings kung makigbahin sa deliberasyon ang vice-alkalde. Parindugan ni Duron nga ginasaad sang opinyon sang DILG nga hindi kabahin sang regular member kundi composite member lamang ang vice-alkalde sang konseho.
11: Sa piyak nga bahin ginpasakaan na sang kaso nga murder si Earl Angelo Talusan ang best friends kag ang best friends ni nga si alias Crystal bangod sa pagpatay kay Aaron Bacolinao sa barangay Kalaparan Arevalo Iloilo City. Ginpasaka ang kaso nga murder sa duha pasado las 12 kaina sang udto. Sa interview sang Armen Iloilo sa iloy ni Crystal nga si alias Ann antes natabo ang krimen ginsugat ni Talusan ang bata sini sa Bulilao Mandoriao kag ginpahibalo nga luyag sini Patson ang iyaan ay kahagugma bangod na aking ini. Dito kag nagupod si Crystal pabalik sa Kalaparan kag nagpangita asang magamit nga kutsilyo. Nagpuli si Crystal sa ilabalay kag dito na lang nabalitaan nga ginpatay ni Talusan si Bacolinao. Dugang pa sang iloy nga ginulamid lang ni Talusan ang iya nga bata.
10: Nagtanyag sang food and non-food items o kon FNFI ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sa mga nabiktima sang sunog sa Barangay Veterans Village City Proper. Sa uli nga datos sang CSWDO sinilingalas 12 sang udto, yara sa 40 ka pamilya o kon 95 ka mga individual ang naapektuhan sang sunog. Sa amuman nga lista, siyam kabalay ang ginalitan sang kalayo. Lima dari ang totally damaged, samtang apat naman ang partially damaged. Santo man sa datos, pito ang nagala o kon nagalumon, samtang 24 naman ang nagarenta o kon mga borders nga lakip sa nasunugan. Nagapadayon pa ang validation sang ahensya kag ang paghatag sang assistance sa mga apektado.
11: Sa katapusan na nga balita lokal, ginpatigayon ang Bougainvillea Propagation kag Bonsai Making Contest sa Aukon Training sa Liga Hall sang Kabatuan, Iloilo, Subong Adlaw. Ini ang aktibidad kabahin sang Tinuong Festival sang Kabatuan kag Patronal Fiesta sa nasambit nga banwa sa maabot nga September 10. Tinutuyo sini nga mapasanyog ang ihibalo sa mga planters sang Bougainvillea sa lugar. Ginhiwat man ang Bougainvillea Bonsai Making Contest sa diin 12 ka mga contestant ang nagpasako.
2: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
10: Nagapatigayon na ang Nepali family sang symbolic funeral ceremonies. Agud hilwayon ang mga kalag sang ilang mga pinalangga sa kabuhi nga missing humalin sa magluntad ang makamamatay nga baha sa mga komunidad kagpamalay sa Himalayan region. Isa na kasimana ang nakaligad. Naka-recover ang emergency team sang masobra 1,000 ka mga bangkay kag malapit 4,500 ka mga tawo pa ang missing. Nadulaan na sang paglaom kay naghiwat na sang katapusan nga seremonya ang iban nga mga himata matapos ang pila ka adlaw nga pagpangita sa mga nadula nila nga miyembro sang pamilya. Suno kay Dolma Newar Tamang, isa sa mga nadulaan sang himata, kinahanglan nila ini nga obrahon agud nga mahilway na ang kalag sang iya missing nga bana kag makapahuway ini sang malinong kag malipayon.
2: Balitang showbiz.
11: Mag-aobdanay ang South Korean actor nga si Ji Chang-wook kag Japanese actress nga si Mio Imada sa isa ka romantic comedy series nga mag-premiere sa Disney Plus Philippines. Gintiguluhan ang cross-cultural project nga Mary Berry Love kag malantaw ini sugod sa Oktubre 7. Kuha ang serye sa isa ka matahom nga isla sa Japan kag natuhoy ini sa istorya sa isa ka mapisan nga mangunguma kag sang isa ka lalaki halin sa syudad nga nagsaylo sa natumod nga isla. Pag-auyatan ni Chang-wook ang karakter bilang Lee Yu-bin samtang magabida naman si Mio bilang si Karen Shirahama nga dedikado sa pagpananom sang pinakamataas na kalidad sang strawberries. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yan kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasa dun proven ang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-amnig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niyo kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuhin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
10: Maayong gabi gid sa mga naga-monitor sa aton. Kanday Benito Aranwez, Rosie Amaho Manihar, kay Ma'am Eunice Kimba, Regina Gumacuel, maayong niya pagpamati.
11: Ginatamyaw man aton sang maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo kay Auntie Mie kay Uncle Boy kay Auntie Diday kay Uncle Juvie kay Auntie Gingging kay Uncle Daniel kay Auntie Luing kay 30 kay Yona kay Toto 40 kay Nini Nice kay Uncle Rim kay Auntie Norma maayong gabi man kay Lulurito kay Kinkin kay Auntie Bibot kay Auntie Mina kag kay Nini Bonidera sa Singapore maayong gabi kag of course kay Toto Hector sa Tatoy's Manuka ng Seafoods kag kay Tita Marichu good evening.
10: Maayong man yung pagpamati kanday kay Nanay Ofelia Gabriel kay sa iya pamilya sa Iloilo City. Kay Junelle Madera, Sir Junelle Madera and Family. Kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario. Kay Tita Fibian, kay Mama Eileen, kay Papa Johnny, kay Rebecca Beria. Delia Madria, Lola Julie, Lola Juanit, kay Lola Mayok, Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso. Maayog niya pagpamati, amuman kanday. Kay Nanay Pasita Ligo sa Zone 3 Kalumpang, good evening. Dominador Pati Galon, kay Georgie Gabiason and family. Siyempre amuman kanday, Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, and Tita Amor Arelias and family. Kay Rosalinda, kay Edison Celibio, kay Ronella Catalbas, maayagin niya pagpamati. Ang oras mga karadyuman, last 6:20 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
11: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, September 12, 2026.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylin Tamayo para on.
11: Radyoman Lenneth Fernandez Beatriz.
2: Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Ah!
4: kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Meron dito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ampi ako ng astrosyon, ang kisipok mo ko ng isa. Extension, vitamin D3. Bale, apat kasok gel, okay. Ano na ba't sagaan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sarto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, primang bago nga, extension, vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life. Life extension, vitamin D3.
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Oras tatak, alas 6:25.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
10: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Kung galing siya rin, nagkantos sila ito sa nagligad, sikit-sakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio with Physium.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio.
13: GTX 500. Si Erin Grace Paglimutan.
14: Ako, may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow.
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Kaya namigit ini sa aton nga lawas.
10: GTX 500.
16: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home.
18: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sample Plus Gold.
19: Ako si Joven, dubragin kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung pag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
10: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
10: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
21: Mega One Herbal Capsule.
22: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
21: Mega One Herbal Capsule.
22: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
23: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at palagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut siya, kaya ba niya dukuo, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan ang dad.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
4: Oras, tatak, alas 6:30.
17: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak, RMN.
25: Number

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, peste! Nga mo man yung mga tawang naluyagan sa iloy ko man! Gabalaan niya man yung wala naluyag siya si Tito Erneng! Nakahibalo ako! Kwarta na ang nagas niya kay Mami Saldres! Man, matakwartang animal niya! Baka lakad akong magsigi ka pa into sa lalaki ngayon na! Matulog na lang ko gani! Amo na nga gusto ko diri mag-star eh! Agad mabantayan ko si Tito Erneng! Hindi ko pag itugot niya intoon mo lang ang iloy ko! Ay, tulog na ko ah! Manghabol ako! Matuwala mo kuya na tuyo yaman. Piyongon ko na lang gani mga mata ko ha. Agad nga makatulog ako. Ang lampshade, hindi ko na lang pagpatsyon. Matulog na ko. May... Anika, ngabala daw may nagabutong sanghabol pa idalam sa tiilan ko. Muklaton ko bing mga mata ko.

0: tsagan ko ganya. Ang ginabutong ang abol pa italom sa tiil ko.
1: Jesus, Abi ko kung ano lang natabo sa imo sa sunod sa kwarto mo.
0: Mami, magpati ka! Nabutsagan ko ganya. May nagbutong itsang abol.
1: Ay, Connie! Sino man gali? Ipasibangon ko naman kayo dito, may earning. Naupod kami sa kwarto?
0: Oh, Mami!
1: Gusto nang hindi na, ha? Kita mo, bisang ginaaway mo si Tito mo, pero pagkabati niya nga nagsinggitan ka, una pa siya dalagan pa kato din sa kwarto mo. Kung sino malabing may himusad ko sa imo, ha? Ay, Kuni, ano man? Sa din ako malugar sa imo? Gusto ko nga maging malipayo na.
0: Gusto mo gani, pero dapat sa tawa nga palangga ka. Hindi kayang kwarta mo lang.
1: Yuhu! Ako naman na nakita mo, ha? Sa liwat, ha? Kung wala man lang sa kanamo, namunugay ka singgit. Kamay obra pa kami ni Tito, Muya Boss. Disturbo ka.
0: Oh,

0: Chay Lolita, tanawa lang suga sa banyo. Ara naman mo. Nagapatay siga naman.
1: Ay, Nano. Ginpaisla na ni Seldres ang suga di sa banyo sa kusina, ha? Nagapatay-patay pa. Ay, hindi ay haan. May linya sa kuryente nga ground din.
0: Eh, ambot, Chay, ha?
1: Bay!
0: Hala, Chay. Tanawa. Gulpila nang tubod ang ripo sa banyo, ha? Hala.
1: Ginpaandar mo, Goro.
0: Eh, si Chay Lolita man, wala, ha?
1: Ba?
0: Kita mo, nag-istoryan. Eh, kita kang nagtanglata sa suga.
1: May, ano?
0: Ah, ano man? May nagasasko sa aton, te.
1: Mamay? Ay, te. Kag sino man nabi masasko sa aton? Ha, mamay?
0: Eh, kukunche, pero... Pero, Jay, sino man nabi yung nagpandal sa gripo? Ako, bago ilis ang suga, nagapatay siga naman.
1: Ay, ambot gani, ah. Kagabibala sa nagapanibin ko. Doon may nag-abris ang siladura sa puerta. Ginlak na gani pero sa magwa ko. Wala na nakalak. Abierto na.
0: Eh, Chilurita?
1: Eh, di ay haan. Mga guba-guba nga lakagripo ang ginpan ako di sa banyo.
0: Ano, Chay? Hindi ah. Amo na kausi kay Inday Sildres kay kamangamahal pa ni Balasang ginbakal niya ang mga puerta kang mga laksang banyo. Ganin posible nga maguba dayon, Chay.
1: Bay, ano? Ano?

0: Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan nga partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit.
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 116. Na best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amon ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amon ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa iyong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato ang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So, ilaman nga mga ano? Cellula, ma... Atong cellula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, ti sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 law, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige takaon karne, way tagakaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila sa JP. Ang good bacteria na ton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, ah, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang, amon, abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
0: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nabakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate. So buong ginintinans ko, nag-sir ka namin namin, nag-isakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Anika. Kanayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akon problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
10: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagina mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawon ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
22: Konfiyansa sa sumag. Isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. Kag gaganda ka pa. Ang isa mga buta. T-Hex 500.
23: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo?
25: Sugar.
23: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
26: Oras tatak alas 6:45.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Number 1!

0: Sir Ernesto?
1: Wow! Dako ka dalag ko na ginasanggol sa likod mo, kag sa mga bracelet mo ah!
2: Pati yung bracelet, yaho? Dako da, ako nga nagakinang-kinang pa. Believe na ko sa imo, Sir Ernesto ah!
3: Amo na gani nga dapat, mangin wais ka mo!
1: Te, okay lang sa imo, sir, nga magulang si Ma'am Sildres sa imo?
3: Okay lang na yun, wala na yung problema, yun!
2: Ang lain, kay te, nakita na mo nga dawala kagidya ka amor-amor sa iyaya?
3: Okay lang na inso ah, Albert. Ang importante da iya nga nahaw as ko yung kapigaduhon. Bisa hindi ko yung palangga si Sildres, pero importante di iya, ay ang kabuhi ko. Wala ko yung problema.
4: Baton ko nang hindi ko palangga.
1: Ma'am Sildres?
3: Day, ari ka?
4: Nakibot ka? Okay lang ah. Pero himuan ko ang tanan niya maluyag ka sa akon, Ernesto. Hindi lang kay sa kwarta ko.
3: Sildres?

0: Di naman ang mabuot mga bata, Lola Lolita.
1: Upod man to sila ni Mami mo kain na halin diri sa balay?
0: Amugin na siya halin sa unaya?
1: Ay, nga ano day koni?
0: Nga mano gamit babaye?
1: Bay, dahi koni? Hindi man papatambing bata ko ay. Babuot siya bisan niya may pagkatikalon siya. Papinalanggaon siya day.
0: Mapinalanggaon man? Hindi e ganun mapalangga ang iloy ko nga dira ka mo nagakuha kwarta sa iloy ko?
1: Ano? Ay, may obra man ang bata ko, day.
0: Ilagay ng sweldo, yahaw? Nga, ah? Makabakal siya sa lakyan na brand new sa sweldo niya? Hindi! Grabing pag-gaya sa iloy ko!
1: Day, Connie.
0: Sa nag-aupod sila sang una sang asawa niya, mapinalanggaon man siya, hatsay, Lolita!
1: May, day, Connie.

0: Kay buisit. Mas naapinan pa siya ni Mami sang sakon nga bata niya.
1: Inom ka lang sa insakto, ha? Hindi magpatama. Kay matulog na kami ni Tito mo.
0: Bahala ka! Kanami dili sa tirasa sa second floor. Makita mo gidang dalan sa guasang balay. Ay, paano ko mapabulag si Tito Ernesto kag si Mami man? Animal siya. Ginainto lang niyang iloy ko. Matakwarta siya. Oh, katugnos ang mahina nga dapyas ang hangin. Paano ko mapabulag ang iloy ko sa hambog nga si Tito Ernesto? Ano itong naglabay sa kilid ko? Kagpakadto sa sulod sa balay? Mami! Tito Ernesto! Mamay! Lola Lolita! Wala man sa nagsabat. Pero may nag-aagikid sa kilid ko. Nabatian ko pag ganing lapak-lapak sa tsinelas palayo eh. Balik dun ko, Abby.

0: different bio.
1: O si Karen, nadamog in sang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nag-try ako to mar sang D3 bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
0: D3 bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Pagkalas magbutika.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makabuti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Milagro ni Ara ko. Say, hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit ka tama.
0: May DC. Makabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Rosita. Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio. Ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Oras tatak alas 6:50.
0: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nabon.
5: Samson Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
7: At gaganda ka pa.
5: Samson Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Pahimigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Samson Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Samson Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusa.
5: Samson Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Samson Plus Gold.
10: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatugason sa butika sang Samson Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Samson Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Samson Plus Gold.
5: Samson Plus Gold.
7: Mamakal sa mga butika.
5: Samson Plus Gold.
0: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
0: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kispok na ko nga isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, day. Ano ba tiyagaan ko nga? Gawin ako

0: Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.
2: D3 Plus.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka. GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
1: Ilan itong score gani?
2: 470.
1: Antiko 2. Sa gabi 2. Sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Ilog ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mamakal, sumanguti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit pa yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Sunfall Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sunfall Plus Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Try ko ang Sunfall Plus Gold. So, gintang duwa ka bulan noong pawan.
0: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sa mga butika.
10: Oras tatak, alas 6:55.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
12: Number 1!

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Naingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Okay,

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: DTX 500. Chun Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Kalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala din ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasang abutika. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Tebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might be D3. Mabagats, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino

0: sa tindo ng atay,
1: happy ka nunay,
0: DTX 500,
1: masalikat,
0: epektibo,
1: DTX 500.
2: Nice. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian,
3: Nance Herbal Capsule
2: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag powerbank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Oras, impunto alas 7.
13: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Partner,
16: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
16: May ginseng,
17: tungkat ani,
16: maca
17: kag so palmetto.
16: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
16: Yara na sa mga butika.
3: D3 Bio with Fidel.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
18: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
18: Garantisado!
3: Epektibo!
18: Aramisto!
3: DTX 500!
18: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. Mo capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Ang baha, pwede matabo, bisan, sanon. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
21: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
26: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa Takna, sining alas 7, sang gabi.
27: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula. Unprecedented ang tubig, ang dami yung tubig. Ngayon lang tayo nakakita nito. This bridge has been standing since just after the war. So 70 years old na ito. Wala naman naging problema hanggang ngayon. At ito talaga ay maliwanag na maliwanag, ito ang epekto ng climate change. Dahil sa buong karanasan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nakatikim ng ganitong klaseng ulan, ganitong klaseng pagbaha, dahil nga nagbabago ang panahon dahil nga sa climate change. But never mind, we will continue to adjust.
1: Nagsaka na sa 39 ang patay bangod man sa gintingob nga epekto sang habagat kag tropical cyclones nga Luis, Maymay kag Nining sa Luzon. Sunod sa Office of the Civil Defense kag National Disaster Risk Reduction and Management Council or in the RRMC ang malayong dalagan sa panahon na nagbilin sang 20 ka tawo nga pilason kag 3 ka individual ang missing. Ang mga fatalities ngayon na-record sa mga probinsya kag syudad sa Bugos nga pungsod, tugas ang landslide, pagkalumos, rockslide, kag electrocution. Sa Benguet, 15 ang patay, 8 sa Baguio City, 3 sa Atok, Benguet kag 2 sa La Trinidad, bangod sa landslide. Sa Rizal kag Batangas, 4 ka mga Pilipino ang patay. Sa Zambales kag Caloocan, 3 ang napatay kada lugar. Pampanga, Quezon kag Occidental Mindoro, may tigduha. Samtang sa La Union, Pangasinan, Oriental Mindoro, kag Negros Occidental may tag isa kapatay. Kangot sinigin bisitahan ni Presidente Marcos ang ginabaha ng mga lugar dito sa Luzon. Kagiyagin pahayag na may master plan ang gobyerno para sa flood control project. Sa pagbisita sang presidente sa duha ka nagkalaguba ang mga tulay sa Tarlac bangod sa habagat kag grabe nga pagulan, yun pahayag niya nga sa karon ginaobra na para solusyonan ang problema sa baha. Madugay na suno sa iya nga may master plan pero wala ini mapatuman sa kadugayan sang panahon, no? Kag nalipat ka maghambal, Mr. President, bangod sa pagpinangurakot sang pila ka mga politiko, wala ginasunod ang master plan kaya ang gusto nila masunod ang ila plan to coot di kwarta of di gobyerno. Yan pahayag pa ni Marcos nga isang climate change sa nakapikto sa karon kay nagadulot sa malapnagon siring pagbaha bangod naman sa hindi na ordinaryo ang kadamuon sang ulan nga nagresulta naman sa pagkaguba sang pila ka mga tulay. Yan pasiguro naman sa presidente nga ginapadasig na ang pagkayo sa Aquino kag Agana Bridge agud gilayon nga maagyan sa mga motorista pagkadto kag pagwa sa Pangasinan kag sa Tarlac. Substandard yun diya eh, ang mga tulay eh. Gin, obra lang ya parang may tulay nga mahimo. Pero ang, or should I say, no? Gin, obra lang iya parang may kawatan. Para may marimedyuhan. Hindi iya parang may mapag-on nga structure ah. Hindi amo na iyang consideration sa mga proyekto sa Pilipinas. Parang may mapag-on nga structure nga magamit sang tub-tub sa masunod nga mga henerasyon. Kundi ang ila kay inspirasyon amo iya ang pagtuklo. Ginpaobra ina ang proyekto para may matuklo. Para makapangwarta. Hindi amo na iya. Kay kun nang tinutuyo sina mga kasama para sa mapuslanon nga infrastructure project. Isan ano pa na nga binaha mabato na iya. Kay na foresee mo naman na ang mga engineers naton why ni sila nagireskwela iya para lang magobra ka tulay nga kawayan na. Kaga high-tech na kita subong, grabe na ang mga studies mga kasama para paano matunan, no? Nga makabato ang building nga patindugon nimo sa mabaskog nga linog, sa mabaskog nga baha, sa mabaskog nga hangin, sa mabaskog nga bagyo. Araw-araw nga marusdak. Why mangani kinsang massive flood parehas to sa Nepal? Ordinaryo lang nga baha nga nagadalom lang ang tubig, nagakusog ang tubig, dako ang bulyok. Di ko mapagon ang pundasyon sa imo sini nga tulay, mabaskog ang mga girders mo da, ang mga beams mo da, o kung ano pang structure da. Di ko magpati ang mga tubig na yung makaguba sina. Kay pinang remedyohan. O, dugang pangaton sini mga waterways mga kasama, wala tamang ginapadalom. Wala ta ginapalapad. Ginaistaran pa sa kilid, napabayan lang. Kano abing lauman mo sina? Kung tigilinit, huwag magkitanggapin na ninlo sa mga subata. Wala tamang ginapadalom ang mga subata. Ang mga floodplains ato, ginapanghimo ta subdivision, ginabalayan sa mga tao. Huwag tamang ginasaway. Hindi namin makanto ang tubig kung damol na. Ang mga taramnan ta, no? Ginapang buwan ta duta, ginapang reclaim na ton, no? Kaginabalayan. Wala tamang ginaobrahan sang kanal or sang drainage nga dako nga makaakomodar sang tubig kuno ano kadako sang volume sang tubig nga nagakadto dira sa tiyon sang tinululan way tamang naging compute basta lang ya matamba ka lang da imo kay himuon mo sang division kay balayan mo. Simple as that. Ay, you deposit a money in the bank. Ay, sus, hindi kita kapanamyaw sinisa. Paano ta kapanamyaw sinisa kay dugo bukal ng dugo ta? Oh, mainit nga gabi na lang. Nagabali nga so nga gabi mga kasama kag mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga na pala tuntunan nga nagapati. Ngantag sa katinaga sa tiyo nyo magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sa isa ka sumpa. Ang pala tuntunan RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Karong adlaw sa aton sini nga pagpangalagad Miyerkules nga gitapit sa 2 na sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Labing una nga Miyerkules nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok RMN Iloilo official man ang aton nga TikTok account.
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
1: de Honor. Mga topiko ng pag-istorya natin karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Siyempre, istoryahan tagihapon ang ika-21 ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kasama. Ang hostile witness ang prosecution, abogado, and that's just a lawyer, but the lawyer of Vice President Sara Duterte, kag-member pa sa iya legal team, kag-spokesman pa. Could you imagine that? How can you examine, how can you testify sa abogado, mga kasama bilang witness? No? Abogado pa sang kontra. Sa kinanglan mo, sang lagting man nga abogado. Para ini siya ang mapuga kag masiod mga kasama. Pero ang pamangkot may nasiod ay han. Nakasiod ay han si Attorney Jay Tolosa sa kay Attorney Michael Poa. Hambal sang iban 3-1, isa lang si Tolosa, tatlo ya kontra si Attorney Sheila Season, ang defense lawyer kag si Attorney Michael Poa nga hostile witness pero ti abogado man ni BP Sara. Kag ang mga ruling kuno ni Presiding Officer Chief Escudero, pabor pa kay Attorney Sheila.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Dikon pa matian nimo ang prosecution, sila nga daw ay manggid ah. Why manggid makasaler abilidad ni Puwa? May napuga man kami gihapon ah. Nga why siya kahibalo sa confidential fund, no? Pero hambal sa inyong defense, liyati, puntos kami iyan, oy. Wala ka mo sang may nakuha, no? Nago ba ang diskarte nyo kay Puwa? Ilan taon ta nagkaroon kay gabalbala na yung mga kasama mga abogado, no? Ti, kung mga law student ikaw, or mga neophyte lawyer, bonami ginipamatian, no? Nami pambalon si Attorney J. Tolosa, nami tingog, nami mag-pronounce. Articulate, mga kasama, amo man si Attorney Michael Poa. Ti, paano mo abi si Udon ng isa ka lagting abogado? No, nga si Attorney Michael Pua mga kasama. Ti ga kwani, ga karama alman si Attorney J. Tulosa mga kasama. Kaya ngi mo pamangkot, ga premise ka pa lang sa question mo. Basa na mo. Kay practicing lawyer man ang imo sini nga ginacrossing sa ang ginadirect examine mo. So basa niya na, pwede niya likawan ang imo pamangkot.
2: Palabra di honor.
1: Para hindi mo siya masiod mga kasama, ti magubang diskarte mo kung kulang lang ang imo sini nga focus kag abilidad. Masaramihay ka.
2: Palabra di honor.
1: Samtang sa balita lokal, tatlo ka metal detector sa scanner gininstall na sa Iloilo Provincial Capitol matapos nakuhaan sa improvised nga M203 ang isa kalalaki nga nagpangayo sa financial assistance sa PSWD. Oh! Uy, may dala siya yung improvised nga M203 grenade launcher. Pangayo ka buling! Mamanikis mga kasama, hindi kagigkasalig sa security naton kaya ti... Isa masiling ka, huwag ka mang kontra, no? Pero ti, may mga tao, gali iyang nasudlan ka, alipungoy nga panulay ang ulo. Sige nang lan, magid nga isecure ang imusini nga premises. Samtang, katong dara ni Vice Mayor Lovla Baronda, limitahan na lamang sa pag-preside kag pag-break sa nga tie sa tion sa nga voting kon maadoptar na sa Iloilo City Council ang DILG Opinion Number 9 Series of 2025 nga nagahambal nga ang trabaho sang Vice Mayor amo lamang ang mag-preside. Duha lang, mag-preside kag mag-break sa tie. Kung may patas, bala binutuhay, no? Patas ang binutuhay, so ang ma-break sang tie sina ang Vice Mayor, no? Pero why nagasiling ang magbutogid siya, no? Kung may tie lamang.
2: RMN, palabra di honor.
1: Te, ini matapos, mga kasama, nga gin buyagyag ni Vice Mayor Lovla Baronda nga ang mga proposed ordinances niya sa nanuhay-tuhay nga mga komitiba sa Iloilo City Council, ginapayabukan lamang sang tagsa ka mga chairman. Ginapayabukan but silingon kanina mga kasama ng idiomatic expression sa wala ginaaktuhan. Pwede man nga ginatulugan. Pero actually ang konsyalo ay man gatulog nga siling balado ginaunla niya ginang ordinansa but silingon ginawa niya lang naaktuhan na pabayaan niya. No? Ti karon naggwa ini, pwede ba lang ang Vice Mayor makaduso sa ordinansa? Sama man ang Vice Governor, no? Kaya ang terms ni sa legal opinion sa DILG is the Vice Chief Executive, di ba? Gobernador kag Mayor is the Chief Executive. Sino ang ilang vice? Ang Vice Chief Executive nila, the Vice Mayor, sa Mayor kag sa Gobernador, Vice Governor. Pwede ba lang sila ka-sponsor sa resolusyon? Pwede ba lang sila ka-author sa ordinansa or proposed ordinance? Pwede ba lang sila ka-relinquish ang ila sininga presiding officer duty and to deliberate magdebate sa session hall? Samtang Committee on Rules sa taga na isang tiyon si Vice Mayor Lovla Baronda bilang courtesy na magpakagbahin sa committee hearing angot sa resolusyon na mag-aadoptar sa siling DILG opinion nga para mangin kabahin na sa internal rules and procedures ng council. Ang una nga nag-ubra sini mga kasama ang Cebu City, no? Tigunti, kwanto, nagdaog nga Vice Mayor si Osminia. Pero kalabanan nga mga konsyal sa Cebu City, kwan, mga pro-rama, no? Pro-rama or pro... Rama kagkwan eh, no? Rama kag Garcia, no? Te, nasabadan sila sa kayo Vice Mayor Tami Osminia. Kay nag-sponsor man ordinansa kagadibati sa floor ni veterano ining Osminia ni kay naka-mayor, naka-congressman. Pero hindi ko magsala, naka-congressman, no, Stami. Ti nakita man isang Cebu City Council ang DILG opinion, so ginadoptar nila sa ilang internal rules and procedures or IRP mga kasama nga hindi pwede ka-author sang resolusyon or ordinance ang Vice Mayor.
2: Palabra di honor.
1: Proposed ordinances kag resolusyon ni Vice Mayor Lovla Baronda nga pending sa nakilain-lain nga mga komitiba, good as dead na, patay na pareha sa mga planta sa Cebu. Sunod kay Councilor Romel Doron, kag Councilor or Floor Leader Rex Marcos Arabia. Iloilo City Fire Station, dismayado sa paglusbot sang tatlo sini kahos nga ginagamit nila sa pag-away sa sunog sa Barangay Veterans Village sa City Proper kagabi. Kita mo lang mga tao, although na-insindihan nato ng pantabla tsagon mga kasama ng Gusto Manila sang tubig para sa ilabalay ng hindi masunog, pero ginaguba mo ang propiedad sang isa sini ka organisasyon, no? Kedo iya ini sang ikag, Iloilo City Alliance of Fire Volunteers something, no? Ginaguba mong ilaya nga property mga kasama, that is damage to property.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ikaw ay, no? Ginausisa na ini karon sa barangay Veterans Village. Kung sino naghimo sa to, may mga tawo na nga ginpang-imbitar kag gina-check ang CCTV para may mabakod nga ebidensya.
2: Sa pagkakataon, ang isa kapinaga, isa nang kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
1: Sige, amon yung mga topiko natong karong agabi diri sa aton sini nga pangalagad mga kasama, ginadulong ka ginabuylogan sang klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala kag perme mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sang mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadas sa aton nga metabolismo nga nagresulta naman sa pagkonsum sang sobrang atambok sa aton lawas, gani wala sila nagabara sa aton kogatan. Amuna dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Bio ang pagdalagan sa dugo sa aton kogatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw. Ang DTX 500, sarang mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, na nasilik ng alkaline nga vitamin C, mga kasama, ginapatay niya ang mga selula sa lawas pagi sa apoptosis, antes maman mag-mutate, kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kogalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
2: Palabra di Honor.
1: Yari ana ay pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, Ikaradyo man, Rolly Cuenca.
2: RMN News, Panahon.
1: Karadyo man, Rolly, mayong gabi si Radyo man Henry sa RMN, Iloilo.
3: Yes, sir. Mayong gabi, sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Muna itong latest weather update sa Subong Adlaw, September 2, year 2026. So, sa gihapon, kadayon natin ginamonitor no, mga weather disturbance sa sulod sa sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang isa yara sa sulod sa aton par, muna siyang si Tropical Storm Pilandok. Huli na ito na si Platan 1,085 kilometers sa may east-northeast of extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind din siya 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastinesa o pagmadlas sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kadasigan niya 15 kilometers per hour. Posible niya siya magwa sa ato niya Philippine Area of Responsibility buwas sa kagahon. Samtang padayman natin din ang monitor, no, ang isa ka bagyo nga sagwa sa aton par, hamon siya si Tropical Storm Saudel or Bagyong Obet. Huli nato na si Platan 480 kilometers sa west-northwest sa Bitbayat, Batanes. Ang mini nga mga weather system mula sa direktang epekto, no, sa anuman nga bahin sa nga pungsod naton, samtang southwest monsoon or habaga at ang padayan niya nag-epekto sa Luzon, kag Visayas. Dili sa aton sa Western Visayas, so maka-experience sa kita kung kaisa sa may mga tinion nga paggalom-galom, mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpanglat pa nag-oobdala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mabasugatan nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan tubtob sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton nga sa 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw naton nagtunod alas 5:59, magabutlakin ni siya alas 5:40 buwas sa aga. Kagaman natin latest for the update ilin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly
1: Cueca. Karadyo man, Rolly, anong natabo nga do gabuyong-buyong lang yung mga tarsoni yung mga bagyo dira sa babaw sang Luzon, no? Do ay sa gahalin, no?
3: Yes, sir. Sakto gina, sir, no? Since nga medyo ample moisture mambi sa babaw naton, sir, kag mainit ang aton nga kadagatan. So, very favorable gitong kaisa, no, ang mga tropical cyclone formation gin naton, no, all around the Philippines as well as the Central Pacific, sir.
1: Okay. So amo na nagapugong sa ilang daw halos stationary sila kay pila nakadlaw, di ba? Ara lang sila dagyapon ining si Saudel nga ini, way pa ni kahaling gyapon ning tarso niyang ini, no?
3: Yes, sir, sakto gina, sir, no. So actually, sir, si Saudel isa man na siya sa one of the reason kung ang habagat naton for the past days nagsaka siya, no. So nag-epekto siya sa Luzon. So wala siya naka totally gid na enhance or nabutong ni bagyong Pilandok, no. So nagtunga sila sang habagat, that's why nga hindi nakakusog ang habagat is aton, sir.
1: Okay, sige, no. Kay tani kon makapaulan-ulan sa disaton ining hazelin sa Indonesia do mapahagan-hagan tani Karajuan Ruli, no.
3: Yes, sir. So one of the factors man, sir, abing makapalimpyo tani sang air particles nato na muni siyang pag-ulan nato, no, but given nga medyo nag-retreat ang habagat naton kag mga moisture naton medyo nag-lessen, so nakadugang gid sila, no, or nakaparipin gid sang mga haze no nga alin sa Indonesia.
1: Ang ano ning ginahambal nila Karajuan Ruli nga daw mga small particles nga upod ni sa haze nga delikado amo na ginapanugyan sa DOH nga magkuan no, magmask kita. Ano naga upod sa hangin ini nang daw mga alipalok na or daw mga abo na abi halin sa nagkalasunog to nga talon sa may Indonesia Karajuan Ruli.
3: Yes, sir. So actually, though kung ano kita, sir, no, kung may masunog na siya, mga Paris fire, no, may very tiny particles na siya, sir, no, mas magamay pa siya sa trend or sa ano sa aton buhok, no. So mga particulate matters na sila nga nag-suspend sa aton nga hangin, no. So muna siyang manutaran naton, sir, nga medyo grayish sa aton nga ano no nga kalangitan, no, so amo na sila ang mga particulate matter and may mga other matter man na, sir, nga mas magamay pag ito, so amo na siyang delikado kay the more nga mas magamay ang matter mas kaya niya magpenetrate sa aton mga lungs, no, so amo na siya nga sa aton nga dili man sa PAGASA and other agencies no nga naga-monitor dai sa nagapanumdum gid sa mi nga magsuksokit kita sa nga mas no agud nga maproteksyon nato nang aton nga kalawasan, sir.
1: Oh, so balikon isa lang ni sa kabilog ining particle nga ini Karajuan Ruli hindi isa makita sang mata.
3: Yes, sir, sakto gina, sir. So the more nga mas grayish siya, the more but silingon nga mas damo sila no ano naton nga. Pero it doesn't mean nga ano sila, sir, nga may damo. May iban man sa abi, sir, nga dalagkuan sila, that's why nga visible sila sa mata. Pero may iban man, sir, nga gagmay sila pero damo sila, visible man sa mata. No? So amo na siya, sir, nga may mga other agencies kita nga nagamonitor sang air quality naton. Amo na siya, good nga mas ma-determine naton kung ano nga mga particles ang ara sa isa ka lugar, sir.
1: So balidok, halimbawa gali siya sang yabok, no, nga hindi mo siya makita pero dumabatsyagan mo lang daw may nagtupa sa ilong nimo, no. Tapos kung mag-ulan, ano ni siya, matunaw siya sang ulan Karajuan Ruli?
3: Usually nagadikit siya, sir, sa tubig na to.
1: Okay.
3: Nagasuspend man sila later on nagaano man sila nagapanaog man sila sa aton nga nga ano nung
1: so kung may igo sila sang ulan bali kay ara sila ga suspend sila sa hangin, may igo sila sang ulan ti mahulog sila matupa sa duta.
3: Yes, sir, doga doga attract da pilit sila sa ulan naton, sir.
1: Okay, sige, no. With that, Karajuan Ruli Cuenca sa PAGASA Iloilo, madamo salamat, mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes, sir, thank you, kag mayong gabi man, sir.
2: RMN News panahon.
1: Hoy gahalini si Pilandok nga inyo. Kag si Saudel, no, si Ubit ni ala niya kasano pa ni nagwa sa ato ni, that is why si Saudel nagbalik siya kay Saudel kay sagwa ni siya sang par mo, so kon sagwa na sang par Philippine Area of Responsibility mga kasama ti hindi na siya pagtawgon sa ngalan nga gin painsang PAGASA tang Ubit, no, mabalik na siya sa international name ti pila kadlaw ni nga si Saudel ara lang permida sa may Itbayat Batanes. Mano ka dama, lagaw-lagaw ka pa da sa mga kautura namon nga ibatan? Ma-sightseeing ka pa da, Saudel? Amo man si Pilandok mga kasama do ay gahalin to sa extreme northern Luzon. Amo ni nga nag pa ulan dito sa Luzon mga kasama, grabe ang mga pagbinaha. Eperte ka damol sang volume sang tubig.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ang burnout gili subong sige gihapon no. Sige istoryahan ta na karon bala mga kasama. Kay ining kuan bala no, agi to bala mga kasama nga nagpatay ito sa kay Bacolinao sa Kalaparan Arevalo no. Tama ari Kalaparan to no. Nag-ako ng tunto niya no. Plano niya gidiagli patyon mga kasama sa Bacolinao no. Why ideas Bacolinao abi ni Bacolinao. Makighilawas lang sa yaning aging ini. Kuan yun siya? Chupiping?
2: RNS Palabra di Honor.
1: Te, kay ginhambalan niya nga sila may 1K ko di ah. Chupiping taka.
2: RNS Palabra di Honor.
1: Te karon, pag-abot sa puno sa doldol, sila para daw exciting, tickle-tickle te ikaw. Kaya daw pakalam-kalaman taka pero para daw exciting irug-irugon ta si kwan sa 50 Shades of Grey na blanga daw may gurugapos-gapusay no tindog ka di sandig kas duldol ang kamot mo ibaklid ko tus babaw kag higtan. Gali lamang ang nahigot niya mga kasama, binuno niya, no? Ining si Bacolinao, pero ay natapat, nagsilinggitan si Bacolinao, nalagyo ng agi, no? Umuto ay matapat si Bacolinao mga kasama. Ti karon ining si Bacolinao gin sa Manila gali ni Kuno Halin, suno sa impormasyon naton, ginkuha ni sang iyang mga pamilya kay ang ilo niya ni nagtaliwan, no? Ginkuha ka gindala diri sa Iloilo. Pero ay pagani sila ka kita ay sa mga himata niya nagbulig sa iyang mga kasama. Sus nagpaalam na.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Tuntog yung agi ng ini niyo. Pero ganito si Talusan, no? Talusan to, si Earl Talusan.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Gindolong, kaginboylugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kakapsulas ng Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone, base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine if they approve. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan yung mga branches sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ilabi na sa Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkaunang nga kape, nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikal bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Sanbay mga kasama, kay check naton dugay-dugay ang aton sininga nagalupad nga mga balita mga kasama.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Grabe ining natabo da sa may Arevalo no. Sus, mga bata pa ni itong agi to mga kasama, 19 anyos lang to no. Sus, grabe ng mga kabataan.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ang ining brownout karon istoryahan ta na kay damo gyapon nga parte sang syudad ang brownout, pero yari anay ang ato nagalupad nga mga balita upod kay Rajman Choilin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.

Yari na nga itong top mo niyo, si Ginadulong, sang Super Fiber. Tinin niyo kolon, pagi sa dado ng pag-inom, sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo. Garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension, vitamin D3 pagkatapos panahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at smart pa ni hapon. Ang Super Fiber na bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginkumpirmaran ni Anay Department of Education o kong DepEd Chief of Staff Michael Poa na wala asang ginhatag ng kwarta ang DepEd sa Armed Forces of the Philippines o kong AFP para sa Youth Leadership Summit o kong YLS. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa buong adlaw, ginpayag ni Poa nga wala asang bisan sa sino nga ginaokon piso nga ginhatag ang DepEd sa AFP para sa Youth Summit. Makadig nga isa ini ka significant o kung importante nga impormasyon bangod ginlakip ang Youth Leadership Summit sang AFP sa mga dokumento nga gingamit sa pagpaatag sang paggastos sang DepEd sang 112.5 million pesos nga confidential fund. Una na nga ginpayag sang duha ka opisyal sang Army nga sanday Colonel Manaros Boransing kag Colonel Magtanggol Panopio nga ang kagulingon nga budget sang AFP gingamit para sa Youth Summit kag indi kwarta halin sa DepEd. Ginako man ni Poa nga wala siya sang personal nga ihibalo kung paano nagastos ang confidential fund. Wala man siya makahibalo kung nga ang agin pangabay ang Army nga maghatag sa mga certification na hanungod sa mga aktibidade. Padayon na ginausisa sa impeachment trial ang paggamit sa 125 million pesos nga confidential fund sa DepEd sa panahon nga kung ginapamunuan ini ni VP Sara Duterte bilang secretary. Ginausisa man ang paggamit sa Office of the Vice President sa 500 million pesos nga confidential fund sa 2022. Sa dugang pagid nga balita, nangin sa tensionado ang debate sa tunga sa mga abogado sa prosecution kag sa depensa sa ika-21 adlaw sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ginatubang sa prosecution panel bilang hostile witness si Attorney Michael Poa nga tagpamaba naman sa depensa para kuhaan ini sang testimonya angot sa nangin papel kag ihibalo sini sa confidential fund sa Department of Education o kon sang DepEd sang pinuno sini si Duterte o kon si Duterte sa among ahensya. Halos wala unta tang objection o kon pagpamalabag ni Attorney Sheila Season sa mga leading question ni Attorney Benjamin Tolosa kay Attorney Poa kag inpayag na unnecessary, argumentative, irrelevant kag vague ang mga ini. Bangod sinigin payag ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero na mabudlay na nga may duha ka mga abogado nga nagapaindis-indis ang kinaalam kag masabudlay pagid kon tatlo sila. Ganiginiyo ni Escudero ang paghangop kag pasensya ng Daytolosa kag Season. Sa trial, ginako ni Poa nga siya ang nagsabat sa Audit Observation Memorandum o kon AOM sa Commission on Audit o kon COA sa February 1, 2024 nga sakop ang liquidation report sa DepEd para sa first kay second quarter sang 2023. Sa piyaksa ni aminado man si Poa nga wala siya sang personal knowledge o kon ihibalo kon paano gingamit o kon gingastos ang natumod nga confidential fund. Sa dugang pagid nga balita, clinically stable na si former Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Manuel Banuan na sa subong nakakonfine sa Philippine National Police o kon PNP General Hospital. Sunod kay Internal Medicine Department Chief, Lieutenant Colonel Benali Bayani, kontrolado na ang blood pressure ni Bunuan apang padayon nga ginahatagan sa maintenance medicine. Bawat siniginalauman nga makatambong na ang former DPWH Secretary sa mga hearing sa kaso nga iya ginakaulamiran. Samta nakadepende naman sa mangin desisyon sa korte kung nagapabilin pa sa ospital ang opisyal o kung sailohon na ini. Kag sa atong panagdaon sa bungagapi, yari ang mga tinaga ni Abraham Lincoln. You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Kaga mo yan mga galupad na balita sa bungagapi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajman, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: la para di honor.
1: Salamat kayo, Drajuan Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Balikan ta na dugay-dugay ang impeachment trial, mga kasama, no? Hambal ni Noel Abaygar, Ilikoto, palihog pasigahaman ang dumanggas. Tanon mo kas kay dalaman na sila sa rotational brownout, no? Parehas diri sa more power, madamo man nga area diri sa syudad ang naga-brownout. Ginabulos-bulos man, amo man na sa Iliko. Dugang pagid nga kulang mangguro yung power, iya sang Iliko. Ang ginabakal nila nga power para ipang-distribute sa mga konsumidor during peak hours, kulang. That is why ma-brownout sila sa ibang area.
0: Palabra di Honor.
1: Gusto, Iliko
0: 1. RNN, Palabra di Honor.
1: Daw mo na mga discarte dira mga kasama. Ambot si Iliko to kag si Iliko 3 kung namo man na. Galinti, damo man mga brownouts mga kasama. Ang Iliko 3 ya doon nag-improve mga kasama, no? Sa liderato ni Attorney James Balsumo. Ito laka lang gawang reklamo sa brownout. Pero amo na kalabanan mga discarte sa mga board of directors, kung mga general managers sa mga electric cooperatives, no? Wala sila nagabakal sang full power mga kasama, no? Hasta sa peak hours bala kay tiang peak hours na iya kun gabi malang na sa adlaw iya hindi man tanto dako gid ang consumption sang kuryente. Ti hindi na sila magbayad kay masiling sila balayra na. Kung kontrataho lang nila na ara lang sa minimum, no? Hindi sila magkontrata sa peak hours, brown out ton lang nila. Husto man sa mga ka-insindi dira sa power industry, husto man akon nga paghangop, no? Parehas na abi ang full capacity sang isa ka franchise area, sang isa ka electric cooperative, 100 megawatts abi, no? During peak hours. Pero tiyang peak hours nga na, kwan lang, mga gabi lang, no? Mga tag tatlo abi ka oras, sa apat ka oras. Pero ang iya yung minimum nga requirement sa most of the day, ara lang niya sa 80 megawatts. So hindi siya magkuha sang 100 megawatts, hindi siya magkontrata sang 100 megawatts. Ang kontratahan niya 80 lang. Ang 20 megawatts nga kulang, i-brown out niya lang, itiyog-tiyog niya lang. May rotational brownout niya lang. Amo na damo gareklamo pirmi brownout. Yang ma brownout gid sira pirmi adtong da mga wala sang essential dira ang mga facilities, no? Wala hospital, wala balay sang mayor, congressman, board member. Di ba?
0: Di Honor.
1: Kay kon halimbawa abi ang isa ka electric cooperative sa isa ka banwa, no? Nabutang sa isa ka banwa, di siyempre ang mayor ara balay niya, di ba? Ang mayor ara dang balay niya. Di brown out on muna da karon, di kaluluoy sa mayor. So ang masakripisyo sinada ang mga pigado, ang mga hoy puloy nga wala poder. Han. Ti ambot yung gina-practice para sa mga electric cooperatives, no? Nga nag-akto bilang isa ka korporasyon, no? Ang mga electric cooperatives ni nag-akto bilang isa ka korporasyon. Pero kung i-check sila sang SEC, Securities and Exchange Commission, siya hindi ah. Cooperative kami anoy. No? Pero kung i-check naman nimo ang pagpadalaga nila, hindi man iya sang cooperative. Why magani sila gahatag sang dividend sa mga konsumidor?
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Oh, tiyan mo na nga, bisan wala iya problema ang NGCP, wala iya problema ang mga power generators, no? Nga nagkala tumba, parehas ni sang Aboites Power. Nagkala tungli. Brown out iya gyapon, no? Kaya ang problema iya ara sa distribution utility. Amo ni sila ang mga Iliko, mga More Power, mga Gimelco, Antico, Capelco, Sinico, na amo na sila, Meralco, na mga distribution utility. ang transmission utility naman iya, amo ning NGCP, siya lang yun na daya isa. Solo lang da siya. Siya nag-transmit, no? Nagadala sang kuryente, halinto sa nag-producer sang power, no? Pakadto sa power distribution utility, no? Ang power generators naman iya, pares ni sang PIDC, PAM Concepcion, solar power, wind energy da sa Guimaras, wind energy to sa Navas, hydropower sa Lawaan Antique, hydropower sa Aklan. Amo naman na sila yung mga power generators, mga kasama. At ikabay pa yung wala sa mga amo ng isyo sa mga electric cooperatives nga ginakulangan nila ang ginasulod nila nga kontrata sa power, tapos mag-bro brown out lang sila para wala sila balayran. Diba? Kay ti, take or pay ni mo. Diba? Take or pay ang kontrata, no? Parehas man sa kontrata naton or sa monthly tabla sa tubig nga may naubos mo man na ukunuay ang minimum da bayaran mo gid. Amo man ako naka-plan ka sa cellphone, naka-plan ka abi 2000 a month, no? Naubos mo man na ukunuay ang load, ang call nga free nga limit sa isa ka bulan, bayaran mo gid na mga kasama. Amo man na sa power kung nagbakal ka sa power generators sang 80 megawatts, maubos mo na kag sindi, bayaran nimo.
0: Palabra di honor.
1: Didiri sa more power subong sa syudad, brownout ang madamo nga area. Bangod kulang gihapon ang kuryente halin sa National Grid Corporation of the Philippines. Kay wala gihapon makabangon ang nagtumpilak nga Terma Visayas Unit 1 and Unit 2 sa Toledo City, Cebu nga nagaproduce sang masobra 300 megawatts of power. Amo na nga wayman sang may madala ang NGCP nga power pakadto diri sa aton. Yan pala sa iban, siya ti may pidsit na di kag PAM Concepcion, no? Nga power generators, nga ang hindi talaga na pag-ubuson. Kaya ang kinanglan mo lang sa syudad, kung hindi ko magsala, dawara sa 120 megawatts. Ang syudad sa Iloilo, ang consumption natin, peak hours, 120 megawatts. Ti ang ginaproduce sa PIDC, mga 300, no? Megawatts. Ti nga, ipadalata pa na sa iban. No. Tigaling ang sitwasyon sinada, ang ginbakal guro na da sang more power, hindi man tanan-tanan dira nagkuhang more power. Gabilin man na ang more power kang mga electric cooperatives. Ilabin ang more power, iya, gabilin man da sang certain percentage sa ila sininga load, kay baklo nila na iya para barato sa geothermal or diinda nga mga renewable energy. So usually, kung 120 megawatts ang power ni more power, or ang ginasupply niya nga kuryente diri sa syudad, hindi na tanan gahalin lang sa isa ka planta, no? Lain-lain ang ginahalinan sina may presente sa landa like Houston eh, sa taga more power ga pamati. Houston akon pag insinde. Kung 120 megawatts, mabakalan na siguro mga 80 megawatts sa PIDC, no? Ang 40 megawatts kuhaon niya na sa Cebu ang 20, ang 10 sa hydropower, ang 5 sa solar power. Do mga amo na mga kasama. Tisubong, ang Molo Feeder 1 nagsiga na alas 3:53 kagiina, no? Pero ang patay pa subong, ang Mobile Feeder 3 halin alas 4:25 kagiina as of 30 minutes ini mga kasama, no? Ati hambal ni Kwan, ni Miss Joy Fantilaga nga spokesperson anay sang More Power kag ni kag subong ni Mayor Raisa Trenya. Husto ang akon pag-insindi. Ako pa. Yeah, basic na mala na experience naton mga kasama sa adlaw-adlaw amo ning gina istorya naton diri oras-oras, no? So daw somehow na balaan ta man ang operation sa mga power, operation sang tubig, balaan ta man na. Mga eroplano, no? Ang yate lang subong, no? Why kita ka hibalo, may 1.3 billion nga yate diri, no? Ang balaan ta lang ya yate. Ang mga yate, yape, waita ka, balona, yate yang aton.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Sorry, Balo Feeder 1, halin alas 5, kagaina, patay. Mega World Feeder 6, halin alas, halos alas 6, wala, patay man. Molo Feeder 2, 6:02, patay na. Lapas Feeder 5, 7:01, patay. Diversion Feeder 3, 7:01, patay man. Mobile Feeder 4, patay, halin kagaina, alas 7:01, mga kasama. Oh. Kay man, hambal sa NGCP, ang power, no, astapa, alas 10 karon. No, hasta alas 10 karon, naka-yellow alert ang NGCP kay kulang ang power. Ang red alert hasta alas 9 subong gabi. Ang available capacity subong sa NGCP 2205 megawatts, ang peak demand 2501. Could you imagine that? So may ginakinahanglan ikaw nga mga 246, tama, no? Or 244, no? 501 minus 205,

0: Ikaw na, Ileko, brown out kamanda. Asta nga maglabot sa mga 300 megawatts ang masave, no? Kay mapalya mga kasama kung hindi mag-brown out.
1: RML, palabra di honor.
0: Sa gihapon, ang aton observasyon, mga kasama, no? Sa Dungon, Biharo, 3 to 7pm ang brownout, no? Apat ka oras, alas 7, subong agabi, nagsiga. Hambal ni Secretary Sharon Garin, hasta end of August na lang ang daily brownout, no? Kaya mo to gani, ang projection nila, pangako man ni Sabin Aboitis, na pirmi katabid-tabid sa mga foreign trips ni BBM. Sila tagiyan sa Aboitis power mo, Aboitis water, no? Ang Aboitis power daw, sila man natag-iya sa mga may light-light na power distribution, di ba? Ang Davao Light, no? Ang Bohol Light daw, nakuha na ni Rason, no? Cotabato Light, na, mga muna, yan na ni Kwana, kay Aboitis na. Tapos may coal-fired power plant man sila dito sa Davao City, no? Ti, ang hambal nila, sila niya August 22, makayo na namo ni ang Terma Visayas Incorporated sa Toledo City, Cebu. Nga bago lang na! No, bago lang! Na humana mga kasama. Dira sa southern parts ng Toledo City, Cebu. Bago lang na da. Duha na kay unit nga nag-produce ang maximum of 340 megawatts. No? Kaya ang isa kay unit, 170 megawatts ang capacity niya. Ti, duha ka planta na. 340 megawatts eh, di ba? Siling nila, August 22, makaio na, mabalik na sila. Matapos ang pila ka sinimana nga patay. Te, why karon nagbalik? Te, oh, si Chimbre na tao. 2 weeks after the promised mga kasama nga resumption or restoration or resumption to operations ng Terma Visayas Incorporated or TVI sa Aboitis Power, wala gihapon. Oo. Kaya mo na nga, sige, ang aton reputational burnout. Te, ang question ta diri, ano ginahimo sa Department of Energy? Ano ginaobra ni Secretary Sharon Garin? No? Nga kasi manwa ta. No? Ding kaga istarya Secretary sa Manila. Apektado din mga kasi manwa mo dahi. No? Hindi lang diri sa Western Visayas, Bilog nga Visayas. No? Apektado diri. Pati ang mga pamilya to sa imo bayaw sa Leyte, no? Pamilya ni Congresswoman Sharon Garin. Ah, Congresswoman Sharon Garin. Congresswoman Janet Garin. Pati mga dira sa Bohol, mga politiko na, parinti Manila na. Di Bilog nga Visayas ni apektado. Wala, gid sang tingog diri ang energy secretary na to, ano mahimo niya di. Pwede niya na i-medocall si Sabin Aboitis. Sinuntag iyan isang Cebu Energy Development Corporation, CEDC ni. No? Iyan isang DOE. Pwede niya na yung mapangdukol ang matag-iya sa madlag ko ang mga power plants nga mga big time, kag mga bilyonaryo sa Pilipinas. Makasarang ang aton nga gobyerno sini, ang aton Department of Energy nga magsaway sini. Di kayo wala sa may ginahimo paring jertak, hindi sila kasarang.
1: Palabra di honor.
0: So mo na nga brown out kita gihapon mga kasama, padayon kita nga naga-share, nagabulos-bulos, no? Sang brown out. Kagabi tupi dire, no? Sa studio, kagabi lawig ang brown out dire. No, ti subong kamo naman da.
1: Palabra di honor.
0: Kamo naman da dilap sang brown out.
1: Palabra di honor.
0: Ay kulang ang power. Bangod, patay ang mga planta! Yan buti nga ito yung mga solar power ni Dara sa Negros, pero tika namo sa mga solar power na itong dira, no? Sa Cadiz, sa Sagay, sa Cadiz, sa Sagay, sa may San Carlos, no? Hindi nagkarad ito ng power na itong da. May mga teknolohiya naman subo nga pwede mo matago sa battery, ma-store sa battery ang power nga ma-harvest nimo halin sa solar power up to 80 megawatts. May mga battery na subong that can save tens of megawatts nga power. Di syempre samtang ga init na, taguon mo sa power bank eh. And then pag-abi na, dira nimo ihaboy or standby nimo, di parehas ni kun wala.

0: ni ang TBI ni nga duha. Di, taniya mo ni ang... Ay, sus.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tusik lang tala, why di magdinis kasi? Do, parehas man sa baha, bla? Kada tuig na lang halagi na inistoryahan ang baha. Hala, flood control project! Hala, slow protection project!
1: Palabra di Honor.
0: Pero ay gid mabuhina ng epekto sa baha, no? Pero ang pangabuhi sa mga politiko ni, ay sus.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Puwerte ka mga manggrano ng mga tunto nila. Pwera lang, no? Sa mga matarong-tarong.
1: Yung deposit naman in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Yari ano, resulta sa ISDL sa probinsya sa Iloilo, upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sa Iloilo, yari na nga tadpiring resulta sa ISDL sa buong gabi. September 2, 2026. Second draw kita alas 8 sa gabi. First winning number, numero 33. Number 33. Second winning number, numero 56. Number 36. Kaya nga tansiling ay katatlong numero sa subong gabi magkakompleto. Tansiling official winning number.
3: Number 31. Numero
2: 35. Numero 31.
3: Sa bumata ating September 2, 2026, second draw, draw number 1,558 are numbers 33, 36, 31. Siliwas numero
2: 33, 36, 31. Abaling atin sining kompleto ng resulta sa ngayon sa buong gabi. Ang atin sining Brody Med, Sir Glenn Epolea, ang Operation Specialist Mary Denise Normal, at ang sininga SL Presentative Mr. Aldrin David, Judge Sir Personato, Mr. Ryan Melgar, kaupod ang iasining mga members, Julia Tabanyo, Abin Almirante, Kagma Belge Meroy. Salamat, congratulations at ang sininga mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kung sa mga wala pa, padayon na kita sa pagdaya para makabulig kita sa Gyapon sa Kawang Gawa. Direkta diri sa STL Draw Code sa PCSO, kung sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyoman Mon, Iales Kaparian, Takarimen.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat, Jed. Radyoman Mon, Kapalihan. Resulta sa ISDL sa probinsya sang Iloilo, 33, 36, kag 31. 33, 36, and 31. 33, 36, kag 31. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya. Nagakanto sa Kawang Gawa.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ambal ni Celso Sangko, silinga Radyoman Henry Tamiyawaman, kami di rin, Engineer Richard Mahadukon, ari kami sa Dinagat Island. Salamat, Gidno. Gano'n kamuda sa Dinagat, ka? Sara kamuda sa kay Kwan? Kay Iklio? Nami naman Dinagat Subong, no? Nag-improve naman mga kasama, no? Pero mga Iklio, ay na, tumpilak sila. Ang congresswoman subong to, nagbalik si Kaka Bagao, no? Isa ka human rights lawyer. Pero member gan isang prosecution team, mga kasama, no? O, tinami man yung Dinagat Island, galing ba? O, very isolated mga probinsya, oo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gendo lang naman, kayo boy, Lugan, iligabahin. Parinek, Piñasales, mayanayad nga gabi. Ang doon sa distrito sang Lapas. Nicanor, Nick, Mr. CEO Piñasales, no? Sa Nick's Chicken and Salad Seafood Restaurant. Ngalugay-lugay, mabukas na ang sanga dira sa Pututan.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindulong agin po ilugan, hindi ka bahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagkabago ang pinaka-epektibo pang nga produkto para sa irregular o kung normal nga pagpagwa sa atong higko, ginhimo gikan sa nagkilinlaing kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-laing nga klase sa mga berries sa gutagan sa nagakigo pag-amlig ang atong achan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posip liga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers, pila sa atong achan, kag colon. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Subong man, Nance Liniment Oil. Pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang hapla serbal, Nance Liniment Oil. Mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang banyo sa mga nag-uubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga dagadugo, nga pila sa inipatugunon, pontaton, patuloy lang, sang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Pagkabaliktad, dugangan tayo mga kasama parte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bakbaka na isang defense kag prosecution kagaina. Mga lagting ang mga abogado. Luda mo nag-comment ng mga listener naton si Attorney Sheila Season. Kung himutaran mo, do ka ang gid ko nun ni Cas Margie Cubillas. Do si Cas Margie Cubillas ko nun si Attorney Sheila Season. Ato niya tingog hiligay nun, kag report halin sa Capitol mga kasama. Yun pang butang na da sa yung no? Metal detectors. Bakod man may nakalusot kag nagligad tong mga yukbulig sa PSWDO, may dala nga M203. Ay, suso. 3 minuto sa kaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nance Herbal Capsule, papaskogon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian.
6: Nance Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Cold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
10: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Kapti Uli sang batwa sang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
14: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Mighty C, Alkaline na Vitamin C.
16: Ako si Rosita, Miss Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Get ready!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: TX500. Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako ni UTI. Kasakit gid sa ako niya. Bayuwa.
2: Sa kapila ka mag-inom.
1: Sa
2: DTX 500.
1: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
1: Uy na. Halin sa nagay kami sa TX 500. Bayin ko ginibatya.
0: TX500. Mahigko bala ang imo dugo? TTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo! Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy! TTX 500! Masalikan! TTX 500! D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, ipor problema ko gid ang akon irregular nga reglas. Ah, galagot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
6: Ako si Roy, tangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samson Plus Gold loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Samson Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samson Plus Gold. Samson Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Samson Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Samson Plus Gold. Anakal sa mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline. Vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahangina. Ang damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang na dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
17: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Oras na ta, 8:10.
19: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
21: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
22: Remind Herbal Capsule.
21: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
22: Remind Herbal Capsule.
21: Also available.
22: Remind Choco Mix.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Magkano kilo ng karne?
22: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama!
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
26: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagtatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
0: Tusiran forte.
10: Unilab quality yan.
27: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it.
29: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kargado!
30: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
31: Kargado.
0: MaxFit, kargado.
10: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
32: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Sampun Plus Gold.
33: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sampun Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
34: Ugal is yarin, at kanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basin tiyo ko, tumarko sang, Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
35: Giniling, sibuyas, bawang, toyo, sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
36: Mami, itigil ang drama.
37: Angeline,
36: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Undertime, 14 minutos sa kaligat sa takna, alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Taga-Antique din, naga-muno man, no? Brownout man sila dito, no? Sa Antique, halin pa kagay na alas 5:30 sang hapon, no? Ang taga Villa Hermosa kuno gabi-gabi man nagapamati sa RMN, no? Solid gid nga RMN. No? Hambal ni Celso Sanco. Good evening gid Ernesto Liabore. Good evening man, no? Dira sa mga Liabore ni, di ba? Do sa dinga ni kamo taga Victoria or sa Silay, no? Grabe damo taga Negros no gapamati sa to, no? Dira sa Negros sa Occidental. Sige, balikan tayo ni Coronel Banaton yung mga estudyante man ang gin-request during manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines, Subong Adlao, para mapabiling ko ng integridad sa power system. Alauna, tobtobalas 10, mga kasama sang gabi. Alauna sa hapon, tobtobalas 10 sang gabi. Ang VECO, anong BICO? Visayas Electric Cooperative, MECO, CBICO, Cebu, Guro ini ang CBICO 1, 2, kag 3, NIPSE, Negros Power ni, amuning siniko anay, NOSICO, Northern Negros, NORICO, Northern Negros ni, mga kasama, NORICO 1 and NORICO 2, NONICO, More Power, Akilco, Antico, Capilco, Ilico 1, Tukag 3, Gimelco, BLCI, Kagbuhico 1, no? Alas 5 hasta alas 9, subong agabi, Lieco 2, Solico, Dorilco, Lieco 3, Lieco 4, Lieco 5, Isamelco, Bilico, Norsamelco, Samelco 1, Tukag, Buhico 2, mga kasama. Amo ni mapatuman, sang rotational brownout bangod nga limitado lamang ang generation, kag generation power sa mga planta dere sa Visayas, kag ang gina-import naman nga power, halin dito sa Mindanao grid limitado lamang mga kasama, gani kulang grid, no? Sang around malapit 300 megawatts, hinali malabot naton ang peak demand, no? Dere sa Visayas amo na brownout, no? Apektado kita tanan dere sa Visayas. Kita lang si Visayas, no? Although sa Mindanao to may ara man sila sa mga yellow alert na to.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Kaya gid sa may mahimo ang aton sininga gobyerno. Adto to si Marcos si Esba.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Ay, oo. Gendolong kagin boy lugar ni digabahin sa atong palatunturan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay balo balag kamo mga kasama no or Dr. Pinoy Squalene Capsule kay balo balag kamo ang tuman nga pagpainit ang makatugas sang skin diseases kag skin cancer kung na expose ka sa mataas sini nga level sang UV radiation ikaw makabatyag sa gilatawag sini nga putokeratitis. Ang putokeratitis mga kasama or keratitis amo ang nagahubag nga kornea sa mata kag makabatyag ka sang paghapdo sini kag pagluha-luha. Agud malikawan ini maggamit sang sunglasses nga may UV protection o kon indi gani kalo para maproteksyonan ang mata mo kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene nga mayara sang vitamin A. Importante ang vitamin A bangod nga ini ang nagaproteher sa aton mata kag ang ini nagaproteher man orang vitamin A nga ara sa Dr. Pinoy Squalene capsule makapanugbo sa risgo nga makaangkon kita sang mga muscular degeneration kag katarata. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga nagabulig sa pagkaklaro sang pananawan. Isa pang Dr. Pinoy Squalene capsule ang mayara sang vitamin E nga makaabsorb sang UV light para malikawan ang pagguba sang aton siningap panit. Mabakal sa CLG Pharmacy, EBC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner kag Marx Pharmacy Lapas kag Singo Pharmacy. Subong man, kubuta, kagapa isang maunguma para sa Masarag Agrikultura Raffle Promo. Pagpasalamat kag dedikasyon or pagpasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma sa aton nga mga farmers. Bisan, sino ang magbakal sa kubuta equipment o kung genuine spare parts in every 3,000 pesos worth of purchase may raffle ticket. Halin sa Iloilo, New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantangaro, Iloilo City. Sonhan lamang sang Ceres Terminal Marketing. mga kasama. Deadline sa paghulog sa raffle ticket amo ang December 5, 2026, 2 PM. Kaya ang draw pati kayunon sa 3 PM sa muman nga petsa sa Ina Farmers Learning Site, Barutak Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nagahulat, may traktora, may rice transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo nyo, Agri-Kubuta na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Standby kay Radyo Man Regan Arlos, yari anay ang aton yating og hiligay nun, upod kay Radyo Man Fia May Otero.
3: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
4: Ining binalaybay, ginatiguluhan, maghalong sa tigululan. Madamo ang mga paandam sa tionsang tigululan kay mga balatian, nagaduging mga kabiyanan. Mga karadyuman, sa halos adlaw-adlaw nga sigisigi ang pag-ulan, hindi gid malikawan nga kita ang magbalatian. Halimbawa, mga bata ang nagakadto sa bulutuan, sa masami nagasulay kun gulpe ang pag-ulan. Tungod sini ang trangkaso hindi nila malikawan, kag sila magapalya sa ila pagtulunan. Mga nanay sang puloy-an, halungan ang kabataan. Siguruhon nga sila may raincoat o kun payong man. Agud nga bisan gulpi mag-ulan, nga ato sila sa bulutuan. Masaligan sila nga hindi mabasa sang ulan nga nagadala balatian. Mga mangunguma, labi nga dapat maghalong. Ang mga tiil nga may pilas kinahanglan mabulong. Kay makatalagam kun sa danaw kamo maglusong. Basi kun maleptospirosis nga kamatayon ang padulungan. May katalagman pa nga balatian dala sang tigululan. Dengue fever nga ginakahadlukan gid sang tanan. Wala na ini sang ginapili kung ini magsalakay. Bata kag tigulang kung hindi maghalong piho nga mapatay. Madamo pa nga balatian ang dala sang tigululan. Gani kita tanan, dapat gid nga magandam. Hindi kita magsalig lang sa aton panguluhan mga karatsyaman. Kita tanan, may katungdanan sa paghalong kun tigululan. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sa Barangay Igukulo, Gimbal, Iloilo, tagubay sa sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011, gawad pambansang alagad ni Balagtas. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Nagaantos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo hindi na normal? Abyan, hindi mo ini dapat pagibaliwala kag pabayan kay base may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kay tuman gid ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsible as angiogenesis sa pagpugong sa pag-obra sang bag-o nga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para ini magadako. Kung wala ang blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuan ang healthy cells kag i-maintainara ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy, yung gid lamang magkuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy, ang pangontra mo sa tumor. Mabakal sa Kalinaw Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy kag K&S Pharmacy. Sa dugang ay hibala mag-contact sa numero 0948-587-6329.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Salamat, Gid. Radyo Man Fia, may Otero. Sa ato niya, tingog, hiligay nun.
2: Yung deposit naman in the bank, utod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
1: Ambal ni Bonbon de la Cruz Fria, sila yung siliko 3, adlaw-adlaw, brownout man. Dere sa Sara, kagina tatlo ka oras ang brownout, Radyo Man Henry. Kita mo lang. Pero ang ining tatlo ka oras din nga brownout, daw maamo ini sa ginapangayo, nga manual load dropping sa NGCP. No? Kayambot gani siling ta mga kasama ang power producer, power generators no naga ubra bala kuryente nga mga planta, coal-fired power planting sa kwan mo Toledo, Cebu, nga ang away gihapon ini mo obligar sa gobyerno ta sa Department of Energy naton, no? Iya nga ma kwan mga kasama, no? Nga mapabalik ang iya sininga power.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Di ang makasabat sina si Secretary Sharon Garin, no? Why kita ka bati? Why magani na nag-contact diri? Nag-initiate man kita ng interview taga Department of Energy kung sino mga tarpulano da? Yung mga overhead man ang mga utok nila.
2: Palabra di Honor.
1: Overhead utok. Kasan ba isra juman na Reganalo, sige kan sa may Iloilo Provincial Capital, kayo may nakalusot da nagligad sa security sang Capitol mga kasama o. No? May lalaki nga mga ayo lang bulig, may dala nga M203 improvise. Jesus, yung deposit niya. Rajuman, Regan Arlo.
2: DYRI, Rajuman, report.
5: Nahugot na subong sang pamunuan sang Iloilo Provincial Government ang ila sininga security labinagid sa mga nagasulod dira pati na ang tanan ng mga empleyado Rajuman Henry bangod man sa sininga natabo nga mga insidente nga kun sa diin kinahanglan na nila nga magpanghugot para man sa kaayuhan kag sa seguridad sang mga nagatransact dira sa sulod sang kapitulyo. Suro sa kay Mr. Aaron Raimondo ang hepe sang ang head sang safety and security sang Iloilo Provincial Capital nag-provide na subong sang tatlo tanan ka mga metal detector scanner Rajuman Henry. Ining metal detector plus scanner gingamit ini sang simpo sang COVID-19. Iablang daw masulot ka lang daw sa airport.
1: Ay, ng full body
5: size. May thermal siya ba? No? May thermal scanner siya.
1: Gani na daw, daw isa siya kapirtahan ka na ko.
5: Oo, kapirtahan siya ka na ko. Ipa, ilihog ko gani, panlook tira, Rajuman Tupi. May...
1: Ati daw pareha sa mga gamit, mall eh, no?
5: Sa mga mall, oo. Yes. Gindamit isa sang COVID-19. Ti after sang COVID-19, why na nasa nag-function Rajuman Henry, ang ibang sinada doon nagkalaguba pero ginpa-repair magluwas sa tawag sini sa body temperature nga ma-detect niya sa imo if may hilat ka ma-detect niya kung may ara ikaw sang metal sa imo sining lawas automatic ma-alarm siya amuna subong ang gin-install sa may tatlo tanan ka mga entrances sang Iloilo Provincial Capitol. Ang isa ang diri sa may atubang mismo sa main building anagatubang bala sa may Don Baptista Academy diri sa may Bonifacio
1: sa then ang isa dito sa main entrance kid
5: sa main entrance sa may museo.
1: Uh-huh.
5: Ang isa diri sa may Kasarial kagang isa ang diring entrance bala kun diri ka magparking sa may Muliloni
1: sa likod
5: ang
1: sa likod
5: o sa suba. Diri na digin butang ang tatlo sini ka mga scanners para man nga
1: mapasiguro no, ginagiyan sang mga nagakaladto sa Capitol.
5: Oo, damo da sa nagakaladto kasi international ang tao, taga probinsya. Ikaduwa, nag timing man ini kay sang nagligad sini nga bulan, ako ani personally Rajuman Henry, why man ini mapabalo kag tigun tagu-tago man sang taga Kapitulyo. Nga may ara gali isang nadakpan nga lalaki actually hindi man dakupit kundi part na daw gin-surrender niya man ang ining pusil kay ining tawo nga ini Rajuman Henry nagkadto siya sa Iloilo Provincial Capital kay ma-process siya sa financial assistance sa iya sining pamilya pero nakamuno siya sa taga PSWDO nga may ara sa kunosang pusil. Pero ang pusil wala man tulod sa premises ng Capitol kundi ginahatag yung bag niya sa upod niya nga to sa gwa. Kaga sang ulihi na ginkuha sang mga personnel sang Iloilo Provincial Government kag dito na tukiban nila nga isa ini ka improvised nga daw M203 grenade launcher nibla. Lima kabilog ang bala niya.
1: Inang pero bala do, niya daw sardinas ka dako?
5: Daw sardinas.
1: Bosos ah.
5: So, munang bala niya.
1: Grabe.
5: Improvise sa Rajuman Henry. Amuningin turnover sang Kapitolyo sa Iloilo City Police Office. And sa pagpangusisa nila, ang ining lalaki nga ni do medyo may arasa sa mental problem bala. So gin refer ini siya sa I think sa mental hospital diri sa Pututan. Do may part sa iyang siya man gani kuno naghambal nga sila niya i-surrender niya ang pusil nga ina kay base ko may maobra sa bala nga inimayong Rajuman Henry. Ti amo na nga nag
1: Mayo pa mayo lang kayo ay panagkuano ay panagdevelop ang bagangan sa ulo niya.
5: Amo na.
1: Sus, kung hinali bumuto na to ay sus delikado kayo.
5: Delikado kay ti may pusil ta. Amo na subong nga kung magsulod ka sa Iloilo Provincial Government maybe next week or sa masunod nga mga semana ang himuon dira one entrance na lang. One entrance kag pero may three exit meaning isa lang ang entrance mo pero damo ka sang agyan sa imo sining exit kay pasiguro nga ang tanan nga nagasulod dira maskan kay ma-check maayo sang guardiya si Mr. Aaron Raimondo ang head sang security sa ato sa Rigamento interview.
6: Yes, Musa Idol, good afternoon. Actually, ang sitwasyon kay isang nagbiligan talaga din away ka man sinakala mo na tanasabuso ng schools. May pilahan to ba? May tiniruay. So, lain man ang level nila. Pero kami sa security, daw gin-alert mo mo ng Dress Capital. Especially yung mga advice mo ng panamo sa security na dapat i-alert ko natin ang security, i-strict mo natin ang security. That's why nga ang kami nagplano kami nga i-reinstall naman ni Juan atong scanner bala nga ginagamit during sa pandemic nga maka-monitor bala sa body temperature. Pero ang ilang scanner may araw man na capability to detect sa mga metal object ng timbra. That's why nga request ko sa PHO nga ipakayos siya gagamito naman para yung na kami magwanda sa mga metal detector. So ang tanan niya masulod sa Capitol, it was through that scanner para nga mamahala to ng grant. So amoy na siya ang plano naman. Galing kayo nag-take time to siya kay Gita kayo pa.
7: Okay.
6: Then after siya na, nasa buwas ang buwan pangid siyang August 13, hapon siya wala. Ngayon siya na sa kitata sa Agapayo, Bulig, sa may buwan, sa may Capitol, and may site case mo lang, surgical case na Agapayo sa Bulig, na Agapayo assistance na ipabuligan sa pagkabulong. That's why nga gin-refer to siya sa buwan, gin-refer to siya sa may PSWJO kag na dito na determine nga medyo hindi mayo ang iya kami sa ron.
7: Okay.
6: Pero dito ya ginambal na ginsugin sa parang taga PSWJO na dyan perigo sa iya na may dalas yung armas dalas yung nga armas nga why man niya kapag why man niya kapag ano armas inindos ng taga PSWJO ang information sa amon security. So ang among ginimo, ginalingin tayo among ginokate ko din niya. So kaya ang iyan na bag na dinin sa guwa ng Capitol, huwag yan ang madala.
7: Okay.
6: So dito sa mga dito yung kasunog itong iyan na arma. Na improvise, ang improvise siya. So ginbalita namon. Then kung nakita namon to siya, ganitin na mo kaya aragalin sa ginaragalin sa kwan, aragalin sa kustodi sa iyan na bali ito, kaya o yan pala. Nautod sa iyan na live-in partner. So dito namon na nakita kaming inspect siya, nakita namon nga improvise siya. Daw kan explosive bala. Siguro umayin ka man na sa M79 lang, bala is na.
7: Daw M203.
6: O, M203 siya, pero may kwan siya, may tinigiring kwan sa plan na may pistol type pa sa plan, ibutang mo na, kalipad. Inipit mo, mga lupad siya pala. May aras na.
7: Okay.
6: So, sa August 13 na, pero before nga daan sa August 13, sa August 12 na nga daan, araming nasa daan ng kanto. Especially sa hapon, mas na August 12 na nadetermine man to. Galing din yung doctor kana po kami sa Sekopan. Kumutan mo lang ang hospital, a psychological ko na sa Sekopan mo na.
7: Mental?
6: Galing kayo gin-release ni mental o gin-release nila sa 12. So, ayun nagbalik sa 13. So, galaya na. So, aming bukas na ito, ang gawa, face na ito, surrender. So, may surrender, yeah.
8: Pero,
6: may surrender, yeah.
5: Ang ginawa, yeah. Aaron Raimondo, ang HFS, ang security sa nga Iloilo Provincial Capitol, Rajuman Henry. So, mula ni, pahilan ni
1: so, kay... So, mula lang ito ang sitwasyon? Di daw isolated mula ito, Rajuman Regano?
5: No, isolated. Isolated.
1: Oh, kasi pero kay... may iba niya sitwasyon nga hindi lang masugid sa aton? Why man?
5: May, hindi lang ta sure, no? Parts ang security nila.
1: Kasi mapa-autograph pero... lang ito yung tao si Muto.
5: Pero, ti, ang importante... nga kada muda mo ginabi Rajuman Henry sang gatransaksyon sa Capitol. May schedule na da sa financial assistance per district na da ang skedulanay ti ginatos ang tawo sa Kapitolyo. Aga pa na da puno na da ang sa Maylabi hasta ginada mahapon do ang tawo na do way galin ti kun may mga dalay ada karon kag hindi mo masigurado base kun may lingin ulo man mayon iyang sure kita nga ang tanan nga nagasulod sa sulod sa Iloilo Provincial Capitol wala sang hinganiban Rajuman Henry. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capitol, Rajuman Regan Arlos tatakarme
2: RNN Palabra di Honor.
1: Salamat gid kay Rajuman Regan Arlos.
2: Palabra di Honor.
1: Sa saraga kuno dao kada gabi brown out man, no? Ano ang saraga? Ilikoto na, no? Ay, suso. Isandi lang brown out, no? Kay kulang gani ang power, no? Tidin naton niya Department of Energy, no? Secretary Sharon Garin. Manila media lang kilala mo pirmiday.
2: Palabra di Honor.
1: Tidiin, no? Bisan statement lang. Anong ginhimo ninyo? Anong ginobra ninyo? Anong ginhimo sa Department of Energy para ma-call ang atensyon sa mga power generators ngini? Nga ang dublig yun ang inyong mga planta. Ano nagkalatabo sina? Ano kamo? Nagasurunggod? Kaya ang systems loss, kwaon? Hindi na pagbayaran sa gobyerno? Hindi na pag-i-charge pumuloyo? No? Ang pagka-inutil nyo, ang pagka-inefficient ninyo, wala na sang may masalo. Kidulong kagin po ilugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan nyo mga drivers, gagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. May isla na inis ang pag-agresibo. Kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula lang kada adlaw. Solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntunod ng mga lalaki. Nag-aamlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo yan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tonggatali, maka, gagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Pag balik na mga kasama, no? Ang City Council inclined to adopt the opinion of DILG Central Office about sa role sang Vice Mayor or the local Vice or the Vice Chief Executive, no? Nga, under the local government code, ang papel sang Vice Mayor maano? No? Mga eskema, ano ganyang Vice Mayor?
2: Palabra di Honor.
1: Sa Cebu, ginadopta na nila sa ila sininga rules mga kasama sa Cebu City. No? Di, diri sa syudad sang Iloilo, do amo man ang ginaplano. Ang Palawan, amo man itong ginobra. No? Kay recent kayo ni, bago lang ning opinion sang DILG mga kasama. No? Daw sinilang ning tuig. No? Ang abi check naton din na to man, no? ang opinion sa DILG mga kasama. Last year lang gali, no? 2025 lang gini, no? Do party sa controversial nila ning Vice Mayor. Okay, di ba sa Pare Cagayan daw ginambos tong ila mayor, di ba, no? Sa may kwan. Ila mayor or vice mayor. Basta daw ginambos dito somewhere sa may Nueva Vizcaya. Patay to, di ba?
2: Arhemen, palabra di honor.
1: Yan ang ayos ang clarification diri. Ining si Mr. Dominador Guillermo nga gina-check ko mga kasama daw vice mayor niya or mayor ana isang Apare Cagayan or vice mayor, no? Pero subong ti, hindi na siya vice mayor. Kung ano gina ang papel sang vice mayor. I-insight pa rin nga jurisprudence ang Supreme Court ruling sa Kadjao versus Javier nga case, no? Dira sa Antique. Standby, kay may report dira si Rajman Joel Franco pagbalik ta mga kasama. 39 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 ng gabi.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow.
12: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 e namigit ini sa aron nga lawas.
9: GTX 500.
14: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
20: Charm, fab, con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lo, sa bangon ng charm.
21: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
23: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Narilito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ng kispok na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nagawa. Sarto ko to sa ilaw balay sa bata ko, takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagkatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang pangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Milk, Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBPK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin.
15: Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Ilong Ranger?
19: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippines Under Time, 48 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
23: RMN, Palabra de Honor.
22: Sa batad ko na to, brown out man ako, nag-PM ang manghod ni Cas Nicolay. Huwag yun isang lugar sa Iloilo, subong away ko brown out or sa Visayas. De ano ni Department of Energy, asa lang kamuya sa monitoring das presyo sang gasolina. Ang ato niya nga kuryente, ano ni, hindi in-under sa inyo ni. Kinanglan ta pa maghimo sang Department of Kuryente.
23: Palabra di honor.
22: Ay, karon i-refer ko kamo to sa dako nga sakayan pandagat sa mulye nga ginatawag yate.
23: Palabra di honor.
22: Sa Thailand ko na iawa ito brownout hambal ni Cas Nicolay Somes. Ang Thai government dito kag Energy Regulatory Commission or ERC nila nag-aprobar sa revised electricity tariff structure nga mag-epekto na sa September 2026 billing cycle. Ang average rate reduction, no? Konsidiin kalakip diri ang pila ka mga charges manubo ini from 3.95 baht to 3.86 baht per unit, no? Mga 7 pesos lang ya, barato lang kayong kuryente dito, bastante may solar, may wind, may hydro, damo sang dam dito sa Thailand.
23: RMN, Palabra di Honor.
22: Kay dire sa aton, why gid sa may nagpatindog sang dam? Ang ginapatindog lang a dam para sa irrigation. Inang tingi-tingi pa diversion dam lang, wala impounding dam, no? Parehas ni tani sa aton nga Halawor, pero inang Halawor wala mana sang component subong sang hydropower, no? Kung may hydropower man, kung may mag-investment da, maximum niya makuha daw ay gani 10 megawatts ti anhon mo naman ipangalimog.
23: Palabra di Honor.
22: Ang 10 megawatts ngayon na, lima la na ka wind turbine.
23: Palabra di Honor.
22: Di bla? Kay way man ta mga dlagko, hindi nga suba, no? Pero kung mag-impound ka gina, tudod ako, masulbar mo ang flooding downstream, no? Makahatag ka irrigasyon, no? Tourist attraction, kaga mo na, may power pa ikaw. Ang Panay River taniyo, bastante ginaabutangan sang hydropower da o. Ay grabe binaha sa Kapis da, no? Tiyempot.
23: RMN, Palabra di Honor.
22: Namo tani ini kay budget season subong, No, tani ang aton sini nga gobyerno, ang Department of Agriculture, ang Department ang National Irrigation Administration ta. Dapat ginapos na da sa mga congressman. Oh, hindi kamo karakit sa flood control project, dire kamo rakit sa dam naman ho. Galing delikado murusdak. Hindi kamo ka labo dako, no? Dire kamo tani oh, ga-allocate sang pondo. No, ang mga ginkuha diri sa Department of Public Works and Highways, isailo sa Department of Agriculture, sa National Irrigation Administration para sa construction sa madamo sini nga mga dam for irrigation, potable water, kag hydropower.
23: RMN, Palabra di Honor.
22: Ay, sus, kada gabi na lang brown out hambal ni Richie kasaboy na makalalag. Dera sa Dumanga.
23: Palabra di Honor.
22: Standby, Rajman Joel Franco, gindolong kaginboy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan sa non-serval capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke, kagbalatian mga kasama, adlaw-adlaw, mag-inom sa non-serval capsule. Kag subong man, magpangapi sa non-scorn coffee, kag ginapawakon sining aton yung immune system, ginatinloan niyang lawas, ang mga toxin sa mahigo, ginapagwa niya, ginapaname ang migraine, kag sakit sa ulo, makuha mga kasama. Gani, mag-inom sa non-serval capsule, kag non-scorn coffee everyday, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika.
23: RMN Palabra di Honor.
22: Nakasarbay si Rajman Joel Franco, no? Do decidido karon ang City Council mga kasamang adoptaron sa ila sining rules ang DILG opinion sa nagligad nga tuig nga limitado

0: resolusyon ni Councilor Romel Duron na nagagusto ng adoptaron ang DILG opinion na number 95 series of 2025. Ang legal opinion, Rajuman Henry, nagasabat sa parlamentaryo noon kung pala ang Vice Mayor may poder na magpanaog sa floor ka mag-deliberate kag magpasar sang iya sini kaugalingon nga okon mag-push, no, okon mag-author sang iya kaugalingon ganyan sa okon resolusyon. Base din sa ginapermahan nga opinion, nga permado ni USEC Attorney Romeo Benitez, USEC for External Legal and Legislative Affairs. No, confined lang ang power sang vice mayor, governor, no, vice governor, no, sa pag preside sa session kag pag break ko ni ara sang tie because sa iyo sining opinion nati hindi ka nga isang ano, hindi ka nga isang members of the council sa mga konsehal o sa mga board of board members na may gina-represent sila Rajuman Henry na constituency, no? While ang vice mayor at lives, no? On kumbaga kabilugan ng iya gina-represent. So therefore, dapat ko no, mag-exercise siya sang ano, impartiality, no? Mang-epitome siya of impartiality Rajuman Henry. So sunod sa kay Councilor Verduron, din-push niya ni matapos nga na nabasahan niya ang ining mando sang DLG. So siya wala kuno isang politika para sa iya, ang musulong niya nga matagaan kag ma-execute no kung ano ang matuod nga niya mando sa kasuguan. So siya in effect Reverend Henry good as dead na no ang ining 12 ka proposed ordinances ni Vice Mayor Lady Delegate Baron na kang isa niya ka resolusyon unless na i-delegate niya na no, kung ipagin niya sa inyo members of the council na mag-sponsor sa iya sininga ordinansa. Any deliberation sa sininga ordinansa deemed illegal and deemed illegal no, para sa kay Councilor Romel Duron. Ari po matiyan na ton ang pagpahayag ni Councilor Romel Duron.
1: This is not my personal opinion, no? This is the opinion of the DLGA. Usually when we are in doubt, under kita sa DLGA, dira kita kapangayo sa legal opinion, no? So, ay naasubong na ni, kaya subong na ako, hindi nabasahan. Nasang kuwan na ni, last year na ni, the 2025, though almost a year na bisubong, no? Na hindi pwede ang vice mayor maka-sponsor sang resolusyon or ordinansa or madebate. Kay normally ang vice mayor ya ang role yung gid na ya is to do kwan sa blaga do arbiter no arbiter no ang role ya is only to vote in case to break the tie. Kung ang boto abi parehas matangong sa amon abi 15 kami kung ang boto pito so that is only the time where the vice mayor can vote at ara man is very specific na sa local government code no section 49 very specific ang rules ng vice mayor is only to vote in case umatay kagaa kung nag-sponsor siya, naturally, kundi mamuto siya. Di paano siya mamuto kaya hindi siya ganyan mamuto unless there is a tie. Diba? Mm. So, amoy na ang legal opinion sa DLG. Kag in passing, gin-mention mo na sa Javier versus Cadiao. Although ang issue sa to quorum, but in summary, gin-discuss mo na sa Supreme Court na ang presiding officer with the vice governor or vice mayor is the epitome of impartiality, meaning he or she should be neutral. He cannot take sides, he cannot debate with the fellow councilors. Although he is a member of the legislative body of the city council or the provincial board, he is just what we call not a regular member, no?

0: ang natawagan si ano dia composite member lang. Pati still part of the council, na? Pero hindi ang role niya, hindi siya regular councilor. So he cannot function as a regular councilor. Kung may gusto siyang i-promote, ipaagi sa isa ka-council lang.
1: So ano namang legal implications, sir, sa nasubmit na nga 12 ka-ordinances sa isa ka-resolution ni Vice Baronda na pending subong sa mga committees?
0: Well, those who participated in the committee hearing would be engaging in an illegal act. Mm-hmm. If they recognize that the vice mayor has the power to propose ordinance, and then they conduct a committee hearing, i-allow nila to argue to debate with us, eto malo ko naman ang ordinance o resolution yung ginadibatihan nila. The on second reading, if you are the sponsor, you will be debating with us, which is not allowed. Kag mabuto ka man. Supposing abi sa butuhay anong mahimatabo, no? Abi 770 mabuto man siya.
1: So wala sang legal basis na subong ang ordinansa pang maduso pa siya.
0: There is no basis with this DILG opinion. Hindi siya ganing kabuto. Mapasar siya tapos butuhan niya man ang iyang ginapropose ng ordinansa.
1: So good as dead na ang ordinansa.
0: Well, to me, it's good as dead because both are in academic. Once we adopt this DILG opinion and as part of our internal rules, unless may objection sila sa DILG opinion nga niya, no?
1: Pero pwede niya pa ma-reintroduce, sir? Ipaagi niya sa ibang nga councilors?
0: Pwede ipaagi sa ibang nga councilors. Kasi only ang regular nga councilors siya, allowed with niya. Siya hindi siya konsihal mo. Sa nasilin ko na, is just a composite member, is not a councilor, no?
2: Si Councilor Romel Doron, gid-refer ini sa Committee on Rules, no?
1: Sa pangalangalang pag-ani si Councilor Rex Marcos Rabia magbaton sini because currently, ako nag-travel si Vice Mayor Lady Jovinis Baronda, so wala siya kaina, no? Sa gin-deliberate ini sa konseho. Pero sa paghatag isang joker tipi sa atong judicial alcalde kung paya ni Councilor Rex Marcos Arabia na i-invite niya, no, sa committee hearing whether nga mag-appear or mag-refute si Vice Mayor Baronda sa sining mga desisyon sa City Council na aran sa iya. Pero para sa kay Councilor Rex Marcos Arabia mabugat ang iyong opinion sa DLG na mga basis, no. Kasi kung i-adapt nila ini, hindi siya makabig amendment to the rules, no? I-adapt nila, sundon nila kung ano ang napagkit sa siling resolution. So in effect, kung ma-adapt nila ini...
3: So hindi na kinanglan nga mag-revise sila sa ilang rules? Well,
2: wala, hindi na kinanglan. I-adapt lang nila na sa ila siling...
3: Sa Cebu City, gin-revise ginila ang rules? Gindugang ginila sa ilang internal rules na si Vice Mayor Tomas Usminia hindi na ya maka-utor sang resolution or ordinances?
2: Oo, amo na gani na drama naging pattern na sang council pero hindi pa man final, mabalaan pa ina Regiman Henry no kung ano ang mga recommendations sa Committee on Rules no. Kay balaan mo Regiman Henry ang rules sabi ang internal rules nila sandig man sa ilang internal rules. No, ang period of amendments ang IRP nila is within 90 days no upon approval nila no. So pag ma-approve sang majority ang internal rules maulat sila sang 90 days nga mag-submit sang ila sining further amendment ang sinuman ng members of the council no.
3: Okay.
2: So kung hindi sila makasubmit within that 90 day period, meaning to say good as approved no ang ginaprubahan nila na internal rules and in effect na no ang ila sining internal rules
3: deem approved no.
2: Yes. Ari ba na ba matiyan nato on Regiman Henry ang patag sa bahin ni Councilor Rex Marcos Arabia matapos kin refer sa sining committee ang ining resolution no para sa pag-adapt sang opinion number 95 no sang DILG.
4: It's a matter of courtesy, to be honest. Kasi we have to respect her as the second highest official in Iloilo City. Second highest official sa akong gobyerno. Whether we agree sa iyang stance nga may fight, may away ang iyang argument nga, no, it's totally moot. sako lang tao. Mupunt na siya kiti because of the DLG opinion. Pero hataga na ito sa kortesiya nga ito na Vice Mayor. She was elect, she is elected by the body at large, ang mga Ilonggo people. So hataga ito na kortesiya, hataga na sa chance. Kung gusto yaman, whether na ma-comment siya or ma-decide siya hindi mag-comment, hataga sa amon ang power mag-decide siya na matter. It is up to her. Pero sa ini na time, kay since absent siya, hataga na sa chance mag-comment.
5: Sir, ang opinion sa DLG is an opinion. Pwede pa sa ma-challenge kaya po?
4: It could be. Pwede sa decision sa Supreme Court. Ama man lang ako na contention gina kay Councilor Duron. I'm just trying to temper how I'm wearing several hats, majority floor leader ko at the same time, member sa City Council. Gusto ko man mag-mayo pag-updanay natong di. Similar lang ako na contention. Pero ti, ang DLG Abi, as the main administrative body sa pag-regulate sang local governments, may persuasive weight ang iyang opinion, bugat ang ilang opinion with regards to this matter. Normally, historically, ang korte usually gapaiway mag-decide sa mga administrative matters kung pwede ba lang madesisyonan sang administrative agency. So we need to say, ang opinion sang DLG, although it's just an opinion, not as binding as a Supreme Court decision, o galing bugat sa katangka.
3: Oh, kaya sila ganyan to Odwell mo ang ahinsya para sa local government unit no, no?
2: Yes, oh, mga questions pertaining to governance sa mga LGUs sa Jumanay, may DLG ang talaganan mo.
3: Kaya mga nini nga nagpagawa sila sa opinion because may nag-inquire ng isa katawo.
2: Ginpuway ko na sa imo da sa GC na to, no, ang ano.
3: Mayari na pati na-discuss ko ni gani actually isang Sabado.
2: So, inquiry ini ni ano ni Dominador Guillermo. No?
3: Oh. Na-discuss ko na actually isang Saturday kung nga ang nagpamangkot ni siya, no? By the way, si Dominador Guillermo, doon mo ni siyang Vice Mayor sang Aparisad to, daw last nga term, last term, hindi, subong daw 2022 to 2025, nga ang mayor nila ginambos, tapos ni siya doon nagsaka siya, kwan, ginambos dito sa may Nueva Vizcaya, tubla tatlo patay to, no? Tapos doon nagsaka, bala ni siya mayor mo. Ambot, gina-check ko gani, kung nga nag-inquire ni siya about sa role sang Vice Mayor, pero daw hindi available kung nga ang nagpangayo sa isang opinion sang DILG. Ah. Siguro, tingin na-question man siya sang kwan eh, sa makuptana niya konsyal.
2: At one instant, Abi Rajuman Henry, kung acting capacity para ikaw, Abi nga Vice Mayor, hindi pa ikaw out kung why sila nga ikaw, no, nga Vice Mayor, hindi ka automatically maka-preside, no? Kay butuhan pa na sa majority members kung sino din ma-preside, no? Sa session. So siguro, sila kita ako dito sa yung inquiry. At one instance, dahil si Ila, sini nga session, possibly ang isang gin-appoint, bala Regiman Henry, nga konsihal as presiding officer, daw may kinkwan siya, may kin-argue siya, nga may kin... Sabag di gani, daw may kin-sponsor siya, no? Tihambal din isang desisyon. Siya, despite nga gina-appoint siya, ako nagapungko siya as acting OIC, hindi siya ma-exercise sang power more than, no? Sang sa iya kaupod nga members of the council, no? Amo lang isa sa mga, ano, isa din sa mga statement, no? Sang DILG. Pero dako ni Regiman Henry, ang impact na Regiman Henry mo?
3: Tiyang kalawan si Negani, doon nag-ngayo sang clarification. Although tiyang sabat sang DILG, siliya ti opinion namun ina, no? Galing amo to hambal ni Councilor Sarabia, do may term ang sinadaang DILG, nga ti persuasive ina kayo ng opinion, kaya ti iasang DILG, no? Although ti tuwag pwede hindi nyo masunod, no? Pwede nga hindi masunod, eh. No, pero di ko
2: magsun.
3: Oo, kung wala may mag-question galing karon da, kagadugang pa highly publicized na ini karon ang opinion sang DILG, ti nabalaan man ninyo gali na nga may opinion ng DILG nga way ninyo ginsunod. Amo naman ako ni question sa imo well.
2: Oo, ti ano matabo sini, no, sa iban man, no, hindi ni exclusive sa
3: kay ang practice sabi pareha sa imo ti dugay ka nag-cover sa City Hall. Gina-observe man ginabi sang Vice Mayor na kisaga, relinquish siya sang post, no? To author,
2: yeah, so
3: sponsor.
2: Previously, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, naga-privilege speech man siya, tapos na may sponsored ordinance man siya gani, no? During the time.
3: Kaya mo lang practice.
2: Po ni, Amo kaya simpon, wala pa niya hindi opinion.
3: Oo, amo nang practice, kag naanda nila, because doon ginapattern man naton sa Senado, kag sa Congress, ngang speaker, ama deputy speakers, naga-privilege speech, ga-author sa mga bills, amo man ang Senado, galing ti, why nila natulupang dan, ngang mga, ang Senate President, ya, Senador, ginsiyagin, elect siya. Ang House Speaker, Congressman ginsiyagin, elect siya sa district, Krajman Joel. Ang Vice Mayor iya, ang Vice Governor, actually hindi lang ni Vice Mayor, dala diri ang Vice Governor.
2: Vice Governor, dala ang Vice Governor.
3: So, kaya ang term diri, kwan mo? Vice Local Vice Chief LCE. Executive. Oo.
2: Oh, Vice LCE ang gamit niya.
3: So, gini-elect sila iya, specifically, as Vice Mayor and Vice Governor, hindi yung konsihal or board member.
2: Oo, oh, in effect iya. Ang mga konsihal niya, representante ni isang ilay ang mga ano mo, ang mga constituency, no? I don't know, kahit amo na ginabang sa Radyo Man Henry, ti, basta legal opinion, opinion, everybody may iyaman sa kakuling opinion, pero kung mga konsihal, sino ang opinion na dapat niya sundon? In the case ng LGO, yung LGO, nakasundi na sa legal opinion sa DLG.
3: Hindi man po, hindi yan ang opinion sa DPWH ang sundon mo. Kaya masilikat yung DPWH sila, yung mga opinion? Tila yes, imanyang so, over sang DPWH, ang basta mga LGU siya, TDILG, kung mga power sector naman daya, mga oil naman daya, ti Department of Energy, ikaw, Rajaman Jewel. No?
2: Unless i-challenge sila hindi sa korte, ang ining DILG opinion, no? Pero ti pag-challenge mo sa korte, Rajaman Jewel, hindi pa man na-absolute, no? Masaka pa na sa Court of Appeals, sumimag-appeal sa mag-Korte Suprema. Kung man kalawig, no, na proseso, tatlong nakatulig ang termo, Vice Mayor,
3: Tigiling may ari na ding ginpangsayit ang DILG sa iyang opinion, although hindi pa ini ang term ni ang term nga ginagamit ni Congress ni Akbayan Party List Representative Shel Jok, no, this is not the controlling decision, no, ubiter dictum lang bali, no, side comment lang, pero actually ito amo naman ang interpretasyon, no, ang sa Javier versus or Kadjaw versus Javier nga kaso nga nagdefine kung ano ang trabaho sang Vice Mayor Rajaman Jewel.
2: Yes, yes, oo. Pero tiyan mo na, hindi pa man final kung gusto niya sang quote-unquote offended party ng challenge, pwede niya pa niya ma-challenge. Kasi hindi pa ni final mo, this is just only an opinion. Pwede niya pa niya ma-challenge sa Rajaman Henry.
3: Sige.
2: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa GYRI, RMN Iloilo, Rajaman, Joel Franco, Tatak, RMN.
6: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat gid kaya Rajaman Joel Franco. August 1, 2025 ining DILG opinion nga ginpangayo ni Mr. Dominador A. Guillermo, Barangay Punta, Apare, Province of Cagayan nga nagapamangkot, pito ka pamangkot, no, pero ang pinakamayor gid diri nga pamangkot, ang question number 2, ang Vice Local Chief Executive bala makarelinquish sang iya nga chair para nga makapasakop siya or maka-argue sa deliberation. No? Pwede ba lang siya kapanaog sa iapulungkuan bilang presiding officer para nga makapasakop siya or makapuis sa debate. Ikatatlo, ang Vice Mayor bala pwede maka-introduce or maka-sponsor sa anuman nga sahi sang legislative mission. Tiyang sabat diri sang DILG, sa DILG Opinion number 95, Series of 2015, dated August 1, 2025, rendered by and duly signed by Attorney Romeo P. Benitez, Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs ng DILG by the authority of the Secretary. Ang sabat niya sa question number 2 and number 3, siling niya, with regard to the second and third queries, we answer both in the negative, no? Tiyang question, ang Vice Mayor bala pwede makapanaog sa iapulungkuan kag makadebate, kag pwede siya bala maka-introduce or maka-sponsor sang anuman nga say isang legislation. Ang sabat sang DILG, hindi.
6: RMN, Palabra di Honor.
3: Pati ang pag-relinquish, no? Pati ang pag-relinquish, hindi. Kay siling niya, sang DILG, ang ining opinion sang DILG, may gin-refer pa gin siyang opinion actually. Aside siya gin pagwang opinion, may gin-cite siya nga DILG legal opinion number 150 series of 2022 nga applicable sila niya nga nagahambal, citing the discussion of the Supreme Court in the case of Zamora versus Caballero nga nagasiling ang korte nagapangatubang sa akto nga maatag nga nagatuyo nga tikuon ang maatag nga pagdumili sa idalom sang layi ang sitwasyon hindi naton pwede mapaboran. Ang local government code maatag nga nagalimit lamang sa poder sang presiding officers, no? Buot silingon ang vice governor kag ang vice mayor o officers mo, plural, presiding officers to vote only in case of itay to wit section 49 sang local government code. Presiding officer, ang vice governor shall be the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan. Ang presiding officer shall vote only to break a tie in the event nga in the or in the event of inability, no? Ang presiding officer abi hindi siya makapreside sa sesyon. Ang mga miyembro nga present constituting a quorum, di magsilig ka quorum 50 plus 1, pwede mag-elect among themselves sang temporary nga presiding officer, no? While acting as presiding officer, ang board member may gintumod rin, no, sa ang Zamora ining Zamora versus Caballero daw Compostela Valley province ini, no? Si Zamora daw amo ning gobernador, si Caballero daw amo ning board member, or si Zamora daw vice governor, board member si Caballero. Karon daw di uro na, no? Siling sang DILJ sa iyang opinion, basis sa legal opinion man sa tong 2022, while ang acting presiding officer si board member Osorio may not at the same time be allowed to exercise the rights of a regular board member. Bisan pa nga board member siya, tigaling siya ginbuto nga presiding officer, hindi na siya karon pwede maka-exercise ang iya sini nga duty bilang board member kay ginhimo siya nga presiding officer, no? Including that of voting. Bisan magbuto, hindi siya, bisan pa wala sang tie nga i-break, no? A temporary presiding officer who merely steps into the shoes of the presiding officer could not have greater power than that possessed by the latter who can vote only in case of tie, no? Ti, amo ini ang sabat sang DILG, no? Mga kasama, nga ang power sang vice mayor or vice governor limitado lamang sa pagboto kag in case, no? Sa pagboto and only in case of tie, no? Kung may tie lamang, may patas, no? Guti, pilang member sang city council? 14. So, pito-pito abe, no? Patas. Usually, kwa na mo, even numbers ang members ang Sanggunian, no? Wala na waki, no? Te, amo na ginbutang dira sa local government code nga kung may magpata sa binutuhay, sino ang mautod sang tay? Sino ang mabuka sang tay? No? Siyempre, ang vice mayor, ang presiding officer. Pero kung wala man sang tay, masiling abing vice governor o vice mayor, hindi, mabuto ko. Hindi pwede. Kaya under the local government code, kung may tie lamang, tie, T-I-E, no? Nga patas bala, hindi yan necktie ha, basi masaling ti, may tie man ko! Necktie? So, amo ni mga kasama, ang hambal sang DILG, siling niya, ang vice governor or the vice mayor, wala sang kinamatarong right, no, to introduce, magduso o kon mag-sponsor sang isa ka legislative measure, mag-chair sa isa ka particular committee, no? Sa pagkabati ko si Vice Governor Lee Ann Dibuque, do may committee chairmanship da sa Sangguniang Panlalawigan. O, sa DILG opinion, no, hindi, oh, hindi pwede mag-chair sa isa ka committee ba? Magpasakop sa debate o kon mag-deliver sang privilege speech, no?
7: kay kun ang mga mamalidha nagatuyo nga pasugta ng vice mayor or vice governor nga magpasakop sa floor deliberation sang sanggunian magluwas sa pagboto in case of tie, titanig gin include ini kag wala gin si parar sila sa kinamatarong nga gina-enjoy sang regular members of the sanggunian.
8: RML Palabra di Honor.
7: Sa pamangkot din ni Guillermo, kung ano ginman bala ang kategorya sang vice local chief executive as member of the council, no? Kag kun bala, oo, ang ginhambal diri, ang vice as iya presiding officer of the sanggunian, ginakabig nga composite member and included in the quorum determination. Kung basihan niyang quorum, mag-isip, padamo-damo, kung bala may quorum, dalada ang vice mayor ang attendance niya. No? Kag-inigin desisyonan sa sang Supreme Court sa La Carlota City, Negros Oriental versus Atty. Ruho. Si Ruho balaan daw, kung ini daw, councilor sa La Carlota City, nag-resign siya, kag-in-appoint siya nga sekretary sang sanggunian. Daw amo na, no? Di ang Republic Act 7160, matag kuno nga nagahambal nga ang sanggunian panglungsod shall be composed of the city vice mayor as presiding officer, the regular sanggunian members, the president of the city chapter o the liga ng mga barangay, the president of the panlungsod na federasyon ng mga sanggunian kabataan, o ang iski provincial federation or city federation, kag the sectoral representation and members, members, no? Ti naka-specify gid, no? Nga presiding officer. Lain man iya ang regular sanggunian members. Amo to ang basang DILG, siliya ti kon parehas mala na sila sang regular sanggunian members, taniwala na sa dagin butang presiding officer, tani gini-include man siya bilang regular member sang sanggunian.
8: Palabra di Honor.
7: Actually, may pamangkot pag hindi si Guillermo. Sila ti ano matabo sa gin-utor sang kwan? Sang vice mayor, no? Tiambal sang DILG, kay ining natabo siguro to sa Apare Cagayan, may gin-utor nga ordinansa ang vice mayor. Ti siling sang DILG, ti ko na-approve na ina, why na tamahimo kay gin-approvehan na ina sang sanggunian, considered valid ina, kwan ina siya, husto na, legal na. Kay indesisyon na ninyo nga body mo. Ti, galing subong kay amoning opinion sa DILJ, questionable na nakaroon kung mag-author pa or mag-introduce sang ordinance o resolution ang vice mayor.
8: Sa pagkakaya, ang isa na pinaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
7: Indulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, my good news, sobra pa sa major bonus ang pagpalangga kay Lolo kag kay Lula nga ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa mga butika. Mga kasama, tilawin ninyo, tistingi ang balanyos nga makapanami sang aton sininga, sang inyo sininga tulog, makapanami sang inyo sininga panit, makakuha sang palanakit sang kalawasan, Soft Touch Wonder Oil. Kay may lima ini ka mga ingrediente nga gin tun-an gid, gin istudyohan gid, gin panalawsaw gid kon husto bala nga simbugon mo ini sila, no? Kay may ara iya mga ingrediente nga simbugon nimo lain ang epekto. Gairinaway. Kiniya pag panalawsaw, pag testing, abaw. Namigid ang epekto niya konting bon ini ang aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C mga kasama, no? Tilawi, tistingi antes magtulog subong para nami ang tulog. Mga kasama, kag nami ang bugtaw buwas aga, wala pala nakit ang kalawasan. Kag siyempre buwas pag bugtaw mo, kay nami imo sininga bugtaw, nami imo nga tulog mga kasama. Ati, ang imo kapihon, siyempre, ang kape sang mga maalam. Kape henyo. Wala lang inigin na hingalanan para nga
3: daw hinyo ka, no? Bangod ang ingrediente niya, 14 kabilog, no? Ini nga mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulao, nagapapaglo sa pag-anggaanay, ngagin patamis pa sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. No? Tilawi buwas pagbugtaw ninyo after nga naman nyo sang soft touch wonder oil subong antes ka magtulog. No? Diraya sa uma-uma, gahigda na gani guro ka mo subong, hula to na lang ning palabra nga matapos ning wakal ta di kag magtulog. Iba nga ni guro daga, puro pang hurikap na. Dali lang! Wala pa matapos ang palabra. Pamanyo sanay, bugtaw anay, pamanyo sanay sang soft touch wonder oil. Para buwas, kay nami ang bugtaw mo, pangapi ka man sang Kapehenyo 14-in-1 herbal coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Mga problema nyo, kapihin nyo. Pagtililipon ninyo, kapihin nyo. No? Istorya ninyo sa mga ginikanan, sa mga abyan, kapihin nyo. Kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Nabakal sa mga butika, sa mga kabanuhanan, no? Kagdira sa my shop sa Samara at Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa activity center. Mga kasama, no? Sa Dumaro Coffees, mabakal ang kapihin nyo kag Soft Touch Wonder Oil sa Alison's Pharmacy dira sa Dumaro Public Market, JB Pharmacy sa Poblasyon Ilaya, Dumaro Coffees, sa Township Building beside Dumaro Municipal Hall may isa pa gid ka JB Pharmacy. Sa Dumalag Coffees dira naman sa Biboy Pharmacy, sa Tapas Coffees Pharmacia Gallinero kag Drug RS Pharmacy, sa Kalinog Pharmacia Dorigo, RGM Pharmacy, J Beloso Drug Mart, sa Lambunaw Butika Camacho kag Farmasya Prudente, no? Sa Arevalo dira sa Santo Niño Drugstore, sa Uton Fort Pharmacy, no? Amo na ang mga butika sa mga kabanuhanan nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. 25 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Ano pa kay Wai na ta tiempo? Ang follow-up karon ni Radyo Man po sa pila ka mga pumuluyo dira nga nasunugan nga tinuslok nila ang hose ang ikag para magsumpit ang tubig agud nga bulig nila patay sa kalayo sa Ilabalay. Hindi man nami ging kadismaya sang aton sini nga mga bumbero kag ginausisa na karon sang barangay officials kag tanod sang barangay veterans village city proper. Bantayan karon, no, sa report ni Rajman Plo Consuma Navarrete sa Armen Patrol 774. Upad sa field si Rajman Plo Consuma Navarrete sa inyo center Rajman Joylin Tamayo para onda kag Rajman Lynette Fernandez Yolatris. Sa technical side sa transmitter Rajman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio Rajman Christopher Mondihan. Agkor man ang inyong sinilaga ng imong korman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
11: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman law-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: May family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang iyong blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: Mag-TDX 500!
18: Ang may powerful compact
17: na nagpanubos ang iyong blood sugar!
18: TDX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis
18: Gold! TDX 500!
17: Sample Plus Gold!
19: Ko si Bibo, na COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santan Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
17: Sample Plus Gold! Mabakal sa mga butika.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika, ulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: TTX 500.
22: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: TTX 500.
23: Tinanala subong imo sugar.
22: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
20: TTX 500!
25: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, oo, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang ako nga pamatsyagan on that.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: The Secrets of Health.
27: Lalala ila balatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulong.
20: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
28: Bain ang santon kag vitamin D3 ang lusog kasi na may anti-cancer protection
20: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
29: Yes, to health!
30: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag-natural ng mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
31: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton sa inyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa inyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amunit pagpanghangkat sa ato sa inyong ikawang lawas, pirmi mo. Ang mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato siling alawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato siling ikayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato siling immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sa masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sa nga sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ito sa ring text hotline 0950975697.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Kagangato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Kagangato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man gina welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
31: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning maikang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
1: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ipang ginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
31: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no, sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahagan-hagan ang mga simptomas ang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
1: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamon ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josiel, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
31: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
1: Yes.
31: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaunon that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
1: Mm-hmm.
31: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josiel, kay in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josiel, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josiel, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
31: Nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
1: Ina, Sir Josiel, kon na iniron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ti ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. kung nagatinaas yung blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level. Because kung acquired din eh, anytime, pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
31: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nag-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-attacki mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Insulin ang problema, hindi nag-respond sa ngaton sininga cellula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya sa isa ka lock o kunpadlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
31: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimas-imas o ay gidyag batyag.
1: Correct.
31: So, paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kung amuning aton sininga pangginawi, posibli dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sininga mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nag-amat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
31: Hambal nila ako no, ang buyon not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
31: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
31: Bisyo, in short.
1: Yes.
31: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinitawag nila, beer fat.
1: Yes.
31: Ang anubla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaron niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
31: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungan daw more na kita sa pahapos, blah. Ultimo, pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel. Kaya remote-controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa baratian.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nila, Cleo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates, mga himo sa puti nga harina.
31: So, okay nang limit kita, dra. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchin sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tagamay-gamay mo na nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlawaw niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kun nagasululupot bala gamay pero di na naghalin ang dako gali di naghalin siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
31: And then genetics, if we speak about genetics, pala nobli o ni Doc Leo,
1: dira na sa inyo sining kaliwat o kun makabig naton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no, kay sa tuod lang sa mga tagpalamati naton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members,
31: manggad na lang
1: nga abibalatian pa.
31: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang si manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
31: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon.
31: Mm.
1: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
31: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics ng reasons kung nga madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
30: The secret of health.
31: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
31: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
31: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
31: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang malo sa inyo, Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin.
31: Mm.
1: Kung ang problema, gidni mo sini, sa imo sa pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
31: Mm.
1: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gidni mo nga ang gitatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling na mo ni Sir Josiel, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ako si Amelia, ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
30: The secret of health.
31: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan.
1: Mm-hmm.
31: Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
1: Mm-hmm.
31: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
1: Mm-hmm.
31: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
31: Kung wala na gid,
1: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
30: The secret of health.
31: So hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
1: Pangginawi gid, Sir Josiel, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na, Sir Josiel. Ang protein naton dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton, Sir Josiel, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks, dira, kag dapat, Sir Josiel, hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang, mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog, gin nga termino sa ibang blaster diosil, daway na sang buwas.
2: Sangkong Plus, Gold!
31: Nang nagkatabusubong, amoni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabang natin may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon ng stage. Kag kung ara na kita sa amon ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Dok Leo.
1: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala.
31: Mm.
1: Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
31: No.
1: Kay karon kung bulag ka na, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sinadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas, nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
31: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Layo?
1: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kay mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
31: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas na, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil.
31: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
1: Yes.
31: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
1: As much as possible, Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligat nga nagresulta man sa insulin resistance.
31: Di ka uyon ko nung kautan, hambal ni ko na type ah. Di ko bet pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
1: At tali, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Obserbare kung din ang una maubos.
31: Spaghetti.
1: Correct.
31: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
1: Tama.
31: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sininga kanon.
1: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray. Tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
31: With that, speaking about this moringa kon ining balunggay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes, in the absence sang aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sang utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubuos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gininisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa cellula. Nag-ang kone sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas sa aton sining blood sugar, kag kun mataas ang aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nagareduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem sir Josiel sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
31: Indi na sa kabatsyag.
1: Yes.
31: So parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again. Yes.
31: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon plus gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Dok Leo?
1: Yan ang recommend, Sir Josiel, ng raw.
31: Okay. Hilaw, ha?
1: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold Capsule, tiyaway manigin lata mo.
31: Mm.
1: Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend na ton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josiel, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
31: Nga ang may garlic pa sa Santon plus gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon naga-treat kita sang

0: Balik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health. Para magbasko gato sininga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yan sini. Sa vitamin D3 nga, sa premium D3 soft gel capsule doklayo sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa aton sining lawas.
1: Yes sir, Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw.
0: Mm.
1: Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila siling lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang, ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially sulitun ko sa mga taong deficient sini.
0: Amo na ka-importante ang premium D3, kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
1: Mm-hmm.
0: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makulturan, Dok Layo.
1: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Tungod dong kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kung kaisa lubagon.
0: Mm.
1: Pero ibase naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming paginat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
0: Hmm.
1: Kagun diabetic ka nga kinahanglan nun mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula kay may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kun limpyo sa mga fats dito kay may garlic siya pag signal sa insulin amat-amat mabalik sunod open ang aton sining cellula sulod absorb ang sugar hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sining kalamay sa dugo
0: as a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C konbalis karon ta ini ang sige-sige sining nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
1: Tama.
0: Ining pagdugo blas aton sining mga ngaragngag gilagid
1: ngislo.
0: Ngislo. Oh. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Mabilis siya
2: mabuti. The Secret of Health.
3: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
4: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun halimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ning mga joints posible mabalda. Ang yasa ning panit naga-dry kag naga-kinatol. Tugod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh.
3: Oh.
4: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
3: Pero kung conscious ka gitsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
4: Yes.
3: With premium D3 coffee mix, Dok Leo.
4: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity.

0: So ginarecommend na to ni sa may mga insulin resistance. Kaging isa pagyud ka problem magluwas sir Josiel sa insulin resistance. Concern sang iban ang katamis. Mm-hmm. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagton sir Josiel ang dahon sang stevia why iya nagadisturbo sa aton sa ninyo blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa ninyo blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sa ninyo acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga sukin ninyo sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sa Yes to Health Store sa Marangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Marangay Rayo Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, da si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna da from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamong nga salamat, tugtog sa liwan.
5: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Pagkalsubang butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba-ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
12: Oh, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
11: Oh. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Pampalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: anong gusto nyo?
6: Sa

0: Corporation ISO certified world class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Yan, nalitap ko yan.
6: May high blood ka na sa una?
5: Oo, nga. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Welcome sa Palatuntunan
8: Edukasyon.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakambal kita simple ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pagadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga panginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
8: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
7: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
7: Evergreen Coffee Mix.
9: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storya naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
8: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay kung nga may arinis siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. O kung nga aton mga joints, sa nga aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero da wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Ebalunggay.
8: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
9: kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Pasko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano nato nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: RMN Patrol 774.
11: Mayong gabi Western Visayas, mayong gabi Pilipinas sa Philippine Standard Time. Tatak RMN Time, alas G's 20.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagamihon. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: Mayadayad ni gabi mga kasama. Hello mga karadyoman. Welcome naman sa ating pagpangalagad na diri sa programa RMN Patrol 774. Adlaw kita sa Miyerkules, September 2, 2026. Unang sambuwa ini. Unang Miyerkules para sa bulan sang Setyembre. Ang iban nakasimba na. Ang iban nagalaom nga grasihan nga wala man nagasimba. Welcome, Luzon, Visayas, and Mindanao sa atong mga pinalangga ka mga Ilonggo. Ngayara sa iban nga mga kabanwahanan o iban nga mga lugar subong. Welcome, mga mainit ng mga balita lokal, internasyonal. Kami po ang bahala. Kami ang RMN ni Iloilo, ang numero uno sa Iloilo. Sa inyong mga hililisuan, sa inyong mga radyo, yara kita sa 774-774 sa inyong mga radyo sa AM band. Kapod natin sa transmitter site, Radyo Manchief Atoy Alia. Sa YouTube and RMN apps, pwede nyong install i-download. And pamatian man ang mga live programs, sila binigid ang aton ng mga OFWs working and living abroad. Sa Facebook, yara kita sa DYRI RMN Iloilo. Ako pa rin yung pinakagwapo at pinakamatso. Hamot-hamot pa, kompletong-kompleto sa bakuna. Wala niliwan. Radyoman Michael Marquez Lumakad.
3: Tatak, RMN.
2: D.I. Pancho for short. Natanan-tanan yung mga balita. Dulong natin sa inyo, pati na ining si Alex Yala. Uy, nagtaas ang ranking, ano? Ni Alex Yala pagkatapos niya ginlutos, ginakastigo. Ang hometown na bet ng Amerikana. Sino ang dason? Noon niya nga kontrahon. Kag sano ang dason ng hampang ni Alex Yala bantayan sa aton nga sports balita. Ini nga pagalusbot sang host. Nga ginlusbot yung ang host. Sino talaga lusbot? Gin ka dismaya ini sa mga tanod. Bo, hindi lang tanod eh. Pat ang mga barangay council. Kung hindi pati sa BFP. Pila ni ang presyo sang host. Kag nga ginlusbot niyong host. Dumduman yun to. Nagluntad niya sunog kagapon. Bow. Mapait-pait ini. Base sa dason lang magresponde. Hindi na sila magdala host. Base dala sa bumbero. Baldi na lang. Kagina mga kasama, subong man nga gabi, may nagluntad na naman nga sunog dito sa Banwa, sang Tigbawan.
3: Tatak, RMN.
2: Ibalo na ibang pagid nato ang mga balita, ini nga 20-21 nga impeachment trial ng aton vice presidente. Grabe nga bungguan, ay balas ba sa mga abogado? No? Good like niya bungguan niya. Pero para sa inyo, sinugid man bala? Para sa inyo, sino ang nagdaog sa ining around? May cross pa man ina. Alas 10:24, mga balita sa syudad, kag probinsya, syudad, kag Iloilo. Bantayan, mga kasama, kaupod naton si Rajman Flo Consumo Navarrete, kag iban pagid matipon yung mga balita. Sa news center in charge, sa ating Facebook page, Rajman Lynette Fernandez. Ay, Yulatris, kag aking technical partner. Nga, tawagay niya dugay-dugay ang pag-asa. Kaya madlus ang hangin subong noong. Ining si Pilandok. Tropical Depression Pilandok. Doon nanamian siya sa Pilipinas. Nanamian siya sa Philippine Area of Responsibility. Mga kasama, kay wala pa siya naghalin. Kaya balo nato ng lagay ng panahon, ang dlagan sa atong chimpo subong Miyerkules. Kung inyo na batsagan subong, medyo madlus ang huyop sang hangin. No, may posibilidad nga mag-ulan na naman. Sa mga nagpamati sa aton sa dalanon ng aton mga driver, mga kapulisan, mga security guards, ang aton mga tanod sa naglain-lain yung mga barangay, sa 180 ka mga kabarangayan, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Hope all is good. Sa aton mga pinalangga ka mga senior citizens, PWDs, and mga mapadalagan sa November. Abot na yun o hindi? sa 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya ng Iloilo, lakip na siyempre ang atong component city, ang siyudad sa Pasig. Good evening sa inyo. Damo pa niyang galibog ang ulo. Kung tuod gidman nga madayon o hindi, by September, amo na yung siling sang Commission on Election. By September, kinanglan mahibaluan na kung dayonon o kung i-cancelar ang barangay and sanggunian kabataan election sa natalana ini nga tuig bulan sang Nobyembre. May good news man kita para sa mga nanay o gusto maging nanay, kaga sa mga mag-asawa, kay ang magparehistro sa yakap sa FPOP. Kadamos ang wala makahibalo sa ng FPOP, ining Family Planning Organization of the Philippines. Kung sa din, ginatudluan kita, tudluan pa kita nga magplano sa pamilya. But silingon sini, hindi sagay, bira nga bira, planuhan pamilya. Kita yung nagkakalatabo, basta ganin mga pamilya kalabanan, ano? Basta out of school youth, ining mga broken family, nagaliwaliw, nagalihis, anadlagan, no, sang utok sa mga kabataan. So sa mga ginikanan, nga gusto magparehistro sa yakap paagi sa Family Planning Organization of the Philippines, libre na ang 900 pesos nga copay.
3: Tatak, RM.
2: Wala ikbayad. Hindi sagay pasimpalad nga basi ka magbasi mamagbusong ka na ito, ikaw na bahala na. Lagi man pagit ng mga balita, ining mayorya sa nga syudad sa Iloilo City Council, luyag limitahan ang poder sa vice alcalde sa pag-preside kag pag-break kung may pata sa voting sa floor santo sa DILG. Opinyon na muniging talakay ni Radyo Man Henry aspera lumawag sa palabra de honor. Amo nang gali ang papel sang aton nga vice alcalde o vice mayor to vote and when a tie is when there is a tie, no, tiebreaker siya kung patas ang butuhay, tiindira lang ang power niya, tagang mag-preside lang gali ang mga ordinansa ini, ang mga ginaduso ng mga ordinansa. Tingala naton Radyo Man Tupi nga ginatulog-tulugan lang, ginahipsan-hipsan lang sa mga barangay council. Ba sinahibaluan nila ni? Bye-bye! Tagam karon bantayan naton mainit-init ini nga balita, tatlo kabag-o nga fire hose nga hoses nga nagresponde sa sunog sa Veterans Village Ginbuno sang kutsilyo ang suspetsado. Wala pa matakpan. Anong i-file sa yung kaso? Alang-alang murder of the fire hose? Bulo bantay nato ni kaga digto, natukiba na naman nato ng isa na naman kaskam. Natukiba na naman nato mga kasama sa impeachment trial sa mga wala magasunod, nagasunod. Pwede nyo gid masunda ng aton nga impeachment, ano? Impeachment trial sa aton nga vice presidente sa RMN coverage, as RMN special coverage. Ah, kung pinapisa-pisaon nato ini, mas mahal pa ang gingastos nga confidential fund no sang Department of Education kumpara sa gingastos ang military sa youth activities nga nagabalor lang around 30 to 60,000 amo nang balor. No, 30 to 60,000 abawang confidential galinupok milyon. And mga kasama, mga mainit-init nga balita na aton nga storyhan na sa Didilang Madugay sa aton nga Facebook page, mga kasama. Sunog! Nagluntad sa Mayatigbawan ni Iloilo. Mga kasama, isa kabalay ang nasunog sa barangay Kanabuan, Tigbawan, Iloilo, subong lamang gabi. Ang balay ang ginapanag-iyahan ni Felix Campbell. Kag ginapahayag na ubos gid lamon sang kalayo ang ininga puluyan, kita sa video nagabaga-baga gid upos gid ang tanan, ho. Why kagid bay masalbar ni basa ginatawag naton nga sunog? So maghalong-halong gid manu aligmat, maging vigilante kita. No, wala sa binigit sa akon maton mga panimalay. Puwerte kainit ang inyong mga electric pan, why napatay-patay? Basi mag-overheat ang inyong mga extension dira. Abe, libot-libuta anay. Palibuto nyo da, medyo pang-alang ilong para sakop niya ito ng baho. ng inyong mga dalapugan, no, ang inyong mga LPG. No, pagtapos luto, siguraduha, double check, triple check nyo gini na ya. Kung nasaragid, nasarai na, kag natabunan ng inyong mga dalapugan. Kag ining rider, nga ginpakdol sa pedestrian sa distrito sa Mandurriao, ginilog niya ni Radyo Man Tope ang sa Facebook, no? Kita mo daw ang Aprikano na nagabantay lang nasa sa may pedestrian kung may maglapaw gani nga motor pakdolo niya sang plastic yung bata. Take for content purposes only. Siguro kag-abot na lang nakaladlawan tindiriyan. Balaan mo man ang mga salakyan di mas isog pa sa pedestrian. Wala gani gabahar sa pedestrian lane. Ining rider nga ginpakdol sa pedestrian sa distrito sa Mandurriao, personal nga nagpakita sa LTO. Pakita niya man ayan ang iyang bukol. Ano ginpakdol ni siya rad papapangplo? Abi so istorya ko dugay-dugay kag may naglabay tong buhawi. Diling ko na gani subong nga gabi, medyo madlos gid ang hangin aton. Naglabay ang buhawi sa barangay nga Gimbal Iloilo subong lamang nga gabi. And bangod sini buhawi, nagkalatumba ang mga traffic signages kag naguba ang mga poster sa nasambit nga barangay. Wala naman sang na-report nga nasamaran sa nga naglabay ining mabaskog nga buhawi.
3: RMN Patrol 774.
2: And sa mga nagasunod sa aton nga impeachment, bulo balabantayan naton ini no sa dasun nga semana kay Monday to Wednesday lang no. Ang empleyado naman sang COA kag duha ka iban pa ginpasapoy na sang Senate Impeachment Court agod mas magatestigo sa impeachment trial ni VP Sara sa masunod nga semana. May mga bag-o na ini mga schedule nga ginpatpat nila pero aton ni bulo bantayan kay samtang mainit-init ang talakayan no dito sa mga senator judges kag ang defense kag prosecution ang aton vice presidente Uragon nagpabikol nagbisita ang aton vice presidente sa Peña Francia Basilica sa Naga City nga Martes no kagapon nga adlaw isa ka semana antes ang pagsugod sang Peña Francia Festival sa tunga sini nagapadayon ng impeachment trial batok sa iya sa Senado. Nagpangamuyo ang vice presidente antes maghalin pagkatapos ang misa ang ginpangamuyo why ko kabo. Antes pagid sini nagserbi si VP Sara Duterte bilang guest speaker sa local government unit sang Santa Elena Camarines Norte para sa pagselebrar naman sang Civil Service Day sa among lugar. Bulo bantayan naton mga kasama ng ating weather update kay ining bagyong si Pilandok yara gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility suno sa PAGASA. Alas G's 33.
3: RMN News, panahon.
2: Kabodato na sa linya from PAGASA 6, si Engineer Rolly Cuenca. Engineer, mayong gabi si mo, Engineer Cuenca.
1: Yes, sir. Mayong gabi, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang mga natin latest or update sa subong adlaw, September 2, year 2026. No, so, sa karon na, padayon natin ginamoto ang mga weather disturbance sa sulod sa kuwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Una na daan sa sulod sa aton par, hamon na siyang si Bagyong Pilandok. Nahuli na ito na si Platan, 1,075 kilometers sa east-northeast sa extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin na sa pagbadlo sa gabot up to 90 kilometers per hour. Nagulagin niya siya north-northwest sa kadisigan niya 15 kilometers per hour. So si Bagyong Pilandok, posible niya siya magwa sa ating Philippine Area of Responsibility buwas sa kaagahon. Mm-hmm. Kaga sa karon, no, wala man siya siyang direktang epekto sa naman yung bahayin siyang pungso natin. So ang isa pagkikawalar system, no, ngayon sa guwa sa ating par, amon niya siyang si Bagyong Saudel or formerly Bagyong Odet, sa ngayara pa siya susulod sa ating par. Uli nato niya na si Platan, 465 kilometers sa west-northwest sa Bitayat, Batanes. So maliban sa iyan, may isa kita ka LPA yung ginamonitor sa Guaman sa Ngatong Par, 2,655 kilometers sa may east of Central Luzon. So ang muli nga mga weather disturbance, wala man sila siyang direktang epekto sa anumang ibahin sa pungsod naton. Pangangabagat, ang padaan niya nag-epekto sa Luzon, kag Visayas. Dili sa atong sa Western Visayas, generally maka-experience kita sa gyapon sa may mga pagalam-galom, mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob. Dala sa ning southwest monsoon or habagat. Kasarangan tutud sa mga basog aton nga hangin, ika nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan tutud sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya da sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nagtuno dala 5:59 kag magabot pa kini siya alas 5:40 buwas sa aga. Tagaman nato latest for the update at hindi sa ilil pag-asa. Rolly ko ka.
2: Engineer Rolly, may gabi.
1: Yes sir, may
2: so,
1: gabi sir.
2: So si Pilandok, good news is buwas by Thursday, September 3, matamat na ining mahulag kag magwa sa Philippine Area of Responsibility, correct sir, no?
1: Yes sir, by tomorrow early morning possible na sagwa na sa sang aton.
2: Ining isa ka LPI weather disturbance sa gwa sang aton Pilipinas. Sano naman ning scheduled nga masulod?
1: Well, sa karon medyo malayo pa ini sa sir no kag may mga chance sa ini siya nga posible hindi na siya magsulod sa aton par no based sa iyang current nga ano no nga scenario. Pero if ever gid man magsulod siya, cheder na sa boundary lang siya na parehas kay Pilandok nga medyo malayo siya sa aton nga par.
2: Kay ara gid sa babaw sang extreme northern Luzon ini ang iyang hemtangan subong no?
1: Yes sir, medyo malayo siya sa ano even do magsulod siya pero malayo na siya sa aton nga kalupaan sa Gyapon.
2: So ang dire ang ining isa ka weather disturbance pabasgo niyang habagat to digto naman ang Luzon daw wala na ginauntatan na ng Luzon sang hanging habagat kag bagyo engineer Rolly no?
1: Yes sir. So sa karon sir hindi pag sabi taman ka pusog so LPA pa lang ni siya. So that's why nga hindi pa siya wala pa siya influence when it comes sa habagat na
2: to. Sa aton diri sa Western Visayas hindi gid man gawa mabatsyagan ini not unlike siguro sa mga first district dito nga mga area pero diri sa syudad daw mapaang gani pero subong nga gabi medyo madlos ang hangin na engineer Rolly.
1: Yes sir, sakto gid na sir. So sa karon sir kasarangan tubtob sa mabaskog ng atong hangin which is posible ini siya makadala sa mga pagbalod man no sa aton nga kadagatan. But mula na siya sir, hindi lang gid siya tamaan gid ka dako ang mga pagulan nga posible niya madala no sa subong mga inadlaw.
2: And last question, Engineer Rolly, antes kita buyan, ining haze do, naistoryahan nato ining haze, nga halin sa Indonesia, nga nagasulod diri sa Pilipinas, diri sa Western Visayas, by diri sa may first district man, na batsagan, may na-monitor nyo man ini, Engineer Rolly, ining haze?
1: Yes sir, so actually may mga observation man kita, no? Pero ang amon monitoring when it comes sa haze is
2: yes,
1: the visual lang, no? So meaning by eyes lang, no? So amon na siya ang pag-monitor natin, no? Sa haze. Kay usually sir, ang monitoring sa pag-asa when it comes sa haze is nasa mga airport natin or mga synoptic station. So sila na siya kay very important panabi when it comes sa paglanding sa aton mga eroplano, no, kay ang amo man na siya ang kumbaga for safety, no. So part man na siya sa monitoring, no, but for visible lang na siya, visibility lang na ang pag-monitor sa pag-asa.
2: Okay, so kaya yung iniinga, damo nagpangamuyo ko, no, ulan ko, no, mag-ulan para manubo-nubo ini, madula ining haze. How true is that, Engineer Rolly?
1: Yes, sir. Actually, may, ano na siya, sir, may kamaturan ini sila, no, kaya ang haze na to, kumbaga daw, ano lang, manu sila mong small particles, no, so once nga mag-ulan, so, nagaka-cleanse or nagatapik ini sila sa aton nga ulan, so that's why nga once nga mag-ulan mas naga-clear kag nagamatamat sila dula.
2: Okay, at least klaro. Wala pa man sa subong nadula inibla sa inyong monitoring ining haze nga nakikitaan kagapot kagagina sa inyong monitoring ara pa bala ini Engineer Rolly?
1: Well, padayon sa gihapon ini sir nga mag sa aton, no, mag-epekto sa aton, no, so since nga habagat sa gihapon, so ang habagat, abi mo na siyang nag-transport, no, sa mga particles halin dito sa Indonesia. So that's why nga, same, still, if ever nga prevailing paghihapon ng habagat natin, kaya nagkatabo sa gihapon ito ang wildfire dito sa Indonesia. So possible sa gihapon, sir, nga mag-persist pa niya ang scenario dito sa aton sa may Pilipinas, sir.
2: Thank you for the info, and mayang gabi sa mo, Engineer Rolly Cuenca.
1: Yes sir, mayong gabi man sir. Thank you man.
3: RMN News Panahon.
2: And yan mga kasama, nabatian nyo Engineer Rolly Cuenca.
3: RMN Patrol 774.
2: Tingalan natin, kadamo sa mga kultura natin, nagasakay, labinig ng mga senior, naga-face mask, ano? Kaya medyo manipis, kagihig ko ang hangin. So patuloy mag-ulo aligmat, ah. And mga kasama, test kita mag-break. Sa mga nagaplano, no? Ang Family Planning Organization of the Philippines, hindi na magsukot sang copay nga 900 o 900 pesos, mga kasama. Sa mga miyembro sang PhilHealth Insurance Corporation or PhilHealth nga magaparehistro sa yaman ng kalusugan o mas kilala naton nga yakap program. Ang co-payment ginapahanugutan sang PhilHealth sa mga private partners. Payag ni FPOP or Philip Family Planning Organization of the Philippines Iloilo Chapter, Manager Mona Lisa Diones, may siyam sila ka mga doktor kag 13 ka mga laboratory test kag may 22 ka mga bulong nga sakop sang programa, no? Operational naman ang mobile van nga may X-ray kag electrocardiogram machines kag may pap smear test, no, para sa cancer detection. Amligan gid, no, sa atong mga kababaihan, no, hindi naton pag-uyangan ini. Magabukas ang Family Planning Organization of the Philippines Pharmacy sa idalom sang Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment or gamot program sang PhilHealth kag maging available na ang 75 ka mga bulong nga sakop sini. Halin asang naging yakap provider ang FPOP, nakasirbe na sila sang malapit 5,000 nga PhilHealth members. Sa subong nga bulan, ginasaulog sang FPOP ang ilay ka 77 katuig nga anibersaryo.
3: Tatak! RMN.
2: So sa mga luyag na magpa-register, kung may ara na kamo sa YAKAP, registered na kamo sa YAKAP program, pamangkutun nyo niyang FPOP, no family planning. Aga mga kababainhan nga pala Jerjer. pala Totnak. Ay, hindi man pala, kay mga banan lahilig, pero kinanlan ang pap smear kay apro na mga kababayanhan natin dira, no? Sa cervical cancer. So, maghalong gid kita. Kagyara, nag-aantabay ang aton nga local government unit, ang aton nga PhilHealth sa iyang yakap. Kag, libre nga bulong, no? Worth 20,000 pesos. 20,000 pesos nga bulong libre sa sulod sang isa katuig. Diin ka na! Alas 10:42, pagbalik ta, kuhaon na ito ng report ni Rajuman Flo Consumo na Barete, parte din sa nagluntad nga sunog. Hindi lang sunog, ginlusbot pati ang host sa ito nga pagpanumbalik.
3: RRMN Patrol 774.
4: Porsyon ang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre, nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang kag maka Kuha man mga kabayan sa makahulubog nga ilinon sa atong siningalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sa atong paminsaro. Ang Dirty Bayo may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa atong siningalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
5: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need! All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may marubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng tetsang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawon ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina! Tusiran forte! Tunig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
11: Tusiran forte!
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it!
15: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home.
14: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ato sa Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa na nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mamakal sa magbutika.
9: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala saan bayad na yan.
8: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
4: Bayad.
8: This is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
9: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo magbugtaw. The reason behind nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
8: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
9: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay,
8: number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So nami ang pag-produce ni probiotics ang
9: meaning ano? Pa sir boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay,
8: himuson,
9: buhi ang good bacteria.
3: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mga buti ka.
1: Now next.
2: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
3: Mm-hmm.
2: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin adin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Pangangalinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galing-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
1: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw. Mm. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
1: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
2: Dulong-dulong ka tama.
1: Kay magbuwa ang melatonin.
2: Buwa ang melatonin.
1: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
2: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune system.
2: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
2: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos, take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ang D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila? Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa pasis, hindi yan yung drugs siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imong plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ako inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa

0: 20 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sa Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
5: Get

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, pagpuntoon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isang labot ka.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Alas G's 59.
7: RRM Patrol 774.
6: Ayong gabigit sa itong mga pinalanggan ng mga suke, sa mga nagapanyapon o ang iba naga one bat na. Sa itong mga kapulisan nga naga rubing-rubing sa bilog na syudad kaya probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid gagabi. Manaw na rin nato ng balita kay Alex Yala kay daw nabuhi na naman ang dugo. Ah, ang iban ginnerbiyos. Kay kamusalig kay idol yung ginnerbiyos kamukada ang pangaw. Daog si Filipina tennis star Alex Yala sa pagsugod na sang iya kampanya sa 2026 US Open sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York City. Ginperdi niya ininga baguhanon na si Mary Stoyana sang Estados Unidos sa score na 6-1-6-2. Sunod nga tubangon ni Alex Yala sa round 2 ining Ukrainian star nga si Alexandra Oleynikova. Kumadumduman nato na perde ni si Alex Yala kay Oleynikova. Pero subong daw ara ang momentum kay Alex Yala tungod niya nagsaka ang ranking ni Alex Yala sa WTA ining live rankings pagkatapos ang iyang kauna nga kadalagaan sa US Open. Doon nagasaka ang ranking ni Alex Yala sa number
7: 16.
6: Nakalampuwas na si Alex Yala sa first round. Sa dason ini, round of 64 na. No, round of 64. May kwarta na niya involved.

0: Tubangon ni Alexia lang Ukrainian star na si Alexandra Olynykova sa round 3, no? Ang detalye sini ang hampang is sa buwas nga adlaw, Webes na ini, no? Webes nga adlaw, petsa 3 ang sa bulan sang Setyembre, alas 11 sang gabi oras sa Pilipinas, so due to change. Labaw-laban ni, eh, mapulaw-pulaw naman kita ni. Eh. So good luck Alex Yala sa mga fans o sa ticket sales pa lang. Habok ng US Open na dako gidang naibulig din eh. Sang aton nga Filipino, Filipina tennis star na si Alex Yala. Alas 11 sang gabi mga kasama sa aton nga pagpalagad kuaw nato ng report with Rajuman Flo Consumo na Barrete kay dismayado ang mga barangay officials sa Barangay Veterans Village City Proper kag tatlo ka bag-o nga fire hose nga nagresponde sa sunog sa Veterans Village ginpang puno sa kutsilyo.
1: DYRI Rajuman Report.
2: Rajuman na Tioy Pancho, no, dismayado diri ang mga barangay official sang mga sang Barangay Veterans Village. Lakit na ang mga barangay tanod, no, sa sining pagbuno sang firefighting hose sang Bureau of Fire Protection, no. Ini kasunod naglumpad di gabi na sunog diri sa may nasambit sining barangay. Na sunod diri kay Jumari Gilgati ang barangay tanod sang Veterans Village City Proper nga may ginpatawag na sila duha ka tawo, no? May kintanan sa natabo sining insidente kung pangbuno sa firefighting hose. Di ginistorya sila ni Kapitan, ginusisa, pero si Wyman may maako, ginpapauli sila, no? Ang duha ka mga persona nga ini Radyaman na Tioy Pancho. Pero ginamonitor pa nila subong sa CCTV footage kung may makita sila na kung kanay sino ato nagbuno sa firefighting hose sa Radyoman na Tioy Pancho, no? Kay nibuluan nga ang firefighting hose nagabili ini siyang 3,000, 5,000, 8,000 pesos.
0: Depende sa kalabaon, no?
2: Depende sa kalabaon sa quality guro eh, sa firefighting hose sa Radyoman Tioy Pancho, no? So, yari pala si punong barangay Silia Campo, portion lang sa akong sining nga ma-interview.
3: Ang nakamuling di sa ato.
4: Ay, ginuligan na ganing imo barangay, parte sa sunog, no? Ginbuno pang fire hose. May mensahe ka, sa nagimo, sinikap?
3: Ang kung sino mo nagimo, butangin, hindi na ninyo napagbuwat ko. Hindi ninyo pagimuhon nga muna. Kung sa din pagani nga nagbulig sa ato nga barangay, ang inyo, ya ang inyo, ano ko guli mo na ginadungdong ninyo. Butangin, ang nagbulig sa ato, nagbuligyan ato na yata na nga magayo ang ato nga barangay.
4: Po, kapati, kakap nga pumuluyo mo, naglimo si Nikap?
3: Kasiguro mga bata, doon siguro eh.
4: Okay. I see. Sige, Kap, with this information, Kap, thank you.
2: Kampo, no? Radyo Man Tioy Pancho, siya sininga pagtayag. Hindi naman ito minordidad ang ilang naging pang invitar sa Barangay Hall Kaina sang hapon, Tioy Pancho.
0: Pagbalik ng rason, anong rason nga duwa to ka persona? Ano may nakakita? Kaya ang CCTV due to a review pa ina, ano may nakakita? Ano nang ginsuspitsahan sila?
2: May mga nagaginawang istorya nga muna ko nung nagbuno, no? Pero
0: ang mga ining nagbuno, ining duha ka persona, Rajuman Flo, kay ato ka to, ikaw ang una nga nag-responder dito. Ila balay inang nagakasunog, kay bala naton mga gubak kagang isa to ka balay sa likod, amo to ang una nagakasunog mo, kagang balay nga green. Ining duha nebla, residente sa mga nagakasunog nga balay to, Rajuman Flo?
2: Hindi ni Tioy Pancho, no? Hindi ni sila, hindi nila balay. Kag kontami, kung wahay tubuho ang hose na to, mapalong gali yun ang kalayo. Kaya ti, kung may losbot, ang hose ang bumbiro, mahina ang pressure sa tubig.
0: Oo, no? Mahina ang bugaya. Hindi na makapalayo to ang bugas ng tubig.
2: Yes, correct na, Tioy Pancho. Hindi siya mayo ka guha ang tubig sa no sa sining firefighting hose Radyoman na Tsoy kay ti May losbot na mo.
0: No, okay, eh, pressure rin na, hangin ang gadala. Dara mo, te, may losbot, te, ang hangin, ang gigit sa katulod sa tubig.
2: Matapos na ti gin pang buno ang ining firefighting ko sa Radyo Man na Tiyoy, no?
0: Pero Radyo Man po, pamangkot, anong sa imo be, sa imo bahin be, sa imo nga opinion be, nga bunon mo be ang host, anong rason kung nga napamangkot to ni Cap, kag ang mga Cap ang nga nagduwa, anong rason nila nga ginbuno nila ang host?
2: Tripping bro eh.
0: Tripping? Nagkasunog na ma, tripping pa mga animal nila?
2: Demo kami.
0: O kung base gusto nila, ginasugo nila ang bombero, nga unaha, balay namon, unaha, balay, ay hindi nyo pa ulang, bunon ko. Tiya galib, di bali, masunog ang mga masunugan ng iban nga mga residente, sa akon lang ni panghangop, ha? Unsolicited opinion, ang ilaguro ka paminsar ni Radyo Man Plo, bahala na nga masunog, kamutanan, basta ang balay ko masalbar.
2: Ginabuligan na gani mo, ginamig kapitan, kwampo, kita na ganing ginabuligan, amo nyo pa ng firefighting hose ang ano, sa bumbiro, no? Tiga na lang, ito ko si Cap Kaina, no? Si Kapitan na Kampo, bangod sa sining natabo, Radyo Man na Tiyoy Pancho, no?
0: So, kaysa dason ini, Radyo Man Plo, kung may mag-responde, may gabay lang o wala, no? Gabay lang o wala. Sa dason, guro, mag-responde ang mga aton ng mga BFP, katapos ang BFP, o mga volunteer na aton ng mga firefighters, dira lang sila sa guwa, malalas lang, pagwaan yung mga balde nyo, kay sagob lang kamo tubig de, kay kung magsunod kami, ginalusbot niyang host namon.
2: Sige, sakto na, no, ti Pancho, ti makuan man, kigiling kiti servisyo, balas ang bumbiro, kung may sunog, marispondi, gilang, ti, sino pa ni marispondi, di ko na muna.
0: Gani?
2: No? Kung buwan man lang ang host, abis ang tubig, gabi, kay Pancho,
0: kag wala sila kapaminsar, what if, no, ano abi, after ang pagkatapos na may nagluntad nga sunog sa Veterans Village, may pananita may nagluntad na naman nga sunog sa ibang nga barangay, te hindi sila kabumba, kay ginlusbot ninyo na?
2: Correct na, no? Sino pa maganahan, abi? Kay ginlusbotan man lang.
0: Kaya mapamakot pa na, Radyo Man Plo, te kung mapamatutan kung sino, kaysa CCTV, laban-laban ng Veterans Village, may CCTV inaya. Kung mapamatutan nga may naglosbot, kung mapamatutan nga sila to ang naglosbot sa fire hose, ano, baida nila ni?
2: Why lang ta kabalo ni sa Bureau of Fire kung ano ang mga disposisyon sa nino, kung sa barangay officials, te, ginakuha pa man, o ginareview pa man ng CCTV, no, kag kun base may makita sila, no, may buluan na to ni kun pagabayran abi sa ila ang ining mga host na ginpang lusbutan nila Radyo Man na Tiyoy Tiyoy Pancho.
0: No? Okay, hindi ni kuno hambalin, hindi parehas ang rida ni naton nga rida sa gulo nga pwede mo bulkiton. Hindi ni pwede bulkiton, hindi ni pwede matapalan, di ba? Kay pressure ini, so baklan mo gid isang bag-o nga host Radyo Man Plo. Hindi ni pwede ma-reuse nga patapalan mo da o pabulkitan mo o ansakan mo sa guma, hindi gali pwede Radyo Man Plo.
2: Yes, no, kay kung pwede na bulkiton, bulkiton. Hindi na pwede kay ano dan eh, mahal nga dan eh, no?
0: Kaga, nakaputos na sa asbestos, kuno na, naputos sa asbestos kay, na ang host nila, di ba?
2: Oo, correct na, no? Hindi na niya mayok ang ginahimo sa sining mga tao ngayon eh, no? Nga nag-spot sa fire hose, sa Bureau of Fire Protection. Radyo Man na Tiyoy Pancho.
0: Gabay lang, matumod gina kung sino na, kag sila to ay haplak sa hos. Sila to, pahakwa tonto, no? Civil sa nga, ilang parusa o ilang pina, amo na, para hindi pagtularan sang iban, tiso sa ato ng mga BFP. Sunog, ginalusong nila niyang sunog para masalbar ang mga panimila. Ikaw ya, kaugalingon mo ng paminsan mo, tripingan mo, lusbutan mo ang hos. Ano na, managob ka man da sa hos? Utok bulino, blaw, utok bata-bata, klase mga utok na yung mga tao na naghihimo si Radyo Man Plo.
2: Gani, no? Speaking of sunog, naupos gidang balay ni Felix Campbell, sinila mga gabi, no, sa may barangay Kanabuan, Pigmawan, Iloilo, Tiyoy Pancho, no? tapos na naglunta ng ining sunog dira sa may nasambit ining barangay no upos ng balay sang nagresponde ang katapos ang Bureau of Fire Protection kay Balanderman na may maagyan pa na ng suba mo at ka makalabot sa may nasambit ining barangay sa barangay Kanabuan no so why padre isang tulid niya investigation ang Bureau of Fire Protection kung anong ginalignan sa kalayo kagapila ang ginbilin sini nga halit sang sunog no
0: samtang may pero wala man mga casualties Rajuman Blo wala man may masamaran
2: ana na
0: wala man mga casualties na kagwa sila tanan pag tabo sang sunog
2: why man why wala wala apat diri ang arestado kag isang nakapalagi oh sa gin patigayo na sa bypass operation sa Police Drug Enforcement Unit of Team 2 o Continio Team 2 sa may barangay Rumbang Putota ni Iloilo no gin kilala ang mga arestado Amo Sanday Michael Garaga, Binadiro, 31 anyos. Alex Bernasol, Binadiro, 50 anyos. Ray Brillio, Binadiro, 59 anyos. JC Galarag, 27 anyos. Kalang nakapalagyo nga si Rumi Pariha, tanan residente sa Rumbang Putotan. At ikay nga na-recover sa ilang panginakop ang 152 grams na kabugaton sa droga na may masubra 1 million pesos. Na market value no ti na una na nay buluwa o kun nay buluwa niya una na nagbakla ng mga arestado sang isa ka plastic sachet sang droga sa balor nga 16,500 pesos ni karon preso na ang ining mga arestado sa bahin sang Putotan Municipal Police Station kag natala na nga pasangkaan sang kaso sa paglapas sang RA 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 no na nagbabay man nga buhawi no dira sa may banwa sang gibaan pasado alas 7 media no dira partikular sa may barangay nga Gimbal Iloilo nagkalatumba ang mga signages kag nagkalaguba ang pila sini ka mga poster matapos na naglabay ang ining buhawi Radyo Man Tioy Pancho masyerte naman na wala sang nasamaran sa insidente samtang sa tiyak nga bahin sa mga natundring balita Katrika University Professor na no, nagikan sa Nambunaw at sumunan sa kapulisan bagot sa kaso sa ming statutory rape na Rajuman na Tripancho. So, yung pagkasulitan sa isang pa University Professor ng Pagkirmar ni Police Captain Benson Garcia, Chief of Police, Nambunaw Municipal Police Station sa interview sa Carmen Murillo. Ang maestro gininato kay Alias Eli, ginagulapan pa, data 40 anyos. So, no, kay Garcia, meter ang sa suspect ang semen sa tumatunga siya ng 2022 to 2024. Ang ipagwala naman sa profesor na minor didat ang iyakin, himuslan, mawala ng atas sa tugot na ditali si Garcia tapos sa ginagabing na si Sitigo mga kaso. Ang gari si Police Captain Garcia ang hepe sa Nambunaw Municipal Police Station.
5: Information sa mga natabo ng insidente, wala na kami kabalo, sir, kay Hey, very sensitive ang balaan mo man that's si minor. Minor yan. Very sensitive wala man kami sa mga whereabouts o kaya kung ano natabo dito.
6: Yes, ako.
5: Kami detect lang kami sa Dorado Forest.
6: Yes, sir. No. Ay, naintindihan ko na. Pero so, saan, no, saan ang surrender, sir, sa inyo? Sa police station? Sa Nambunaw?
5: Hindi, sir. Kaya ari ko sa Banwa. Subong kay pista namon. Last month lang, sir. Mga second week.
6: Last month lang, second week. Oo, sir. Hello?
5: Yes, sir. Yes, sir.
6: I see. So, ano, sir, ar-ar-ar na sa Subong kung nakagawa na sa press 1?
5: Ma-remit na sa baka, boss. Ma-remit na na, sir.
6: I see. Sige. Sige, sir. Thank you, kid, ha?
2: Samtang ginpayag man ni Garcia, ngati bangon sa sining sensitibo nga kaso, na why na niya gin-detalye ang ining pag-sungka, pag-detalye sa sining pag-himulos sa minor di edad.
0: Ining minor di edad, Rajuman Flo, sorry, no? Ining minor di edad, yung hinimuslan, tatlo ka counts ini sang statutory rape. Estudyante ni, estudyante niya ni, o estudyante sang inang universidad?
2: Wala kita kabalo kay hindi maghatagid sang detalye si Police Captain Garcia Radyoman na Piyoy. Kagado hindi ito dito po sa Hibala, no? Sa Lambunao, Radyo Man na Tiyoy.
0: Ah, kay Pista Lambunao. Abi ko sa 10 pa na, abi ko dungan pa ng pista nila sa Kabatuan kay daddy mo, Dok Mayor Dok Boboy po iyo.
2: Dungan sila buro?
0: Dungan nila, no? Lambunao, kag Kabatuan kay daddy mo, Mayor po iyo. Di, dungan nila September 10.
2: Kay siguro ga preparar guro ah. Mga may mga side events ang mga kabanuanan kagay siyang Lambunao dati sa way ngati ang mga pulista aragid ang ila sining na presensya sa ila sining mga banwa or sa banwa siyang Lambunao Piyoy, no?
0: Hining maestro ni 40 anyos ginhimos ni nagsungka sabot sino ang guilty sa may reklamo na gid siya amo nang nagsungka sa no.
2: Siguro, naibuluhan niyo naman nga tunog ang pangalan niya.
0: Oo, kag nagbuhambal ni Sir Garcia kagina, remit sa i-remit na sabot. So, guilty na pamatudan, guro niya, ginimusla niyang iyang estudyante. Ano klaseng maestro, ibig sa tudloan mo na, ginguba mong poturo sa estudyante mo. Ano klaseng na mga nakalatabo sa mong tutuplo ban?
2: Gani.
0: Isang mga luyag ka, kay profesor ka, dako sweldo mo kay universidad ina, government ina, yan, dako sweldo mo, ano nga mga luyag ka, pwede manda mo na mapatol si mo. Inisudyante, just grabe nga mga nagkakalatabo, tutuplo, may paluap mo ni kagilap. Kung lampose na yun ha, lampakita mo na yun si Alias, eh, lampose na yun, sang pamangkot.
2: Ay, by the way, nagpatigayong ilisang bougainvillea propagation and bonsai making training sa Liga Hall sa Kabatuan ni Lido kay nasang aga, no?
0: Pakot ko, di ginda. Pakot ganyan kay daddy,
2: Iling aktividad ang Kabayan San Ginoong Festival sa Patronal Fiesta sa Kabatuan sa mabot niya September 10, mas sininga tuig. Tinutuyo siniya, God niya mapasanyog ang ibalo sa mga planters sa bougainvillea sa lugar. No, giniwat man ang bougainvillea bonsai making contest sa lindusig ng mga contestant ang nagpasakop. Kagbantayan sa...
0: Ang sa ano to, Radyo Manplo, ang man, ano to, manok o kanding to? Mapadayon pa to?
2: Biyernes na, Tiyoy Pancho.
0: Ano na, manok o kanding?
2: Kanding.
0: Kanding, namin yung kanding, no? Naglain ng mga naging cover mo. First time to na ibaluan nga. May ara, manggali, hindi lang mga ido, kag mga kuring ang may show, kundi pati na mga kanding.
2: Macho toro. Pagwapo-wapo, kag panamin namin, kostyum sang ila, ginasagod nga kanding, Tiyoy Pancho. So, Biyernes, so kita dalas, so sa nga, dira sa may plaza sa Kabatuan, and may araman silang iwat na spaying and neutering para sa mga ido. Tiyoy Pancho. So, ginatos po na ito ng ni Franz Gonzaga, ang municipal agriculturist, ang ikapunod, no? Kaga bakunahan, no? Sa anti-rabies, Tiyoy Pancho. No?
0: And last question, Radyo Manplo, kay sino to yate man? Nalabayan mo tong super yacht? Ang yate ito, ang super yacht? Kay sino to yate?
2: Akon to.
0: Ha?
2: Akon to.
0: Eh, pwede mo sakyan na pa auto na, o?
2: Ambo, kay sino to? Why, itong balang kay sino tong yate ito?
0: Damo, no? Gin mamanggaranon sa Iloilo, no? Si Pablang, jet to, no? Ang airplano to. Bilyon to. Sabong yate naman, no? Ganun magaranon gin ang mga Ilunggo mo, no?
2: May posipos lang.
0: May posipos so, lang. Na yan.
2: Pero may bugal.
0: Nice, yeah. Para sa kilala ko, ha?
2: Oo, ako niya, magulong na itong information sa buong gabi. Hininga ba, hingin na tulong sinyo sa kaluan sa non-flurement oil na pinakapuro kag pinakaipigtibo nga pangaplas herbal. Non-flurement oil, may sa trity, sa rayuba, barikos, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitib na paralisar ng mga kaugatan. Pinibili pangaplas sa mga gaubo, palanakit ang liyog, naundan ng mga balikan sa mga nagadugo kapilas. Iyay ni Tatugunon, taon-taon, bubuhi lang sa non-flurement oil. No? Kalsubong man, non-super plus, no? Ang mas pinaka-epektibo pag mas gintabaskog, non-super plus. Gintigog nga mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, pag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Non-serbal capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, tagpalangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya, super plus, the anti-cancer food supplement. ang non-super plus capsule kag non-supplement oil ang lunsay produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation kag available na sa mga butika sa dilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Non-supplement oil kag non-super plus capsule produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag Tatoy's Manokan and Seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa distrito sang Mandurriao, ang inasining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nikon CEO Punsing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and Seafoods. Kaya nung umay din na muli sa Memorial Chapel and Services na Incorporation, maayong gabi kag sa Tananya staff sa muli sa Memorial Chapel and Services, dira sa may barangay Ictuban, Mayagaw, Iloilo. Kay Tito Victor, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kay Tita Arlene, maayong gabi, salamat sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Katap RMN.
1: RRMN
0: Patrol 774. Salamat, Rajman Flo, Consumo Navarrete. Nabatian ang mga balita din sa syudad at probinsya ng Iloilo. Follow up to, no? Update kita. Parte ta sa isa ka maestro, isa ka profesor. Dito sa may Lambunaw, bao ginimusta niya, ginisudyante niya. Kuhaon ini sang aton ng mga reporter. Ano na aton ini kung dugay ni natabo? Ano ni, i-remit sa kasuwanan ni sa? Ano ni, lakwaan ini sa lisensya? Mga kasama, alas 11.21, antes kita mag-break, kasama ang tupe, tamyaw-tamyaw kita, anay, ano, basi hindi ko kapag-imaras kung hindi ko tamyawon ini. Mga big time ni sa Litek, ho, Villa Aurora, ang pamilya de Jesus, si Gob-Gob, mayang aga, Winnie, tatay da, mayang aga, tay William, ang bilog na de Jesus family, tatay Arman, mayang aga, and good luck sa inyong pahampang. Mahampang makuda, basketball, blah. Si Mami Edna Mohal, mayad-ayad gid nga gabi, Nanay Florencia Sukal dito, Kalimpay. Thank you. Si Nanay Lorna Vasquez Mayora, may nga agad dira sa may Hong Taiwan. Advance Merry Christmas. Nanita Moleno, Michelle Gaitan, dira sa may Dumangas, Ma'am Bernadette Cava, Densky Castor, Roselina Trillas, Ma'am Susan P. Sescar, kay Nani Benliro Bechayda, mayong gabi man, Mon Leonor. Halia, greetings from Zion Chester Leonor and Gab Leonor. Salamat sa pag-monitor. Sarah Romeo Sabiri, Angelita Gonzalez, kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. May nga gabigid. Kay Ryan Subaldo. Uy, pang! Kita ko, hindi na tayo. Perde kami ni sila. Mayong gabi lang sa inyo da, ang team Payaw. Mayong gabi man, JB Ministros, tiyoy, the way na nag-attend si, sa impeachment si Senator Robin Hood, ano? Nagadulot, nagidman bala ang kahuyanan siya o kung papundar, nagpundir, nagidang utok ya. Siyang gina-interview to ang mga AFP, why to siya naghambal-hambal sa mga insurgency, na gulpi sa naghipos, no? Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan, Amoroso Glenn, si Leo Pasigi Reyes, salamat gid. Kagamayong gabi, damage to government property ang kaso sa mga tao, no? May utok nga daw bulino na nagbuno dira sa may fire hose. Agosto 5 sa Kuwait, Nanay Delia Baylas. Mayong gabi, Rosal Ninita. Salamat man kay Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Susan. No, mga nagapamati sa ato ng mga senior citizen. Si Kaberting, Papang Miling, kay Tatay Enjong. Pagbalikta, dugang pagid ng mga balita. Tamang oras, alas 11.23.
1: RRMN Patrol 774.
7: Mga kabiyanan, para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, nga nagapulaw mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Guimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga kabiyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na! Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakal sa DTX 500, i-anyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel, no, nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan gani mga kabiyanan. Gamit gi kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisar pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton siningatulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yun na lang sa may TC, ako naga problema kamo nga mga kabiyan nga dugay na bang nagaantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag may TC na. Kay ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
8: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may arap ko also. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katam.
9: Mighty C, mabasa mga butika.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ay! Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Apo, unat anay. Nagalibot na akong pananaw. Dumatumba ako.
8: Lolo, kung kuanay kita. Kaputigit sa inyo na akong.
9: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Hotline ng Mamamayan.
5: Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanayan.
4: RMN
5: Patrol. Patrol 774.
6: Alas 11:34.
4: RRMN Patrol 774.
6: 11:34, adlaw kita sa Miyerkules. Padasig sang inadlaw na itong doon ginahuno. So, ila na lang naman kaadlaw ma-October na. Oh. Kamusta, aton mga pinalangga? Kamusta ang inyong sweldo? Sano abot sa bono? Ang aton nga conversion subong, daw kataas subong, bintaha ini sa aton nga mga OFWs. Kayang presyo sang dolyar, nagsaka na naman. 60 pila to, 66 o 65. Taas, hindi ko na pag-mention, kundong kasakit ang buot ko. Alos at lawa daw, nagasarurot na nga nagasarurot ang piso. Nakasama sa iba naton nga balita, antes naton kuwao ng report, gikan sa City Hall. Ining rider, no, trending ini, ining rider nga ginpakdol, no, ginpakdol sa pedestrian. Sa distrito sa Mondoriao, personal ini nga nagpakita sa LTO6. Personal nagpakita sa LTO6 kay Regional Director Atty. Gaudosio Hiduspan ang rider sa motorsiklo nga ginpakdol sa pedestrian sa distrito sa Mandurriao sa nagligad nga bulan Hulyo 2026 ay nakita man sa plaka o nakita sa CCTV ining rider. Rason ini nga ginpakdol sa pedestrian ay ara na bla mismo dira sa may Mandurriao. Ara nagid nagalakat nagid ang mga pedestrian o sa pedestrian lane o pedsing nga inagintalana inagin butang inang pedestrian lane para dira matabok ang mga pedestrian naton. So once gani may nakita ka nagatabok, mayor puntos na, mayor ang pedestrian dira.
4: RRMN Patrol 774.
6: Galing may mga bulay o ginya mga rider, iningin pa drive lang ni tatay nila sa motorsiklo, pagpuli nila ad rider na sila. Wala ba na kaagi seminar? No, wala na kaagi seminar sa LTO. Hindi ka balo magbasa sa mga traffic signs. Pedestrian lane nga pedestrian lane. Hindi mo ni gatabok ang mga pedestrian. Gulpi lang sa nga nagtabok man sa pedestrian lane nang hinagaw sa. Ang rason niya may ginadalian sa kuno. Tinang impito guro tong isa ka pedestrian paglabay sang ininga motorsiklo pinakdol niya sa ulo. May gani pinakdol ka sa ulo wala gin tindakan ang motor mo. Kung ato madumduman na damo ng aksidente, no, dira sa pedestrian, dumduman nyo ang duwa ka senior ini nga na mag-asawa, nga nagalakat dira sa may diversion road, bahin sa Mandurriao, no, ining sports car, kita yung pedestrian na yun, hinanot niya pagid, sus na bungguan to ang mag-asawa, patay.
4: RRMN Patrol 774.
6: At hindi mo na pwede balibad nga nagadali ka, motorsiklo ka na, mahambal ka, malate ka. Ang rason ko nga malate ka is time management para hindi ka malate, temprano ka paglalakad. Pero pag abot gani sa mga pedestrian lane, palihog lang gid. Damo man may kita may nakita labi na gid ini mga modernized o traditional naton nga mga jeepney, no, ini mga jeep nga pedestrian lane, nga pedestrian lane. Ang iban dira pa sila mapundo. Dira pa sila mahakot sa pasahero o mapapanaog sa ilang pasahero. May mga iba naman, unahan ang pedestrian sa pedestrian lane. Pero dugay-dugay, mapundo man sila sa unahan. tining mga motorsiklo nga ini, no, mga single nga motor, abe palihog lang be. Respetuhon nato ng pedestrian lane para malikawan nato ng mga naglain-lain nga mga disgrasya. Ibutang nyo sa lugar nyo nga kamo ang pedestrian. Once nakalapak ka na sa pedestrian lane, no, mayor na ina pedestrian lane ang dapat himuon naton, no, just like intersection, just like a stop sign. Antes si inaiya, dapat maghinay-hinay na kita, no, preventive driving na kita, hindi na pagka-benertoldo bla, kaya na pag-benertoldo nyo sa likod sang inyong mga manibela, amo nang ginatunaan sa mga aksidente kag disgrasya. Kita mong aton mga radio manibela driver, ang aton mga grab car driver, kumabas sa mga traffic signs gindi na ya, nagasunod. Base siling na masiling sa basulod sa utok nyo, sila gani, wala nagasunod, ako masunod man. Ah, pabayi sila da kung wala sila nagasunod. Importante ikaw nagasunod ka. Timbatlis mabuhin-buhinan ang mga Bertoldo, ang mga kabalan sa dalan.
4: RRMN Patrol 774.
6: And karon mga kasama, pagkatapos ang Patrol 774, bantayan nyo ang programa isugid kay Tiyoy. O driman gyapon sa RMN Iloilo. Kagpapamatian sa DYRI RMN Iloilo Facebook page, sa YouTube and RMN application. Istoryahan naton karon ining ang istorya sang isa ka bata, no, kayang iya nga Iloy, wow, na adik na sa scatter. Sa mga nag-scatter na, tope. Sa mga nag-scatter-scatter, bantayan naton ini. Anong natabo sa ining nga pamilya? Kayang iyang nga ginikana ng iyang nga Iloy, nalunon sa sugal. Nalunon sa scatter. Kag Huwebes na buwas sa programa Isugid kay Tiyoy. Inaandan basta Huwebes, kaalamang sexual sex problems on air. Wow, nato na report gikan sa City Hall with Rajuman Joel Franco, proposed ordinance kag resolusyon ni Vice Mayor Love Baronda nga pending sa nakalain-lain nga mga committees, good as dead na. Suno kay Councilor Dron.
4: DYRI Radyoman Report.
7: Ang inyong kabahin, gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kamay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating ngalawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
8: Kinakabig na nga patay ni Councilor Madron ang proposed ordinance ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga pending subong sa nagkalain nga committees sa Iloilo City Council. Hindi sa tiyon nga mga pinal na ang pag-adapt sa konseho sa Department of Internal Local Government o kung DLG Opinion No. 95 Series of 2025 nga nagadumili sa vice-alkali nga magpakigbay sa deliberasyon kag mag-sponsor sa ordinance sa Ocon Resolution. Suno kay Duron, makabig nga illegal act ang pagtalakay sa 12 ordinance kag isa ka resolusyon nga gin-sponsor ni Baronda. Panindugan ni Duron, nagresaad sa opinion sa DLG nga hindi kabahin sa regular kundi composite member lamang ang vice-alkali sa konseho.
9: Well, to me, it's good as dead. It becomes more academic once we adopt this DLG opinion and as part of our internal rules, unless may objection sila sa DLG opinion nga ni, no?
10: Pero pwede niya pa ma-reintroduce. Ang maingat, ipaagi niya sa ibang nga councilors.
9: Pwede ipaagi sa ibang nga councilors. Kasi only di ang regular nga councilors siya, allowed with jay. Siya hindi siya konsihal mo. Sa nasiling ko na, is just a composite member. Is not a councilor, no? The role of the vice mayor is to only to preside as arbiter, na impartial din siya, neutral siya, may supposed to be neutral. And he becomes only, he is only allowed to vote, ma-take side siya kung may tie.
8: Ang patag ni Councilor Romel Duron. Sa karon, gin-refer na sa Committee on Rules ang proposed resolution ni Duron. Hinsiling ni Committee on Rules Chairman Councilor Rex Marcos Arabia na bilang courtesy sa vice-alkalde nga aras official travel sa karon, pamatian sa committee ang bahin sini. Nibiloan nga aras official travel sa baron na agad magtambong sa isa ka-lecture para sa mga presiding officers. Subuman, ginapigyan ni Sarabia ang opinion ni Duron nga good as dead na ang proposed ordinances ni Baronda. Manadaan, nagreklamo si Baronda nga gintulugan sa lain nga committee sang iya 12 ka proposed ordinance kay isa ka resolusyon pangadula ini naghulag matapos na refer sa respective committees. Kaina nag-deliver sang privilege speech doon sa sesyon sa konseho nga may tigulo epitome of impartiality kag iya ginduso nga kakasan sang poder si Maronda nga makigbay sa deliberasyon kay magpasar sang ordinansa santo sa opinion sang DILG. Balita nagiken sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco Tattak RMN.
7: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton palagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
11: RMN Patrol 774.
6: Salamat guys sa report ni Rajman Joel Franco. Labi mas dako pagid ang basta as pagid gali ang posisyon sang konsyal sa vice mayor, no? Bagay, pare sa classroom, ang vice president gani, no? Kung sa classroom, ang sino na perde sa presidential race, amulang sa ambisi. Pero mayo man niyang suggestion gani, no? Ikaw, ang imo nga puso is magbuligid, no? Sa tao. Magabulig ka sa syudad. No ordinansa mo, may ginhimo ka mga ordinansa, mga resolusyon. Pwede mo matudi paagi sa iban nga tao. Who cares if it's not credited sa imo? Importante di, ang makabenepisyo di, ang taong bayan.
11: RRMN Patrol 774.
6: Kala ko ba sa vice mayor, dua lang git, kundi isa, no? Ano ka lang galing din na yan, mga presiding officer, kag tiebreaker. Amo na papel ka, vice mayor, kag kung mawala ang mayor, ino? Nami isang nga ngalan, no, vice mayor. May gali, amo na papel mo. Ay, maan. Mayong nga gabi yan kay Sir Jespal. Musta kita sa Hong Kong? Si Ma'am Margie Cubilla, si Sir Jespal, nag-order online sang Nan's Liniment Oil. Nakaabot ng iyang Nan's Liniment Oil daw sa aton mga kauturan, aton mga pinalangga ng mga kauturan. Kung nag-aplanakit ng kalawasan, manyos ka mo sang Nan's Liniment Oil. Siguradong inyong mga rayuma, arthritis, varicose, nagtulog daw, lapit na lang December. Pwede manyos-manyos kayo, kanamis ang epekto ang Nan's Liniment Oil. Pati sa inyong mga buni, apapa, alipunga, lanag, tag-arikis. Pero numero uno, ini nga pain reliever sa bilog na isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. No, ang Nan's Liniment Oil, makabulig man ini as insect repellent para hindi ka mo pagkagtun sa lamok, naturalmente layo ka mo sa dinggi. Mayong gabi kay Ma'am Margie Cubillas, kay Jonas Camayodo. Salamat, Gregorio de la Cruz Catherine, Ma'am Mary Recabar sa may Florida, USA, si Nanay Rod. Evangelista, Ma'am Maria Ruby Canonicato sa may Loma Linda, California, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, Maribel Rapista, Gladys Estorque Orbe, Anani Benliro Bechayda, salamat get Boss Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market para sa press kang karneng baboy ka karneng baka Figuro mo. Si Benji Galino, Rose Catolico, Pets Umadhay, Ronel Brito, Eleni Agramon, si Sir Magic, no, kay Ma'am Lore, dira sa New Zealand, si Noxki Lozada, Leo Reyes, Reynaldo Bergancia, salamat, salamat, salamat, kag si Nonoy Silubrico, si Sir Arnel sa Onoy, mayong gabi sa inyo, si Nong Mateo Naragdao ng Mateo Car Shop. Salamat gid kay to Hector, kay Ma'am Maricho, mga taga Tatoys Manukan. Alian Ilanggos, Nonoy Celubrico, salamat, salamat. Mayong nga gabi, standby, dugay-dugay, isugid kay Tiyoy na. Kaalamang sexual sex education on air. Nagkalain-lain ng mga sex problem aton istoryahan. Sa Patamyaw kay Cap Ronnie Paguntalan sa Parara Surtigbawan Turbo Mateo sa Molo Tamyaw, si Gold Star si Andre Canonicato, and good luck, no, sa mga teams, no, sa mga nakalain-lain ng mga distrito, no, first district, second district, third, fourth and fifth district sa nagapadayon nila na CDSA, I think Santa Barbara Uton. So good nang hanampang, no, by first district na sa Gimbal. Lantaw kami na karon ni Sir Steve Deximo.
11: RRMN Patrol 774.
6: Pantayan ang aton nga schedule the power interruption. Way ko gawa gani tulog kay hambal sang more power alas 4 ma brown out sa Kalaparan Arevalo. Ay sus alauna pa lang brown out na. Sige sige ini nga aton power interruptions ha. So bear ay nang manigani bakal ng solar. Bakal ka mo sa akon solar light. Buwas nga adlaw, Huwebes may mga scheduled power interruption kita dira sa may Banati and Ahoy. Unahon nato ng Banati, may yara kamo sang siyam ka oras ang kalawigon ini no nga brownout sa Banati. Alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Banati ang si ang apektado da is Sitio Bacolod Carmen and Sitio Punta sa may Merced Banate. Sa bahay naman sang Ahoy, buwas nga adlaw, Huwebes, alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, pulo ka oras ini, scheduled power interruption sang Ileco 3, apektado sa pulo ka oras nga brownout ang Mangoro Koro, no Mangoro Koro Ahoy.
11: Patrol 774.
6: Si Sir Mayok, ano ni Mayok Kakartersang Kandado Cabana, pa shoutout lang sa mga taga Bangga, Igkadios Leon, Iloilo, kag sa Sitio Pagas Leon. Salamat. Sir Bench Paranpan, mayong aga tiyoy. Si Shek Gining mga maestro nga ng rape, buhi pa tiyoy, i-convert ina sa fertilizer. Himoon abono na lang na, kaya hindi man mapuslan sa gobyerno na. Benji Galino, salamat man kaga mayad-ayad nga aga sa aton mga OFWs working and living abroad. Mayad-ayad gid nga aga. I am inviting you, mga kasama, no, para sa programa. Isugid kay Tiyoy. Ma-off air kita sa radyo alas 12, pero pwede gid ka mo, no, kapamati. Sa programa, isugid kay Tiyoy sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pangitaalang ang programa, isugid kay Tiyoy. YouTube, pangitaalang at RMN Iloilo Official. Kung wala ka mo YouTube, gusto nyo sa cellphone lang, samtang nagahampang-hampang o nag-scroll ka mo sa Facebook, pwede. Try nyo i-download or install ang aton nga RMN application sa inyo nga iTunes o sa Play Store. Pangitaan lang mga kasama ang RMN Iloilo. Install nyo, libre ang install sang aton nga RMN application, wala gid ina bayad mga kasama. And mapamatiyan nyo dan tanan-tanan naton nga live program. Alas 11:50 iningabahin, builog na ginadulong na sa aton sang NANS Super Plus, ang new and improved NANS Super Plus. Mas gin paipigtibo kag mas gin pabaskog, gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Kung pirmi ka lang nagapangluya, pirmi ka lang ginatrangkaso, hilanat, ay susumagainom ka sang NANS Super Plus kay ini ang natural nga proteksyon sa lawas kag ini ang manggaranon sa antioxidants. Bulig ini kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Ang NANS Super Plus available na sa mga suki nyo mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi piliya ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kung hindi man magkalipat, kung may money, dapat happy ang honey. Bakal ka mo sang Mega Man sa mga nagapangluya ng ilang mga lawas. Nagahuntay na lang ng imo nga lawas, hindi ka nakapamuntog sa imo kay nanay o kay misis mo o kay partner mo. Uy, may kasama ka ang Mega Man Herbal Capsule. Puro ini herbal, walang side effect, no? Hindi ka magpalpitate, mabakal mo sa mga butika, biskan wala ka sang reseta, hindi magkahuya nga magbakal sang Mega Man Herbal Capsule para sigurado happy ang life mo. Basta lipay si nanay, nagapalamuti ang mata niya kada gabi, ay sus! Lipay gini ang pag-updanay ninyo. Hindi ka pabaskog sang inyong pa-updanay. Ang ginatawag na sex. galing kung hindi ka na katangkod, hindi ka na kasarang, sa ulo lang na, try mo mag-inom. Duwa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. Antis ka mo maglabing-labing pagsulod ni nanay sa CR, tukin na duwa. Sigurado, pagwa ni nanay, mapapa-aw! Mega Man Herbal Capsule, Nans Liniment Oil, kag Nans Super Plus sa mga produkto ni kalidad ni Tita Arlene. Available na po yan sa inyong mga butika. Saton, pagbalik, isugid kay Tiyoy na. Sa ngalan sang inyong regular nga anchorman na si Radyoman Rodel Fulion Agado, ini si Tiyoy ninyo Pancho. Sa news center, kaupod naton Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa patrol, Radyoman Flo Consumo Navarrete. Sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. Kagang aking technical partner, Radyoman Christopher Tope Mondihar. Alas 11:53.
11: RRMN Patrol 774.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Sugid kay Tihoy.
2: Mayong aga na, mga karadsuman, Tatak RMN time in punto alas 12.
3: Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RF

Man, isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho. Sa programa, isugid kay Tioy. Sang RMN Iloilo.

0: programa kada kaagahon alas 12 tubtob alas 3 imidya sang aga. Sugid kay Choy.
1: Sugid kay Choy.
0: Ang programa na may puso kaupod si

May diet nga ka, mga karatsuman. Hello, mga kasama. Gising ka pa ba? May ibubuga ka pa ba? Well, kung hindi ka katulog, ayaw matulog, kung may responsibilidad sa disoras ng kagahon, may kasama ka. Dries Arimen, Iloilo, alas 12, dubdub, alas 3, kuminsan alas 3. Ang programa Isugid kay Tio, yung pinakamasayang programa sa balat ng radyo, nagapamayagpag kita sa bilog na kalibutan! Sa aton mga Ilonggo folks, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bilog na kalibutan, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Adlaw na kita sang Huwebes, dasig sa chipo, manog weekend na naman! Petsa tres na, uy, happy, happy birthday sa akon bayaw, Nathan Antinopo. Birthday niya sa bong. Another year. Baho ka namin isang September. And sa aton nga Christmas countdown time.

0: sa ato niya Christmas countdown timer, mga kababayan. 112 dias na lang. Pasko na! Ang beles-beles ng araw, no? 112 days na lang, Christmas na. Akalain mo nga naman. Mano Christmas na, pero bingkong ka pa. Sa ato'n mga pinalangga, ang mga kauturan, dira sa may Iloilo Terminal Market ng ato'ng mga bulantero at bulantera. Ay, so, sabal na nga, mamate ko sa FM, matulugan ko yun. Dere, nalang ko maupod-upod si Iboya. Damo, patade. Ay, oo, may storya ta karon parte sa isa ka Iloy. No, isa ka Iloy nga puwerte katahor. Sugarol. Kag-Webes, mga kasama, bao ba ginandan ba sa Webes? Sex problem on air, kaalamang sexual. May sex problem ka ba? O may problema ka ba? Gusto mo storyahan ta, problema mo? Makahatag man sang laygay ang aton mga suki. Labi na ganda ng aton mga OFWs, makalaatag, hindi na makalatag sa inyo. Sa mga laygay, hindi nyo pagikuyang inyong problema. Kay sinuo bala nga tao ang wala problema. There's no, bisan sa relasyon, there's no such thing as a perfect relationship. And sa buhay, natural lang ina, no? Kapid na ina sa aton pangabuhi ang problema. Adlaw-adlaw, bulan-bulan, wala naton ginalauma, nagatuhaw, nagkalain-lain ng mga problema. So kung may problema, sugit kay Terry Pancho, hindi magpadala-dala sa inyo nga problema, hindi magpabuang, hindi nyo pagpabuangan ang inyo nga problema. For every problem, there's a solution. Pwede na ito istoryahan, gid, ang inyo nga mga problema diri on air. No, pwede ka mo katawag sa 0933-879-0931. Mga OFW, nagliga to, may nag-long distance ka na ako. Kay na, ano, gid sa kuno? Nakarelate, gid, siya sa problema. Ano to ganing problema, ginistoryahan ta, kasama nga Jason? Ang problema to, parte sa bata, no? Ang mga kabataan, ang mga ginikan, ang tatay. No, nangayo sa aton sang nag-share sang inyang problema, nangayo man sang gamay nga laygay, kung paano siya makapangayo sang patawad o pasaylo sa iya, bata.
1: Tatak, RMN.
0: Nibilang bata, hapos mo pa, I'm sorry. No, kung may problema, ginasingitan, ginakigan na nanay, dugay-dugay na, kaya kung may limabi, bakal ko sigarilyo. Nanay hapos eh. Pero pag abot sa mga tatay, do kabudlay, no? Gid kita tatay, mangayo kita pa sa ilo sa aton nga mga kabataan. Labi na gid kung hamtong nang edad, the pride always gets in the way. So na may nagkaya, nagtawag ani sa aton tong OFW kay naka-relate siya. Ang masubo-subo to yan, no? Sa nag-share sa aton, may gamay silang tampuhan ni tatay niya. Wala man ang balihan sa kanya, napatawad niya naman. Si tatay niya daw okay. Galing nahuya ang tatay. No, nahuya ang tatay na mangayo sang pasinsya sa iya kabataan. Ito nasinggitan niya, blado, nakigan niya, may ginabuyan niya. Mga malain niya tinaga nga hindi makaon biskan sang ido. Kuno, hindi makaon ang tinaga. Tuwas na naglakad sa abroad. Ang masubo-subo, napatay ang tatay niya. Napatay ang iyang amay. Wala gid sila nakahistoryahan ay wala gid sa nakapangayo, wala gid bisan sa isa ay sila nakapangayo sa nga pasinsya sa isa kag isa. No, kung kusa kasakit ano puti kasakit to, may hibi na ko tumo, may nakalang taon na lang ko porn, sinadulang akong luha, nagbalik ang luha ako basta maglantaw ka porn. So no, dumula no amo na. So, sa kita, kung may mga problema kita sa atong panimalay, may sunggudanay ka mo ni nanay mo, sunggudanay ka mo ni tatay mo, utod mo, manghod mo, magulang mo, tiya mo, tiyo mo, parinti mo, best friend mo. Kung may sunggudanay, bla, mas mayo nga isettle na ina, eh, di bla? Storyahan nyo na. Hulatoon nyo pala nga may madula pa o may mapatay pa. Paano nyo ka pa kung pangayo sa patay isang pasinsya? Ala na, no, masabat pa tayo. Kung magsabat ang patay, lagan ta na na eh. Sometimes may may tsansa. Samtang may tiun. Hindi na natin paghulato ng Paskwa. Hindi na natin paghulato ng Paskwa pa. As early as possible, as much as possible, as early as you can. Kung pwede nyo naman istoryahan, no, panubo-nubuan yun inyong nga pride. Tapos amugin ang pride eh. Ang amo nang sagabal, amo nang halit ang pride. Tapos taas ihi lang. So hope all can reconcile. Hope it's a peaceful night. Medyo matulog daw ang ato niya Chempo Subong. May LPA sa weather disturbance sa sulod. Pero sunod sa pag-asa kag ginapagtawag naton, ining si Pilandok, no, nga magwa na ini Subong nga aga. Magwa na ini si Pilandok kanami guro sa aton Chempo Subong. Pagaling sa hanging habagat, maka-experience kita sa nga nakalain-lain nga aparte sa Western Visayas, maka-experience kita sa lapta-lapta nga pag-ulan, no, at times na binigid sa hapon. Ining-ining masubo-subo ba na nakalatabo na sa aton sa gobyerno ta, no? Paterte si Attorney Poa na chief of staff sa OBP, DepEd. No, makuton mo sa sus, wala sa sangmay na hibaluan. Sakit bala, no? Nga mga ginasaligan naton sa gobyerno, nga mo na yung isabat si mo, wala po akong alam. Hindi ko po nakita yung vault. Ang vault bala na ginambalto nga digto, ginabutang ang kwarta. Wala sa may nakita nga vault, no? Makibabala na ito daw, ginapasalag. San o pa ni matapos? Suno sa Senado, lagi na lauban na ni matapos ini ko ng impeachment before December, before Christmas. And dapat lang padasig na sigun na ini. Kadamo sa mga problema nung ginatubang naton, kadamo sa mga problema nga dapat masulbar. Ining flood control, ining mga anomalya, ining mga katiwalian sa aton gobyerno, hindi lang impeachment, kadamo. Dapat damo na yung manabat, damo na yung mapreso, kaya mo na promesa sa aton presidente na antes magpasko, may makukulong. Ay, makukulong. Sa aton mga senior citizens, kamusta ka mo? May naga-birthday subong si Ma'am Elinita La Pastora, one of her avid listeners. Nagasaulog sang iyang birthday subong. Kamusta chimpo nyo da? Sa abroad? Kamusta ang buhay-buhay? No, taas ang dollar subong haw? Kamusta sa inyong mga barangay? Dire sa syudad, kay probinsya sang Iloilo, Kagawad, Montaño? Kamusta ang aton nga barangay? Kay dikto sa bahin sang Boulevard, kag bahin sang San Juan, sa may baybay kanami dalagawan kada hapon. Ila binagid kung hunas, no, kay dako ang pasil, no, maghunas. Kani naga problema da subong sa may San Juan, ambot ko na settle na ini. Sa may San Juan kag Boulevard, ang mga kabataan dira o, nag-inaway kay uso ini sa mga kabataan ng pukol, nakagi ka mo pukol-pukol ining akwa o bombalas, iputa mo sa imo nga palad, ipatigaw mo kag ihaboy mo nang girahay pukol. Galing digto sa may bahin Boulevard kag San Juan, hindi na pukulan ay mga bato na, may mga dala ng mga espading. Ila to hindi nagirahay, patyanay nagidiya. Ambot ko na settle na ni. No, dapat ang mga ginikanan, kung balaan nyo nga, amo nang ginihimo sa inyong kabataan, ano man nga kakatuan nyo, no, papulion nyo, base madalahig pa ina. To, base mga wala, labot-labot, bla. Amo pa na saan madalahig? Hindi nilang ulangon eh. Samon sang una, nakaagi mapukulanay, pero mga sakitanay ini, wala ni Samon. Samon chimpo, wala. Gini ha. Kumakorner ka na, babay ka kay puro balas yung ulo mo. Ay, paano ka kagin eh? Alas 5 pa lang. Alas 4, alas 5 pa lang sang hapon. Makita mo nanay mo, may dalastik, hindi ka magpulit. Subong, nagapakita lang na sa mga kabataan subong na hindi nagid sila madala sang saway sang ilang kabataan ginikanan. So daw, kahuluya, no? Kahuluya sa bahin sa mga ginikanan nga imo mismo kabataan o imo mismo bata, hindi mo madisiplina.
1: Tatak RMM.
0: Kung pwede ka lang guro mag-resign o mag... Kung pwede ka lang mag-resign nga bilang ginikanan, himuon mo eh, no? Kung mga iban, ginabayaan na lang ang ilang kabataan kaya hindi sila kasarang. Ang iban, mag-retire. Magambal nga retire, etipok, dead. Pero ini kadamo, na hindi lang magwantay la kabataan, bayaan nila ila kabataan na. Mangitas ang iban nga updan. Mahimo na naman sa bata, abo man ang batasan, bayaan naman ang bayaan. Ay, nako ang buhay. Mga kasama, alas 12:18, magkape muna tayo. Painit-init muna. Manamit, mahamot, kagsaboroso nga kape ang ginapangita nyo. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Makabulig din yung Santon plus coffee mix sa ato ng mga kababayanhan, sa mga nanay ta, sa mga senior citizens. May mga hormonal imbalance na lapit na sa menopausal stage. Sa mga ginadismenorrhea namin ini, ang Santon plus coffee mix, may isang kapit nga soya, xanthones, and malunggay. Amo ini ang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulabang inyo nga sulok-sulok, biskan imnon nyo ni aga o to hapon gabi. Si Pabla, may kape ka na, may bulong ka pa. Kanami inimnon sa aga, ay tungod sa sangkap niya may soya. Ito nag-inom ka lang taho. Taho is soya, di ba? Ang tofu, ining tokwa is tofu is soya. So kung nakainom ka Santon plus coffee mix, kibut ka doop. Nung namin, the way nagasulabang akong sulok-sulok ako, ikaw busog ako. Tungod sa soya. May malunggay pa. Nagabakal kalunggay pandisal. Pares mo ining Santon plus coffee mix. Nakabulig din eh. It's good for your health. Pati mga kabataan, nagabusong. No, may sakit sa kurason, mga diabetic, pwede git. Santon plus coffee mix. Mabakal yun eh sa mga butika kag ining produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Parisan ini sang Santon plus gold. Sa panahon na panimpo natin subong. Kadamo sa mga kabataan, bla, at a very young age, 20 plus, mid or late 20s, may mga balatian, may mga diabetes, may high blood, nagaka-stroke na, may cancer. No, tungod din sa nga ginakauntaman mo para maproteksyonan kita sa diabetes, hypertension, sa pagtaas ang aton nga cholesterol level, no, sa mga maduming dugo, sa mga bukol-bukol, mga tumor, Santon plus gold. Ini ang produkto yapo ni Dr. Remelito Uy. Ang Santon plus gold may pinakamataas ini na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted din sa ampalaya, may ahos, may malunggay, may mangustin, kag may spirulina. So mga kasama, bakal na gid, ano? Pangumpra na gid ka mo, inom ka mo 2 to 3 capsules. Sang Santon plus gold, tag 14.50 pesos lamang. Let's support your health. Say yes to health. Pag Santon plus gold, FDA approved produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. And pag pakita sang iyang debosyon para sa ikayong lawas. Ang Yes to Health, nagapatigayon ina sila sa sang konsultasyon na libre na consultation sa

0: lang ang clinic sa Yes to Health. Libre magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Ini sila mga eksperto sa pagbulong gamit ang mga natural nga mga bulong kag natural nga pang pamaagi. Matulo tipid-tipid ka diri no mga kasama sa Yes to Health. Bisitahi sila Domingo hasta Biyernes sa Yes to Health Wellness Center na nahamtang sa number 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper, at ubang lang ini sa Midtown Hotel. Arada, si Doc Ray Empinado.
1: Tatak, RMN.
0: And sa aton mga tanod nga nagalibot-libot subong Mayo, hopefully nga peaceful man ano ang inyong nga barangay subong dira sa may bahin sang Kabatuan. May mga food fest na dira Lambunaw para sa ilang annual fiesta sa September 10, mayong aga lang sa inyo dira. Hambal ni Sir Kim Ferrares, good morning Yoy. Apre, kag sa tanan-tanan ng mga classmates, mayong aga be, sa tanan-tanan ng mga taga-barangay, Tuburan Uton. Kay punong barangay Azur Arellano, kag sa mga mapisan namon ng mga mangunguma, sa barangay Tuburan Uton, hambal ni Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares. And happy birthday kay Tito Tony Espaldon, subong adlaw, sir, September 3. Kay Tatay Tony Espaldon, more birthdays to come, tagay na! Halin sa all the way from Trinidad and Tobago. Happy birthday, Toto Tony. Anong nami nga ilimnon da sa Trinidad, Tobago? Basi may tequila da sera. Tequila naman ang birahon ko, Black. Nonoy, selubre ko. Tamiyaw tani. Antes kita mag-hatag sa problema sa inyo. Nami ini, parte ini sa tahor na ginikanan. No, si Sir Kagawad Rodrigo Montano, salamat Kagawad sa may kalaparan, Ma'am Telly Piffer, Ma'am Christopher Morris, mayong aga, Sir Jess Pal, Ma'am Margie Cubillas, Madam Alice Friedrich, mayong aga sa imo. Si Telly Piffer, mayong aga man, Elizer Filarca, si Ma'am Mary Recabar, thank you Ma'am Edna Eds Mohal, Audi Ryle sa may Madrid, Spain, Tristan Wyatt Gulay, kapag ba natin si Nanay Florencia Sokalito Kalimpay, Nestor Himugaon Jr., Papang Miling, mayong gabi, aming aga. Uy, si Ma'am Myla Hagokoy Gansa, nakatuhaw-tuhaw ka man. Kamusta ang Hong Kong? Tristan Diases, salamat gid. Romeo Manaay, Sir Ruter Infante, Sir Roque Binya Salute, Buds Jr., may nga ga, Sir Bots Gorilla, sa may Albania, no? Si Sir Bots Gorilla. Mayong aga man, kay Reed Casenyo, Daryl Porcelo, mayong aga kay Marilyn Calantoc, Rowena Besana, Julius Paparon, Lucia Raquinel, Lady Lynn C. Joe, Robert Deliomez, Ronel Sonio, Carmeli Buenaflor, and si Gregorio de la Cruz Catrina, mga naga Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch. Ang mga naka-online nato na Radio Manibela Drivers, mayong aga. Thank you, Yoy. Always listening sa RMN Radio app. Salamat, Gid. Sir Kim, mama, patinawa ko sa tequila. Namin niya, ano gani may agave. Naka-blue agave. Kaya kuhaling nila, basta blue agave, uduway hang uber. Mayroon nga aga kay Dodge, kay Ma'am Jocelyn, nag-monitor man ha. Si Sir Magic, kay Ma'am Lors, kay Felix Valdivizo. Ang tanan-tanan niya, Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma. Thank you kay Ma'am Avic Paez.

0: Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño, Ma'am Moni Hoffner, Ma'am Evelyn Gigax, mayong aga. Si Ma'am Marilo Villalobos, mayad-ayad man nga aga. Si Sir Johnny Piguro, pirmi lang nga bugtaw ni Sir Johnny. Tequila, ayos mo, thank you. Dito na, sumuran ako sa whiskey. Lucia Rakinel, may nga ka, tagadihin ka, Nanay Lucinel. Lucia. Si Inday, dira sa may Bulwangan, Jordan Guimaras. Ondi Carado. Susan Sikad, dira sa may barangay, South Baluarte, Molo. Overtime, pero may nga pamati sa imo programa. Sa mga estudyante, kag mga players, ang Pers District, Uton. Good luck, ha? Sa inyong CDSA. Lapit na lang ang CDSA. Ah, pang nagin, CDSA nila, no? Ah, good luck sa inyo, ha? Si Sir Marlon Franco Supremo, may nga kasi mo. Sir Gilfred, good morning, Sir Gilfred. Si Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Chocades, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halurina, di na ka mo, bulubutwa na ka mo. Ari, nakabutwa na si Ma'am Gemma Pendon. Mayad-ayad man nga aga kay Elias Rigondola, si Bimbo Galwego, kagawad Dina Hermano, and hello kay Mama Delsa Hermano. Thank you sa pag-upod. Si Coach Steve Deximo, si Ma'am Bernadette Cava, Sir Stephen Fanega. Good morning, Arnel Saonoy. Mayad-ayad man nga aga sa Kata Brothers, dira sa may Kabatuan, ang sa may bypass, may hampang kita sa Domingo. Pao gabay lang makadaog man tayo. Si May Ann Moreno, nagapamati man, naka-tune in ha. Temprano pa kuyo, yehey! Mabatian mo ni Dugay Dugay. Ang problema, ini parte sa tahor. Si Gracia Alejado, Gracia, mayong aga sa imo. Thank you sa pag-upod. Si Ma'am Sisi, mayong aga si mo, Ma'am Sisi Jackwix. Si sino pa ni dalingi dami nagarinambol niya ako. Ma'am Jocelyn Pilyora Pidena kay Sir Roger kay Dudes. Mga nagapamati sa aton. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman, Sir Jespal, Alden Sueta. Mayong aga man kay Gaspar Hontonares. Nauhidlaw na ko kay Pre Gaspar. Pamati sa aton subong. Sama kayo naroon. No, palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa Isugid kay Tiyoy. Airing sa DYRI RMN Iloilo. Palayog lang para magdamo-damo rasa pagit. No, Agosto 5, tiyo, ma-share ako balayoy. Kay sa kalain sa buot ko, parte ni kay Nene, na nagpangayo kabulig yoy. Nagkanto siya di kay Sir, muligan, taman siya. Yung kiluoy git. Ano man? Ayaw yung ano, abuligan taman siya yoy. Eh, nakakanto na sa tao. Anong problema ya? Hawi, share lang ang problema ya. Pero, hambal nga buligan ta, pinansalit, eh, halos subuk talaga. Kuluraot na bulig. Pero bas may mga makaginintu ang puso. Nung gusto magbulig, na pwede man guro ah. Gregorio de la Cruz Catrina, ara si Nanay Lorna Vasquez. Nanay Lorna, te, kamusta to ang GT Poultry Farm? Sarado na gibang. Sa may linuba, sa may tigbawan, sarado na gibang to. Kaya ang plano to, ang ginatulod nila is, permanent closure. Kaya sang una, ginagsang nagligad ng mga inadlaw, ang ginastoryahan to is hindi panugutan mag-abre ng JT Poultry Farm kung hindi nila makumply ang tanan-tanan niya kinanlan sang EMB. Pero subong daw, permanent closure na ginpa. Pasailuha na lang kay babalik-balik pananggapo ng baho-baho sina. Sige, antes ng atong drama, preparar kay si Alex Yala, ha? Si Alex Yala may hampang tlad. No, subong ang hampang, subong adlaw. Ang hampang ni Alex Yala, mga kasama. September 3, no, alas 11 karon sa gabi, Philippine time. So, babantayan natin ini hampang ni Alex Yala kay rank number 42. Si Alex Yala, nagsaka-saka ang ranking niya ni rank number, ano siya subong? Rank number 16. So, all-time high ni Alex Yala. Istorya parte sa Tahor, coming up! Alas 12.30. Mga kasama, iningabahin, dulong na sa aton sang klinika D3 Bio Food Supplement. Isa ini ang D3 Bio, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Epektibo nga ginatapdas ang D3 Bio ang mga virus nga gapang trangkaso o mga mikrobyo nga gapang hilanat. Pero madamo pa yun nga mga benepisyo ang yara sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio ni Dr. Ramil Uy manggaranon ini sa medium chain triglycerides nga makabulig pabakod sa aton resistensya sang lawas kontra sa kapoy o pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig ini sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kang isang vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Kag mga minerals nga importante sa lawas na tulad sa magnesium, calcium, zinc, at potassium. Ang klinika D3 Bio gahatag man ini isang dugang nga enerhiya no sa lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect o ining nakabulig sa mga bukol-bukol o mga habok ang D3 Bio sa lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kagpag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ini nung nagabulig pag pakupos sa mga panghubag na ginaangkon sa aton lawas tungod sa mga antioxidants ngayara sa D3 Bio. Nagabulig man ini buwin sa timbang paagi sa pagpadasig sa atong metabolismo sa lawas. Nagatap naman ini sa malain nga epekto sa makahulubog nga ilimnon o para sa mga palahubog. No, para pagprotekta ini sa atong atay kag pagpaalerto sa atong paminsaron. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cells sa muning atong mga soldado. No? Na batok sa mga makahalalit nga mikrobyo kang isang virus, bacteria or fungi man ina. Nga nagatugas ang imong pagtrangkaso. Tanan ini mga kasama, ako nga ginlawag, ini sarang maangkon paagi sa pagsuplemento ng D3 Bio. Mabakal ini sa mga suki niyo mga butika, ang klinika D3 Bio, ini ang himo sa extra virgin coconut oil, naging paamanan pa sang vitamin D3. Produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, kanto lang kamo sa clinic ni Dr. Ramil Uy, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa kilid sa Robinson Saro, Salvacion Street sa may siyudad sang Pasig, sa Apologista Street, Sara Iloilo, sa may Antique, may mga branches man ni sila. Bisitahin nyo lang, nagdala nyo man mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ang mga produkto de kalidad, kasubos ng DTX 500, Pure C, and Clinica D3 Bio.
1: Isugid kay Tihoy. Si Papa G, ini. Kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy.
0: Grabe nga sound na sound trip ni Papa G, pautog. Makabati ka niya sa mga pelikula sa una, gahuba. Simpatian mo isang una, Rizim Jason, gahuba na niya. Besyan na pray lang. Pwede wala problema, sir. Sino ipatpatos ako ni PM mo? Sino na siya? Anong problema niya? Kasi si malawag talaga yung mga pangayon man tabulig sa iya. Sir Agosto 5, anything that ka mabulig natin, masarangan natin bulig, extend gid natin ina, sir Agosto 5. PM mo sa akong detalye, no? Para ma-on-air taman, no? Si Ma'am Marilu Villalobos, uy, sa may Lubin Store, mayong aga si Mama Marilu. I miss you. Edgar Labarico Senior, Sir Arnel sa Onoy, nagapamati na. Ready na? Ready na, party ini kay Aiza. No, si Aiza ang may problema. Party sa iya nga Iloy. Bow. Lailoy. Ang Iloy nga puwerte katahor. nalunun na mga kasama, nalunun na sa tahor. Makakasama ini ang mga kwento ng buhay.
2: May pinasahik ka ba lang ang istorya na gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kung paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kagpagga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Mayong nga gana mga karadsuman sa ating mga suke sa mga kayo naroroon. All my hugs and kisses are with you. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy, ining mga kwento ng buhay, nakilain-lain mga kwento, ginasikreto sang una, pero subong. Tuwad sa programa Isugid kay Tiyoy, may sugiday na. May ginasugida na sila sa ilang mga problema, makahagan-hagan ini. Sang inyo na batsagan, sa stress ninyo, pressure sometimes, kumapautwas nyo inyong mga problema, it greatly help you, yeah? Makarelieve ini sang gamay nga masakit ka balatsyagon, no? Someone to listen, ari kami. We're an ear to listen na pamatian nato ninyong problema. And kung may gusto magalaygay, well, ilan ang opinion suisyon, di ba? Makabulig-bulig man eh. Kami na ginapakita lang na dali sa iso programa, Isugid kay Tiyoy, pamilya kita dali. So, dapat hindi nata maguya-huya ang istorya nato ng mga nagkakalatabo. Kung kisa makatuon man kita eh, sa mga problema ng inyong ginaagyan, ya? Yeah? Ini, si ako si Tiyoy Pancho, siyempre ang pinakagwapo. Wala na mo ng kukunta. Laban-laban, mamba naman si Ma'am Alice. Ulo, Alice Prejudice, mamba siya, ulo mo. Alas 12:37, bantayan man karon, bawda mo ni nagahulat-hulat. Yoy, isa no ang ano oras ang kaalamang sexual. Excited. Ha? Excited ka? Excited ka? Ako excited man. Karon dugay-dugay ang kaalamang sexual. Sex problem on air. Direta na sa istorya ni Aiza. Mayong aga, Tiyoy, and mayong aga man sa tanan-tanan nga nagapamati no, sa programa Isugid kay Tiyoy. Taguan na ko, Tiyoy, sa ngalan nga Aiza. College student na ko, Tiyoy. No, duwa lang kami ni nanay ang ari sa balay, kaya ang akon nga mga magulang. Sa una, hindi ko mahangpan. Naaway na sila kapalauli dire. Subong ang akon duwa ka mga magulang, mga lalaki. Ato na ang isa sa Manila, ang isa sa Mindanao. Dito sila nakapangasawa, kag dito na sa nag-i-star. Subong, ako Tiyoy, kag si nanay ang updanay dire sa balay. Ang akon nga amay, seaman, overseas si tatay. Basi masiling ka mo, big time, kay overseas. Oh, big time kung nagasakay. Pero kung magpahuway-huway si tatay, ate, dira na nagasugod man kung kisang mga kalbaryo namon sa pangabuhi. And si tatay, Tiyoy, is medyo nagaidad-idad na si tatay. Hindi guro matapos ang duwa ka tuig, Tiyoy, daw tuyo na ni tatay nga mag-retire. Mag-retire na siya sa pagsakay, kaya daw nakapoy na siya. Naluigid ako kay tatay sa pila ka tuig nga pag-inikasug niya, pag-ubra, para mapaiskwela kami. Kaya naluoy man ko kay tatay, amo na nagahimakas, gid ko, Tiyoy. Nga makatapos gila yun, Tiyoy, para makabulig, makasuporta kay tatay. Isa sa kasiman, pero Tiyoy, masubo-subo, Tiyoy, is why gid kami may natipunan. Why gid kami natipunan nga kwarta. Tungod, Tiyoy, isa sa mga mayor nga rason nga wala kami makatipon, Tiyoy, is si nanay. Daw lulong na ini, Tiyoy, sa sugal si nanay. Kisa, kung ara ko sa balay, maikusa na sakit ang buhot ko, nga nag-ugot. Kay Permi na lang nagapanago si nanay sa balay, sa kwarto. Kung magkadto, kung sino-sino da, may mga Turko, may mga parinti, may mga iting balay namon. Ano nga nagkadto sa balay para manukot sang utang? Daw pirmi lang si nanay sa kwarto, kag pirmi lang mahambal. Sakon nga kung may mamangkot, kung diin ko, hambalun mo sila, nga wala ko di. Nabinigit tiyo'y mabalaan mo na kung ara si nanay sa kwarto kag nagadabog eh. Kung isa mabatian mo nagasiningitan nga nagahipi. Kaya na laban-laban perdi na tiyo'y. Nagabot si tatay last year tiyo'y. Kag daw amo niyang amon nga istoryahan nga tatlo. Ang parte ini sa iyang tahor, parte ini sa madjong tiyoy. Kag ambot tiyoy kung anong kay nanay, nga si tatay nagahatag man sang allotment sa amon diretso kay nanay. Ano pagit ang iproblema niya tani sa kwarta? Diba sapat naman ina para sa amon nga balaydan sa balay, sa akon nga tuition, sa akon nga ngadaw-adlaw nga kinanglan, sa mga pambayad no di sa balay, sa mga kagamitan daw, sapat naman sa akon tiyo daw, sapat na ini tiyo yung ginapadala ni tatay. Nastoryahan, kag mga tatlo, apat kabulan daw makita nga naguntat si nanay. Ginakatuan ko man ang iyang nga ginhampangan, kag nagapakitluoy ako sa ila. Nga tani, buligan nyo man kami nga makatulog tibawas-tibawas sa utang namon. Hindi nyo nasagay hagad si nanay. Sa mga tahor-tahor nyo, sa madjong-madjong nyo. Pakaligat tiyo isang apat kabulan na nakasakay na ini si tatay. Usually, kamunin pangabuhi tiyo, basta si tatay ara na lapit na magsakay, kuway na gid ni pundo. Sagad sa buto na ang pundo. Aga mahulat ka naman ini isang isa kabulan para makapadala si tatay. Ito naghagan-hagan tiyo, no? Si nanay. Nagalakat si tatay. And natutupangdan ko, why naman si nanay nagakadto sa mga talahuran, sa mga madjungan o tulong-itan? Pero doon na nanotaran ko tiyoy, ito may nagakadto-kadto sa balay, ining pataya-pataya. Diray naman siya sa numbers game. Tod, wala sa nagakadto sa kung diin-diin nga barangay para manahor, pero sige palagigapon daw. Doon may katulgid si nanay pagabot sa panahor. Nagataya-taya inisa kung ano-ano lang ginatayaan niya. Ako nang may nagakadto-kadto naman sa balay. And subong, nadugangan pa ni tiyoy sang nadiskubrihan ni nanay ang online game, ining scatter game. Yung ining scatter, ini naman tiyoy subong ang iyang abisyo. Tod, wala sa nagagawa sa balay. Pero biskan ara lang sa kwarto, ara sa sulod sa balay, ara tiyoy imo nga daw hindi mabulag ang cellphone niya sa iyang atubang. Kung kisa magpapadala si tatay, naghahambal sa nga i-cash in kuno amuni nga kwarta, makadto ko sa Changi, kay abi ko sang una dira ni ginabayad ni nanay ang mga bill namon sa kuryente, bill namon sa tubig, so kay online na halos tanan. Huwag ko kahibalo tiyoy, ang gina-cash in niya, ginataya o ginapatad niya galit diri sa hampang, nga scatter. May mga best pa ni, biskan bis oras ang kaagahon, kung kusa matulupang dan, nagakarantkaran si nanay pakadto sa Changi. Kadto sa Changi, kag nagapakash in. Why lang ko namangkot kay nanay kung nagadaog man siya? Eh, suno man sa'yo, naka-istorya kami, kaya hambal niya, nakadaog ako. No, maano kita, mag-grocery kita. Pero kung isalig mo lang dahil, isalig lang ni namon ang pangabuhi namon sa inang hampang tiyoy, daw wala agad may matabo. Nagsigi-sigi ini tiyoy. And tungod sa diri nga yung pagka-addict sa online game tiyoy, Nakibot ako kay wala makabayad si nanay. Sakon nga tuition. Sugin palapitan ko git si nanay kay ginambalan nga may ginpadala man si tatay. Nya kung hindi mo kaya ang mag-budget, hambala na lang si tatay. O kung mag-abot ang kwarta ni tatay, ngay diretso mo na lang sa akon nga bank account, ako na lang ang mabayad, nay. Pero bilang isa ka Iloy, tinagambala niya nga hindi ibayran ko git inaiya. May nagamitan lang ko gamay sa kwarta. Ari na tiyoy ang mga nagadason is sa mga binutig. Niya ginpahulam niya kuno sa iyang manghud o sa iyang utod kay kinanglan kuno ulo pirahan. Tinaluoy man ako tiyoy kay ginangop na lang ang iyang ginsiling sa akon. Nagiligad pag ida mga inadlaw tiyoy, nakibot na lang ko tiyoy na nautda na kami sang internet. Wala naman kabayad si nanay sa amon nga bulanan ng internet. And may best man tiyoy na ari na bisyan pagkaon sa balay tiyoy. Bisyan mga unod sa ref, wala na niya na ginaintindi ang panimalay. Diri na lang siya sa online game. Asta mag-aga ni tiyoy, mabatian ko pa kung makagwa ko sa kwarto ko. Nga kung kisa nagasinggit si nanay, kalipay kung kisa daw nagapamuyayaw, hindi ko na maintindihan tiyoy, kapila ko na siya naging hambalan. As naging sugit ko sa kay tatay, pero sa ginistorya man sa ni tatay, niya wala man sa kuno nagapanahor, wala na sa gagwa, diri lang sa sabalay. Kagamong panigin na tunaan tiyoy nga, ako pa ang butigon sa ginasugid ko. Wala ko mahimo kung hindi masubuan tiyoy labinigid kay tatay. Samtang nagakayod si tatay bilang isa kamarino, nagapangabudlay sa barko, na ginaanto sa mga balod, ginaanto sa kasubo. Ang kwarta ni tatay nagakadto sa wala. Tungod niya, ginagasto tanan, ginaubos ni nanay tanan sa panahor. Subong tiyoy, daw ako mabatian man sa ilang storya nga duwa, daw nagainaway na sila. Ambot tiyoy, hindi ko gusto makita nga maguba ang relasyon sang akon nga amay kag akon nga Iloy. Ginanglan na nakaistorya man ako kagapong kay nanay kag naghambal naman siya nga uluuntatuan niya na ang iningahampang. Pero sa nagligad lang ng mga inadlaw, kita ko gin si nanay naman. No, gina-text na naman tong sa Changi. Nagambot kung may gina-transfer naman kag diri naman sa online. Kag ako natukiban man tiyoy, subong nga may nag may nag-chat diri kay nanay, kinabasahan ko man kagadali lang sa nabili ni nanay ang iyong cellphone. May nabasahan ko nga naga-intra naman si nanay ining sa mga loan. May nag-chat kay nanay nga ginapa-loan siya para sa ining hampang scatter. Ambot tiyoy, kay nakita ko tiyoy, doon may padalaman to nga kwarta, wala ko kabalo kung pilang kantidad. Naging padala siya para ihampang niya. Pero dire tiyoy, doon madalmingan gid si nanay. Masarurot gid ang among pagkabuhi. Maguba gid ang among relasyon ni nanay kag ni tatay. Kaya masakit pa da tiyoy, basi magpuli bila si tatay. Ngayara na sa nga gusto niya na mag-retire. Kag makibot na lang bila si tatay tiyoy. Nga wala na siya sang may nabilin nga kwarta, wala gid may natipunan nga kwarta si nanay tungod sa iyang panahon. Gay madamo nga salamat sa ini nga pautwas ko tiyoy, daw naghaganhagan man pero masakit gid tiyoy. Para sa akon, makita kong akon nga nanay daw addict na ini siya tiyoy, daw hindi na siya mapunggan. No, tanan na lang. Ginahimo niya, makaremedyo sang kwarta, kagdira, gina-cash in, kaginampang. May mga tao galing nga mo na tiyoy, nga ginasalig na lang ang ilang pangabuhi. No, when it comes sa financial matters, no, ginasalig na lang na sa panahon. ano ang chance dira? Kay once nga manahur kayo eh, di ba? Laban-laban sa perde kagit ini. Kinain na siya ng sistema ng mga online games. Damogin nga salamat tiyoy, kaya mayong aga sa inyo tanan-tanan, mabuhay ang programa. Isugid kay tiyoy.
2: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kagpagga sa gilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Problema sa nga nanay Iloy ni Aiza, no? Si nanay na lang, kay way kitaway man ginambal kung anong ngalan si nanay niya eh. Si nanay na lang ah, ang tawag lang natin nga ngalan niya si nanay, no? Si nanay. Oh, may caller na kita. Hello, mayong aga.
3: Good morning, Choy.
0: Oh, nakapamati ka, may Facebook ka, oh?
3: Okay, Inday naman, eh,
0: Choy. Okay, Inday. Mayo, kay gina-share man ni Inday. Salamat, Giday. Mayo, kay gina-share niya man, ano. So, ini, masakit-sakit ini. Ako, nakaagi ko na, no. Unan, isang pang natun ang ining online scatter-scatter. No, kung sa kanami man, kay gadaog ka gadaog mo, piso mo, madaog sa isintos. Gataya-taya ka lang, piso-piso, madaog ka kinyintos. No, kadasig, kay gali daw hila, bla. Kumalo nun ka, di, kung magsige-sige ka, at yung gindagaan mo to, ubuso man sa perde, ya.
3: Gani man si Yoy, ang ako lang malas siya si Yoy, no, kayo daw na addict na na siya sa isang pangan.
0: Addict, naging, si hindi na addict, ha? Hindi na addict, addict naging siya. Nalunon naging siya sa sugarol naging siya.
3: Oo, naging addict, man na. Dili sa amon siya damo, managampang amon na, kasi ang ligin untat nila, kay sa pormiro palang palag-o niya ka, palimato niya ka na.
0: Ha, na-turn o dimat, padimato niya ka, o, padimato niya ka.
3: Oo, madimat. Kaya just to, tapos sa ulihi, ikaw pa yung na-perde. Kali mo sa ulang, dag mo tayo 20 mil sa ulihi na. Perde ka pa, kaya kung dako ito yung imo, napusta tayo 200 na. Bako mandag-on mo ah. Tapos ang ulihi na, perde ho niya man kagihapon, mawi-o na din na iya.
0: Mahambal kita, gali Marilo, no, mahambal natin. May mga iban, ginasalig nilang ilang, nagapasimpalad, nagasugal gani, nagasugal kay, pwede ka ba perde, pwede ka madaog. Kalabanan da, kadamaan, ang naghampang pareha sa aton nga mga pigado. No, may kwarta ko di, scatter ko ni, kay basi dumaog, madouble your money ni, o matriple na akong kwarta. Pero gani, kay nanay ni Aiza, may ginasaligan sa bulan-bulan eh. Wala sa problema sa kwarta, may ginasaligan sa may allotment sa kada bulan, wala na paltos, nag-aabot ang allotment yan.
3: Yan eh, Mantiyoy, tani, wala bilang isa ka nanay, in-incendio man niya siya ang modelo sa iya nga kabataan. Dapat ang kabataan niya, i-guide niya sa eksakto, hindi kay siya mismo ang nag-una nga mag-iliko bala sa landas, Tiyoy, bala. Eh, sala na mo, sala ang tagsugal. Di, sala na gani, himuon mo pa. Di, kundi ang kabataan sa uli daw, malismayo, may titi, yung sila gating nga mantani, eh. Anon mo kay mismo ang ginikanan nila, amo pa ang naghimo sang hindi amo balang nga, kwan nga, hilimuon nga ng puro mga sala. Nakabutang na gila gani nga, sala nang magsugal ka, okay, balaan mo nga ang sugal. Hindi sila nga, madaog ka lang firme, may ala gina nga maperde ikaw ti sugal gani gin sugal mo ang dapat gani sakto na lang ang kwarta isugal mo pa kung wala ka lang sugal kundi wala gin siyang buhin sila eh panon mo na sa imo pangabuhi kung isugal mo dapat gin ano mo na lang na begin invest mo ba sa isa ka negosyo para makwartahan mo pa ila yung sigurado bigyan madaog ka da sa sugal niya tiyo hindi ka na yan tiyo magdaog ah laban-laban perde ka gina yan tiyo ay, napatay ko. Hello?
0: Ari ko di, patay. Patay ka, huwag ginawa.
3: Ay,
0: patay ko.
3: Kalubat-lubat ko lang siya yung nasaksak ko lang yan sa may radyo. Oo, muna ganit siya yun, no? Sa mga ganikanan. Okay, kaluyin naman lang inyo mga bana. Mabulay man wala ang manginsiman. Eh, kabulay man dito. Umpis ka kabuhi Manila, dira ang ano mo, ang ilang ang ginakapital. Kaya nga, umpis ka, magmasakit sila. Wala na siya si may mamu, mas ilang nga parinti. Dari sa ato niya, gaililigod lang si talito. Ya, sila-sila lang din na iya. Mayroon na kung may mag-ulit sa ila.

0: mo dira ano, mga ikaluluoy, kamay na may nanay, kaya nga mo sila. Punta ni ang nanay, kung gusto niya nga disiplinahon ang kagalingon niya, himuon niya, hindi atag ihambal, himuon niya. Tapos malang na, kung gusto niya nga malingaw-lingaw siya, damo man siya kalingawan, ah. Nga abi ka, hindi ka abi magsimba kung Domingo, mag-inta ka sa mga kung ano da, sa mga organisasyon sa simbahan, malingaw ka na. Oo, kung gusto mo man malingaw sa hamtang, damo man hamtang, wala sang pusta.
1: Hindi ba pahampang ka eh? Ikaw mapahampang? Hindi ka magampang? Ikaw pahampang? Di may tong ka pa? Patungan mo eh! Oh, tortagi na yan!
2: Galing illegal gambling. Madakpan ka illegal gambling. Tapos gini.
0: Galing ginadakop na na sa bangkir.
2: Oo, illegal gambling ka pulisan na ito. Dakop ka gini. Basta illegal
0: gambling. Galing, sinoy. Hindi, kumala no? Oo, sir. Ang malang nagdayang ako niya mahambal sa imo. Disiplinahon mong kagalingon mo, ano, ang sa parte sa nanay, sa batang na, dapat disiplinahon niya na iyang kagalingon niya. Kada ang balya niya, hindi, hindi na. Para nga, hindi yan naging makuha lang, hindi mahambal lang siya, wala man ginatuman. Thank you, galit yung satanan. Satanan yung mga OFW dira, nagapamati. Good morning, and God bless you. Ito in Dagali. Dahil, thank you, sa pagpamati sa akong sa programa ni Tiyoy. Sa imo, Tiyoy, thank you, Gid. God bless you all.
2: Salamat, Gid. Ambal ni Sir Kim Yvonne Ferrares. Sa nanay ni Aiza, kinahanglan dira psychological help. Dapat may psychological help na gid inayay. Kay kung willing si nanay mo nga mabulong siya sa iya nga addiction sa sugal, ano? She needs psychological therapy. Kay di ini addiction, hindi lang addiction sa drugs. Damon ini mga addiction, addiction to alcohol. Ini mga alcoholic naton, di ba? Ining sa tahor. May iban nga, lain nga, addict sa drugs. Lain-lain ang ginatawag nga addiction. So dapat magpa-rehab inyo siya. Psychological help, no? Ambal ni Sir Kim Yvonne Ferrares. Kay basta nagapanahor ka, ang biskan, hindi mo kwarta. Amo nang masakit diri. Hindi mo kwarta, malamitahan mo pagiging. Mangita ka, lamitahan mong kwarta. Mangita ka sa utangan mo para matabunan ining ginutang mo. Pero abi mo, nasulbar mo. Hindi! Nagbuto pagid kayang ginutangan mo to. Dapat mangutang ka naman sa iban para ibayad mo to. Sa interest pa lang, if you do the math, sa interest pa lang, perdi ka na yan. Kaya ang kwarta nga dapat para tana sa panimalay mo, ginbutang mo, bitbutang mo, butangan mo pasang tiil. Nagpasimpalad ka pa. Kamal ka ba si madaog ko? Galing tamtani kung madaog ko. Galing may tinaga nga basi. Amin ang 50-50. Pero magkita sa sugal, ambot lang ha, kay hindi makusugarol. Wala man ko nagapanahor. No, halin sa ano, wala agay ko kapanahor. Allergic ako sa panahor. Isan sa softball, may taya-taya, wala agay ko nagapanahor. Kaya once manahor ka, laban ina sa perde. Kag kung nagapanahor ka, paresa ko, pilmi ko na ginhambal sa hampang-hampang na yung softball. Ang akon nga hampang, pinalangga ang hampang softball. Kung intrahan ko na sa pusta, kung isang iban dira nag-iilinaway kita mo mga basketball, no, mga pangayaw-pangayaw ina, kung ano pagit, basta inintrahan mo ganing isang kwarta. Ang isa ka-sport, dira naging gatapunglay, nagaginamo, nagapatsanay sila. Basta intrahan, butangan mo sa kwarta. Money involved sa isa ka-sport, dira naging gakinagamo. Kay isa kag-isa, hindi sila gusto magpapirdi. Hindi sila gusto tangayon ang kwarta nila. So, himuon, mandaya, mga manumbag, manindak para madaog sila. Amo niyang mambal nga tahor. Kaya-kaya si nanay, may kaya. Si man, dugay-dugay, nagasakay si tatay, buhi ka na na iya. Entrahan mo pala, katulgid na iya mo. Katul na gid na iya. Pero kung nagakatol ang imo kareponat, dasi na nga katol ang imo reponat, ay base may alaga ka. Gusto mo limpyuhan ng imong alaga o pagwaon ng imong alaga o kung base constipated ka lang. Mayo ni imuon, inom ka sang super fiber. Ini ang pinakaepektibo nga panilo sa aton colon kag pangon

0: kontra sa problema nga constipation. Agod maamliga ng aton colon kontra sa balatian nga cancer. Nakakasama, mabakal nyo ang Super Fiber sa pinakamalapit ni butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Imno nato ng Super Fiber kada gabi. Antis kita manyapon. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtinera ang higko sa aton nga colon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa lawas. Tinluin yung inyong nga colon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is the fast-acting colon cleansing product epektibo. Garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
1: Isugid kay
0: Inday. Nanay Charina Mandar sa may kabatuan, may ngaga. Si, bago ko na misang ginakaon ni balik po kaon ni Mama Margie. Yo, silang ko'y balik ko. Hot-hot mayo, hit-hit mayo, Mama Margie, hit-hit mayo. Ambal ni Nanay Lorna Vasquez, they suspended na ang farm, ang poultry farm. Ang farm, ambal ni Mayor Nene Teruel, explain fully na na-close na ang farm. Ang sala, kaya ang tag-iya, siya ang nag-akusar, kang hindi lang siya ang isa may ara pa. Mangyaga, Ma'am Susan, Nanay Delia Baylas, nakabugtaw, nakusimot, eh, pansyon. May iba naman nga nagapanahor pero tawag nila diversyon. Ining mga reunion, ining mga family gathering, reunion, mga schools, ay mga family gatherings. So, may araan mga ginatawag, mga tropa, may tawag din sila nga diversyon. Ining diversyon, hindi ang mga kwarta-kwarta, mga, guro, mga may 100 o may 200, nga kumaubos na, titapos na. Kaya na nga daw for fun, kayo kung sa kabanding-banding, naman na pwede siguro ng dedo diversyon. Tamiyaw ko na si Alex Verde. Uy, taga-Muhon ini, oh. Dara sa may bangga, mga bangga, Muhon. May Changi na sila mo, si Sir Alex Verde. Kagang iyang tiayon na si Jubilin Verde. San upa ka mo ma-blue? Si Ma'am Beth Concepcion. Melanie Hardjulina Mayungaga. Ma'am Lori Alejero Gorizeta. Ambalim, kung may laygay kay maparte sa Tahora, kung may laygay nyo kay Aiza, luoy man ta, laygayan man nato ng bata. Sala-sala kay itakabalo ni, base sa pilakadlaw ni, kung magsige-sige si nanay niya, base hindi siya nakatapos sa pag-eskwela. Base pati isa taya sa ni nanay niya. So, may mga iban, di ba muna? May mga adik nga muna, nga wala na sila panggamit, wala na sila makawat, bata na prinda nila. Sa Tahor, basi magdakod ako utang ni nanay niya. Kanya, si bata ko, prinda ko, bata ko, si mo, be. Gawa doon ko lang kumano, be. Kung magdaog ko sa madyong, magdaog scatter, be, prinda, gawa doon ko bata ko, be. Alay, gaya nato ni Nikki, kadamo sa ato, nagpamati Subo. Naabi nila ang gamay-gamay man lang ako ni Shin-shin, 200. Pero 100, 200, that's already a start. So good na ina. No, inang katol mo ga, so good na ina, gamay palang ina nga katol. Pero once napirdihan mo na sa dako, ang ato na mentality, mapirdi kita dako. Gusto naton bawion ang napirdi naton nga kwarta. So makahulam kita, mabgastos kita na, ma-cash in kita, para mabawi naton ang dako naton nga perdi. Pero what happens next? Is nagadako, ang imong kapirdihan. And dira ng demonyo, ginahok ka na sa demonyo, hulik ka na sa demonyo. Nyari na hulik ko ni sa utikan ko sa nga mangutang to sa kay tatay niya, utikan ko ni sa nga mangutang to sa kilala niya, ha? Ari na, may, di ba, may mga na-experiencean ka mo, labinigit sa mga OFW. No, kamo, ginapirmin, prime target. No, may mga tao, day, musta ba, ni si kumpare mo din, day. Na-accidente, day. No, as deep as that, ha? Kadalas deep as that, amo na mga rason, pag hindi lang, na-accidente si Yada mo. Bao, may inaaral kami sa ospital, pila nakadlaw, hindi kami kagwa. Kay kimay balaydan kami. Tiki mo man, kita man o kamo man, nga maluluyun. pahulamon sang kwarta. Padalaan sang kwarta. Sus, anong tabo? Ay, sus. Pag-abot sang kwarta, gintahor niya man. Hindi, galituod ang ginasugid niya. Nagakaguba naman ang relasyon ninyo tungod sa katol niya sa pagpanahor. Hello, Mayngaga.
2: Ngaga pang.
0: Ba, Mayngaga, Papang Miling? Hmm.
2: Artista panahor.
0: Oo, kay Aisa, si nanay niya daw na adik sa online-online nga mga games, bla? Ning tower to, ning scatter-scatter.
2: Ang muna sabong kayo di, sa online niyo, daw, damo na ginaya sabong niya sa cover di. Eh, di, paruda nila. So, hindi, wala kayo mga imo niya, kaya nung mga kwata, mga sagado na niya. Yung una ka niya, lumluman ko, masin, wala pa sa una online. Panahor, kapento ko yung sabla si Unan.
0: Oo.
2: Ubog lang, manahor ka. May tiyo ko na muna, pag-aga, pataan sa umaya, bayad siya sa, ginterde ya.
0: Masus.
2: Eh, masura, muna na lumango. Simprano ka siya, manahor na, pag-perde, gato sa tiyangi ko kang, buktang na bugas.
0: Kay perde sila. Oo, oh, muna yung nagatubli ang ilang nga perde. Kay perde na sila sa tahor. Tapos ang kalanon nila nga dapat ay may pambakal sila. Utango naman nila. Kung nagdubli pag itang libog nila sa ulo.
2: Itong etman eh. Munang pinakakuan. Ay, di ko. Gano'n
0: nga. May harap pagani, Papang Miling, ang iban nga mga disente nga tao, mangawat. No, mangawat. Mangawat sila para itahor lang nila. Hindi lang sa drugs, hindi addictive. Very addictive ini nga ginatawag nga tahor-tahor nga ini, Papang Miling, no?
2: Sa aton, yung nagagayang tamata, gamay-gamay, pero ito hindi nga. Pwede yung direksyon ng blah, pwede ilaya siya, panahon na ginaya, daw.
0: Why, good ko yung
2: pala. Pagkakunapong niya, nakakatol niya, pala niya yung manahon.
0: Kag may ara, pag idabing isa katao nga nami manghagad. Oh, siya, ano to, ito na to. Ikaw na lang ginahula ito nila, mayo magpatigayon.
2: Ngayon na siya pares.
0: Naway pares, tatlo ka mo to, nami to kay damot sa kwarta. Dami nami manghila, bla.
2: Eh, mo kwarta nga ba yan, mo panto eh, panahor mo, ate pagka perde mo, ha. Huwag na ba nang ganyan, perde ka, dupagin ka ako na, perde yan ang inuras mo. Perde ka pang kwarta.
0: Sakto yun ha, hindi lang perde sa kwarta, kundi oras, inuyangan mo ng oras mo. Kung, to, dambal ka ganyan ni Marilo, kung ang kwarta, kung may kwa mo na, ginegosyo mo, nagbulubaligya ka da, o kung, gin bakal mo sa mapuslan da sa balay. No, di nabuhin na ng problema mo, Papang Miling.
2: Ano gani? Huwag gina.
0: Pero may kilala gito. May kilala gito sa mga barangay ta. May arang mahambal nga, amunin katulya gito. No? Baka kwarta, gamay manod ako. Bisan gamay ganin, kita mo naga lakat-lakat na sa kay mangita na sa sampukuan niya mo, no?
2: Dokon, kanita kaya manahor. Gasto mo sa bata mo pa siwila. Eh si uli niya, masinukan ba? May pabuton ka ganyan, may pabuton sila. Sa po mo, hindi ka na magasto. Ete, sila niya magasto sa bata nila mo. Pero kung tawar ka, kinibigas ba na mo? Sa uli, bata mo, mamana, nagwala na po siya. Ikaw pa magasto sa gatas niya. Munang tawag panahor, munang damo ko yun ang bata niya. Tawar ko, may aram ko pa isang tawar man, pero matanda. Madaya.
0: Eh, may daya, makastiguhan. Yun ang mapatay ka daya.
2: Ate sa kwan niya, sa panahor sa una na niya, kwan, bulog. Yan patay na ron. Galing bun, o nila isa ya.
0: Budlay. Kaya damo hindi lang sa drugs, hindi lang sa droga. Kundi sa panahor, damo bala nagkakuba ang mga pamilya. Tungkol sa tahor-tahor
2: nga. Oo. May kilala ka niyo diyo, ha? Yung ano, ligadan ito nga, binulan. Security siya, nag-loan siya sa kwarta, Gismel. Itong mura, nakajagay ko sa panahor sa panyo. So, online-online eh, obo sa kasala sa mga ulaman.
0: Masunos.
2: Kaya, ay, Yati yang sildo, ginakakuan sang kuan, ginabuhin nanti. Sala siya kung dahil sa mga ng kuan, naba, naadik mo, naadik na siya kuan. Mm. Eh, pumiro, paragasin ka man. Mm. Paragasin ka po, sulit, laban-laban kita, hindi. Hindi dapat yan, tatun mo na. Kung, ang muna, wag yan na kuan na. Naman mo, online daw, hindi ka madakpan yan mo. Okay. Kaya ako, kung siya...
0: Isang ka lang sa kwarto mo, tumuk-tumuk ka lang daw. Namin tumuk-tumuk mo. Namin tumuk kong gadaog eh, pero matama tayo. Oh, boss, ah, bye-bye. Di na masugod ang
2: libog sa ulo mo. Oo. Kaya masin sa online, ah, masin ko, bro, daw. Bayaan to, bro, kagmanahor ka dyan. Hmm. Di pa rin mo disturbo. Yan, dahil lang kayo madaog ko na eh. Yung mga, iso. Ngulti ang siya, inyo, nabuhay ko na. Super digin. Amula pa.
0: Sige, Pang.
2: Oh, salamat din, Pang.
0: Salamat, may nakagasin nila. Hmm. Hamba ni Sir Bencha Paranpan, actually, Tiyoy, ang purpose tani ni nanay ni Aisa, gusto gid makabulig, no? Gusto gid makabulig kay tatay mo. Bisan sa gamay nga paagi, bisan siya may paagi, intindihan ko gid si nanay niya. Kaya may kilala man ko nga amo si na Tiyoy. Kung makadaog siya, tilipay... Kung magdaog siya, tilipay tanan. Kag makabulig-bulig sa galasuson sa sulod sa balay. Okay na na kung lingaw-lingaw lang kay bored man ang nanay niya eh. Boredom, no? Ang big question, nanda ko nga pamangkod na tiri Tiyoy, kay pati ang budget sa sulod sa balay, nalaksam na. Kung may extra ka lang, daw medyo okay pa, daw maintindihan, may sulusubra ka din, ha? Ibang gani, di ba? Mga kabataan, ginatagaan gin si nanay nila. Mga nanay, ginikan, o nanay, aray, gamay, madyong to, ha? Alam ba, kalingaw-lingaw, maka istorya? Di ba? Ito, ginatawag nga diversion. O, ano may, ano ko din, kalakaw, lakatunay, lakatutong, ito, ha? Bahala ka na. Ay, palipay ka man, ha? Sa, relax, relax ka man. Inaya, kung may extra, di ba? May extra pagkukuhaan. Kung may extra ka lang, doon medyo okay pa kay his ate yoy, makarelax man, ano? Kung magahuluhan pang kang gamay-gamay lang. Yung problema din sa mga naanad, sa mga dagko, ngampang, sa madyong damo na sa amon mo. Ngampang sila, busos 100, 200, doon maamunat lang ngampang. Doon shindos. Tapos may mga bago ko ng rolls, kita may scud. May i-dice pa na, may double scud. May triple scud. May palhok pa yun. Grabe nga, tahor na gini ha. Dagko na gini ang mga... Dagko na gini ang mga tanay-anay ho. Tiadin mo kwaon ina ya. May 2,000 ka na. Hindi ka na maurasan. Urot ka gina ya. Ano may ara mo na eh, no? Ang mga gahampang usendos-endos, pampangon mo sila, oh, direkta sa 1020, ah. Ah, hindi, kundi magampang, 1020, ginatuyo, kuda, no? Random na experience nyo man, ha? Kung mga naanad sa mga dagko, pampangon mo sa gagmay-gagmay lang, dulo-diversyon, hindi, kundi, katuloyo na inyo yan. So, tahor na gini sila yan. Either madaog sila sa dako, o maperde man sila sa dako. Ah, tama akon sakit amon bulong attend fell. Ah, tama amon sakit amon bulong attend fellowship. Mal ni Nanay Lori Alejero Gurizeta. Ang laygay ni Nanay Lorna Vasquez. Tiyo laygay ko kay Aiza. Tindugan ko ang pagkaanak ko. Hambalan ko paintindihon todo ang iloy. Biskan pa mag-abot nga mag-ininaway kami para hindi lang maguba ang pangabuhi namon Tiyoy. Si Ma'am Abek Paes Esmeralda. Ano ginakanta mo na? Thank you mo sa mong Ma'am Abek. Ara ka mo sa Manila o Cebu. Papa Burns may seminar to. Edgar Morales Hikanal, mayong aga gid sa imo.
3: Tatak!
1: RMN.
0: Padayon nato ng laygay, pero antes na mga kasama, iniyang isa ka testimonya sang isa ka life extension user.
1: Life extension vitamin D3.
3: Roberto Guerra, senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
0: Aha.
3: Daw may sis Balahaw. Rihigan na si Sana ko ka. Life extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Isugid kay Tiyoy.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed Vitamin D3 branded, number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataasan ta lang, no? Pataason ta lang ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Kaya kung mataas ang vitamin D3 level sa atong dugo, makabato. Gid kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid. Makamamatay nga cancer. Patay ang cancer. Cardiovascular disease, respiratory tract infection, may sakit sa puso, sakit sa baga, na may mga ulcer, may diabetes, may high blood, may mga bukol-bukol, tumor, benign man o malignant. Try nyo mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Sa may mga bukol-bukol, si Tate Roberto, nagkabatamat kupos ang bukol niya. May bedridden gani, almost 15 years na bedridden. Nag-inom adlaw-adlaw, duwa ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, nag-ayad siya. Amo na ginatawag na Super Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado ini sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin, Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3 para epektibo ang resulta kada aga pagkatapos nyo pamahaw ng pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Pagkagabi naman, antes ka mo magpanyapon, antes ka mo magchicha. Inom ka mo Super Fiber. Kag, kung may ginabatyag ka mo, daw hindi lain ako, daw lain, nagkapalpitate ko ako, daw, nagkasulang permisa akong sulok-sulok, op daw, nagkataas permisa akong nga blood sugar ako, ano himuon ko? Pagto ka sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic, kay dira ya adlaw-adlaw, pwede ka mo pakonsulta ka upo ng mga medical doctors. Lisensyado ini nga mga doktora, hindi ni mga doktor kwak-kwak. Kanto inyo ang Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday para sa libre na medical consultation. Pwede ka mo kabisita dira sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, no? Sa City Proper sa September 16, no? Anniversary nila ni mo. Timing na, may pa-check up ko. Baka ako blood sugar, palibre check up, may libre pa mga giveaways. Pwede ba ka mo kabisita sa Tagbak Haro, Barangay Poblacion Zone 1 sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court area. Sa Santa Barbara, aras sila sa may Bangga, Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade. Sa Uton, JC Zulueta Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabag-o nga branch, dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak! RMN.
0: Kadira nyo mabakal ang talantanan ng mga produkto de kalidad ni Doc Asang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granad. Dalagin, refresh ko anay. Sa mga gusto maglaygay kay Analisa, nanay nyo tahor, tatay nyo tahor. Ay, diba naman, pati ikaw tahor. Sir, si nanay ko, tatay ko, gampang. Si nanay ko, maambal ko nga medyo. Diba sa madyong sang una, pero nagtaho-taho. Naguluuntat man sa. Kung kapag-ara si airpot ko, why na sa gampang? Kung why si airpot ko, dira sa gampang. Kung sa kusa, no? No board, lingaw, lingaw. Pero wala man kami nakalabot sa tiun nga, pati ang mga pambayad, tuition, pagkaon, pambayad sa mga budget sa pagkaon, naging gastos, ginastras ang Iloy. Tungod sa panahon, ina, yan lala na ginayaguro, ya? Ari na laygay ni Ma'am Gemma Pendon. Tiyoy, ang malaygay ko, Tiyoy, kay nanay ni Aiza. Kay nanay nga nagasugal. Para mauntat na ina nga dapat, para mauntat na, hindi na dapat pag-ipadala. No, istoryo ng tatay. Dapat hindi na pagpadala kay nanay mo ang iyang allotment ni tatay, ang allotment. sa bata ipadala kay Aiza para hindi na siya kasugal. Kung mangutang gid man sa ulihi, laban-laban amon himuon sa nanay. Ah, wala sa akong lot, mendari mo ay utangan ko ay. Kung mangutang gid man sa ulihi, iya Iloy, hindi nyo pagbuligan bayad para madudla. Hindi na tama, hindi na mauntat mintras nga may kwarta na siya nga nabaton. Kung mangutang siya, hindi pagbabaydan, tila ba naman ang gambal nanay? Ay, kundi kwarta, ang bata kusok na, kaya rasiya ka lotment! Wala na gani na huya si nanay niya nga may nagakadto-kadto. Hindi lang nga may nagapanukot. Inakahuluya, gid na yan. Nga tuktokon ka sa balay, kamangambal ka, ay, ang utang mo to, ay, pabaydan! Yun, ikaka ka nga babae ka! Ay, siya na! Nagyayaw na bala, tungkol sa utang. Hindi kinataguan niya na gani. Ba't yung lala naging sa utang ay, no? Kabala na sa utang ay! Madam Alice Friedrich, may nga ka. Natad niya na, ano? Natadayin na nga aga. Kamayang aga ko ng mga kasama. Ano nga spelling mo na maalis pregnant? Sabi naman nagkakao ni samtang nagkakasang. Amba ni Ma'am Avec Paez Esmeralda, may kilala ko tayo'y punch. So, grabe klase at tahor. Napabayaan niya ng pangabuhi niya. Gindulungan siya sang banan niya sang banig. Ha? Gindulungan sang banan niya sang banig. Kag-ulunan, habol may muskitiro pa. Sa panahuran namin, na hindi dira ka matulog at pulawanay na gid, sakit na gid na ya, pulawanay na gid nga ta madong gud ta ba na ya, hindi ka pa magpuli aron dira ka tulog. Namian ko magmadjong may skad tiyo, makadto ko sa inyo pag may taway. Grabe na ang panganay, gani sana matyan to, may namatyan na bisa mo. Ama ng bulig niya, nga makabulig sila blang, da makamakatao, ano na, mga tong nila. Pero sila-sila, nga tropa nila, mga tropa-tropa to. Oh, grabe, mga skad, double skad, triple skad. Grabe mo! Oh, grabe, naging ng tahor subo, no? Oh, grabe, naging ng madjong, nag-level up. Manila ko tayo. Abaw, thank you sa update, Mama Avec. Manila, bala. Para Sir Burns. Candido and Kanuhado, mayong aga. Noy Brian, Nelia, Anelia Nagalio. Uy, si El, si LL, oh. Na, LL, scatter-scatter ka naman, LL. Are, oh, na, upod ko na sa hotel to, mawala gid ubra. Samtang nagapungko-pungko, nagahulat kami to sa ilang golden bold, scatter! Ginpahulam niya ko, gintagaan niya ko 100 niyo, scatter ka man na! Pag scatter ko 100, ubos na yun ah! Huwag ko babi nga, tumuk-tumuk-tumuk. Mahala na kung perde, kung daog, pero magdaog ko to, cash out ko to ya! Nga para ano daw... daw palipas oras. And advance happy fiesta sa mga taga Kabatuan. No, kung nagapangita ka mo kalanan sa Kabatuan, kanto ka mo kay LL, El Jabio, El Jablo, El Lampos, El Kanding, Gedoryagaw. Sa Petsa Jess, kanto ka mo to sa balay nila to. Sorry tayo, bago bugtaw, laban, abot ko gid Ma'am Alice Prentice, bago ka bugtaw mo tong text mo. Ang text mo to, gano'n daw galaway-laway ka pa to. Hambal nila, Tiyoy. Ang bota, kung mag-agree ka mo, ha. Mayo lang kuno nga, di bali ng tahor, wag lang babaero. Tuod, no, kamo survey question, kanamis ang bugtaw ni Ma'am Alice Friedrich. Sa mga babae, be, sa mga babae. Survey question lang kita, survey question. Hindi pwede hindi magsabat, abis kan senior. Hindi pwede hindi magsabat, dapat sabat eh. Sabat sa pamangkot. Ano ang piliin nyo? Nga bana? Ang babaero o ang tahor? Hindi pwede nga wala. Hindi pwede nga wala ako piliin sa duwa. Hindi dapat may piliin, dapat may choice ka din. Hindi pwede nga wala. Dapat may piliin ka din. Sadiin ka sa babaero o sa tahor? Liwata sa mga babae. Sa mga babae yan ay. Sabat, ha? Sabat! Diin ka mo. Ano mas piliin nyo? Sa babaero? O kung sa tahor? Sige, survey question ina. Sabat, sabat, sumong. Kaya kung hindi mo magsabat, papuli. Na kuya, ako niya, bahala. Mula. Mas cutter, alam ko, supply. Dutod. Morning, Sir Jespal. Sabat, sabat, sabat, sabat. Hindi pwede nga wala sabat eh. Dapat sabat kayo. Samtang nag-ulat ko sa mga sabat sa survey question, hindi pwede nga wala piliyon. Dapat may ara. Just for fun lang, blay mo, seryoso. Ganyan. Diin ka sa babaero o sa tahor. Samtang nag-ulat-ulat ko din isang sabat sa survey question naton, mga kasama, magkapihin nyo muna tayo. Ini makabulig din sa inyo, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee kay kadamo ni mga health benefits. Ang kapihin nyo 14-in-1 a herbal coffee. Si Pabla, may sangkap ini, may ingredient ini nga collagen, may mangosteen, may malunggay, Garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, may kokwa, may goto cola, makarot, may ginseng, kape, may non-dairy creamer, kag stevia. Diin ka pa sa dira? Puwerte nga ingredient. Wala ini sa iban. Wala ini sa iban nga kape. Hindi mo na makita sa iban nga kape. Ang ingredient sa kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Amo na nga bakal git. No, kay damos ang mga ingredient niya, but salingon, kung damo mga ingredients niya, damo mga health benefits niya. Lantawabla, kami nga mga nagainom sa kapehin nyo. Lantawa ang amon nga mga amok, hubin, nagapabata ni mo. Nagapahubin ini, good may collagen. Nagapahilayo sa balatian, nagapanami sa ato nga pagpamuhin, nagaparelax sa ato nunahuna, gapautay sa pulaw. O diin ka pa, kadamo, gamay pala na mga health benefits ang ginbasa ko. Pero kadamo sa mga health benefits, mga kasama, ining kapihin nyo 14-in-1 herbal ko. Bakal na. Bakal na sa mga suki nyo mga butika, kag pwede man sa may Zamara Shop, Iping sang Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall. Pero sa mga butika, damo nining nagabaligya sang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Kung sa dinyo mabakal ang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee, dira nyo man bakal ang Soft Touch Wonder Oil. Para nami ang inyong pamatyag, manyos-manyos ka mo sa Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama. Ma'am Gemma Pindon, hindi gani pwede none of the above. Dapat may piliun isa. Isa lang, mas prefer mo, choose between the lesser evil. Sabi nga, sa babaero o sa taor, just for fun lang ato, seryoso, seryoso mo, Ma'am Gemma Pindon. Kinaseryoso mo, Ma'am Gemma. Isa lang, pili isa. Hambal ni Ma'am Abek Paez Esmeralda, sa tahor na lang ko, tiyoy. Kay Kisa, may pagdaog pa. Ang pambabae, baw, wala, ginadaog. Oh, very crude, correct. Si L.L. Gidoriagao, sa tahor eh. Kay kung babaero, bayaan ka mo. Basi, maprinda ka na na. Pero mas mayo kung tahor na lang kaysa babaero. Mayong dipinsa ni L.L. Ay, sa tol. Kay man para kay isang gaskater. Oh, tanan-tanan niya, Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma. Dira sa may kabatuan, ariba-ariba sa inyo. Pang mayo lang damo imo sang panahor. Kay, kung mas mayo kung tahor. Ano man? Kamilton, ha? Kamilton imo perdi. Ano? Kanong Kamilton? A million perdi mo. Hambal ni Inday sang Imaras. Ah, wala kuya luluan, tiyo. Anong luluan man? Anong wala ko luluan man? Di ka na nagkanto sa laigay mo ang inday. Hindi gani pwede wala pilian. Dapat may ara, isa lang. Sadya-sadya lang ni Ato na ano. Hambal ni Nanay Lorna Vasquez, Tiyoy, iba sugal ko. Kwarta ko iginbutang ko sa talamnan. Kon maperde ako, may sukton ako sa gobyerno biskan gamay lang. Ang mga itawag na insurance. Hambal ni Ma'am Gemma Pendon, are. Ayoy, may gusto lang ako i-share. No, share ko lang. May kilala ko. Aren, gamay-gamay nga itong chismis. Hindi nyo pag-ihambal kung sino nga lang. Chismis na tagamay. Hambal ni Ma'am Gemma Pendon, nyo i-share ko lang. May kilala ko, family ko pa. Ang asawa nagatungit. No? Tungit ni sa adlaw-adlaw. To ang bana natak-an na gidyoy. Kay iya asawa nagabalo na kapanya. Ha? Nagabalo na sampanyaga sa tulong itan? Ay, wala sila ginapakaon. May tong manda. Wala sila ginapakaon. As in, nagabalo na sampanyaga sa tulong itan ng iasawa. Ti ang ginhimo kabana nagpangirida. Ti ang end of the story, naguntat panahorang asawa para... Naguntat panahorang asawa para maguntat pangirida ang bana.

hindi, Tio, hindi pa happy ending yan eh, no? Ay, hindi ka mag-untat pang panahor? Hindi ba ako mag-untat pang Irina? Ano ka namin isang ending, ano? Nag-untat panahor ang asawa para mag-untat pang Irina ang bana. Talag-untat pa ng bana pang Irina? Ang ako niya, Tio, ay ang bal ni Ma'am Gemma Pendon. Ma'am babae na lang o man lalaki. Kaya mapiliyon ko lang ang babaero kaysa tahor. Ma'am Rona Mandukon, ano ikaw sabat? Ma'am Rona, anong sabat mo? Diin ka. Anong piliyon mo? Pipi, hindi man totoo din niya. Para sa imo lang. Ma'am Rona, sabat, anong piliyon mo? Sa tahor o babaero? Ano maguya-huya? O Ma'am Margie Cubillas, anong piliyon mo? Ang babaero o kung ang tahor? Kung ako, Tiyo, eh, Ma'am babae na lang ako ya kaysa sa sugal. Pareho man lang na money involved. Kung Ma'am babae, kaya at least kay tutot namnam ka pa. No, makatilaw, makapanamit ka pa. Sa sugal ba, wala ginamit kung perde. Correct. Pero ako, ako depende kung nagpamati asawa ko sa tahor ko. Pero kung wain ka pamati misis ko, ito sa babae. Sadya, no? Namin itong istorya ni Ma'am Gemma Pendo. No? Happy ending, no? Naguntat sa panahor, Ma'am, untat sa panahor, untat Ma'am Pangirida. Mangkota si Mundoy Bebao, si Pare Raymond Reyes Bao, isa pa na, Scatter Boy man, parehas ka dyan lang, pare yung ilo. Hambal ni Percival, morning Tiyoy, hambal ni Percival, sa tahor lang ko, sa tahor ako, legal may income ka pa, legal may income ka pa, may income ka pag patapadan, pag kung tanda ka sa tahor. Pero kung babaero, sala na lalot, may lalot pamilyado ka pa. Maguba mo pa, isa ka pamilya. Real talk ba? Grabe. Tinga ako, mangingirida ka, mili ka sa chicks nga may bana ha? O may dalaga mo na? Ang bali Ma'am Margie, sa babaero lang ko, Tiyo. Hambal ni Ma'am Rona, sa tahor na lang ako, kaga ko'y kung babaero, mabalat na, pa kung babalatian sa babaero. Diyan sa dyalan niya ito. True story, gid na yun. Gani, Ma'am Jem. Oh, sa iban pa, way kasabat nga, way ka buga sa labat ba? Kasimple-simple sa pamangkot, diin ka mo sa tahor o babaero. Higit ka mo kasabat niya, totoo na ginyaw. Sadya-sadya, ginyaw nga to. Ninyo, totoo ginyaw ninyo ya. Ang iba, hindi kasabat. Hindi ko magsabat. Kaya ba si mabatian ko na si batian kita ni... Mabatian ta ni Mrs.

0: ating sex problem on air. Kung may kakaiba kayong sex problem, no, pwede nyo gid ma PM or matawagan si Tay Pancho istoryahan ta ang inyong nga sex problem. May pangita ko tong sino ganing nagchat sa akin. May isa ka sex problem din. Ari. Nagid, si Ma'am Rona Mahandukon, kabalo ko magsugal. Pero sa mapili ko sa babairon, asas man, tahor na lang. Sa tahor, kuya, pili ko tahor nga lalaki para hindi ko malatan balat yan. Ari si Ma'am Marilo Villalobos. Nice yan, Ma'am Marilo. Hama ni Ma'am Marilo Villalobos ng Lubinsor. Sa tahor na lang, tiyo, eh, kay Budlay kung babaero. Base maga busong pa, may mapabusong pa na sa. Sige, ready na ang ating sex problem on air. Alauna 37, welcome na sa ating Kaalamang Sexual.
1: Kaalamang Sexual. Ang edukasyon sa sekso. Ano gid man bala ang problema? Masami na lang kamo nag-aaway. Wala na nag-aintindihan ay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang Sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba pero sinisis wala pa? Ahay! Salom nga salom pero itsura ni misis gapang aslom ay na.

kaalaman sexual ang edukasyon sa sekso. Yari na ang hari-hari sang Kama Sutra, ang eros kagrati sa kahanginan. Tiyoy, tiyoy, pancho. Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang sexual, bantayin kada Webes ni Adlaw. Diri lamang sa RMN.

0: excited na siya. Oh. Welcome na sa ating Kalamang Sexual, Sex Problem on Air. Kasi din, sa sabong, ginapropose pa lang sa mga konsihal, DepEd, gawag ka sex, sex education sa eskwelahan, ni ato niya, pito katuig. Nakalain-lain yung mga sex problems. Ang iban, ginatago. Ang iban, ginakahuya. Pero sa aton diri sa programa, isugid kay Tiyoy. Ngay, kahuya mo! Isugid mo kay Tiyoy! Oh, are. Nagapamakot. Una, antes na mag-sex problem, may nagapamakot. So, dapat, dapat proactive kita dire. So, mga babae, may nagapamakot. Hambal ni Migo ko, kumpare ko, dikit. Ano ko nung mayong plastar para sa mga babae. Kaya natakaan ako nung babae. Nga puro na lang missionary. Missionary, di ba? Ano yung nakahapa, nakakaya. Ay, ang babae, nakakaya lang. Kamu na namin, kasi kangkang na nasa. Tapos ang lalaki lang nagkakamada. Ang isa pa ka pananaandan, ining nambal niya. Ang babae naman nasa babaw, do pirmi lang amuna eh, di ba? Pirmi lang amuna nga amuna daw wala sang exploration. Wala ga explore ang partners kung duha lang pirmi ang position, one or two. Kahit kung one position lang. No, kung isa ka position lang pirmi. But sa lingon, hindi guro 100% ano, ang ako nga pangako. Pero kung one position lang pirmi ang inyong kung mag-sex ka mo, isa lang ka position pirmi ining lalaki ang sa babaw. Pag ang babae sa dalom, ambot silingon sini, gusto sang lalaki nga makapautwas lang sa. Amo na. Sorry ha sa mga lalaki ha. Kaya nagatinamad kita. Natamaran kitang explore ang iba't ibang sign position. Ibaloon kung diin nanamian o mas nanamian ang aton nga partner o aton nga mga asawa. Kung diin mas mas may potential nga matandog ang iyang G-spot para maka malabot niya man ang rurok ng kanyang kalipayan. Para mabatsagan niya man nga daw nagakurog-kurog siya. Di ba maya mo na? Makibot siya, may lalo ka, lalo ko! Sabi na kung baguhanon pa lang ka mo, wala ka pa kabalo sa ginawag na orgasm. No, sa mga babae, may kakabalo sa ginawag na orgasm. Gulpi na lang ang babae niya. Ano ka? Sa mga lalaki, hindi naman ito ang pag-ihambal kung ano pang mga style. No, kay, pero kung babaw lang pirmi ang lalaki, but silang tamad. Gusto sa lalaki na makakonsentrate sa para magwaansa. Magwaansa na yun. Ano na? Hindi na parehas ang bataon pa kami. Nag-a-istoryahanay pa kami. Di, ikaw na mas babaw. Ikaw ba, mahambal ang babae?
1: Karoon lang. Pero ako na talag.
0: Maya naman nga, daw hindi ko, kung may edad na ang lalaki na hidlaw siya sa ginatawag nga orgasm. Na hidlaw siya nga ma-experience niya nga magwaan siya. Na gusto niya nga makapautwas sa dayon. Hindi blado ang nagkinahidlawan niya. Pero sa medyo bata-bataon pa kita, halos gani, hindi natin gusto nga magwaan pa ka. Gusto natin padugayon, di ba? Gusto na itong paduga yun, Paina. Paduga yun na pa rin. Kasalao kong misis ka. So man na nag-experiment ka mo sa mga posisyon like side view position. Diba nakatalikod ang babae? Kag ikaw nagatubang ka sa likod sa babae, di ba? Dugay-dugay, alsahon mo ang tiil sa babae. Tapos ara na ka mo sa scissor position. Diba? Amo na eh, di ba? Pagkatapos ng scissor position, amo na pwede naka-amat-amat tatindog ang lalaki. Kag ara na, ginabayaw niya na ang tiil sa babae sa yang abaga. Pagkatapos na, medyo tapihon sa buli. Okay, you're now my Rottweiler. Mambal ka sa babae nga. Oh, you say aw-aw niya. Aw-aw. Dog style na ina, di ba? Oh, lain-lain mang klase sa dog style. May arang kneeling na dog style, nagaluhod ang lalaki, nagaluhod ang babae. May mga dog style nga, one foot. Nag-alsang imo nga, either wala o tuong isa lang ang tuhod ng galuhod. Ang dog style. May ara man ang pinaka-kampiyon ko noong balsang sang kilala ko nga babae. Eh, kilala kong babae. Ang kampiyon ko noong balsang mga kilala ko. Sa mga kilala ko. Sang nakilala. Basta sang kilala ko. Ang kampiyon ko nung dog style. Nakatuwad na mabay, di ba? Nakaluhod na sa. Tapos ang lalaki daw hinete. Wala niyong hinete? Ay niyong jockey bla sa kabayo. Na nag-squat niya. Yahoo! Sigurado ko no, pag amo na ang banat, ay sus ang babae ko no, ihi-ihi. So kadamo, di ba? Kadamo pwede explore. Ah, pwede man ko sa babaw ng babae, hindi lang ang bali niya nga mabika da kag maluhod, di pwede man nag-squat, pwede man nga pwede man ang tiil ara sa imong tsura. Pero every time mag-change position, no, the lesson here is every time mag-change ka mo sa position, dapat ginapamangkot nyo man ang partner nyo. Komportable ka dire. Mas nami ini o kung mas nami do doktor do optometrist ka bla sa mata o ano mas nami ini ibutang ko di o kung ini nya kung kwaon ko ni be kag ini ibutang ko di do grado sa mata na mas nami ni mas nami mas klaro na o tabunan ko bi ibutang ko di ang lente di sa piya ay burun. So mas mayo ining ibutang ko ang lente di sa piya kag amo ni dapat sa sex amo na storya ka mo talk converse. Anong mas nami? Nyam nami tulga, galing daw kalay. Daw hindi ko to masustener. Dapat ginestoryahan nyo ina yan. Wala, there's no such thing as the best position in sex. Sa akin lang ha, wala eh. Kay both parties, base sa imo, nami, sa babae hindi. Sa babae, nami, pero sa iatong laki hindi. Sige, hunta, tipindi. So, depende gid kung anong pinakanami. Dapat kinastoryahan yun. And come to a consensus nga amo ni. Ang balang babae daw dahapos mas, kung amo ni ang posisyon daw mas madali ako nga makalaman. Daw madali ko malapot. Tim, hambal nga kung dira madali malapot, amo ni himukon nyo eh. Pero kung ara ka na, ang balang mo ka ma-change position ko tayo para badungan ka. Kundi naman na namian ko. Dapat healthy ang inyong sex relationship. So nakabulig ta si mo, El? O, ano na nga posisyon ng inyong ginamit mo? Morning, Tiyoy. Kadugay sa inyo magbalik sa on-air. Nami, Tani, kay para mati ka na lang sa radyo. Asa matulugan ka na lang. Thanks, sambal ni Nayama Pura. So, kailang ma'am Nayama? May ganig dirita. Paano, Yoy, ang mga laon? Okay. Wisik-wisike na lang tubig, ma'am. Wisik-wisike tubig. Kag-uyupa lang sang aso si Carlo. Beng Beng Ningas from Dao Antique. Thank you. Hamba ni Ma'am Rona Mahandukon, nagasakay lang, wala na plete. Mailang ang wala plete kaysa mas nami ang wala plete kaysa wala panti. About bala sa mga advice about sex, ay ano amp bala may ang advice about sex ha? Ma'am Donna Aguayon Feldman, good morning to all. Daw ka interesting sang topic. Na, kay basta sex gan interesting dayo tanan. Kung impeachment not interesting, pero sex education very interesting. Mayo nga kasi mo da, Ma'am Donna. Yoy ang mayo nga position, 69 standing position. Bow, kabudlay. Sino ang natuwag? Budlay ng 69. Ako, mas may pa 67 mo. Si Ma'am Alice Friday. Ay, nakadlaw niyo doon ni Ma'am Margie, ma. Sige, yari na ating sex problem. Naging padala sa atuan. Mayo nga ka, tiyo, ay tawaganan ko sa ngalan nga Lilita. Lilita, okay. May sex problem ako, tiyo, ay. Ay, hindi si Lilita. Hindi, lain kay Lilita. Hindi na ito pagbasao ni kay Lilita. Lain niya daw ka-boring kay Nanay Lilita. Dire kita kay Nards. Ayan, kay Nards. Mayong aga, tiyo'y punch. Bawa mo nang ginahulat-hulat ko. Ining segment mo nga kalamang sexual. Kay may sex problem mang ko, tiyo'y mo. Hindi man iparte sa amon nga sexual nga intipag tatalik ni Mrs. Kung hindi antis, bla, tiyo'y. Ari naman kami, tiyo, sa mid-50s na kami. And masinin ko, hindi man na adlaw-adlaw. Pero healthy man gyapon, ha? Ang amon nga sex life ni Mrs. ko, biskan na ari na kami sa tunga-tunga sa nga 50-ho na amon nga edad. Matutubo-tubo tayo. Ako 53, manog 54 na ko. Still healthy, no? Healthy ang sex life. And importante maging healthy ang sex life. Yes, I agree. Dapat, good. Samtang nagabasa pa si Macy sa birahe. Kay makabuli ina ko, no, eh. Sa mga babae, no, labi na gid kung wala pa na menopause. So, si Mrs. Scott, 54, wala pa nag-menopause. Kaya ako, menopause, kaya biyanta ka. Awa ng Diyos. Asa subong, wala pag-it siya ka-menopause. Importante gid na, that keeps our blood flowing. That keeps us young too, no, sa mga lalaki. And also sa mga babae. Basta healthy ang inyong sex life. Lantawa ang inyong amiga. Nga healthy ang sex life, lantawa sila. Bataon pa, eh. Siling na gina. Lantawa naman ang hindi healthy ang sex life, nan. Daw utak bata na, eh. Joke lang. Problema ko, tiyo'y, ang party ni sa inexperyensya, nahuya makuhayin kay Mrs. Maghambal. Inengla mag-abot ko sa balay kay every 2 to 3 days kung kisa nagalakat ko, tiyo'y. Tawag na yun ng pag-ubra, pag-himakas man, tiyo'y. Kung isa, pinakalawag 3 days, pero usually 2 days, tiyo'y, aran ako sa balay. Siyempre, tiyo'y, mag-abot sa balay, may tiyon nga gusto mo na magpahuway. May tiyon naman nga gusto mo man magpa-utay-utay. Ikaw po si Mrs. Sa una, tiyo'y, dumduman ko pa nga basta gani mag-abot ko sa balay. Mapanimahuan ko na. Sa layo pa lang ko, tiyo'y. Ara pa lang ko sa guwa sang kwarto, mapanimahuan ko na. Ang kahambot ni Mrs. Ining lang hindi ka na makahulat, blang maligo. Ining na makahulat nga mag-ilis, nga gusto mo na mag-atraka na sa sulod sa kwarto. Kag para maangkon mo, mapaliguan sang halok si Mrs. Dira, tiyo'y, mahambal nga pulot gata gid, nagahalo gid ya, tiyo'y, no? Awa ng mga nahidlawan gid, no, siguro naton mo 850s, pero subong. Tuod nga sa edad naman siguro, tiyo, eh, hindi naman naton makuha ining hambal naton nga 2 o 3 o 4 ka round. Minsan siguro mga iban, pero ako ko, tiyo, hindi na ako nakaatangkod na mga 2 o 3 ka round nga ginatawag na ina. Yan. Ang problema ko lang, tiyo, eh, is kung mag-abot ko sa balay, subong. At this age, balaan man ni misis, no, ang tuyo ko, balaan man ni misis ang irresponsibilidad, and wala man namo na ginaawayan when it comes to sex. Ang masakit lang subong, tiyoy, pag-abot ko sa balay, balaan ako nagpakondisyon ako ni, balaan ni misis niya, pag-abot ko sa balay, sa mga ubra-ubra ko gamay, kay hapon usually ang ubot ko, tiyoy, mga dakong hapon, mga alas 3, alas 4, nag-abot na ako sa balay. Pag-abot ko na ito, mailis na ako. Amin na yung maubra na ako sa balay. Kung anong ulubrahon sa balay. Manili, gumanimpyo da sa mga sagwa sa amon balay. Amon na nga balaan ni misis na. Maluto na ako, mga daha na ako, maluto na ako sa amon nga palatiyan po yun. Mga kabataan, may namuma ako man. Maligo, balaan ni misis, basta amon ang akon nga, basta ang akon nga hulag, amon na, balaan ni misis may tuyo. So sinya sanay na lang kami na. Ang masakit sa buong tiyoy, nakatudok pa kondisyon ako, sulod ako sa kwarto. Imbis tiyoy, no, imbis tiyoy nga pahamot, o imbis nga shampoo ang mapanimaw.

Ang mapanay mo ang kutiyo ay magsulot ko sa kwarto ini nagkalain-lain bla tiyo ng mga baho sa mga balanyos. Ning balanyos bla nga pangsakit sang lawas, pang mga rayuma, mga pang-arthritis ni. Tingong kisa ginagwanta ko lang tiyo eh, pero kung aran ako nagapalapit na kutiyo eh. Ano kay misis ko? Na matamat sakit ang mata ko, nagatluluha ako sa baho sang balanyos mo. Kaktiyoy, ang bilog nga kwarto namon, tiyoy. Daw, baho ya do butika. Tingnan mo na, masakit-sakit ko nga sex problem. Tani, malaygayan mo ko ni tiyo. Hindi ko man gusto tiyo yung magsulob sang face mask kung magbimbanganay kami ni Mizi. Salamat tiyo, pagana ako tatay lits ha. Ay, mga panimahan, mga liniment oil. Vicks Vaporub. Sino todo di maganahanda? Sige. Ano tanay, bisitahan tani yung mga nag-PM sa nag-message sa aton. Mga kaon. Pakato adi. Unsenta limit kay wallet. 80 ka pakao kay wallet. Bisita ko na si mo, brother. Benjamin Saba, sa tingaling nga taga San Miguel, tiyo. Ay, si Benjamin Saba, ikaw nagali? Guwapo kali si J.R.O. Ikaw kali si tingaling? Ay, sa ting. Nami man kisa different position nyo ay para may thrill, yes. Kung kaya man lang sa partner, kumasarangan, why not, di ba? It's healthy. Tingaling, kanta ka na. Pakataon ta sa Sabado, ah. Si Benjamin Saba. Sa Sabado, kanta ka ha? Eh, mapapremyota sa Sabado. Ama ni Ma'am Susan Pieces Car, talking about position. O, pamangkot kayo ng mga position. Damo yoy position na he. Cowgirl position, spooning, side by side, the cross, women on top, set on the throne, the standing ovation, the wheelbarrow, standing doggy style, raised kneeling, and many more. Depende sa inyo gusto. Correct, no? Depende kung anong nasawaan. Kay may iban gusto niyo himuon kay nakita niyo kay galing hindi nakatangkod ang imo nga uraro. Kay ang ginalantaw mo na bawbabang mga lagbaan niya. Mabali partner mismo. Hindi sa kay change position kay nagkakagabot. Nagkakahuslo. Nagkakahuslo. Ay, kumuslo. Si Sharon Leia Pamplona Golmatico Bayona. Hello, madam. Nice story. O, di, manang mga balanyos mo. Ako, te, mas gusto ko pa ang baho sa butika ang kwarto kaysa baho sa sakang. Yak. Baho siya, no? Ang baho sa baho sa kang? Sino ang baho sa kang? Ay, so... Pero aton langas-langas lang ini, inyo nga mga kwento, pero tuod ha. Kami nga mga lalaki, mga babae, si mga misis, tuod nakakadulaan man sang sensasyon, nakakadulaan man sang gana. Kung amo na mga balanyos, antes magbimbang, yung anong ginabanatan ko niya, manughilot. Dapat dira iyan, no, kung may oras ka mo, balanyos, ini nga, tagtululog na. Di ba, tagtululog na ka, matulog na ka mo, wala na. Then, pwede man na siguro, tatay, let's kung mag-amo na. Ang bala mo nga, amo na nga, magtulog lang bala. Ayun ko nakapamanyos na, hindi na pwede maligo, amo nang hambal sa iba, naman na ginapatihan, kaya kung nahilot ka, namasahe mo, kaugaligo mo, masahe, di ba? Kung maligo ka, hindi man pwede. Pwede man da kuno, tatay, let's, is putson mo sang habol si misis mo.

0: Tapos los butan mo lang ang parte ng ansakan mo. Ate Castorian. Pero tuod, no? Kasi mo, wadaan ka gigana. Kung ano nga, duga naman, ha? Ano mo sa buong kapa naman nyo? Halukan mo sa liog, ah, ang pama, ang sabor sa balan nyo, sa kamog. And yan, mga kasama, ating kalamang sexual. Kada Webes sa ating kalamang sexual. Buwas bantayan. Kag ako naman kamo ginaagda. Sa ato mga kauturan nga may mga kwentong kababalaghan. No, buwas ining adlaw, Biyernes. Mga kwentong kababalaghan, mga nakakatakot, nakakakilabot, nga mga kwento, mga kwentong hindi maipaliwanag ng siyensya. Katakataka, katakot-takot ng mga kwento. Wala ginapatihan, kay naghambal, nga tikalon ka. Pero pwede gid na diri sa programa isugid kay Tiyoy. Kada Biyernes aton ina istoryahan, ha? So kung may kwentong kababalaghan ka, I will see you tomorrow. Friday, diri sa programa isugid kay Tiyoy. Haba ni Ma'am Gemma Pendoy, Pendon, ang naming posisyon nyo ay ang bay nagakabit sa balayan. Tapos nagabika ka sa abagan ni Mister, ha? Sa kamsakam gina mo sa mouth ni Mister, kung kaya eh. Base lo, mga may edad-edad, may lumagbong bla. Malagbong mo si Mrs. mo. Malampo si Mrs. mo, ay sus. Halong sa mga posisyon ng ginalantaw nyo, sigurado kaya nyo. Okay, may kagig ko ni one hand, timan, sambil baba ko. Amo, one hand ka, ate, man. Bumigay ang braso ko, sambil baba ko. Hambali Ma'am Donna Aguayon Feldman, kidding aside, sa religious Jews, ang ila blanket, may butas lang. Ah, may butas lang na. Sa husband, must not touch the woman's breast. Kay para lang na sa baby.
1: Baby siya niya, Mama! Didi!
0: Kaya mo nagali sa Jews, ang breast is para sa mga bata lang? Ahay! Tingala ko mga lalaki nga juice gusto gidya iban nga lahi. Quatro minutos na makalipas ang alas dos.
2: Tatak RMM.
0: Salamat gid sa ato mga kauturan, mga pinanggam, mga sukid, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga taga-syudad ka probinsya sang Iloilo. Asta diri lang ato nga pagpangalaga do. Ay sus, bitin. Okay lang mabitin. Basta hindi lang magsakit ang inyong mga puson. Buwas ha, istoryahan ay kita buwas para sa ating kalamang, aton mga, para sa aton nga kwentong kababalaghan. Salamat mga kasama and happy Thursday. Sa aton tanan-tanan, today is September 3, 2026, kadasig sa inadlaw. Sa mga magpartner, oras na para implement nyo na ang inyong natunan sa ating kalamang sexual sa programa Isugid kay Tiyoy. Ako naman magpapahinga na muna. And kita-kits sa karon sa Patrol 774 and sa RMN Isugid kay Tiyoy. Ininyong alaga, ninyong anchorman, ang pinakagwapo at pinakamacho. Hamot-hamot pa, kumpletong-kumpleto sa baguna. Tiyoy Pancho, I'll see you again later. Have a beautiful morning all. Keep safe and God bless you.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. D3
1: Bio. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Ang
3: sumanguli ka. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang ng world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kay

Kinatumtum na ako ng ilang amaayuhan, maayong nga panglawason, agod makapadayon sa ilang pagtatap sa ilang kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ilang tagsang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alalihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang na mo. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit

0: Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa tonyo mga suki, nga tagpalamati sa tonyo programa, kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga farmers naton, farmer leaders, kag aton nga mga agricultural extension workers kay Ma'am Laila Rosbiero, Ma'am Jafet Fernandez, Ma'am Marfi Kinlat, Ma'am Marjorie Tacardon, subuman kay Sir Edmond Jong Magbanwa, kag Sir Sanli Galvez. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Nagligad nga adlaw, nagbukas ang Agro-Industrial Fair kag exhibit subungman ang garden show sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Ginpangunahan gid ni Mayor Elisandi Doc Boboy Puyo ang pagbukas sang among aktibidad. Yara man sa event, upod ang aton katuwang opisina, ang Department of Trade and Industry o kon DTI, Regional Director Motia Iyosores, kag RTD for Operations and Extension sa Department of Agriculture, Director Maria Teresa Solis. Upod man ang aton acting provincial agriculturist, Sir Jeron Magbanwa. Lima ka mga community ang ginalakipan sang palay, mais, kay value crops, livestock, kag cut flower halin sa 70 tanan ka mga kabaranggayan sang Banwa sang Kabatuan ang ginparada palibot sa plaza sini. Kag ginpabugal man sang tagsa-tagsa ka mga communities ang ila tagsa ka mga tagdaog o kon muses nila nga nagatiglawas gid sang among mga commodities. Suno sa kay Municipal Agriculturist Francis Gonzaga, tinutuyo sang aktibidad nga mapabugal ang ilang mga produkto nga yala karon nakalatag sa nasambit nga Banwa. Dugang panya nga kabahin ang ini nga selebrasyon sang Tinoom Festival kag patronal fiesta sa Banwa sang Kabatuan. Gani gina agdagid naton ang aton nga mga stakeholders, ang mga malapit dira sa Banwa sang Kabatuan. Kalina kag saksihan naton, mag saksi kita sang Agro-Industrial Fair, magpamalaklon kita o kung magkuha sang mga ideya sa sining aktibidad, Agro-Industrial Fair exhibits and garden show sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Kag nagapanginbulahan kita sa mga aktibo naton nga mga farmers associations kag farmers cooperatives sa Banwa sang Kabatuan nga amugid ang nagpasakop sa sining kahiwatan. Lubos ang pagsuporta sa Department of Agriculture nga ginpaabot gid sang aton RTD for Extension and Operations, Ma'am Matet Solis, ang aton nga suporta. Subuman ang pagpanginbulaan sang aton nga Regional Executive Director. Good morning gid kay Ireneo Sampani, kag kay Ma'am Eileen Sampani sa tanan nga katapo sang Inaka Farmers Association. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Subuman sa mga netizens naton no nga nag-upod sa aton nga programa sa gyapon, no, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James o gatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Dugang naton tagaan sang talupangod subong nga aga ginkilala sang Bulb Onion Growers Association o kon ubuga ang dako nga bulig sang gobyerno ilabi na gid sang Department of Agriculture Western Visayas para mapaayo ang produksyon sang sibuyas sa Banwasang Uton. Ginpahayag ni Ubuga President Eduardo Tano umpisa sang ila gintukod ang asosasyon sang tuig 2017 nangin positibo ang epekto sang ila pagpananom. Suno sa kay Tano na nalisari nga ang kalakip sa mga programa sang Department of Agriculture kasubong sa mga pagpanganasanas o trainings kag suporta sa ilang membro kag pagpanagtag sang farm equipment nga mas nagpabakod man sang ila pag inopdanay. Isa sa madamo nga programa para sa grupo sang mga mangunguma ang Production Loan Easy Access Program o PILEA nga nagabulig sang dako para malabot nila ang 15 metric tons per hectare nga harvest, isa sa pinakadako nga ani sang asosasyon. Nahibaluan no, nga ang Banwasang Uton isa man sa mga kabanwahanan nga may dako nga produksyon sang sibuyas Bombay diri sa First District of Iloilo. Salamat gid sa aton nga mga farmers nga padayon nagasapdag sa sini nga inisyatibo kaupod ang aton nga municipal government o sa pagpanguna ni Mayor Fusin kag aton nga Municipal Agriculture Office sa Banwasang Uton Iloilo. Good morning kids sa mga katapo sang Galang Farmers Association. Subong man ang Santa Monica Farmers Association kag Santa Clara Farmers Association. Kay Sir Carlet Clavel no sa katapo sang Kagbang Farmers Association, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sang Italupangod subong nga aga naghiwat sang field visit ang mga mangunguma gikan sa Barangay Tagsing Leon Iloilo sa mga uma sa Barangay Anonang kag Umambong nga nahamtang man sa sining Banwasang Leon. Ang duha ka mga kabarangayan lakip sa rice granary areas sang Leon Iloilo kag nagasunod gid o kung nagaimplementar sa mga teknolohiya nga inadso sang Department of Agriculture. Kaupod ang mga rice extension workers kag local farmer technicians gintanaw sang mga mangunguma ang mga hybrid rice areas sa idalom sang Masagana 200 program. Kusa diin mahimo nga malabot sang aton nga mga mangunguma ang produksyon nga 200 kabans per hectare gamit ang hybrid nga binhi nga ginapanagtag sang aton nga departamento. Ang field visit kabahin sang Techno Clinic nga nagatuyo nga mapasangkad pa ang ihibalo sang mga mangunguma kag mapaambit sa ila ang mga teknolohiya nga husto nga pamaagi para mapataas ang ila kita kag produkto subong man mapauswag ang pagtanom nila sang palay sa ila tagsa-tagsa ka mga lokalidad. No? Importante ang ining field visits naton sa mga Techno Demo areas kay pinaagi sa sining pagbisita naton aton gid masaksihan, aton gid makita kung ano ang resulta sang aton nga mga Techno Clinic na mahimo naton i-emulate o mahimo naton sundon sa aton tagsa-tagsa ka mga talamnan. Gani agdagin naton kung may mga nakaschedule ng mga field visits ang aton nga mga local government units, no, mga municipal agriculture offices naton o kung ang aton mga kakilalang agricultural extension workers magtambungi kita kag magpamangkot sang mga palamangkutanon nga dapat naton mahibaluan kag dapat naton i-emulate sa aton tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Gani pasalamat kita sa mga aktibo naton nga mga farmer leaders nga amugid ang nag-initiate sa sining mga Techno clinic sa nagkalain-lain nga mga lokasyon. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Nilo Bello, subong man kay Lorden Consumo Remo, kag sa mga 4-H Club naton dala sa Badyangan, Iloilo. Kay Sir Billy Melodias, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton tagaan sang Igtalupangod, subong nga aga naglabot na sa 2.32 billion ang balor sang kahalitan kag kapildihan sa produksyon sa sektor sang agrikultura bangod sang epekto sang Bagyo Luis, Maymay, Nining, subon man nga ginpabaskog nga habagat. Suno sa aton departamento, Department of Agriculture, masobra 60,896 metric tons sang mga produkto sa uma ang nahalitan sa 8 ka mga rehiyon, samtang 69,615 ka mga mangunguma kag mangingisda kag 62,732 ka hektarya sang agricultural areas ang apektado aman. Nag-allocate ang departamento sang agrikultura sang 609.79 million pesos para sa mga inputs sa agrikultura kag 9,260 kasako sang bugas kag 35.67 million pesos para sa bulig sa mga apektado nga mga mangunguma kag mangingisda. May ara man ini sang Survival and Recovery Loan Program nga nagahatag sang wala sang interest sa mga pautang tob-tob sa 25,000 pesos. Padayon ang assessment sang Department of Agriculture agud mahibaluan ang kabugusan nga kahalitan, naga-coordinate man ang ahensya sa lokal nga panguluhan kag iban pa nga mga ahensya agud mabuligan ang mga apektado kag namintinal nga estable ang supply kag presyo sa mga produkto pang agrikultura. Sa subong nga sige pa mabatyagan ang pagulan-ulan sa iban nga mga areas sang aton nga pungsod, padayon nga alerto ang aton katuwang nga mga opisina sa nagkalain-lain nga rehiyon para nga ma-assess ang dugang pa nga kahalitan dulot sang habagat nga padayon amodi ang naga induce sa pagulan-ulan sa iban nga mga kaprobinsyahanan kag iban nga mga rehiyon. Ginatutukan gid ini sang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbantay sa mga standing crop sang palay, mais kag mga ulutanon subong man mga kasapatan sa bugos nga pungsod Pilipinas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Vicente Bitolina Misa, kag Sir Bokbok Mundihar dala sa New Lucena, Iloilo. Subong man kay amigo naton Rick Aguelos, kag sa tanan nga katapo sang Aguelos Fish Farm, kay Inday Daday Kasipi, kag Harley Kasipi dala sa Bangka Patlad, sa Tata Linagaan. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Jose, Batangas, iyang nasaksihan ang mga pasilidad kag operasyon sa pagproseso sang itlog kasubong sang liquid egg pasteurization kag spray drying, amuman ang mga pasilidad para sa quality control kag cold storage. Sa bulig sang Department of Agriculture kag Department of Science and Technology o kon DOST na patuman sang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative ang mga proyekto kag teknolohiya nga nakabulig agud mataas sang 125% ang sales kag 25% naman ang productivity sang nasambit nga kooperatiba. Padayon nga ginasuportahan sang aton nga gobyerno, ilabi na sang Department of Agriculture ang mga egg producers sa probinsya sang Batangas kag sa bilog nga bungsod Pilipinas agod mabuhinan ang ila kapyerdihan kag indi mauyangan ang ila produkto. Subong man magalawig ang shelf life sa mga egg products kag mapataas ang ila production kag kita. Sa aton madumduman nga ang aton nga rehiyon Western Visayas isa man sa mga rehiyon nga may dako nga kakulangan sa itlog, gani ang iban nga itlog nga ginakonsumo naton diri sa Western Visayas ang nagahalin pa sa probinsya sang Batangas. Good morning gid sa mga livestock raisers naton, labi na gid sa katapo sa aton nga Leon auction, livestock auction market adra sa Banwasang Leon, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa mga katapo man sang San Joaquin livestock auction market dala sa Banwasang San Joaquin, Iloilo, kay Sir Kinard Mondragon, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Padayon sa karon, ang pagplastar sang gobyerno provincial kaupod ang Department of Agriculture, Provincial Agriculturist Office sang adlaw nga igapanagtag ang bulig sa mga sektor sang manog tubo nga naapektuhan sang red stripe soft scale insect o kon RSSI sa probinsya sang Capiz. Ini ang sentro sang hinun-anon upod sa kay Governor Ferdinand Castro sa nagligad nga semana sa provincial capital sang Capiz. Matandaan nga ang probinsya sang Capiz ang ginpaidalom sa state of emergency o kon state of calamity tugas sang amo nga peste sa mga katubuhan, rason nga nagpadala sang sulat ang governor sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. agod ipahibalo ang kahimtangan sang masobra 12 tanan ka mga kabanwahanan nga naapektuhan sang amo nga kapildihan sa ila pananom nga tubo nga posible man naapektuhan ang palay, mais, lubi kag hindi ini matapna. Ang bulig ang nga ginatan-ay ang may tinutuyo nga mabuligan ang mga naapektuhan sa mga munguma sang tubo, rason man nga nagtukod sang provincial registry system sa probinsya sang Capiz agod maisip pila bala ang mga apektado sini. Padayon sa karon, ang koordinasyon sang gobyerno provincial sa mga pila ka ahensya sang gobyerno labi na gid ang Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration para sa mga pulido nga proseso kag mahatag direkta ang bulig sa mga apektado nga benepisyaryo. Yari sa among nga hinun-anon, kaupod ang aton nga Provincial Department of Agriculture Capiz, Engineer Israel Barros, Acting Provincial Agriculturist Rufino Asbel Gad Lucky Dunton, OPA Consultant Mrs. Sylvia De La Cruz, Provincial Information Office Multimedia Operations Coordinator Loi Luca Bistadas, kagupod man ang mga technical persons alin sa Department of Agriculture Western Visayas nga naghinon-anon gid kay Capiz Governor Ferdinand Castro. Kag sa sini nga mga sinimana nagpulong naman o kon naghatag na sang initial nga interventions ang aton nga departamento sa mga apektado nga mga munguma sang tubo dito sa probinsya sang Capiz sa peste nga red stripe soft scale insect. Yari ang padayon naton nga pahanumdom sa aton nga mga nagatanom sang tubo hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi sa iban pagid nga mga kabanwahanan. Yari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang galamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod: Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected kapatdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang aton mga manghuma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy adto ang aton nga radio plug bahin sa RSSI o kon red stripe soft scale insects. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong nga report subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr., kaupod si Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang 300 million pesos na egg processing facility sang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o CONBEPCO sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Ginkilala ang San Jose bilang Egg Basket of the Philippines bangod nagaproducer ini sa mga pito tugtog na pulo ka milyon nga itlog kada adlaw depende sa season. Nakasentro ang pasilidad sa pagproseso sang sobra nga produksyon sang itlog agud mapalawig ang shelf life, mapunggan ang pag-usik sang produkto kag madugangan ang kita sa mga egg producer. Ginsuportahan ini sang Department of Agriculture kag Department of Science and Technology paagi sa teknolohiya kag kagamitan para sa paghimo sang liquid, pasteurized, frozen kag powdered eggs. Ginpasidunggan naman ang upgraded pasteurization line nga may kapasidad nga magproseso sang tugtog 1,400 kilo sang liquid egg kada oras o kon 28,000 ka itlog. Gindugangan man sang DA ang pasilidad sang 3-story cold storage nga may kapasidad nga tubtob 80 tonelada sang finished products agod mapalawig pa ang shelf life sang mga produkto. Ginahimo man diri ang liquid egg nga powdered egg white, yolk kag whole egg paagi sa spray drying technology nga makapalawig sang shelf life tubtob duha ka tuig. Ginakasiguro ni Secretary Chu Laurel nga ang food security hindi lamang bahin sang pagproducer sang igo nga pagkaon kundi pati na ang pagsiguro nga may stable nga pangabuhian kag kita ang mga mangunguma kag egg producer samtang may padayon nga makatarungan nga supply kag presyo para sa mga consumer. Ginpatpat naman ni President Marcos Jr. nga ang proyekto nagapakita kung paano makabulig ang paghiusa sa mga ahensya sang gobyerno, mga kooperatiba kag teknolohiya sa pagdugang sang value sa mga produkto kag pagpanubos sang food waste. Gintutukan sang administrasyon ng among mga

0: FutureFox Enterprise Development and Formation System. Yari ang padayon naton nga pag pangagda.
1: Kung naka-enroll na ka mo sa FELIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa lead sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo, Calgary? Dali na kang magparehistro sa FELIS para sigurado ang pag-asenso.
2: Amaw nga rin, ano rin ang ginasulat mo? Numero sa loto?
3: Hindi, pre. Kamuni ang swerte ta sa pagpanguma.
2: Oh? Ano ina?
3: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
2: Tuod ka? Kasi mabunay man na magparehistro.
3: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
4: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration list sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man sa online registration.
5: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer pag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
6: Kung ikaw may ala sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisla, welcome ka sa FIDES! Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoyad to ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives. Magkaray lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, diri sa Palola, Iloilo City. Kagpangitaon si Mama Ricardo Bocon o kon si Mama Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduhan naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4,

0: talatang 12.
1: Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting anhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: D3 Bio with Physium.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butik. D3 Bio.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
5: Unang radyo, unang balita.
6: RMN, RMN, RMN.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
5: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sa Huwebes, pitsa 3 sa bulan sa Setyembre, tuwing 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
3: Sa mga nagapabati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
7: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Tagtaron sa aton nga Know Your History, September 3, 1945. Pormal nga nag-surrender ang Japanese forces agad tapuson ang gira sa pungsod Pilipinas. Si General Tomoyuki Yamashita ang nag-surrender sa Camp Janhae dito sa may Baguio City. Kupod lang iyang sang-amo nga pizza.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Subong nga semana, kahapon ang katapusan sining impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ika pinanali, ika 21st day, no? Sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaga kahapon, no, nangin witness, hostile witness si Attorney Michael Pua nga anay Chief of Staff sa Department of Education. Ano ni siya nangin kuno nangin
5: undersecretary
1: sa Department of Education. May kang tanan ni sa gihapon sa Intelligence Fund, no, sang Vice Presidente ang siya ang nagapungko bilang secretary sa Department of Education. Kagkahapon kinako ni Attorney Michael Pua nga posible manabat man siya kay iban pagid nga mga office of the Vice President kag DepEd officials kon mapamatud-an nga guilty si Vice President Sara Duterte sa isyu sang confidential funds. Ini nga ang pahayag ni Pua sang ginpamangkot siya ni Senator Judge Risa Hontiveros. Suno sa kay Attorney Pua, dili nga as a lawyer, I would say posible naman po, just being objective, your honor. Eh siyempre eh, kahit kabahin sila sa mga tao sa likod, sa nga Vice Presidente, sa nga bungko ini bilang secretary sa nga Department of Education.
2: Kag angot sinigin, deny manyak tungod niya ti, siya ang ginatudlo nga kwanon involved sa liquidation sini, labi na gid pagpangayo sa certifications from Forces of the Philippines sa gid patigayon nga Youth Leadership Summit or YLS nga amo ang gingamit nila justification sa paglustay sining confidential funds apang ginpanginwala ini kag wala kay balo, no, suno siya si Attorney Pua kung paano gingamit ining confidential funds. Pero ginambalya nga wala sila may ginhatag dito sa Armed Forces of the Philippines sa nasambit nga event. Pero ang pamangkot nga gingamit ini sa liquidation, kag-justification, ang certification sa ginpatigay nga Youth Leadership Summit, bisan patuod nga hindi man ini ang katuyuan sa paghatag sa wala man nila matagan ini sa confidential funds kaya ginapayag 15 million pesos ang involved diri.
1: Yung nang sirikwali lang ang information na Radyuman Binroy kay kalamaran bala ka mga staff sa Office of the Vice President kagasad to sa DepEd. Ang common term nila is wala silang alam.
2: Kaya muna nga ginambal ni Attorney Tulosa kapon niya itong abogadong walang alam. Quite insulting kag dumidyo hindi magin malami.
1: Dala ka emosyon niya.
2: Oo, kay ti nang lang halata na tuod nga kamo ang naghikutar sini. Gahabal ka na gani nga ti, posible manabat man siya kung may magka-problema sa uli. Kung mapamatudan, manabat man siya sa issues ng confidential funds. Kaya ti, isa sa gani sa mga gintas bilang undersecretary during the time, tapos mapaambot ka lang, kaya ti ara na bala sa punto, nga ti kinanglan mo gini sabton, kaya kinanglan may maghatag kagid sang raso, nang balo mo lang, ay wala, basta wala kuyak balo, oh. Imayo bala na.
1: Ako mong yeah, since sa dictate, radyo man nga ti wala katosang may ginhatag nga intelligence fund, tapos pangayuan mo sila sang certification.
2: Correct.
1: Kaya ka muna tuloy yung i-justify mo sa Commission on Audit. Tapos, sunok kay Atty. Pua, sanggin submit niya ang reply nila sa Commission on Audit, Radyo Man Pinoy, pinamangkot naman kuno si Vice President Sara Duterte, isabat man sa kuno nga okay. Sumot silingon, kung muna okay ang Vice Presidente, at ginamit nila to ang certification sang AFP. Pagkanto dito sa COA, nga para ma-justify nga may gingamitan sila sang intelligence fund. Pero ti, ambal ni Attorney Michael Puas ni Wayne, ako yung galing kabalo kung pinatong nahatag to nga intelligence fund. Which is, ambal ni Attorney Tulusa, ti, araw-araw pa nga ginkuan nyo na, gin-justify nyo na to. Tapos, huwag ka mo yung kabalo.
2: Kahit sila man yung sa kuwa to nagbalik-balik, no? Nga daw maluhod man to sila sa kuwa. Sangga gapreparar ng kuha sining audit memorandum nila bangod niya ti gamiton in his impeachment. Dito man nagsimba si attorney
1: Pua. Diba mo nang diba issue sang unang tali hindi pag i-release nila.
2: Kaya ti nagsimba.
1: Kinapangayuan sila sang Committee on Good Government sa House of Representatives. Diba na? Why sila nagka-comply ni?
2: Why?
1: Why sila nagkahatag sang papel?
2: Kaga, ti, amo na gani, mga acknowledgement receipt lang ang gusto nila nga ipanghatag dito during the time. Si amo na, ang inisyo, ina, ti, ahokan nga wala ka kabalo, no? Kaga, ikaw ang nagahikutar sinigani nga ti, pangayuan to sang mga certification nga agin gamit yo. Tapos ang balon mo lang, wala ka kabalo. Ti, si Attorney Tulusa naman, na dalaman siya sa iya sining emotion, medyo madalo mang
1: tingin pagkakas man to
2: gin strike out man to sa record, pero ti amo na bala medyo na insulto man to sa kapareho ng abogado, naglapaw man siya sa latid ya. Kung ako magtanaw, sobra naman to. Abisan ang hambal niya, hindi man amo nang butang balol kung adaw wallet na lungungan ng abogado bangod niya ti wala siya kabalo kung na kundiin nagkanto ang confidential funds when in fact balaan niya. Tiyo mo na to eh, gininsulto yung man siya ni Tulusa. Pero, grabe nga guts ang prosecution sa paghimo sinisa kay Attorney Pua, no? Although ati daw...
1: Although ati si Attorney Michael Pua, kwan man siya.
2: Compose katama.
1: Kag-collective man ang iya sining mga kwan bala, mga ginahatag ng mga statement tara ni Van Binroy. Siyempre sa experience niya bilang abogado, kaga litigation lawyer man, kabalo man sa mag-angot-angot, kumbaga, no, sa nga sila nga mga ginabuyan nga statement kahapon sa witness stand.
2: Doon na, ining defense man, doon lang kita sang manabatian nga mayo nga depensa so far, ah. Daw lang kita may nabatian sa nga mayo nga depensa nila. Mapaambot ka lang, inabalay nga bistado ka na, kaya ikaw ang competent, no? Kay lawyer ka na. Lawyer ka na, hindi lang ordinaryo ang lawyer. Defense lawyer ka. Ara ka na para magdepensa sa kliyente mo. O tapos, ikaw pang direkta nga involved sa agency during the time, you are competent enough, no? Sa estado mo nga, parang nasabton inang issue, tapos mambal ka lang ambot. Nano ina iya? Mapambot ka lang?
1: Sa apat ka mga articles of impeachment kay na file batok ya kay Vice President Sara Duterte, according sa House Prosecution Panel, kahapon Radyo Man Binroy, nga mahimo nga cancel nila ang may kaangtanan sa bribery, no? Nga articles of impeachment, article 3 ini ang bribery or ini procurement and bribery irregularities allegedly involving DepEd officials. Mahimo nga idagdag nila ini,
2: maskip sila
1: kagilina nila ini pag padayunon, mag focus sila sa sining nabilin pang unexplained wealth.
2: Isa na lang, no?
1: After sining Article 1, ining misuse of public funds, ining alleged systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million under the office of the Vice President or OVP and 112.5 million under naman sa Department of Education o kon DepEd. After sine, kay daw naman naga paminsar ang prosecution, Nga guro, mga kwan na lang guro, mga 2 or 3 witnesses ang ipresentar nila, nag-wrap up nila ang article 1 nga ini. Kaya mag-proceed sila sa unexplained wealth or ining discrepancies between sa bank records ang Vice Presidente kag sa gin-declare niya nga sell-in from 2022 to 2024. Including dira ang alleged undisclosed nga wealth or manggad radyo man nagbibigay.
2: Mayo man yan, para madesisyonan ang daan.
1: So actually, may menu, sa menu, apa, daw amuning mabaskog ang duwangan nga katapusan, no?
2: To, tag daw wala madipinsahan, Mayo. Subong dapat, subong. Mayo na ni, atag na ni kitaman dipinsa sa defense. Galing iti, mapaambot lang sila. Okay naman lang na, no? Nga ti, para madesisyonan ang daan, di mag-amune. Ang mga senador to nga nagaduduway, na blang ginapang, do ginapabati-batian kay administrasyon, ka ginapang negosyar ng mga senador. Do makakita, buho, mambalsa, ti, total, do may rason man, para nga impeach na si Sara, malumpat na lang tato, mahuol lang tato, tapos, atatagan tas ang rason, kay do may rason mangin, no? Para i-impeach na si Sara, do himuon na lang nila rason, kay wala man madipinsahan, gid maayo, sa defense panel, pero pas, dapat subungin lay down na nila, ang maayo nila nga dipinsa, kung may aras sila sa dipinsa.
1: Oh, amo, galing kay kumbaga, depende na sa presentation sa kwan mo sa House Prosecution Panel. Pero ang natingalahan ko si Nibala Subong sa mga pumuluyo naton sa bilog ng Pilipinas, despite sang sining mga pagpresentar sa House Prosecution Panel Rajaman Binroy, daw kwan niya, daw hapaw ang pagpati sa aton ng mga kauturan.
2: Galing kay mabuto, galing senador mo. Amula ng budlay, o kung...
1: Ti, kang nagligad.
2: Kung daw...
1: Nagligad, ang ambal nila, nga ti, kung hindi man ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang importante nga mapatigayon ang full... kwan bala, disclosure sinitaran-taran, kaya dipindi na sa mga pumuruyong Pilipinhon kung ano ang ila sila nga mangin desisyon. O, di subong naka-full-blown trial kita, pero ang ginalibugan sa ulo ko, ang tao,
2: daw labot.
1: Daw okay na lang para sila.
2: Ginaw wala man firefight sa kung sa mga girab lao. Daw scripted lao. Daw wala iya. Daw tapungulay lang. Daw wala ibumbanay.
1: Kita mo si
2: ano pa daw wala man ang tao gana. Uy, mata na gambal nga mo ginatani. Pero... paaway interest ang tao kay daw ay man
1: kay daw amo malang gihapon. Like for example kahapon intindihan ta to ang ambal ni Senator Mig Zubiri nga sila pagod na ako
2: kapoy man
1: eh kay simpre lang tawa bala ang ilang schedule Radyo Man Binroy daw hindi ka nagani katulog sini kay tarantara na nga mga ebidensya, tarantara na nga mga statement no sa nga mga witnesses. Kag simpre ang transcript
2: may
1: na sang
2: copy,
1: defense
2: mo.
1: Kag sang House Prosecution Panel, gina-review muna, Radyo Man Binroy.
2: May kopya man ka muna.
1: Hasta na magkagahon ang review sa mga senador. Ina ko mapisan nga mga senador.
2: Inaya ko mag-participate.
1: Kung ka-participate ka, ginatunaan kin nila ina. Like for example, yung mga nag-participate kin sa Dahil Senator Bob Aquino, Senator Isao Tiberos, Senator Kiko Pangilinan, mga Tulfo Brothers.
2: Dahil Villano Ibaman eh, dahil Subiri, dahil Cayetano.
1: Tibot silingon sineng, sa tuntungod, tao mo lang na sila. Kapoy-kapoy na eh. Imagine mo nga, bilog nga aga, hasta maghapon, may impeachment trial ka mo. Pagtapos sa impeachment trial, tandaan nyo, may, kuwan pa ni, may session proper pa ni sila, Radyo Man Binroy.
2: Daw ganin sa aga, ma-trial, sa hapon, ma-session.
1: Di kita mo kapon, hasta mag-alas 3:30.
2: Hasta mag-gabi, ara ka pa sa Senado.
1: Tapos, at tag-asa sila alas 2:00 sa gabi sa session.
2: Tigaling ko, wala man impeachment, tatawahay man kamo. Di ba? Kung wala impeachment nga, ano, gidang ginobra nila to sa...
1: Kapin pagin subong kay this September until October,
2: may budget
1: budget deliberation 18, sa mani,
2: 18
1: budget hearing, budget deliberation.
2: Amo na galing kay nagsaling pakot lang, kay may budget deliberation, mga 18 days, di ba si ibuding budget kay sa isaon mo ni, ang tanan niya mga agencies, scrutinize mo kay sumala, karoon ti budget niya mo, kwarta niya ang inistoryanta, corruption ang dahil ang inistoryanta si impeachment, tapos kwarta pag ang inistoryanta sa budget.
1: Amo na ho, sa House of Representatives, actually, nagkuha na sila yan, nag-umpisa na to sila sa House, no? Sa ilas ni nga budget deliberation or sa committee deliberation sa mga budget. Kahapon, Office of the Vice President, no? Ang ilagin kwanto, ang ilagin tarakay.
2: Ayaw,
1: sa Senate iya, why pa sila ka-umpisa? Kay ang ilang ibang mga member si Sir Loren Ligarda ay manggapon
6: kanta pa na, sesyon. Amo pa na problema.
1: Di vice chairperson isa sa House Committee sa Senate Committee on Finance.
6: Di mo na problema kay nagkalapriso kagula diri ni Iban, gapalanago kay nagkalapriso. Ti sino masalo sina? Ti sino? Ini to no ti pila ka ti paano ka participate lagyo ka. May committee ka man lagyo ka, di man makita, may pre ara ka sa prisuan. O, ti sino masalo, sino nga obligasyon, alam nga pasalo mo sa Kongreso kay inyo na obligasyon sa Senado? Di natural lang nga, hindi man pwede nga, hindi mahuman atun budget sini. O, ti na yun nun,
1: ginas. Ay, dapat by end of October, tapos na nga tarantaran. O, kay may isa November, mga kwan pa ni sila.
6: Galing kay, among gina, Radyo Manirik, kung tauhay, tauhay ka man mo, kung sako, ti, ano muna kay nagdululungan, wala ka sa may memo, kay obligasyon nyo man na, under sa Constitution, ti obligasyon nyo na, ti, mano ka ginabi.
1: Ay, muna ka niyang balik.
6: O, ti, waya ni.
1: Nakapoy ang atong mga senador, Radyo Man Pedroy, ang tao, nakapoy man sa kahilinan, tao sini.
6: Kwan man, dula ka na karun, kung dira ka mag-focus, pros na, kung nagtrabaho ka, hindi ka na niya magtrabaho, maghala ka pinamati isang
1: ilan sini. Kita mo ang interest yan isang tao, hambal ko, nag-aamat-amat, kwan, nag-aamat-amat, tanubo.
6: Kung doon, ati ko ni-scrutinize mo, gen, nakuha mong punto, pero ti, nga, maghatag, isang, amun akalawig at iyon, ang mga mamumugo na ito, ang mga kuturan niya, ti, uy, gani, si kaso sa ila, panimalay, kag kinawala nila.
1: Tikay ka balok kasi impeachment trial mo ron technicality
6: sini dere. Mabulo.
1: Kaya bisan pangati dobalan mo nang munang matabo or mo nang natabo. Pero dapat ipresentar mo kay tindira babasi.
6: Ang tao subuya.
1: Ang mga senator judges sila nga mga desisyon.
6: Ang tao subuya man bala man niya. Desisyonan tanan na, butuhan tanan na. Wala niya labot ya kun anong meritos na. Butuhan santo na lang niya sa pagpati nila. Kun daw tsakto, kun daw hindi. Do mo niya do dalon na lang sa barabara balakati.
1: Ano ini nga nagkatabo sa aton sini iya nga pungsod.
6: Wa iya ni.
1: May posibleng reschedule sang kag may mga changes
6: no,
1: sa akuan ni sa impeachment trial sa masurod iyang bulan kay bilog nga September ni sa pinananay nila Radyo Man Pedroy because nga mapatigayon sila sa committee hearings sa aton sini iya nga budget. Na posible nga schedule sang trial sa October 1 and 2 whole day. Wow, medyo grabe ni. Sa October 5 to 9, no? That's first Monday sang October until Friday, bawal lima kadlaw. Whole day man. Sa October 12 and 15, 12 to 15, bali Lunes, Tugtoba, Huwebes ina. Whole day man. So, mo nang ipertiniser sang impeachment court sa bulan sa Oktubre para nga makop up nila ang schedule nga nadula subong nga bulan
6: kag sa kwan guro ni bilang kwan ni sabat ini sa tiempo nga ginapangayo man sang budget deliberation guro kay budget deliberation mo
1: kwan sila mo matalakay na sila sang budget aton sa committee level kinanlanon ini no sa bilog nga bulan sang September kay hindi nila maupisaan ni sureball ini nila matapos sa Oktubre ni sa November 9 kag November 16 whole day man kag November 23 onwards ta sige-sige na na siya hasta nga matapos
6: kasi
1: impeachment trial
6: ano subong September end of September tapos na nagurong ining article October October, November, base yung puli, December, matapos naman ah. Mayo na, gani. Kay...
1: Hindi ni matapos.
6: Ha?
1: Hindi matapos.
6: Mayo gani
1: kay
6: na Pasko. Ah.
1: May November 23 onwards.
6: Tigalaki na
1: mula. Bilog na September, subong suspended na ang impeachment trial.
6: Oo, galing kay, tsakto na. Hasta November.
1: Siyempre, dapat natagan nila sa ligwa ang Senate Committee hearings para sa aton sa 2027 national budget.
6: Daw mabudlay man guro mag 2 months, hindi mo na yung masapar ang isa kadako nga article eh. Radyo Manila. So sige, anyway, bisan maglabot para 2027, go ahead. Wa iya kon
1: kag sure ball gid yang malabot. Importante nga before election.
6: Ya problema na
1: matapos nila ini.
6: Na mo kay ga problema yang iba nya nga pagod na pagod. Si Lapid daw wala man nga reklamo gani.
1: Kaya paano ma paano abi ka puyo nang way man nag-intra. Mati ka man lang da.
6: Ma si Ruben Goroya kapoy.
1: Si Ruben kay siyempre
6: gag. Dapat si Munggo no hindi tama ka kapoy. Si Lapid yan, hindi wala man niya nakapoy. Nga si Migsubi, remember na pagod siya. Kung hindi ka na magsaligbat.
1: Ay,
6: oho. Galigete ko niyo si Bat. Ano ka sinadano ka to? Ano kon senador?
1: Mugani. By the way, kahapon sa House of Representatives, agin na presentar sa Office of the Vice President ang ila sining proposed budget for 2027 Radyo Man Binroy. Daw pila ni 785.204 million pesos. Pero why ni intelligence fund eh? No, sa ilang proposed budget, Radyo Man Binroy. Hindi man lang gali, no? Nga why lang sa confidential fund. Kahapon, may pila pa ka mga congressman nga nagahambal nga titani, may kumaga daw parliamentary courtesy. Hindi na pala pag-ipamangkuton. No, ang Office of the Vice President. Kaya ito kahapon ang kwan mo. Ito kahapon ang best friend ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez.
6: Lopez, oh.
1: Ang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Oh, di tani, kahapon may mga congressman nga nag-propose nga hindi na pagpamangkuton. Galing ka ti, siyempre may ibang mga congressman.
6: Sa una, eh, sa Mayo pang tanan ti, hindi pag mangkuton eh. Eh, di blado, nangapilan to si Sara Duterte, tapos dayo ng budget.
1: May mga record na nga nagpungko lang, pagtindog niya, approve dayo ng budget. Pero kahapon, ti, pinamangkot sila eh, no? Sa ila sila nga proposed na budget. Although ati, naban-naban mapasar ini, eh, pero muna nagaling, wala sang intelligence fund subong under sa Office of the Vice President. Standby si Man Pagin nga mga dragko nga mga balita lokal diri sa aton siling pangalagad. Check ta na mga observations ang aton siling patrol. Kamusta unta aton nga palibot kay subong iyang kaagahon, may pila ka mga banwa diri nga ulanan o nagdupa ang maramol nga ulan Radyo Man Binroy. Pero diri sa syudad daw kuno daw turotarite ang aton siling na eksperyensyahan. Pero mga pamangkot bala subong sang tao, ano ining kwani ining haze nga ini? Mm. No, para yun yung ginamonitor
6: sa
1: Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya may pila na kuno ka mga banwadre is ilabi na gid sa First District ang sa Alimudyan, Miagaw, Igbaras kag Tubungan nga kuno apektado na gid sang haze, no? Halin ni sa nagkakasunog to nga mga kakahuyan sa pungsod Indonesia.
6: Isang diri sa aton sa city gani.
1: Aton sining air quality, no, diri sa Iloilo.
6: Diri sa city kapon kita mo do hindi ka butlak gid si Haring Adlaw, do lakoy-lakoy. Kay ti may
1: asos ibang dugalom.
6: Oh, dugalom may asos babaw. Tikad to kadiga po no dirigid sa may Iloilo River oh, na tanaw ko kapon dulo ako ang dinya buron gid. Kay bangod nga bangod sa haze, hindi wala mga hindi lang man ang apat ni kabanwa ang apektado. Sandiin malang apektado kita. Ang nakonanta sini kun mahaklo ini sa mga masakito nato ang mga kuturan
1: okay, bala. No, ang baganis ang kwan, ang baganis ang PDR RIBOD kagsang Provincial Health Office ang most affected sini among mga kabataan kag mga katigulangan naton tapos sa mga pregnant women no ang may ara sa mga lung kag heart diseases kag ang mga outdoor workers naton
6: mo may mga
1: so, dapat nga magsukso kamo sang face mask no dapat nga kwangid no ready gi kita kaya abi sa iba ni kahapon daw medyo galom lang ilabi na ginto sa may Miagaw kuno kag Sanawakin no abi nila daw kwan lang bala daw ano para wagi daw panganod
6: ang budlay gali kay ang panganod ya dasig dula area dugay tipila na ni kadlaw daw pang tatlo na ni kadlaw
1: nga dapat ang kwan niya sinio pati ganito sa Hulo-Sulo,
6: sa Bongga. Ay, kay lapit dito sila.
1: At pagkatapos, ang Palawan. Kita diri sa Visayas, eh, no? Ang Negros Island region, kag ang Western Visayas. Hasta ginato sa area sa Mindoro.
6: Dugay mapalid ang aso, no? Oo. Nga, aso malang ni actually, nga daw kadugay matunaw sa kawaan. Meaning, damo-damo, gidya eh. No? Nga, hindi matunaw dayon sa kawaan. So, kung daw medyo nagahaklo na kamuda, bisan wala pa gani, kag makita kay visible man, gamit na lang kamo face mask. Maano man ta si ni Abi, alangan niya ang balon tatong Indonesian tong ati tipo na yun ang aso nyo na eh. Oh, di ba?
1: O sige, balikan ta na karon diri sa atong pagpangalagad kay may mga advisory diri. Kasi siyempre may mga information dissemination nga ginapalabot sa aton ang aton sa ning provincial Disaster Residence Management Office sumuman ang Provincial Health Office naton para at least may idea or may baluan sa atong mga kauturan kung ano ang ila dapat nga himuon. Check tanay mga observations sa nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot subong nga webes na sang kaagahon? Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
4: TYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man Ben Rumoy, Radyo Man Eric, mayong aga. Medyo mamadlos lumayang hangin subong aga. And mga dira 3:30 kiina nagbubo ang ulan. Pero dasig lang mga 5 minutes sa area sang haro. Pero I guess sa area sa labas to ay nagtupa because nga ang dalan mala-mala. No, sa paglibot na to, ano na ginatawag nila nga isolated rain shower. Pag-asa.
1: Ano nga isolated nga daw talap-tap yan mo?
7: Oo.
1: Pero... Sa pangkay na, sa saragagi na, doon ni kitawa ng kalsada.
7: Oo. Kinagtupa na ng ulan.
1: Puro tariti sa saro.
7: Oo. Pero amuna ang subong wala sang pagtupa sang ulan subong ang mga tinion pero ti amuna gani hindi ko sure sa ibang area pero naglipot kita eh halin area sang Haro area sang Lapas going city proper na check naton matawhay medyo amuna gani medyo may muro mabatyagan ka lang madlos sang hangin Radyo Man Eric Radyo Man Benroy. So, pero muna, matawhay pa man ang palibot sa syudad. Lauman lang, base mo pa ang ulan. Subong nga aga. Samtang, update natin sa presyo sa isda kag seafood subong nga aga sa Iloilo Terminal Market. Na-check natin ang Anika Seafoods, ang putian nga lukos, ang 350 per kilo, may putian nga small, 200 per kilo. Ang bagulan, wala mo yun sa pangalan, wala mga dagko o tig-aulo, wala sa lukos. Tag 200 per kilo. Ang tamod Diyos nga marot, abi ko tamod Diyos, naningalan niya may marot panigili. Tamod Diyos nga marot, tag 220 ang kilo. Pero kung dumidyo gamay-gamay ko, no, tag 200 ang per kilo. Samtang, presyo sa koy-koy seafood, ang green shell nga gagmay, nagabalos ang 80 per kilo. Green shell nga dako, 100 per kilo. Ang pasaya nila, tag 300 per kilo. Ang iba na, tag 400 to 350. Pero subong, tag 300. Pwede ka kabakal 50 o kung 30 ang dugin na butang nabla sa dupla tito or yakong nga stainless. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. And ang bagungon, tag 50 per kilo. Sa madulong naton nga balita, ang TikTok user nga nagpadala sa shooting threat sa Ramon Abansanya National High School natumod na sa Rocco 6, no? So mag-aagi ini sa validation kag case build up upo ang mga investigador sa ICPO kag legal department agud nga ma-pinpoint gid no ang ining user because according diri kay Police Colonel Richard Habawal ang chief sa Rocco 6 nga natumod nilang TikTok account kay ti daw ano do fake account siya pero ang paghimo abi kay TikTok mas mga post kun may mga link accounts ikaw so ang other social media platforms ni natumod na sang Rocco 6 kay inarrow down na lang nila no so based madali sa ilang nga pag check hindi pa nila matumod kay estudyante ang or sa estudyante sa nasabit nga eskwelahan ang nagpadala sang gun threat sa panginapasalig nila nga malapit na lang ini matumod kag mapasakaan sang kaso sa pagpatak ni Habawel subong nga tuig ikawalo na ini nga threats no diri sa siyudad sang Iloilo nga ginhatagan nila sang technical assistance kag ikaduha ini ka beses diri sa Western Visayas sang gun threat nga na record sang rehiyon pinaagi sa TikTok application ang isa to dumduman niyo sa Pototan and ang isa dira sa may Ramon Abansanya National High School so nagapadala sila sang letter nagaco-coordinate sila sa TikTok Philippines kag madasig man ang response then sooner or later may ara na sang mapailan sang kaso Radyo Man Eric Radyo Man Benroy sa katapusan natin nga balita ginpasakaan na sang kaso nga murder kahapon Sir Earl Angelo Talusan kag ang best friend sini nga si alias Crystal sa kaso nga murder bangod man sa ilang pagpatay or pagplano pagpatay kay Aaron Bacolinao sa barangay Kalaparan Arevalo ang kaso ginpasaka pasado alas 12 kahapon in sa pargid ini sa kapulisan because pagtupa alas 12 nga hindi ma-file buyan na nila ining mga suspect no although nga ining si Talusan kag si Crystal nag-ako sa krimen nga ilaginimo nga ang nangamot amo ining Sir Earl Jan while upod sa pagplano amo naman ining si alias Crystal sa karon preso na ini sila nga duwa kagati ato bangon na nilang kaso nga murder nga ginpasaka sa ila sang kapolisan. Amo na madulog na tuan nga balita Subong nga aga. Kasama po sa DYRI Areman Ili Ilo. Radyo Mana Marjorie Herbo Miyane Tatak Areman.
4: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Mana Marjorie Herbo Miyane. Ang ini nga bahin na sa atong nga pagpangalagad dulong na sa inyo sa nga Nan sa Corn Coffee. Umpisan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kay experience ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sang aton nga immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palaba sang aton nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy kan nga maintainar sang proper blood sugar level, naga-pa-improve sang blood circulation kan naga-elevate man sang problema ta sa digestion. Nagkisala wini kita bala matunawa naga-butod aton chan ninyo na sang Nan sa Corn Coffee. Kaya detoxify niya ang aton nga lawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa provinsya sang Guimaras.
4: Tatak RMN.
1: Standby pagkabalik na dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:42 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cysts ko sa ovary.
9: 3cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Sample Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
13: Gikan sa

0: ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergies. Kaya magwalaan ko kagmanghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: May DC.
2: Mababa ka sa mga buti ka.
4: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto kag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
5: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
4: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag puluy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
6: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
2: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May Cisco sa ovary.
7: 3cm na gali.
8: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Gold. Sa mga butika.
9: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mag-mulika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
21: Nance Herbal Capsule,
20: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
22: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Nagapalanturong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact.
1: Nga nagkapanubo
2: sang imong blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
12: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang palala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
14: Alas 4:56 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa uliban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extracts ng sugar, the sugar cane. Napabatunan sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginadukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, kag siyempre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman rider nga ginpakdol sang pedestrian sa distrito sang Mandurriao, personal nga nagpakita sa LTO Region 6. Inspiration to bala sang proposed ordinance ni Councilor Cedfrey Cabaluna, ang pakdol ordinance. Nagpakita siya kahapon sa LTO Region 6. Kasama mo sa balita Radyuman ordinance. Nagpakita
15: TYRI Radyuman Report.
16: 10 Louis ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
17: Personal nga nagpakita sa opisina ni Land Transportation o kon LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hidos Pandesecan ang rider sa motorsiklo nga ginpakdol sang pedestrian sa distrito sang Mandurriao sang nagligad nga bulan sang Hulyo tuig 2000.

0: Angkot po kasi yakin na, being a professional license holder, dapat we can safely assume that you know the basics, no, of road safety, like pedestrian lanes, no. So why ako nung makita, but of course that is his claim, no. Pero syempre, kay because nagpulundo na to ang mga sakilid, I would assume na he knows for a fact na may gatabok na, eh. Iti being a professional rider at that, so.
1: Ginpanugya naman sang opisyal sa rider, nga ibutang ang iya sabat sa Syokos order, nga ginservice sa iya Iloy. Assessment sang investigation and intelligence unit ang violation sang rider sa diin nakita ini nga nakachinelas lang sa nagviral nga video. Ginatagan sa lima ka adlaw ang rider nga nagauyat sang professional driver's license para ipasa ang iya sabat sa nabaton nga Syokos order. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN
2: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Tatak RMN.
4: Kung sa mga kwanikon sa mga si Robin Padilla ni siya tong ginpakdol, why pa siya, kung for example sa ulihi, biya ang ginpakdol binangin city councilor, mambal man siya nga, why pa ko yung mag city councilor, nakahimo na ako iya sang layi. Iti nangin inspiration ni ang natabong sa ila, ni Councilor Isid Freca Baluna, ito nga mag-propose ang pakdol ordinance dari sa may syudad sa Iloilo.
5: Pero galibog yung ulo, kaya ano yung good-good yung pinamakdol kay mo iya sang magpamakdol kay mo iya?
4: Abi ko gani daw, kwan na bla daw, daw vlog bla. Kaya damo nakita ko sa vlog na bla nga may pedestrian, tapos sa nagatabok siya sa pedestrian lane. Tapos naglapaw bala ang kwan, naglapaw bala ang mga motor bla. Panglakad-lakad doon niya. Pero ini dito yung vlogger ang nagpakdol. Naginit ng gurong ulo sang pedestrian nga nag-agi ang motor despite nga ang tanan nga mga kadungan niya nagpundo gani. Eh naka-stop na.
5: Yan lang kaya mula na nandog kayo sa kapriho mo. Do Club Ayman.
4: Di magambagali kita nga pedestrian, tao ini nga nagatabok sa dalan, nagalakad sa sidewalk, or nagajag dara sa sidewalk. Kaya kung may pedestrian lane gani, muning strips bla, nagatabukan. Kung kwan gani, kung may tao gani, actually Radyoman Binroy, sa pedestrian lane. Bisan why iti traffic light, basta pedestrian lane.
5: Ilan abi nga lane mo.
4: Dapat pagkita mo sina, mas slow down ka.
5: Kaya kung may
4: makita
5: matabok
4: mo ang tao, nga matabok, pagbigyan mo gid na.
5: Pero ni tiya mo na subong ginabutangan na ginabutangan na mas maayo kung may kwan, may traffic lights. Dala kay sa traffic lights, dalay na sa sa lights, sa signal light nila dalay na ang pedestrian. Nga pag green ti may kurma ka tawda nga walk na, matabok ka. Tingkay bala mo ko isa personal mga diversion. Ti kay kumo pedestrian lane ang iban ati sige tabok lang ko daya kay amon man lane mo pedestrian ti isa may duga ka man sang aras-aras man nga driver hindi maka slow down bala niya pedestrian ha ay kundi nanalakay ko sa
4: kay kun mga kwan kung mga pedestrian lane nga wala sang traffic light no why sang traffic light matik pagkita mo sina slow down ka
5: okay pedestrian
4: basta gani nga may tao nga manong tabok paunahon mo gid basic rules sina sa pedestrian lane
5: ila na lane mo
4: kung kani diri sa aton ya kisa nagaalaala kita because gano paunahon ta daw indi dapat ang motorista amo ang mapauna sa pedestrian amo na abi di kisa may mga nagakabungguan sa pedestrian kay kita yang driver nagaalaala pa kita dapat matik nga kita ang mapundo
5: amo na gani sa mga sa school zone sa hospital zone sa mga pedestrian mga basic bala sa traffic bala nga pag amo sina gani pundo ka o slow down ka
4: tapos sa mga cruising or sa mga dalan nga may traffic lights sa Radyoman Binroy naka-integrate ining pedestrian lane sa
5: system sang traffic lights
4: traffic lights sa cruising kita nga mga motorista dapat hindi kita maglapaw sa pedestrian
5: ya tag ibakantihan ay na santa nagapundo ka bakantihan mo na ang lane da ay oras na karon nga ila tuya tabok ikaw ya hindi pa hindi sila matabok tiba yung lane na
4: amo na ganun kung isa adres sa kwan no adres sa May Lopez kaagi ko na may kadungan ko pinalpag sang kwan pinalpag sang pedestrian or nagatabok sa pedestrian lane ang hood bala sang sarakyan kahit naglapaw siya mo natunga again nakik pa ang driver sang sarakyan
5: tiya mula na ganun
4: although dapat hindi mo ginban pagpalpagon
5: kinandog mo abi mo kailain na na yan isugid sa kwan, ipadakop sa...

0: lesson ina nga oh. Dapat follow kita sa nga traffic rules.
1: Bala mo nagkatabo mo na kong gisa kay traffic lights na blantiga 1-2 na lang maalang-alang ka. Ti basta mo na nagani, pundo na lang, slow down ka na, hindi ka na mag-attempt ka magtabo kay basi maalangnan ka.
0: Ang rules sabi sina, mayo kay sa ato niya kay may 3 seconds pa nga
1: no plaso pa.
0: Time pa. Oh. Pero kabalo ka sa iba nga mga countries, radyo man binroy, wala niya ganis ang 3 seconds.
1: Oh.
0: Ma-orange lang na.
1: Oh.
0: Nining pag-orange sina, matik na yang mahulat ka na. Ang rules nila kay iba nagambal nga ti green pa man naging agaw siya.
1: Oh.
0: Pero tapos naga traffic. Tapos kun siyempre hindi sa ka makaingagaw tabok nag-create pagin sa lugang sang
1: naga-green
0: na ara kapasto nga.
1: Bisan 10 seconds
0: ra Radyo Man Binroy. Nga dapat i-anticiparon mo nga kun naga traffic. Kag hindi mo malabot ang green nga nakatabok
1: hindi ka na magtabok.
0: Hindi ka na lang magdiretso.
1: O tanaw mo
0: sa giveaway ka.
1: Tanaw mo sa una mo kung nagadinutduta na pa to tapos 10 seconds pa. Bala mo nga dumalang-alang sila to, manutdot ka man to. Hindi ka na lang anay. Standby ka lang anay da.
0: Amo na ang basic rules dira. Dira sa aton may mga sarawayon kid. Amo na nga may arag diri sa mga traffic
1: kulang sa common sense.
0: Kuan bala, traffic zone, discipline zone bala.
1: Mm.
0: Amo tani nga i-kuan gid naton ina, i-kubaga i-dictor gid naton. I-dukar gid naton sa aton nga mga motorista kay dira pirmi kita nag-irinaway.
1: Ang common sense ang kulang. Ang mga signages
0: tapos na pagid bala nga ma-overtake kaya lapit na lang sa traffic. So, binulayog na ya.
1: May mauna ka.
0: Mauna ka pa.
1: Tiga bala mo gapasunog gani.
0: Mga traffic area na gani. O traffic light area na gani. Makakusig na ma-overtake ka pati mo. Kaya tara nagadulog na.
1: Gusto
0: kaya slow down na.
1: Gusto gano'n
0: ka-una. Paano ka makauna kay mapundo kung mag-apong to stuba?
1: Tiga galutok man to.
0: Muna ang problema. Arimin. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ay ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini siya sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsa ka sa sensory may unod pagin nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga groceries subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
1: TTX 500, mataas balang presyon sa imodugo. Ikaw bala ang may hypertension. Base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makaibalo. Ang mataas ng blood sugar levels na kapatigas ang arterial walls ka nagpalapuyot sa dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nag-hypertension kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nag-resulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagbanabog ng komplikasyon, kangay na gilamang sa stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglalaang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangayban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Nagparisan mo inis ang MITC. Dugay ka na bala nagantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas. Dugay mag-ayo. Mag-MITC. Ang alkaline ng vitamin C. Makabulig inis sa pagtapna. Sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 sa manaming kombinasyon. Mabakal sa mga butika. Produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita. Armas lutang voluntaryo nga gin-turnover sa Concepcion Municipal Police Station. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Voluntaryo nga gin-surrender sa kapolisan sa isa ka pumuluyo gikan sa Barangay Poblacion Concepcion Iloilo kagabi sa Setyembre 2 sa isa ka armas lutang. Iniag turnover ni Jomar Balisalisa Castaneda, 44 anyos, kasado kag residente sa nasabit nga barangay. Ang armas lutang ang isa ka caliber 9mm Bulchiroke pistol nga depektoso kag wala ma-renew sa karon ara na ini sa paghinakop sa kapolisan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
1: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik nagapadugang sa resistensya sing isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ng herbal nga ingrediente. May tugkat ali ginseng maka kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom kita sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag ari nang team song sang team Mega Man.
1: Ang ginabantayan sang talan.

0: mata mo nga. Kita mo
1: gate bang. Dagi na imagine ko pala mga miyembro sa Team Mega Man. Mati sa subong mga miyembro sa Team Mega Man. Yaga ursa-ursa gid ang isa ang team leader. Lipay-lipay gid sa. Sini kopyahan da parehan ko na ang audio sang team song kami gamana.
0: Ay nako. Nailain version eh. Kung unto pamatiin nyo man sa straight sa targetan
1: ng grabe nga
0: si Master kapon ginapa kwan ni ginaplay ni. Huwag ka kipo baba yun.
1: Do ginapa na naugan nga nagahigbang ang mga team ang mga kwan mga miyembro sang Mega Man.
0: Grabe ni. Mega Man Herbal Capsule.
1: Nakon mo nga ano to? Gapala nakit ang lawas. Gabaling nga so ang armas. Daw ili do pusti ka ili ko ang armas. Di ba pare Alex Caras?
0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Kag siyempre kon may nakakapsula kita may nakakape man ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ayari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog siyempre sa inyo ng mga ikog tao daw sa hardware ka lang mo. Nagamlig man sa aton nga prostate para hindi magdako kon mag hubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tongkat-ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Maramit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ni pampatindog lang sa ikong tawo, kundi nagatag man ni dugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o kon pagtuyon sa imo siringa obra. Mega Man Gold Coffee Mix, babakal nyo ini sa mga butika sa Binog Gesta sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5.14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagisa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag simpre sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Committee on Rules hatagan sang tion si Vice Mayor Baronda bilang courtesy nga makigbahin sa committee hearing angot sa resolusyon nga nag-adopt sa DILG Opinion Number 95 Series of 2025 nga mangin kabahin sang internal rules and procedure sang konseho. Kasama mo sa balita radyoman Joel Franco.
2: City Hall Report.
3: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels, nagpa-improve sa blood circulation, nag-alleviate sa imo indigestion problems, nagpa-nubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Hatagan sa kagyunan ni Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairman sa Committee on Rules, nga makapakigbayan sa committee hearing, si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. May kangalini sa resolusyon ni Councilor Maldoron nga nagaduso, nga adoptaron ng DILG Opinion Number 9 Series of 2025 bilang kabahin sa internal rules and procedure o kung IRP sa konseho. Ini ang opinion sa DILG na nag-atagay di pwede makapakigbahin sa deliberasyon sa konseho kung hindi man pwede makasponsor sa proposed ordinance o resolution ang BC Alcalde. Suno kay Sarabia, ini ang kaginan paghatag sa courtesy kay Baronda bilang ikaduha ang pinakamataas ng opisyal sa syudad sa Iloilo.
5: It's a matter of courtesy, to be honest. Kati, we have to respect her as the second highest official in Iloilo City. Second highest official sa ato na gobyerno. Whether we agree sa iyang stance chance nga may fight, may away ang iyang argument nga ano, it's totally moot. Sakon lang to. Moot na siya kiti because of the DLG opinion. Pero hataga naton sa kortesiya nga to na Vice Mayor. She is elected by the body at large, ang mga Ilonggo people. So hataga ta na kortesiya, taganta sa chance. Kung gusto yaman, whether na ma-comment siya or ma-decide siya hindi mag-comment, hataga sa amon. Ang power mag-decide sini na matter, it is up to her. Pero sa ini na time, kay since absent siya, hataga ta sa chance mag-comment.
4: Inyang sabad ni Sarbe Apisar na ginsinidikaw sa Loro Belduron na inigal ang proceedings kung makikbay sa deliberasyon ng vice alcalde. Panidugan ni Duron, nag-resad sa opinion sa DLG nga hindi kabahin sa regular member kundi composite member lamang ang vice alcalde sa ang konseho. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Hindi nga bahin gindala sa inyo sa ang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Ari na new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Intingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang enerhiya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatyan, dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. May name tree extract nga pareng performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alapa, palipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil oil, barato, ineepektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita sa Kapitolyo, apat kabanwa sa Iloilo, apektado sa haze, suno sa PDRRMO. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
2: Capital Report.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Dayon nga ginamonitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang haze nga nagikan pa sa nagapagkasunog sa malapad nga kakahuyan sa Indonesia nga nakaapekto na sa air quality sa pila ka bahin sa probinsya sang Iloilo. Ang mga lugar nga apektado ang mga kabanwahanan sang Alimudyan, Miag-aw, Igbaras kag Tubungan. Sunod kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, ang malawig nga exposure sa haze magatugas ang irritation sa mata, ilong, tutunlan, pag-ubo, dala sa mabudlay nga paginhawa kag pinot sang dughan. Ginapanugyanan ni Quinion ang publiko nga magsuksok sang face mask ilabi na ang mga kabataan kag mga tigulang. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabag-o kag epektibong nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig nga aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan
8: tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Superfiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Superfiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Madamo sang Pilipino subong ang may sakit nga diabetes. Ini nga sakit, nagataas ang imong blood sugar. Kag may posibilidad nga magkomplikasyon sa imong heart, mata kag kidneys. Pilion ang mga masustansya nga pagkaon pareho sa nga prutas utan kag isda. Kag importante sa tanan, mag-inom sang food supplements nga makahatag maayo nga benepisyo sa imong lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatud-an sa research nga ang squalene nagapanubo sa nga fasting blood sugar. Mayara pa vitamins and minerals nga nagapamakod sa immune system. Ngani, hindi malipat sa pagmintinar, sa pag-inom, sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. 2 to 3 capsules a day antes magkaon. Mabakal nyo ini sa mga drug stores dira sa may Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag mabakal man dira sa Anilaw, sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Kag sa mga butika man, malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Balita sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang 76ers ginimbitar sanday Taco Fall kag Jammer Nelson Jr. sa training camp. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
9: Balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus maskin pa ipitibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustin guyabano malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Nagbalik ang Senegalese basketball player nga si Taco Fall sa NBA. Ginanunsyo sang Philadelphia 76ers na gininbitar nila si Fall sa training camp sininga bulan na. Ulihi nga naghampang ang 30 anyos ka Senegalese sa NBA kaupod ang Cleveland kadungan sang 2021-2022 season na. Sa nagligad nga 4 katuig, nagtutok siya sa international games nga nag-average sang 11.2 points, 7.2 rebounds kag 2.1 block shots sa sulod sang 18.1 minutes samtang nag-compete sa China kag New Zealand. Naghampang pang si Fall sang 37 games para sa Boston kag Cleveland halin 2020-2022. Samtang ginimbitar man sang 76ers sa training camp si Jammer Nelson Jr., anak ni former NBA guard kag St. Joseph Star na si Jammer Nelson. Sang nagligad nga season, naghampang si Nelson Jr. para sa Stockton Kings sang NBA G League sa din nag-average siya sang 18.9 points. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN, proteksyonan ang lawa sa natural nga pamaagi. Pilia ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlina sang Herbsmed Pharma Corporation.
2: Tatak RMN.
0: Ari na ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kun mapilas sa gani siyempre madugo na buboy diretso nan sa liniment oil kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dra sang dengue sa ilang mga lugar, Tingwaan ta nga hindi kita makagat sang lamok. Kay tandaan ta, kung wala kagat lamok, wala sang dingge. Pagwa sa balay, panghaplas gidnan sa liniment oil. May sangkap ini nga M3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Pamakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras.
2: RMN News, panahon!
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati na aman aton latest so the update sa subong adlaw September 3 year 2026. So sa karon paday natin yung monitor mga weather disturbances sa sulod yung sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Una na damo nang sisulod sa aton par si Bagyong Pilandok nga uli nata na si Plataan 1,070 kilometers sa northeast sa extreme northern. So may maximum sustained wind din siya nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro. Agastinas sa pagmadlo sa Galabot up to 90 kilometers per hour. Nagawlagi ni siya was north-northwest sa Kadisigon nga 15 kilometers per hour. So si Bagyong Pilandok, posible man ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong adlaw. Nagwala ini siya sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton. Samtang ang may ara kita no nga ginamonitor sa guwa man sang aton par amo ni siya nga si Bagyong Obet or formerly Obet mo sang ara sulod pa sang aton par. Uli nato na si Plataan 455 kilometers sa northwest of Bitbayat Batanas. So wala man sila sang direktang epekto no sa anuman nga bahin sa pungsod naton. Panginig southwest monsoon or habagat ang padayon na nag-aepekto sa Luzon kag Visayas. So, dili sa aton sa Western Visayas, sa gihapon, maka-experience kita sa nga generally may pagalom-galom na kalangitan. Kami mga isolated kita nung no, mga puklan-ulan, pagpangilat panag-uob, dala sining southwest monsoon or habagat. Samtang ang hangin naman nato, no, kasarangan tugtog sa mabaskog, gikan na nabagat na nakatungdan, magadalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalod, yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato, yara sa 27 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato, magabatla ka alas 5.40, kag magatunod din siya alas 5.58 karon sa Kasisidmon. Tagaman nato latest sa so update, dalhin din sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, panahon!
1: Mayong aga sa aton sining nga mga manghunguma, sa aton nga mga kasaka, exciting gid ini kay ang Iloilo yung agri kay ang kubuta. Nagapasalamat gid sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani nagpatigayon sila sa nga raffle promo ang kubuta kaagapay sa manghunguma para sa masanag nga agrikultura. Ini para nga matag ka sang tinion nga basi magdaog ka sa nga mga dalagko, mga radikalidad nga premyo halin sa kubuta, kubuta. Ang imo sining imuon simple lang kay total mabakal ka ba lang sang imo kubuta equipment kag genuine spare parts dira ka na sa Iloilo New Agri para makakuha ka sang raffle coupon. Kay kun may raffle coupon ka syempre may chance ka nga magdaog. Ang coupon nya na sulatan mo na sang pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog sa ila sining mga drop boxes sa December 5 sining tuig ang raffle draw no. Kag patigayonon sa Ina Farmers Learning Site in Reform dira sa Barotac Nuevo Iloilo. Ang grand prize isa gidya ka traktura bag-o. Yes, bag-o. Ang brand new second prize isa man ka rice transplanter kag ang third prize isa ka special power tiller. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa aton nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamatikon bala ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sang kababayan sa pungsod Pilipinas. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylin para onda.
11: Hello, attorney.
12: Nagabatsyag ka bala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kun may nagatubo nga bukol kag iban pa nga masakit? Kun kisa nagakabala ka kita nga kun magtumar kita sang suplemento basi may side effects kag delikado ilabi na sa aton nga kidney. Mga karadyuman, hindi na kamong magkabala ka pa. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo nga kidney. Madamo na sa nagapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy's Squalene. Ang Dr. Pinoy soft capsule ini. Buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imong atinai. Atay, kag pinaka-importante sa tanan, safe ini sa imong kidney. Bangod nga bisan sa tubig langgani, nagatunaw na ini, ano pagidayhan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy Squalene mayara man sang powerful healing properties. Bangod sa mga natural nga ingrediente, kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3, kag E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Halin pa sang 2004, Dr. Pinoy Squalene na ang imubulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sang kababaihan sa Pilipinas. Attorney?
13: Well, ang isa sa mga leading laws naton is the Magna Carta for Women, which is amoni ang isa sa mga layi nga nagahatag sa equal opportunities sa mga babae sa mga lalaki, no? Tapos di syempre isa sa mga most recent legislations, no? Well, aside sa regram niya pati ang mga violence against women and their children, tapos di ang isa sa mga pinaka latest nga layi naton specifically protecting women is ining ginatawag natin na Safe Spaces Act, no, or otherwise being referred to as the anti-bastos law.
12: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
14: RMN.
8: Mga kasama, riyan good news para sa inyo na mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta ng ingredient nga ginpedalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit kay nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas man sa collagen. Eucalyptus nga nagapelayo sa kagat sa lamok kag sapat-sapat mayuman nga panguntra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax sang aton mamu sang aton sininga nagaparelax nga pamuok sang aton sininga tulog ginabuligan dula ang corinot naton nga mga panit gani mag soft touch wonder oil. Makabakal ka sini sa mga butika kag syempre dira sa may Merrimark Mall malapit sa main entrance ang inactivity center kag pwede ka man kabakal online kung i-check mo ang FB page sang Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangaragad ilabi na gid sa mga naga Facebook live subong nga aga kag syempre sa mga nagapamati sa radio, no, mayong aga gid sa inyo at tanan-tanan. Sakay Irol Drikito dira sa Barutak Nuevo, sakay Maning Justness, iasawa si Melinda, good morning gid. Sakay Kagawad Bunikala dira sa May Leon, kagisabuman si Bimbo Pinwila, Jimar B. Tanalion, si Mel Gargaran, Lisel Kapada, Margie Cubillas, Mary Ricabar, May Ann Murino, Real M sa Lagamon, kagasubuman sa kay Ernesto Liavore. Mayong agaman sa kay Hedy Deronio, kaga sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Good morning man sa kay Good morning man dira sa kay Josefina Didel, Candido Encaunado Jr., kagasubuman sa kay Nunoy Silubrico. Nerio Aklarasyon, kagsubuman sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Subuman, good morning sa kay Imbong Silubires, Randy Archaga Santisas, kagsubuman sa kay Jela Stamina. Mayong agaman sa kay Alex Defensor Tagudinay, Rod Tibubos Hilugo, Irinita La Pastora, kagsubuman sa kay Alice Friedrichs. Engineer John Natchungko, good morning gid kag subuman sa kay Mukaw Pulunan. Subuman sa kay Zaldi Bitoonas, Jima Suwaan Navarro, kag subuman sa kay Nani Binliro Bitchaida, sa kay Ariel Ablanida, kaga subuman sa kay Laila Nerviol. Sunny Tagaygayan kaga subuman sa kay Tess Tabladillo, sa kay Tuto Ryan Jan Tabladillo dira sa Adgaw Tubungan. Good morning kid. Sa kay Randy Hagurin, Rita Lorino, kag subuman sa kay Robilin Yugogo Reyes. GB Calad, good morning man. Tristan Wyatt Gulay, Arnel Saunoy, sa Saunoy Family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Mark Tristan Diasis, Rito De Los Santos, kag subuman sa kay Virgo Ugab. Kay Ma'am Belen Gabo Carion, ma'am, good morning gid. Kay Jose Val Pastira, digna ka daw sobretudo, kag subuman sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada. Bong sobretudo, good morning man, kag subuman sa kay Lito Binyas, Jess Pal, Nunoy Silobrico, kag subuman sa kay Susan Galon Alarba, no? Mayong aga gid ha. Salamat sa pag-upod nyo diri sa ato nga pagpangalagad. Kay Alma Henga, Akimi P4, kag subuman sa kay Ronald V. Pinosa, no? Mayong aga gid, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Lito Binyas, kag subuman sa kay Rose Tiraflores, no? Apple Tabat Taasan, Edwin De Los Santos, kag subuman sa kay Tata Hiner, no? Sa kay Leonard Azunar, kag sa kay Ricto Abilio Vicente. Salamat gid sa pag-upod nyo diri sa atong pagpangalagad, kag kay Florencia Sukaldito Kalimpay.
8: Si Alex Caras, ang chairman sa Timigaman, kag iyang vice chairman nga si retired police Ruben Monhe.
0: Oh grabe.
8: Tamo may mga chairman kag vice chairman ha. Happy birthday kuno ha kay retired da police sa Monhe, kag sa mga miyembro nga gapamati subong Buboy Duenas, Team Mark Gesto, Manny Balasabas, Rikita Bagira, Aris Silibio, Joel Villalobos, Jan Bart Kimba. Thank you man. Kag si Kagawad Naldo Mandulosaga nagapamati man, Major Nairo Jimenez, good morning pare. Kag subong man kay Brother Efrin Shaw, Brother Bong Cathedral nung kay Brother Bong Cathedral nung Ben Tablati nga nagapamati, Ma'am Gemma kag nung Julie Navarro, good morning man sa inyo. Kag syempre kay Jerry Banyes, kag kay nung Rudy Barsibas, kay Father Noneta Pilubilo, thank you sa pagapamati.
0: Sa kay Benito Aranwes, subuman sa kay Akimi Mihares, kay Maribichay Boyko, Mamarina Boyko, good morning gid. Mark Daniel Hainga, dira sa Anilao, good morning gid. Sa kay Angelita Gonzales, kaga subuman sa kay Joel Tolentino, sa kay May Mondragon Cachuela, no? Kaga subuman sa kay good morning man dira sa kay Rosmar Hinite, no? Good morning gid sa inyo. Kay Sir Jake Sirodo dira sa Balagon Anilao, Sir Joey Ahino Estiva dira sa Pugaran Lambunao, good morning man. Salamat sa pag-upod yo diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Leon Von Perez sa Pamplona, tatay niya Narciso, kag nanay niya Gemma, no, dira sa San Juan Crisostomo Anilao, good morning kid. Kag sa kay Kagawad Maoy de la Cruz dira sa Barangay Balabag Anilao, Meg, happy birthday. Good morning kid. Salamat sa pag-upod yo diri sa aton nga palatuntunan. Kay Kagawad Romar Martires dira sa Maysan Pedro Molo, kag sa uman sa Tatoy's Panukan and Seafood, sa kay Tatoy nanay Konseng. Good morning na. Good morning man. Tatoy's Manukan and Seafoods, dira sa Baysan, Tunay News Source, sa Distrito sang Arevalo, kag siyempre branches nila sa Itria sa Mandurriao, kag airport sa Banwasang Kabatuan. Pagbalik na mga darangko ng mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con,
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumaka Blue sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Kusi Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Sample Plus, go!
6: Ako gali si Rhea, akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, yung tisingan ko. Maayugid ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang ako niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Nagi kuan kita kay tani makoordinate tani. Arimin. Air kita. Alas 5:45 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN Unang Radyo, Unang Balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman niya klase. Isang balita na binang makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan niya branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kay magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon City, sa Iloilo, Tagbak Distrito sa araw, poblasyon sa may istansya, sa Miragler Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Mangganama, Santa Barbara, kag J.C. Suluita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang
0: mga Balita. Mga darag ko ng mga balita subong aga. Isa ka university professor nagikan sa Rambunaw, Iloilo, nagsungka sa kapulisan bangod sa kasong statutory rape. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Voluntaryo nga nagsungka sa Rambunaw Municipal Police Station ang isa ka university professor nga pumuluyo sa nasambit nga banwa bangod sa kaso sini nga 3 counts of statutory rape. Ini ang gikumpirmar ni Police Captain Vincent Garcia, Chief of Police ng Rambunaw Municipal Police Station sa interview sa RMN Iloilo. Ang maestro gininago kay alias Eli, ginabulubanta na gaedad sang 40 anyos. Suno kay Garcia nga nakomiter sang suspect ang krimen sa tunga-tunga sang 2022 tugtog 2024. Gin pagiwala naman sang professor na minor de edad ang iya ginhimuslan na nagatag sang dugang nga detalye sa Garcia bangod sa ginakabig nga sensitibo nga kaso. Sa karon preso ang suspect sa Rambunaw Municipal Police Station kag gintugyan na sa korte ang iya kaso para sa nagakaigo nga disposisyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Fire Station dismayado sa paglusbot sa tatlo ka host nga ginagamit nila sa pag-away sa Sogza Barangay Veterans Village City Proper. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
1: TYRI Radyo Man Report.
4: Dismayado ang Iloilo City Fire Station sa paglusbot sa tatlo ka host nila nga ginagamit sa pag-away sa kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay Veterans, Village City Proper, sang Setyembre 1, 2026. Suno kay SFO1 Denmark Makuko, na intindihan niya nga luyag man kuntani magbulig sang mga residente nga magpalong sang kalayo, apang wala nakabulig ang paglusbot sa mga host sa tiyon sang firefighting.
5: Nga ma-intention tani magbulig, but without thinking, mutob lang yung laging ubra. As per sa aton nga mga personnel, may tatlo kita ka fire hose nga yung lusbot nila.
4: Suno sa Bureau of Fire Protection, nagalaba sang 25 feet ang isa ka hose, kag nagabalor sang tag 8,100 pesos. Naglabot sa 5 kabalay ang totally damage, kag 7 ang partially damage, sa diin apektado ang 20 ka pamilya, kag 95 ka individual sa nagluntad niya sunog. Naglabot sa 360,000 ang balor sang kahalitan sang sunog base sa BFP Operation Manual, samtang nagapadayo naman ang investigasyon sa ginhalinan sang kalayo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalingan Tatak RMN.
0: Dapat tuod investigaran ini kung sino to Radyo Man Binroy ang nagilusbot sang hosa nga ano ikag ni bala mo ikag nga
2: federation
0: kag di ba line man ang ikag line man
2: federation. Federation no
0: iya kay ikag to kuno nga host ang ginlosbot siguro ti siyempre sa mga residente kay gusto nila nga mapresyutan man una ang ilang balay mo igali kiti paano nga losboton mo imo yang na ano, anong sala iya sang host
2: may nagambal man nga kun ya question nga kun ginlosbot kuno malosbot ini ka kutsilyo yes bisan madamol ini kay may madamol ini malusbot niya ka kutsilyo damo na pagi kagagin bistigaran kutsilyo
0: kagapin pa bago eh
2: oh bago ini oh. Hindi pa na madali alang kitkito na kailaga hindi ni ordinaryo nga luna yung kitkito na niya kailaga ya lubot damol-damol ini ya
0: pinipangitan nila tong lubo Radyaman Binroy agigid ya ka kutsilyo
2: agiganit ka kutsilyo tiguro sa hinga mo nila nga ti mapiswit man dayon sila or basi katuntuhan gilang niya sa putot mo bala nga pinsar ma nga alus buton mo to para makakuha ka tubig di ba siya sa imo balay kun ako iya magatulok sini katuntuhan ni no ginabuligan nakamugani ka Bureau of Fire ta si sino makabulig sinyo
0: kung kubon yung mga gamit
2: hindi man iya ay no nga hindi man iya kun hindi man iya tanan pila man ni katao that's why nga dapat may baluan ni kung sino ni sa kay barangay kapitan da pamati bati kada kag imbestigar kada kung sino ini kay anaga paano ka mabuligan kung ang nagabulig si mo hindi mo man pagbuligan dapat gani buligan mo pa ti instead imo yang gubon ang gamit ato ti paano na sila karon kabulig sinyo muna bala pro ako ya gapati nga hindi man iya mga residente yang mga mayo da no may ara lang sa tiko guro utok nga nagimo si ni Radyo Manirek
0: pero dapat imbestigaran ini no para mabalahan to kung sino to kaya yan namin to panudlaon
2: sa piyak na bahin ang National Grid Corporation may announcement nga na lift na kuno ang yellow alert sa Visayas grid as of 11:32 PM kay kanamo gidyas ang reklamo halin pa nagligad nga adlaw as taya ka gabi sa syudad kag sa probinsya. May imagine mo, Radyo Manirek, sa probinsya, sang Domingo, 15 oras nga brownout. 15 oras nga brownout. May imagine mo kung ano kalawig, ina, nga gaplamungbo kay imo to, kay way kasang hulagon to sa imo panimalay, kay ti puro brownout. Pagkatapos nasunda naman ni kagabi, peak hours, 6 PM to 10, apat naman ka oras ang brownout. Mariusip pula kapakapasaguli isang una to ko brand out nga kabulay-budlay isang pangabuhi kung wala isang kuryente dugangan pagid kagabi naman ti ang ambalagi sa National Grid Corporation kay ang available capacity kuno kulang sa supply sa kuryente sa 2,481 megawatts sa peak demand is 2,191 megawatts. So medyo may problema kita sa mga power generators naton according sa mga sources sa mga power generators kay hindi man ang power generators nga ridire ang ginasaligan ta kundi nagabakal kita sa iban nga mga power generators generators sa Mindanao sa Cebu kag kun diin pa
0: kagang post ka hapon or kagabi ito kahapon sa nga NGCP nga ang Visayas Radyaman Binroy negative 59 megawatt kita
2: kulang
0: mo tingo na muna ang kulang naton during peak hours no diri sa may Visayas kumpara pa kita Visayas ang Mindanao Visayas grid niya ni pagkanto ni sa Cebu mag-distribute pa ni sa Negros Island region pabalik kaya pagkanto diri sa Panay
6: katapusan
0: kita niya amo nang problema ta actually hindi lang man ang Panay subo nga problema sa sining manual load dropping nga ini at tungod nga kulang kita sa supply sang kuryente kulang kita ya sa power negative 59 tiba negative 59 halos sa
2: isang
0: nakaplanta
2: tiganitin ang 59 megawatts nga na malas ka kung sa imo matuon ang load dropping kaya anong tawag siya na gani daw ginapang distribute no kung sino ang ma-brown out anay subong pila ka oras sunod naman tunga-tungaon no ti malas mo lang kung matuon duwa ka oras mo nga lugar nga i-brown out nila ti palamunggo kada labi na gid kun gabi kun wala kawan sang generator ti antos kada sa imo sini nga panimalay basta ma-announce na sila yan nga amo na wala niya gani isang kung ano pang explanation kay may basta ma may announcement lang yellow alert red alert kung ano nga mga alert mula na makuha mga informasyon
0: there is a more mga 4 hours ang ilang minimum nga burnout?
2: Hindi mo manabi ni mabaso
0: so, lang. Kaya nga 12 oras ang ibang nga mga portion sa sudan?
2: Oo. Oh. Ang mga distributors nga ni, nag-distribute sa power, like more kay mga electric cooperatives, hindi tama ni mabasol. Sila sa tuod na niya. Paano mo ni basulon?
0: Kaya mo na ganyan, mag-amal kita nga manual load dropping, na magibaki nila ni, ang buhina nila sa supply, eh, kabalo ko yung mga substations,
2: no? Sailo-sailuhon nila.
0: Sailo-sailuhon nila na, para nga hindi man magdugay si sa area ang pag-burnout. Like for example sa Ilikuan, may mga time nga isa ka oras, duwa ka oras. Amo man ato sa Iliko 2, no? Hanggang sa Iliko 3. Ang masubo dito sa Iliko 3 ko to galamutan siya tag 4
2: oras. Nag 15 oras gani sa Domingo. May imagine mo bilog gadlaw hasta sa gabi nga burnout dito. Ang estimate kani 12 to 13 hours pero naglabot 15 hours ang burnout.
0: Kaya mo nga parawag na ron si ni Radyo Bandi Roy, hindi na ini normal no ang power kwanaton ang kakulangan naton sa power diri sa may Visayas particular diri sa isla sang Panay. Crisis iniya kung magamo ini Radyo Bandi Roy nga sa subong. Why kita sa nabatian na rin sa Department of Energy nga solusyon?
2: Amo na gani, Ilongga pa naman ang aton, sini nga Department of Energy, why kita kabalo? Kadamo na sa reklamo sa mga pumuluyo, awain nila ya kami mga generator sila. Ang mga grano niya, may mga generator, kasarang sila ya. What if ya, paano naman niya ang mga pigado naton nga utod niya? Ti, ang ginasaligan, ining supply lang sa kuryente, alin sa mga electric cooperatives ta? Oh, ti mano ni sila ya? May kung damon sila kwarta nga magbakal na yung generator kay
0: kada ko sa mangin impact niya sini na Radyo Man Binroy amo na galing ang bako ang rotational burnout niya ini hindi tani pag kabigon nga normal lang abnormal ini hindi ini normal kay kwan ini kapaltahan ini sa aton sila nga gobyerno nga ma-address ini as soon as possible tibon hatagan na kita permiya sa advisory nga
2: mayo bala na yung
0: asa sa buwan sa Oktubre o Nobyembre kung batunon talaga na yung ati, okay lang. Masubo ina nga kamatuon.
2: Mapakabal na lang kita iya, mapakuro na lang kita iya nga ti, atagan lang tayo ka-announcement nga may red alert, may yellow alert, hindi niya pwede. Wala man kita'y nagapangutang niya sang bill sang mga nagabaligya ni kuryente sa atun. Kung uras inog bayad, ti mga kauturan nato nagabayad man. Kaya kung hindi ka makabayad, utdan ka man. Hindi ka man kayo ni isa kasintimo, gani sila. Ni piso, hindi ka man kayo, gani sila. Ni, why man ayo? Ti, so gusto man ang bayad ta? Kag may obligasyon sila nga magatag sa aton sa nga kuryente. O, pagkatapos, muna ibalik sa aton.
0: Ang Department of Energy, ang bago ka, dapat Radyoman Binroy, nga mag-imbestigar.
2: Tani!
0: Kay, diri sa aton, like for example, sang August 31, August 31, sang nagligad nga Lunes, di ba? Ang aton diri nga, ang aton diri nga, kinanglanon, no, nga, kwani, nga, power, dapat 2,305 megawatts sa peak demand ina. Tapos ang available lang is 2,059 megawatts. O ti simple ko ni deficit kita. Pero karon damo nagapamangkot Radyo Man Binroy kay sa listahan sa mga power generators nga may kontrata sa aton sini nga gobyerno. Nagalabot sa masubra 4,000 megawatt ang dapat nila nga i-generate nga power. But silingon sa bilog ina nga

0: Yot! Tanan ang power generators may obligasyon, ang grid may obligasyon, ang aton sa mga distribution na utilities may obligasyon, tanan sila may obligasyon. Tindi na kita ya magpalibog na pumuluyo. Sini kay obligasyon na gani ninyo na tiya mo nang ambal tang gobyerno taya. Sukta yun eh, maluoy ka mo, no? Tukbula kang sukta nyo, pasabta nyo kung kinanglan. Gali kay ti, ano manabi ng isa? Ginadala man gani sa kongreso, ti, na wala man to gyapon. No?
1: 2023 o 2024 to nga nag total blackout ang bilog ng Panay.
0: Gawaraswa. Oo, di ba lang nag-investigar to.
1: Sa subong ay magayon man, ito kanaputan tong hambal nila nga. Kurungani, dirigani sila to ma-inquiry-inquiry to. Si Wyman, 2 years plus na ang nakaligad. Ang problema, tako lang mangyapon kita sa akwani, sa power. May mga generation plants kita. Ang problema kung nag-operate ang ilang mga planta. So kung hindi nila makomply ang ginpirmahan nila nga kontrata na masupply sila sang 4,000 megawatt, kaya mo nang kinananon peak demand sa aton siniyang kung sabagay sobra pa na gani kung tanan nag-operate, di dapat suktun sila sa aton.
0: Mga gani nga
1: nga ang inyo normal ang ining manual load
0: sa muna ginabalabagan tang coal fired kaya hambalila dapat tukuron gini damo coal fired tap kaya mo ning solusyon cheaper nga kuryente tapos ka limpyo man nga kuryente nga kwan malimpyo man eh. Tinag-okay naman lang kita. Kaya magtulubo ni, why not a problema? Ay, susubong tanawa, nagmahal ang kuryente, nagdamo pang run out, nga damo na tagani isang planta. Amot why not a kainsindi, hindi na kita yung pinanumdom yung mga konsumidor, kung anong nagkalanabo. Basta tagae yung kami ang kuryente, kay husto iya ang bayad namon, kagula man kami nagpangutang sa inyo.
1: Napalan ka gani nga, hindi ka nagkabayad sa imong due date ya.
0: Cut off po ka ganyan.
1: After 5 days, i-utdan ka.
0: Utdan ka ganyan.
1: Kaya panaya, pwede nga maparsyal ka lang sa kung bilang billing mo, parasalan mo. Pero para sa credit card ba lang, bahay gila ka na yung minimum ko.
0: Kaya pwede ba lang na? Kaya hindi pwede na. Ang balon talaga, bito ang gabaligya ko rin. Tingnan, ti, hindi kami kabayad ka, wala aming kwarta. O, pas ba sa ginambal, yun lang, ati, yellow alert ka mo da, red alert ka mo. Oh, wala man lang gani sa further explanation. Di mayo wala natin kita, abi mambal kita nga. Hindi ko alam bayad subong nga bulan, duwa ka bulan, hindi ko bayad kayo, ko kwarta. Utdan ka. Oh, di ba? Utdan ka ginila. Pero sila yama, anunsyo lang nga rin, alerta, yellow alerta, okay na. Guwapo eh. Sus, Mariusip.
1: So, amo na libaton ko ha. Hindi ta pagkabigon nga normal ini. Abnormal gid ini. Kaya dapat kita nga mga konsumidor, manukot kita sa aton sininga gobyerno. By the way, standby ka mo diri sa RMN kay may DILG opinion, Radyo Banbin Roy, regarding sining query bala sa function sang vice mayor sa sangguniang panglungsod or sa sangguniang bayan. No? Kasi parehas mo na lang ilang function or city ka or municipality ka. Kay kahapon sa sesyon sang sangguniang panglungsod, nag-propose si Councilor Romel Doron nga ay moon ni idugang nila sa ilang implementing rules and procedure sa sangguniang panglungsod.
0: I-adapt.
1: Ang ining i-adapt nila, no? Ang ining DILG opinion nga kung sa diin ang vice mayor ang iyang amangin role ng pag-preside din naman kag pag-vote kung may ara sang tie nga matabo.
0: In case of tie.
1: In case of tie, ini sa pwede nga maka-propose or makaduso sang amendments o amendments sang mga ordinances or hindi sa pwede nga maka-intra sa deliberation. Ay kasardiya sini.
0: Ti, galing kiti, opinion lang na, pero ti, hindi man binding. Galing kiti, DILG ni mo. Administrative, anong tawag ganit sila? Sila nag-administer sa mga local government units naton. Ti, kung adoptaron eh, sadya ganit. Pero amo na gani, uway na tani-tani ang glab. O, sini, kung pinang-istorya na malanin ni Vice Mayor Labla Barunda, ang mga kaupod yan sa konsiyo, kayo lulupod ng kamuda, parte sa ginaduso iya sa to, nga ordinansa. Galing kay ma-pride man. Kaya ang iya, amo malang yung gusto niya. No? Taas man sa nga bugalti, tanong blas bong, na lapuyot naman ang problema da sa may ikuan sa aton sini nga konsiyo.
1: Sige lang, kay standby ka mo sa State of the Point program karon para maplastar ining DILG opinion. Kaya may impact man ining diri sa syudad. Sa iban nga man nga mga sangguniyan, panglungsod man or panalawigan or sa sangguniyang bayan man or sa sangguniyang panglungsod, ang ining DILG opinion sang 2025. So standby ka mo sini.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
11: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
10: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
11: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
10: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Oras sa 6:09 sang aga.
14: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
15: Straight to the Point. Headliners.
13: Top stories of the day. Prosecution kag defense team. Masingki ang pagsantanay sa pagtistigo ni Attorney Michael Poa sa ika-21 nga adlaw sa impeachment trial ni VP Duterte.
16: Attorney Poa ginkumpirmar nga wala sa may ginhatag nga pondo ang DepEd sa AFP para sa Youth Summit. Poa ginsiling nga sa husiring lang niya nahibaluan nga security officer ni VP Sara ang nag-uyas sang confidential funds.
13: Posible nga schedule change sa impeachment trial ni VP Duterte ginpahibalunan ni Senate Presiding Judge Escudero. Balita Lokal, Committee on Rules sa Tagan Santion, si Vice Mayor Baronda bilang courtesy nga makigbahin sa committee hearing angot sa resolusyon nga nag-a-adopt sang DILG Opinion Number 95 Series of 2025 nga mangin kabahin sang IRP sang konseho.
16: Proposed ordinance kag resolusyon ni Vice Mayor Baronda nga pending sa nagkalain-lain nga committee or committees good as dead na suno kay Councilor Duron.
13: Campus dog sang CPO ginaligar ginhabuyan sang kahoy sang ila mismo security personnel, faculty member sang universidad, amo mismo ang saksi kag nagreklamo.
16: Isa ka university professor nagikan sa Lambunaw, Iloilo nagsungka sa kapulisan bang usa kaso nga statutory rape.
13: What be?
16: Statutory rape.
13: Kunaga, notice mo kunaga, budlay magkita
16: mga mara. Doon naga pitla
13: kita. Doon naga joke kita kunaga, kiti lawid ka nga kapuway. Kaso nga murder, ginpasaka sa suspect kag best friend sini nga tumboy nga nagbuno, patay sa kay Aaron Bacolinao sa Arevalo. Balita National, duwa ka Pinoy si Ferrer, patay matapos ginataki ang ila barko sa Strait of Hormuz.
16: Sa international news, probinsya sa Malaysia nagaplano nga mag-cloud seeding bangus sa nagalala nga haze.
13: Sa negosyo, balor sang piso kontra dolyar liwat nga nagsarurot sa bago nga record low nga 62.565.
16: Sa hinambang Alex Yala, atubangon si Oleksandra Olinkova sa second round sa 2026 US Open.
13: Kag sa extra wow balita, malapit 300 ka metros nga ladder elevator gintukod sa China gud mangin mahapos ang pagkadto sa mga estudyante sa eskwelahan.
15: Tatak RMN.
13: matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
16: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Huwebes, September 3, 2026.
13: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
16: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
15: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. RMN.
13: Kumusta ang tanayin dalagan sa aton nga panahon? Subong adlaw, Radyo Man, Fia May Otero.
15: RMN News, panahon.
1: Paing agaman ka Radyo Man, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Nakitaan sang gamay nga pagdasig ang bagyong Pilandok samtang nagahulag pa minha na katundan kaginalauman nga magwa sa Philippine Area of Responsibility, subong aga. Ulihi nga naobserbahan sa kalayoon nga 1,070 km east northeast sa extreme northern Luzon, santo sa pinagkaulihi nga report sa pag-asa subong adlaw September 3. Padayon nga nag-apekto ang habagat sa Luzon kay Visayas nga mahimo magdala sa pag-ulan sa pila ka mga lugar. Bangod sini diri sa aton sa western Visayas, maka-experyensya sa gihapon sa magalumon tumtub maulanon nga panahon nga may pangilat kag pagpanaguob dala sa habagat. Makasarangan, tubtub mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon na magadala sang makasarangan, tubtub mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 27 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagbutla klas 5:40 sining aga kag magatunod las 5:58 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panayas Otero, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
13: Salamat Radyo Man Fia May Otero. Tuning bagyo ni gabi kadugay tiner niya no.
16: Ah kun sa iya ang hindi iya nga naglabay lang ah, mahapit gid sa iya.
13: Oh paugat pala do no panguluyag nga gin kumudar mo na mamaili pa.
16: Sakto na paugat gid.
13: Pero subong busa idol sa Cebu wala klase.
16: Okay.
13: No ang pila ka mga lugar dito bangod sang haze.
16: Gabi.
13: No? Kay labuto sila ang epekto sang aso halin sa dako nga forest fire dito sa Indonesia.
16: Actually, Radyo Manovi, diri sa aton, ba't sa gantaman eh?
13: Sa first district, sa first district of Iloilo.
16: And second district, Radyo Manovi.
13: Para na, no? Para then, na. Ang Malaysia, ma-cloud seeding sila ganiya para nga mag-ulan sa ila, basi kung makabulig, no? Nga matap na yeah ang pagtuhaw sa haze sa ila. Headlining haze mo kay luwas nga may respiratory concerns kita, ang pangyayamahaklo tabla, ang buta nung effects ni sa kahuaan ta?
16: Yan mo pa na?
13: Oo, sa visibility bala sa mga aeroplano ta?
16: Sa ibabaw na, Radyo Manovi, mabudlay na kay kita mo may picture gani kita to dito sa may Mount Napulak nga sang primero, sang wala haze, kitaon ang Mount Napulak sa muning lugar pero sa may haze na, daw napanas na ang Mount Napulak. Meaning, daw may galum siya, daw fog nga ara lang dira Radyo Manovi. Pero ti ang masubo dira kung may ara ka sa membro sa panimalay, may asma, may mga respiratory problem, may mga kabataan dira, disgrasya gid.
13: Na-notice mo what is happening to the world, no? Ang Mexico, ginbaha.
16: Gani.
13: Nepal, Pilipinas, way gontat.
16: Ang Nepal to, ginbal, landslide. Natawa. Ang linog to sa nagligad to sa dinto.
13: Oo, way gontat, no? Amuna panukot na ang kalibutan, Poseidon.
16: Amuna bala ining ginatawag na Armageddon?
13: Ah, buli. Pero hindi na malayo, Poseidon.
16: Iwa.
13: No? Kay ara na, ang pila ka mga dagat, nagamala na.
16: Tapos
13: ang
16: ganutaan,
13: tubi na. So, the whole universe is now in a hot, dense state. No? The Big Bang Theory is starting to show up, no? Subong sa kalibutan, Poseidon.
15: Tatak RMN.
13: Ang theory of evolution ni Charles Darwin, though hindi ko kumbinsido, kay gadugay-gadugay, yeah, ang tao, yeah, nagamistiso.
16: Gamistiso.
13: Although ti evolution man nagyapo.
16: Ti evolution man, kay ti ang ibang Radyo Manovi, ang laway, nakapamanas ang gwapo.
13: Nagagwa ang gwapo.
16: Dayon ang
13: ng daan tang itsura.
16: Kita mo.
13: Pero bilid man ko sa mga nakaretain gyapon sa daan ng itsura, no? Based sa original nga teori ni Darwin, no? Isa makita mo na
16: siya. Makusog-kusog yung mga gurong dugo sila.
13: Isa makita mo sila sa mga kapiya.
16: Amo nang talambayan nila, mga buisit.
13: Muna kung kay isa, daw ka kaumid. Hindi na lang. Amo na pala yung ginatawag nga, kabaliskaran sa ginatawag nga, Armageddon.
16: Pero to nara jo ano bi, mga ni tibo bala. Kun malahian sila sa mga foreigner. Makusog-kusog gid man yang dugo sa foreigner. Gagwa gid ya. Gagwa gid ya. Gagwa
13: gid. So, ti kon sa story of creation naman kita, man damo theories about sa pagsugod sa kalibutan. Ti si Adan kag si Eva ya sa Genesis. Mot kon anong connection sini sang kakalatabo. Kaya para sa ako, ang pinakalapit gid ya. Ang Big Bang Theory gid Poseidon.
17: Tatak RMN.
13: Sa agad, tak pinalibog. Sa detalye sa aton mga balita sa top stories of the day.
16: Mga karadyuman, ang intensyonado ang debate sa tunga sa mga abogado sa prosecution team kag defense team sa ika-21 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ginpresentar sa prosecution panel bilang hostile witness si Attorney Michael Poa nga tapamaba sa depensa para kuhaan ini sa testimonya ang usa nangin papel kag ihibalo sini sa confidential funds sa Department of Education sang pinuno pa si Duterte sang ahensya. Nagugat ang nga pagsabtanay sa abogado sa magtimbang nga bahin sa gintawag ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Sipoa nga abogadong walang alam sa pagpakilala palang sini sa iya bilang masunod nga testigo.
18: The Vice President chose him, the man who knew nothing to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam.
16: Kasunod sini, naghingyo si Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison nga ipakakasa ang nasambit nga pahayag ni Tolosa sa record sang Senate Impeachment Court.
19: My request to strike off the statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has under the rules, Rule 132, certain rights, and one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
16: Ginatag naman ni Tolosa nga iya pagtawag kay Poang abogadong walang alam ang nag-ugat sa makapila ka beses nga pagsiling sang abogado nga wala inis ang ihibalo sa paggamit sang kag-liquidation sang confidential funds sang DepEd sa hearing sang Kongreso. Nagpangayo maninis ang pasaylo kay Poa kung nasaklaw ini sa iya pahayag.
18: For something that does not deserve a comment, that's quite a lengthy comment, no? But anyway, first of all, Attorney Polo, I hope you understand there was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention.
16: Sang ulihi ginpabura ni Presiding Officer Chis Escudero ang hingyo sa depensa nga kakason sa record ang pahayag ni Tolosa.
20: Praise abogadong walang alam, be strain off the record. Sir finds it discourteous to say the least.
19: Thank
20: and
19: you,
20: this
19: Honor.
20: And should not be used in relation to a fellow lawyer especially.
16: Sa liwat nga nagsingkiaray ang abogado or ang abogado sa depensa kag prosecution sang gyun-question ni Sison ang hinyo ni Tolosa nga kilalahon nga eksperto kag batikan nga abogado ang testigo nga si Poa.
18: And I'm sure defense counsel will not object to this, that they also willing to stipulate that he is an experienced and a highly competent lawyer.
19: I think that's a matter of, are you
18: asking for a stipulation, ma'am?
19: Well,
18: that your co-counsel is an experienced and highly competent lawyer, ma'am. Your co-counsel.
19: Then, before I respond to that, may I now ask the prosecutor if they are qualifying this witness as an expert?
18: Definitely not. Those are two very
19: because
18: different matters.
19: Because that is the inference from the proposal to stipulate that he is highly experienced and highly, you know, expertise in the work that he does, Your Honor, as a lawyer.
16: Nagpatunga naman si Escudero kagin manduan si Tolosa nga magdiretso ra sa pagpamangko sa testigo. Napangayo man ang presiding officer sa paghangop sa Senate judges kag sa publiko bango sa ginatawag niya nga paindis-indis ang kinaalam sa mga abogado.
0: Para sa kalaman din po ng kapwa ko Senator Judges at mga nagsusubaybay, mahirap na nga po na may dalawang abogadong nagkakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya, ang hinihiling namin, ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
16: Isa pa sa mangin naukon sa mga nangin sabtanay na naitulo sa kag-season sa ipagwa sa private prosecutor ang video clip. Gikan sa House hearing, naging tambungan ni POA, butang naging pamalabagan sang depensa.
21: You did not change your answer that it's wrong, no? That using those certifications. What you just said when you said yes, no? Ang sinasabi mo lang, pero wala kasi akong personal knowledge, kaya ginamit ko pa rin itong mga ito. Tama ho ba?
22: No. That's argument, that's... Your Honor.
0: Let the document speak for itself,
21: Thank
0: Counsel.
21: You, Your Honor. Okay,
0: that was the witness answer under oath.
22: And also, Your Honor, may I be just...
0: Attorney Sheila?
22: A quick moment to manifest something important, Your Honor. This is exactly what the presiding officer prohibits in its earlier ruling when it granted the motion to take judicial notice. We can review the journal. It says there that this court will not allow the reading of third-party statements, not of that witness, Your Honor. And that's what's been happening.
0: Your Honor, it's precisely
22: before.
0: Statements.
22: Finished,
0: allow Attorney Sheila to finish.
16: Ginpanindugan naman ni Tolosa nga di dapat pagamiton ang objection para malawig nga ipathag ang posisyon sang depensa.
21: That's too much already. Oh, under the rules, if you're objecting to my question, just state the objection. No need to pontificate and explain your theory of the case.
16: Kasunod sinigin panong duman, Escudero si Tolosa nga siya man ang nag-pontificate sa proceedings.
0: Chair will make a ruling, counsels, please. Attorney Jay, the prosecution has had its fair share of pontificating. I think you're still ahead by a couple. Compared to the respondent. I'm using your words. You're still ahead.
16: Ang kabahin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
23: Tatak, RMN.
13: May nanotice ko subong sa style sang prosecution. Mm-hmm. Hindi lang kay kuanang ila, probative questions. Mm-hmm. Kainsindi na sila for the past 5 hearings.
16: Mm-hmm.
13: Gahaboy sila soundbite.
16: Yeah.
13: No?
16: Kinanglan
13: nila na kay amo ni ang makakonek sa masa.
16: Kinanglan nila na.
13: Nga gina-flood sang disinformation man. Kag-rebattle man eh, sang defense. So kinanglan nila magaboy. Kita mo starting kay Attorney Lorna Kapunan to, nag-change ang ila style.
16: Yeah.
13: No?
16: Gina-istorya nila na.
13: Oh, gaboy sila probative questions or probing questions, pero may mga salot para sinaang ng abogado walang alam. Actually, unnecessary naging mana. No? Or pwede mo man sa i-modify para sa gina-insist ni Presiding Justice or Presiding Justice Escudero. Kada gani may mag-object, ginapamodify niya. Why niya ginablabagan na? Ginapamodify niya. So, ano bi kung ikaw, bi anong pwede pa-ilis ng abogadong walang alam? So, you mean to tell us that even if you acted as spokesperson and lawyer of the office of the vice president, you have no knowledge about this, counsel? Or you have no knowledge about this, Mr. Witness? Amo na iya, pero ang tira ni Attorney Tolosa, so abogado kang walang alam?
16: Actually, kung gin-English niya lang, Radyo Manuvi, dito mag-react gid man gawa si, ang si Season. Galing kay, gin-English niya na, paglapo sa punta, gin-translate niya sa abogadong walang alam.
13: Lain na to, yeah.
16: Lain na to, medyo personal na kayo.
13: Style to. Style lang to. Top 10 ka sa UP, College of Law. Ano sa gani?
16: Si Kwan, si UST top 7 sa?
13: Top 7 ka sa UST, College of Law. So, minsindihan niya na ang translation. Palusot mo.
16: Bala na yun na.
13: Tikita mo, nagbinaisay sila to. Pero tilang tawab lang headline sa mga balita sa buong. Tiyan, bugadong walang alam, Ged.
16: Ipiho, Ged, ti Radyo Manuvi, ang style ni Tolosa, why tayo makita sa iba nga mga prosecutor nga nag-plastar sang ila.
13: Kay Kapunan, mga... nakita ta na.
16: Si Kapunan, pero hindi siya tama, Ged, ka muna. Pero si Tolosa, Radyo Manuvi, grabe ang sabtanay nila ni Escudero, nga naglabo sa punto, nga si Escudero, na doon nagaturong ng mata, kag naga firm na ang tingog. Nga unta to na ni Tulosa kay gabais gyapon si Tulosa gambal pa si Tulosa Your Honor pwede ako iya maka motion for reconsideration something sa imo nga nakakuha na si Escudero eh naka rule na siya Radyo Manovi pero si Tulosa hindi siya magpasugot sang do hindi siya magsugot sa ruling sang ang presiding officer.
13: Oras alas 6:27 sang aga. Gin-confirmar ni Anay Department of Education Chief of Staff Michael Poa nga wala sang inhatag nga kwarta ang DepEd sa Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kahapon. Ginpaig ni Poa nga wala sang bisan piso nga ginhatag ang DepEd sa AFP para sa youth summits.
2: Wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
3: Yes, sir. I confirm that.
13: Sunod sa prosecution nga makabig ini bilang significant nga impormasyon bangod ginlakip ang Youth Leadership Summit sang AFP sa mga dokumento nga gingamit sa pagpatag sang paggasto sang DepEd sang 112.5 million nga confidential funds. Una na ginpaig sang duha ka opisyal sang Army nga sa Colonel Manaro Saburansing kag Colonel Magtanggol Panopio nga ang kaugalingon nga budget sang AFP ang gingamit para sa youth summits kag indi kwarta halin sa DepEd. Samtang inakuman ni Poa nga sa hearing lang sang Kongreso ni Anay Beloan nga security officer ni VP Sara ang naguyat sang confidential funds. Ini matapos nga ginkomprontar sa ni Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution sang testimonya ni former DepEd disbursing officer Eduardo Fajarda nga nagsiling nga ginhatag niya ang pundo sa security officer nga si Colonel Dennis Nolasco.
2: During that hearing, you heard Fajarda say that apparently, according to her, she transferred all of the confidential funds to this Colonel Nolasco. Now, this is my question. Upon hearing that, no, was that the first time that you heard it during that hearing?
3: The security officer.
2: That the funds were transferred to Colonel Nolasco.
3: That, I'll be more precise. Actually, that was the first time that I heard that there was a security officer.
13: Dugang pa sang abogado nga si Fajarda lang ang iya nakaistorya angot sa pundo sa tiyon nga ginapreparar na ang sabat sang DepEd sa audit sang COA.
16: Ginplastar ni Senate Impeachment Corp Presiding Officer Chis Escudero ang mga posibleng pagbago sa schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sugod sa bulan sang Oktubre.
4: Beginning October, on October 1 and 2, our trial shall be for the entire day from morning until afternoon. We will have no session and even up until early evening, if we can still do that. On October 5 to 9, the following week, also the whole day, from 10 a.m. up to early in the evening, even after dinner, as long as we still can, both parties and the senator judges. And then from October 12 to 15 as well, Monday to Thursday, the whole day as well, until early evening for as long as we still can. And then we shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings because we have to await approval of the House before they go on break. On October 8, we shall resume the trial on November 9 and 16.
16: Ang kabahin sa ang payag ni Presiding Officer Chis Escudero, patag niya nga ini agudatagan sang ligwa ang Senate Committee hearings sa hagna nga 2027 National Budget. Ginklaro man sa Presiding Officer nga natalana pa ini nga i-finalize sa masunod ka semana. Samtang ginsabpina na sa Impeachment Court ang Commission on Audit, employing nga si Brisilio Sabaldan, kagduha kay ban pa agud magtistigo sa papadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara sa Lunes, September 7.
23: Tatak, RMN.
13: Oras alas 6:31 sang aga. Break anay sa balita mga pekita mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinentim para nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kitatulukon gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix. Good morning. Arimin, arimin, arimin.
5: RMN.
13: Isa ka university professor nagikan sa Lambunaw, Iloilo, nagsungka sa kapulisan bangod sa kaso nga statutory rape. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
6: Voluntaryo nga nagsungka sa Lambunaw Municipal Police Station ang isa ka university professor nga pumuluyo sa nasambit nga banwa bangod sa kaso sini nga 3 counts of statutory rape. Ini ang gikumpirmar ni Police Captain Vincent Garcia, Chief of Police ang Lambunaw Municipal Police Station, sa interview sang RMN Iloilo. Ang maestro gininago kay alias Eli, ginabulabanta na kaedad sang 40 anyos. Suno kay Garcia nga nakomiter sang sospek ang krimen sa tunga-tunga sang 2022 tubtob 2024. Gin paniwala naman sang professor na minor di edad ang iya ginhimuslan. Na nagatag sang dugang nga detalye sa Garcia bangod sa ginakabig nga sensitibo nga kaso. Sa karon preso ang sospek sa Lambunaw Municipal Police Station kag gintugyan na sa korte ang iya kaso para sa nagakaigo nga disposisyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
13: Oras sa 6:33 ang aga.
16: Sa ato naman nga tingog hiligaynon subong aga, bago ang aton sa nga tingog hiligaynon, ari-anay ang balita ni Radyo Manmon, Iloilo City Fire Station, dismayado sa pag-loosebot sa tatlo kahos nga ginagamit nila sa pag-away sa sunog sa Barangay Veterans Village. Kasama mo sa balita, Radyo Manmon, Kapalihan.
7: Dismayado ang Iloilo City Fire Station sa pag-loosebot sa tatlo kahos nila nga ginagamit sa pag-away sa kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay Veterans Village City Frapper sang Setyembre 1, 2026. Suno kay SFO1 Denmark Makuko na intindihan niya nga luyag man kontani magbulig sang mga residente na magpalong sang kalayo apang wala nakabulig ang pagblusbot sa mga host sa tiyon sang firefighting.
8: Nga maganda intention tani magbulig but without thinking nga mutab lang ilagin ubra. As per sa aton yung mga personnel, may tatlo kita ka fire hose nga ginusbot nila.
7: Suno sa Kilurum Fire Protection, nagalaba sang 25 feet ang isa ka hose. Kag nagabalor sang tag 8,100 pesos. Naglabot sa 5 kabalay ang totally damage, kag 7 ang partially damage, sa diin apektado ang 20 ka pamilya, kag 95 ka individual sa nagluntad niya sunog. Naglabot sa 360,000 ang balor sang kahalitan sang sunog base sa BFP operation manual, samtang nagapadayo naman ang investigasyon sa ginhalinan sang kalayo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manmon, Yanes Kapalingan, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
13: Oras sa 6:35 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santhum Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina. Makabulig sa high blood diabetes. Ag sa mahigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhum Plus Gold. Good morning. Sa ato naman nga tingog iligay nun, ang tigulo pagkahayag sang pagkasalabton. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
24: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
25: Ang binalaybay ginatiguluhan, pagkahayag kag pagkasalabton. Pagkahayag kag pagkasalabton kung sa pulong hiligay nun, transparency and accountability sa English nga pulong. Sila ang mapag-on nga mga sadsaran sang mapag-on man nga paguluhan kag katipunan. Mga pumuluyo dapat gid magkahibalo kung paano kagdiin naggasto ang gobyerno. Agud ang buhis nga ginbayad sa mga tawo hindi magkadto sa palpak kagmurto nga proyekto. Ang transparency and accountability kinahanglan man sa pribado nga sektor sang aton katipunan. Diin mga punuan dapat magpahibalo sang kinitaan kag kagastuhanan agud ang mga katapo maathagan. Sa mga panimalay dapat may pagkahayag man agud ang mga katapo makahibalo man kung anong mga galastuhan sang mga ginikanan para makabulig sila paagi sa pagkinot sa ginahinguyang kag malambot sang tanan ang kasulhay kag kadalagan. Ang ining tingog hiligaynon pinagi sa binalibay ginsulat ni Retired Judge Nilo Par Pamunag katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
23: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:38 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Paano bala mabulong ang post nasal drip?
16: Sa labs ko si Mother Earth pagsakdag sa eco-friendly brands, makabulig sa dunang mangga.
13: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasay 39 sang aga.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, pag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: anong gusto niyo? Success!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: Sinumala, Hinebra na!
3: Cheers ka na! Lo promo na!
2: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
3: ng Hinebra Products.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
6: Ako si Anna. Wala da ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw.
7: Sangga to Marcos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
10: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
9: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking

0: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Tatak, RMN.
5: Oras alas 6:47 sang aga. Standby mga karadyoman.
4: TYRI. Breaking news.
5: Kay ang barangay kag SK election na may kuno-kuno nga hindi madayon.
6: Yeah.
5: May kuno-kuno man nga madayon. Samtang wala pa ina. Aryo, isa ka barangay sa siyudad sang Iloilo, sobra 130 ka butante ang ginapakaka sa listahan sang butante sa isa ka barangay sa city proper kay wala kuno da aktwal nga naga-ilistar pero nagparehistro.
4: TYRI Breaking News.
6: Grabe man ba.
5: Di ginawayatan ta subong ang order nga pagatalakayon ini sa korte. Ang petition for exclusion nga ginfile batok sa sobra 130 ka tawo.
6: Ang matabo Radyo Manuvi, ipatawag ang mga tawo nga ni sa korte, no?
5: Amo na, tama katanda ang petitioner. Kag tama katanda ang abogado sini.
6: Yeah.
5: Kay hindi ordinaryo yang kung flying voter ka, i-cross-examine ka sa korte.
6: Yeah. Hindi na yan, hindi na ordinaryo yan.
5: Te, may tsimpo ka pa. Kung kapangabuhi ka man lang, may tsimpo ka pa yung magkinadto sa korte. Yeah. Dahil i-cross-examine ka to, kag magbinutig ka, may perjury case ka.
6: Perjury ka kag insumpaan mo ang imong panaysayon.
5: Yes.
6: Si Radyo Manumi, uyangan mo na tsimpo.
5: Kaya mo na ang iban sa ato na abid naanad abi, nga kung may magsagnoy sila restro in exchange for kung ano dang pamuno. Yeah. Dayon man huo. Pero why nila ma-realizar nga kung tuturon gid sila, kagdalon gid abi sa korte, na dugang ang libog mo sini.
6: Kalag mo sa barangay.
5: Di kung hindi ni sila mag-appear sa korte.
6: I-disgrasya ka na.
5: I-exclude gini sila.
6: I-exclude sila.
5: O, as mutante, kiti nga hindi mo to mag-explain lawas mo.
6: Kag isa pa.
5: Kung mag-explain man sila to.
6: Di ma-pressure ka to.
5: Di kung gasugid ka to, okay lang. Pero kung wala, base kung may go ka pa perjury.
6: Ang akon nga ginalantaw, dira nga may mga muni. Kay sa barangay, abi, kilala na ang tawo mo. Ako, Radyo Manuvi, kung permigid ko sa barangay, subong hindi ko nakilala gawa, kahit italang sa mga gapuli. Pero kung adlaw-adlaw ara ka na, ang tawo, mabalaan mo.
5: May makasugid, ginada. Nga,
6: ini siya, taga di ini. Residente ta ini, hindi.
5: Sang
6: San O lang ina di siya. Basi bala kun,
5: ang neighbor mo makambal gina niya.
6: Dua pa lang nakabulan da, nga ara da, dayo nagpa-register na, tindi niya pwede.
5: Tiyari daw kumplito ang mga ebidensya.
6: Diba?
5: Kay ang iban, tikon border ka, pwede ka da ka paristro mo.
6: Pwede ka.
5: Ka na.
6: Tipo mga, diba 6 months ma lang ang ano,
5: ang requirements. Sadya kay ang boarding house commission daw, ma-witness nga, huay da sang boarding house sa muna nga lugar.
4: TYRI Breaking News.
5: Sige, so bantayan nyo ni karon ha, part 2 sa Straight to the Point, exclusive diri sa aton sa RMN Iloilo. Kag sa ibang mga barangay, base kun
6: base may ara man ha,
5: makabulig man ni sa inyo nga kun anong obrahon nyo para nga kun may nagdala da sang flying voters man para sa padaog sa October o sa November to nga eleksyon.
6: Grabe na ginaya.
5: Kabalo na kamo sang obrahon nyo.
4: Tatak RMN.
5: Sa detalye sang aton mga balita sa palibot sang pungsod.
6: Duha ka mga Filipino seafarer ang napatay matapos maigo sang anon projectile sang ilang barko samtang nagalabay sa Strait of Hormuz. Inagin kumpirmar sa Department of Migrant Workers o kung DMW. Suno kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga 16 ka Pinoy seafarer sa sakay sang tanker sang natabo ang pagpang-atake. Pahayag niya nga safe naman ang 14 kaibahan pamatapos nga nag-angkla ang oil tanker sa Oman. Sa subong nagatipon pa, sandunga nga detalye ang ahensya, ang pangipasalig nga magapakigangot sila sa pamilya sa mga biktima agud magpalabot sang bulig.
5: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang DTX 500 gagmay ti C vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na nasidik ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako di immune system kag nagapalikaw sa allergy. DTX 500 kag Mighty C ang kaupo ninyo, ang inyong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Dayon na sang DepEd ang ilang national simultaneous sa school safety drill subong adlaw suno kay Education Secretary Sunny Anggara nga katuyuan sini nga makatukod sang kalmadong operational confidence sa mga eskwelahan sa tiyon nga may mga aktibo nga pagpamahog. Ginatag ni Anggara nga hindi nila pagilakip sa drills ang mga butang nga mahimo makatuga sang kakugmat sa mga estudyante kaangay sang paggamit sang pusil. Himuon na nasamit nga drills kasunod sa mga natabo nga pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban kag Zamboanga kun sariin mga estudyante pa ang nalamita. Una kunta ni ini nga patigayonon sa Agosto 25 apang nakansilar bangod sang malain nga panahon.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:53 sang aga. Istorihan taman karon ining DILG opinion kag ang opinion nga nag-cite sang Supreme Court jurisprudence angot sa mga opisyal bala nga maka big presiding officer.
6: Mm-hmm.
5: So meaning vice mayor sang sudad, sang
6: Manua,
5: kag vice governor sang mga probinsya, nga santo sa interpretasyon sang DILG, ang agency nga naga supervise sa mga LGUs ta, wala giman kamoya dapat ga pasar ordinansa. Kay ginsight sang opinion sang DILG, kung ikaw ang proponent, dayon ikaw man ang preside, kag ikaw ang mangin responsable sa possible breaking of tie sa division of the house, may biases ka. So hindi pwede. So because ang amo sining context sang desisyon sang DILG sa ila opinion, wala ka mo diber. Ting sa jasubong kay nagligad nagginamo ang syudad kay nagpa-apin-apin sa pumuluyo, ining Vice Mayor ta.
6: Yeah.
5: Si Vice Mayor Lablab Runda. Tapos, ang sumabat ang mga konsihal nga way gikunugin natinder ang iyang ordinansa, sila nila, paano na mo natinderon kay hindi man sa mga hatag-kupya? Kaginako niya na sa iya statement nga uli, higin pagwa.
6: Ginambal niya sila nga, isihatag niya lang kunong kopya sa tiyo na iya sang hearing.
5: Di para sa akon, why na inayawait ang itong ibang ginambal
6: wala,
5: niya
6: wala,
5: na,
6: why na to?
5: Kay wala gin schedule ni
6: council. Why na to yan?
5: May kongin panghambal to sa council. Why na to wait? Kay ang wait sini, nga tuod gin man gali, nga hindi siya magatag kopya, kay basi ko no,
6: Ilugon.
5: Kopyahon or Ilugon. No, para sa ginimo sa ordinansa ni Councilor Mabilog, tiyan mo nagali ang akon punto. This is not about you. This is not about the other members of the City Council either. This is about the people of Iloilo who will be benefited sang sinang ordinansa kumayo na.
6: Di ba lang ang gusto ninyo maduihon ka mo sa ordinansa para sa tawo? Ti karon,
5: why mo ginpaminsar ang tawo? Kay paminsar mo yakon kay sino makadtong kredito magpasar ka ordinansa?
6: Di 1 year ka na, sobra ka na isa ka tuig. Dayon ang imo lang ihambal sa amon, Radyo Manovi, kay kuno, why man ka mo nag-inisturyahan ay. Pero ang pinakabugat dira nga statement mo, Vice Mayor Barunda, ang ginambal ni mo nga hindi ka maghatag.
5: Di sa iya interview kagabi, sa isa ka radio station, why man isabi ka pa interview sa aton. No? Ambal niya, gintabo, ginilang talakayon ang party sa ordinansa ko, nga wala ko. Well, Vice Mayor Barunda, you must realize that the world does not evolve around you. No? Sila niya sa kay Councilor Saldivar, ano kuno? Nagpa-schedule sa first hearing, hindi available si Vice. Niya sa second hearing, niya iyan na lang schedule paminsar niya. Ang ako niya, why na? Tidira mo palang makita, kapangayo kabuli.
6: Gusto sa iya eh!
5: Ti-schedule niya, isanto niya sa schedule mo. Pwede man ha, kung na muna ang imo ihambal, pwede ka magreklamo eh.
6: Yeah.
5: Di ba? So, I think masense ko ang feeling of entitlement ni Vice Mayor Lablab Barunda.
6: Di ba, ang
5: feeling bala yung
6: Vice Mayor,
5: kung mag-schedule ka mo, payunan yung akon.
6: Kaya ko Vice Mayor?
5: Di paano yung i-schedule sa committee chairman? Yeah. ikaw ya gani, ya presiding officer ka lang at, sila, ya ka namudamo sa ordinansa, kinanglan tala kayo.
6: Actually, Radyo Manovi, sa kay Vice Mayor Barunda, pamirma na malangga ni Dang Imo, bra? Pamirma kaglampos ang given. Magluwas sila Radyo Manovi, kunang taon mo gid ang presiding officer. Oy man gir kiti may mga committees man. Ang nag-obra sa trabaho Radyo Manovi, hindi man sa opisina. May specificity man kamo?
5: Oo.
6: Abi?
5: So, drop lang adaan daw klaro nang may para may pagka entitled ini si Vice Mayor Labla Barunda.
6: Ang ako lang gusto niya ni gamiton. Para lang makakuha sang simpatiya sa tao nga daw gin kaluluoy sa mga biktima gi sa
5: bayan. Kagamo na permi ang style nila ni Councilor Shin Marie Mabino.
6: Muna mga style niyo.
5: Si Shin Marie, paano mo natagaan simpatiya? Kaya hindi gani ma-explain kung anong ginhimo niya to sa salakyan sang sudad.
6: Yeah.
5: Nga nag-shopping sang school supply sa adlaw nga Domingo. Sa balay niya pag ina-parking sila niya.
6: Until now, ay gani kami kabalusin ako na no itong unod sa ila itong mga trip ticket to, kung ano na ito.
5: Pero kadaw gani ko, si Mabilog nagligad, may post nga, may mga seminar, transparency.
6: Transparency.
5: Pinapang piksura niya pangalan ni statesman na Jesse Robredo. No? Siling ko, kung makakomentar lang ta sinid, ako kanamihang balon lang. Di ang transparency mo to iya, parte sa imo, iyang slakyan nga ginggamit mo sa shopping, sa school supply sa GT Mall.
6: Diba?
5: So, mga bagay bala nga muna, engage nyo bala, once and for all, kung tuntuod, gika mo, ang budlay sa inyo, kay ginapili nyo mo lang kung sinong makapamangkot sa inyo.
6: Sari, bala mo pa interview sa mo.
4: RMN.
5: Okay, once and for all, para ma-plastar ta ni. Di, gak, hindi siya mag-attend sa, hindi siya mag-attend o dinansa, sa hearing lang kuno.
6: Sa hearing lang?
5: Ay. Di, abi, mang-invitar ka resource persons, tapos, mamangkot ang resource persons mo, may copy kang ordinansa yan para nga makaobraman kami nga daan sa amon nga mga suggestions. Balon mo yang why kay sa hearing na lang dito lang kamukilitain ni Vice Mayor. Amo na.

0: Mayor Baronda. Pwede sa ka-kwan? Ka-submit sang kopya sa secretariat or sa mga committee chair. Mm-hmm. Pero ante sina, kaysa agad ka man sina, papriskon ka. Naton na yung proposing sang ordinansa nga mo ni as principal author and sponsor kon kinanglan.
1: Ba, tapos na.
0: So, bisan kopyahon pa na nila.
1: Kaya tinabala na sa tao.
0: Bala na sa tao kung amo ginang gusto mo.
1: Di, bisan pa ibutan mo pa kaya kay sin kung naging kopya. Di, sino sa tong principal author hao?
0: Te, kung kinukya.
1: Nga agin, nga ang principal author sa Tura Jumanovi, nagadto sa kay Nini de la Liana, hindi si sin mariman yapon ang principal author?
0: Te, why man nagamater actually kung gusto mo tao man na makabenefit? Hindi na yung kredito kung kay sino ah.
1: Yeah.
0: Tanan na kaling ordinansa nga napasar sa City Council kon selfless gin ni si Vice Mayor Baronda. Kung ginapaminsar mo gin ang pumuluyo, imo man na.
1: Yeah.
0: Kay ka ang Vice Mayor mo. In the same way, bala mga River Festival tadi. Ang mga fan run tadi, ang mga broadcast straight ang ani. May ngalan ko da. May ngalan kami da ni Regioman Henry.
1: Tuna, tuna.
0: Wala ah. Ang may ngalan da, RMN.
1: Yeah, RMN.
0: No? Pero ay kami nagsili nga, hindi lang kay kredito mula na sa Rimen, di man ang ngalan, Henry Lumawag, Nubigwaso, Regan Arlos. Di lang na ya, no? Hindi, bila kung tutuod, kay we are doing this for RMN man. Yeah. RMN man gaswildo sa ton.
1: Tural.
0: Di bila? So nga, nga mo niya maminsar si Vice Mayor Baronda. Vice, hindi na kita mga bata gamay. No? Tapos ka na sa ira nga bata gamay. No? So, hindi nakita sa mga amo sina nga klase ka paminsaron. So, karoon istoryahan, tanadugang.
1: Manamini nga diskusyonan.
0: City Council, tuso man, i-adapt nila ang DILG opinion. Tikon adapt na, meaning amo na ng tingdog nila.
1: I-rules na sa
0: tikon mangin part na sa IRP, no? Implementing rules and procedures sa sangguniang panlungsod.
1: Iway ka choice sa muna masunod na Jumanovi.
0: Magpasar pa si Barundada. Why na siya rason? Kiti, tomatik na. Di mo ginabay isang malain. Kaya but nga nga na-research nilang opinion nga na. Pero may implication eh. Mangkuton man dahil ni Busaydol si Vice Governor Lian Dibuque. Di ikaw kaya sulusponsor ka man ordinansa.
1: Damo man ordinansa nga ginasponsoran si Vice Governor Dibuque.
0: Committee chair pa siya sa education.
1: Education, tama na.
0: Te, anong implication sini kung insistiran gini ni Abe?
1: Unless, Radyo Manuvi, unless ha, ang sasanggunian panalawigan kung wala man lang iya sang...
0: May ma-question.
1: May ma-question. Base tuloy-tuloy, no? Pero ang sasanggunian panlunsod, Abi.
0: Kaya do, i-adapt nila.
1: I-adapt nila.
0: So matapos ini, matapos lang din man to ng bilog na term ni Vice Mayor Baronda, bisan isa kalibat ng ordinansa, why ka?
1: Kapin pa kay ginapangitaan nga dahan, subong sang imo nga ginambal nga na libre sakay, adjusta.
0: Ang libre sakay to ni Vice daw maguot gid sana di.
1: Kagid di Vice.
0: Kag amo gitong matandaan ko sa program nato na
1: di kita pirmi daw ano to na
0: 6:45 AM nga interview na
1: dahil sa wito
0: na hambal. No, ti mo na kay nami tong party sa libre sakay kapay interview sa sato. Pero kun do may mga cross examination tayo.
1: De.
0: Hindi siya.
1: Dire ka bala ma'am samon pa interview kay
0: oo, bisa nami ni at least lain man nga audience.
1: Lain naman nga audience.
0: Oo.
1: Diba? Lain kag lain naman nga mga pamangkot.
0: So, sa muni ka gentleman kay Busaydol
1: at upang ka. Radyo Manuvi ang akon mga pamangkot, mga charot malang gani ni ma'am nga mga pamangkot.
0: Oo, normal usual sa trabaho.
1: Halin lang kita iya sa isla Radyo Manuvi. Di mga charot nga mga pamangkot pero ma'am,
0: usual nga pamangkot.
1: Usual nga pamangkot, pamangkot mamangkot lang kami sa imo. Para masairan kita tanan sa amon ka bala pa interview.
0: Saan o kita di bala nanita kag naging adversarial sa interview
1: ito. Why kami ya?
0: Kapin pa babae, no? Tapos guwapa.
1: Guwapa eh. So, tundi, ko gani nagligad to sang birthday.
0: Malay mo kung magpa-interview ka sa amon ba is. Kag live pa di makambal pa kami ni Busaydol nga. I-content di kami bais nga
1: mapapa-ulala
0: sa feeling mo. Kali ka, punin mo yung feeling mo. Feeling.
1: Di kay feeling ang kuan bala mo, ang
0: balatsagon.
1: Balatsagon.
0: Ang feeling yan sa feeling mo.
1: Sa feeling
0: beside you, di ba?
1: Oo, feeling.
0: No, beside
1: sa
0: you.
1: Feeling mo.
0: Di ba? Good morning, bye.
2: Tatak RMN.
0: Vice Mayor, hindi Vice Ganda.
1: Vice Mayor.

0: Sa balita internasyonal, natalan ang mapatigayon sang cloud seeding operation ng gobyerno sang Sarawak sa Malaysia sa tunga-tunga sang Huwebes, September 3 kag Sabado, September 5. Agod pakigbatuan ang nagalala nga madamol nga aso kon haze nga tuga sa lapnagon nga wildfire sa kaingod nga Indonesia. Sunod kay Sarawak Disaster Management Committee Chairman Douglas sa Oga Embas nga ang air pollutant index nakalabot na sa makatalagam nga level nga masobra 300 sa pito ka mga lugar sa ila estado nga ang pinakamanala ang yara sa distrito sang Sirian nga naglabot na sa 475.
1: Ang balita ng inyo nabatian dilon sa D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayuyo ng sirkulasyon sa dugo, ini magstrago lang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: RMN News Negosyo. Liwat nga nagsirado sa bagong nga all-time low nga 62.565 pesos ang bayruhan ay 1 piso kontra dolyar or peso kontra dolyar kahapon. Labi ini nga mas mahina kumpara sa nalistang record nga low nga 62.4 sang Martes. Antes ini nagsarurot naman sa 62.265 pesos ang bayruhan ay 1 peso kontra dolyar sang Biyernes, Agosto 28. Sa bayruhan ay 1 dolyar sa nasilingta na isa ka dollar 62 pesos and 56 centavos.
1: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. Sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo City proper. San Jose Antique, sa San Miguel Jordan, Guimaras, Uton, Pasi, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Cagtagbakaro. Life Extension Clinic and Pharmacy. Kag mag-Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag-Vita D Plus Coffee Mix. RMN News Sports. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Magampang si Alex Yala batok kay Alessandra Olinikova sang Ukraine sa ikaduhang round sang 2026 US Open alas 11 karon sa gabi oras diri sa aton sa Pilipinas. Ini matapos ginlutos niya si Mary Stuyana sa opening round sa nasambit nga sporting event sa score nga 6-1 6-2. Hindi naman ini ang labing unang ation nga makasumpong sang Pinay tennis star si Olinikova bangod ginperde na siya sini sa Strasbourg Open sa nagligad nga Mayo. Strasbourg Open sa nagligad nga Mayo. Malikawan ta makamamatay nga stroke ug heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang pag-inom adawad law sang Life Extension Vitamin D3. RMN News
0: Entertainment. Ginkumpirmar mismo sang aktor nga si Elijah Canlas nga nagbulaganay na sila sang nobya nga si Miles Ocampo sa interview sini sa vlog ni OG Diaz. Gimbuyag yag sini nga sa piyak nga luyag niya nga ipabilin nga pribado ang breakup nila ni Miles sa pantyo naman nga tuldukan na niya ang mga espekulasyon. Wala naman ginitali pa natabo bilang pagrespeto sa anay nobya. Ginsiliman sini nga pareho nila nga gingusto ang pagbulaganay kagula sang kaakig sa iya bahin. Naghingyo man ini sa mga netizens nga untatana ang mga espekulasyon kag pabayaan na lang sila nga mag heal sang ilang kaugalingon sa ilatag sa kapribado nga pamaagi.
1: Sorry lang po sa idol, but who you?
0: Sino na yun? Si Miles, siya kilala ko.
1: Ah, ate, kung kilala mo si Miles, ti amo na eh.
0: Pero,
1: duway nang huyo eh.
0: Si, hindi, ang huyo, yung laki.
1: Ti, pero ti kay kilala mo si Miles. May nubyo siya ni Miles.
0: May nakita eh. Pero hindi ko sila ya kilala yung as daw sweet bala nga sikat.
1: Balan
0: si,
1: ko.
0: Si Miles siya, nakita ko lang ni sa Itbulaga. Itbulaga na siya, di ba? O, sa Itbulaga.
1: Balan ko
0: si
1: Ining nubyo niya eh.
0: Elijah or Ili.
1: Ining nubyo niya eh. Nubyo ni Miles.
0: Marauay. Radyo manubi. Nito blang laki. Blang marauay.
1: O, buwa. Huwag ka gani kakita ka mata niya sa picture. Balong marauay. Huwag ka gani kakilala si Limon. Balong marauay. Pwede ko marauay na siya.
0: Ano
1: ka? Ano na ginabi yung kilala ta?
0: Ako nang isiling ko gito.
1: Ang kilala ta? Ang aton nga balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang ka sa shay sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwasang higko sa lawas. likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risk doon ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
2: Extra. Wow! Balita!
1: Isa sa mga sami-upang sa pag-eskwela sa kabataan na mo ang malayo nga eskwelahan. Ini ang rason kung nga pila sa mga estudyante labi na ang nag-a-star sa mga malayo nga lugar ang nagkakapilitan nga mag-untat sa pag-eskwela. Apang sa China, nagpatukod ang mga opisyal sa Yunnan province ang 288 kametros nga Kingyon Ladder Elevator. Agud makapahapos ang kabuhi sa mga estudyante ngayara sa isa ka village. Sunod sa report, nagkakalabutan sang tub-tub 4 ka oras sa mga estudyante nga maglakat talin sa ilang balay padulong sa eskwelahan sa to. Apang bangod sa gintukod nga elevator, minutos na lang ayara na sila sa ila boarding school. Nang tawa blaw. Ti malibot ka pa na sa bukid.
0: Tiyo malibot, layo na.
1: Ti area, dra na lang ho.
0: Ah, di man.
1: Elevator na.
0: Ah, di man China.
1: Dinting mo kita nga ang bukid, may elevator na. Outdoor pa na.
0: Grabe, igid man ang China, no?
1: Ah, ang tuntun nga China, lain gidyan.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakita tala ni ang wala sa guwas ang firewall nila.
0: Grabe na yung China.
1: Pero ang China nga main, munangambal sa mga Chinese. Mudang
0: mukwarta ang Chinese na.
1: Sa mga Chinese di ang Pilipino, mm-hmm. nagidbla ang batasan. Kag maka-Pilipino nagid. Mm-hmm. Sila nila, langaw lang kita yas China.
0: Ay, tama yung kagamay sa
1: akin. So, mula na galing. Nami man kamuya kung tsunami, so hindi nyo lang yung pagilabti ang amon, West Philippines.
0: Bala lang kamuda yan.
1: Kung sagan nyo na kay labuti, ay light ginamon niya nga. Hindi ka mo manami eh.
0: Di natural eh.
1: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
0: DTX katsoy, kung ang imusri nga blood sugar nag-amat-amat na kasaka, ang DTX 700 may charantin nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa imusri nga blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Ang pinakadabes mong himuunong tatan mo anay kaon tamis, jutayon mong kaon mo sang kanon, exercise ka, kag ang karni mo sa ilo ka sa utan kaysa isda. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakwa ka laboratory. Gani sa mga palamati na ito mag-radyo man mag-DTX 500.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 7:12 na sang aga. Kita'y kita alas sa 8 karon na part 2 sang Straight to the Point. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malyon Guas.
0: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Cordillera Administrative Region, naglalaman naman ang bawat family food tax na mga pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa ilang araw na pangangailangan ng isang pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng ahensya ng tulong sa mga pamilyang apektado ng habagat gamit ang mahigit 5 billion pesos na available resources ng ahensya. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
4: Paglihis ng hangin na dala ng habagat ang dahilan kung bakit umabot sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang haze mula sa forest fire dyan po sa bansang Indonesia. Ayon po kay DNR, Environmental Management Bureau, Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, bagamat bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, apektado naman ang haze ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soccsaryen.
5: Ayon po sa ating monitoring sa ating satellite po, ng ASEAN Specialized Meteorological Center ay nakita natin na ang paglihis ng direksyon ng hanging habagat ay papunta na po sa Visayas at Mindanao. So doon po medyo nakakaranas ho ng visibility problem o haze kung saan yung ibang lugar ay maaaring nagsettle na ho yung fine particles at nasukat na ho ng ating mga air quality monitors sa bandang Visayas at Mindanao.
4: Sabi po ni Del Socorro, manatili muna sa loob ng bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas hanggat hindi bumubuti ang kalidad ng hangin. Kung hindi naman aniya may iwasan o galing magsuot ng face mask para protektado sa masamang epekto sa kalusugan ng haze.
6: Sa Cebu naman, yun hong klase sa ilang mga paaralan ay kanselado dahil sa haze. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
7: Ilang mga paaralan sa Cebu, nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ngayong alas 6 ng umaga, base sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau 7, nito ang mas mataas na air quality index na umabot ng 241 mula sa 218 kagabi at nasa classification na acutely unhealthy. Ito'y nangangahulugan na mataas ang risko sa pangangatawan ng isang taong vulnerable sa respiratory illnesses. Kabilang sa nagsuspende ng face-to-face classes ngayon ay ang Cebu City, Talisay City, Minglanilla, Carcar City, Lapu-Lapu City, habang ang ibang mga LGU ay ibinigay ang discretion sa mga private schools kung magkakaroon din ng suspension sa kanilang mga face-to-face classes. Paalala ng EMB 7 na magsuot ng tamang face mask kapag lumalabas ng bahay at iwasan muna ang mataas na exposure sa labas o outdoor, lalo na sa mga matatanda at may respiratory conditions. Kasama mo sa RYHP Arimen Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak Arimen.
4: Samantala, forest fire sa Pantukan, Davao de Oro, under control na raw. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Karin Beltran ng Arman Davao.
8: Kumpirma ng Pantukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang naganap na forest fire sa Barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro na malapit din sa Maragusan. Ayon kay Eric Samonte, MDRRMC responder sa panayama ng DXDCRMN Davao, na itala ang sunog dakong alas 6 ng gabi kahapon, September 2, 2026. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at barangay responders upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Pagsapit ng 11:32 ng gabi, idineklarang under control ang sunog ayon kay Fire Officer 1 Ralph Nonol ng Maragusan Fire Station. Gayunman, patuloy ang mahigpit na monitoring sa lugar dahil posibleng magbago ang direksyon ng apoy. Nakatakda ring paliparin ang drone sa nasabing bukirin para masubaybayan ang lawak at kondisyon ng forest fire. Wala namang naiulat na residenteng naapektuhan sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rob Zuman, Karin Beltran, Tatok, RMN.
6: Nagbabala ang isang infectious disease expert sa biglaang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ayon kay San Lazaro Hospital Medical Specialist at Infectious Disease Expert Dr. Ron Jean Solante, posibleng magkaroon ng post-flood surge ng leptospirosis cases dahil sa mga pagbaha sa mga nakalipas na araw.
9: Pahupa na sana itong mga kaso, but we did not see the downtrend of the significant downtrend. Nakita namin baka mas earlier ngayon yung second peak. Parang tumuloy na lang itong second peak because of the habagat na nagpa-flood tayo nung Saturday. Or talagang because in some areas na hindi pa rin humupa yung baha, there is what we call constant exposure. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasyente natin.
6: Nakababahala rin anya ang pagbabago sa trend ng sakit na ito dahil mas mabilis ang incubation period. Kaya payo ni Solante sa mga lumusong sa baha, wala mang sugat o sintomas, ay agad na kumonsulta sa doktor.
9: In fact, na-expose ka sa baha ngayon, after second day or third day, may mga sintomas na sila. Hindi namin alam, is that because of that exposure or meron previous? So, ibig sabihin, mas shorter na ngayon from the exposure na nagkasintomas sila. Kasi ang usual incubation talaga nitong leptospirosis, minimum of 5 to 7 days, up to 2 weeks. Mm-hmm. Pero ngayon, medyo umiksi. Or yung constant exposure nila doon sa tubig na maski wala silang sugat, but because of the constant exposure, alam naman natin na maski wala tayong sugat, pwedeng papasok yung mikrobyo na yan.
6: Sa pinakahuling datos ay pumalo na sa 5,835 ang leptospirosis cases sa bansa. Mas mababa yan ng 19% kumpara sa mahigit 7,000 kaso sa parehong buwan noong 2025.
4: RMN Police Report. Report tayo sa probinsya, American National at Mrs. Niang Pinay patay matapos barilin sa loob ng kanilang bahay itupi sa Dumaguete City. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Isang senior citizen na American National at ang kanyang misis na Pilipina ang natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa barangay Bahom Pandan na Dumaguete, Negros Oriental, madaling araw, September 2, matapos iniulat ang pamamaril. Ang mabiktima ay isang 72 anyos na American National at 71 anyos nitong misis na Pilipina na hindi muna pinanganan ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Batay sa inisyal na report ng Negros Oriental Police Provincial Office, nagtamo ng taba ng bala ang mag-asawa na kagagawan ng dalawa na hindi pa nakilalang lalaki na umano'y pumasok at lumabas sa residensya ng mag-asawa. Napaglaman din na ginapos ng mga suspects ang kagigising lang na 53 anyos na babae na katiwala ng mag-asawa bandang alas 4 ng madaling araw matapos napansin ang isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng bunit at may dalang baril. Pagnanakaw ang isa sa kinakonsidera na motibo ngayon ng pulisya habang patuloy ang investigasyon. Nangyari ang insidente wala pang dalawang buwan matapos barilin at mapatay sa loob ng kanyang bahay ang American Marine Biologist na si Kent Carpenter sa kalapit na bayan na Sibulan Negros Oriental noong Hulyo 12. Lima namang suspek ang inaristo at kinasuhan ng robbery with homicide kaugnay sa pagpatay kay Carpenter. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimin. RMN
11: Police Report. Samantala, dyan po sa Bukidnon, isang lalaking nangunguryente ng isda ang patay matapos na makuryente ang sarili sa Valencia City. Kasama natin sa Balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
12: Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki sa isang batis partikular sa Proc 3 Barangay Vintara, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alias Totong, 38 taong gulang at residente sa lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, nagpaalam sa kanyang asawa ang biktima na mangunguryente ng isda palibot sa kanilang lugar at laking gulat nito nakatanggap nila ng tawag hinggil sa insidente. Posible di umanong nakuryente ng biktima ang kanyang sarili rason para mawala ng malay at malunod sa batis. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima matapos ang isinagawang pagsisiyasat. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak RMN.
11: Abangan sa aming pagbabalik, dalawang Pinoy seafarer ang patay matapos na bombahin ang isang oil tanker habang papatawid ng Strait of Hormuz.
4: Palitan ng piso kontra dolyar, sumadsad na naman sa panibagong historic low, yan po'y sa ikaapat na sunod na araw.
11: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. RMN Network News.
4: Buntag Pilipinas sa Idupos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News. RMN Network
11: News. 7:24 ang oras ngayon. RMN Live Report. DepEd all set na sa nationwide simultaneous school safety drill ngayong araw. Kasama natin live, Radyoman Gerald Ulit.
15: Handang-handa na ang Department of Education at DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill ngayong araw sa Setyembre 3. Pagsisilbing pangunahing venue ng aktibidad ang Carlos F. Gonzalez High School sa Maguignan sa San Rafael, Bulacan. Dito sa Metro Manila, isasagawa ito sa Felimon Javier Elementary School sa Mandaluyong City. Sasabayan ito ng iba pang mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng Nationwide Preparedness Program ng DepEd. Ay threatened na yunin ng pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa oras at ng takuna at iba pang emergency. Kabilang sa programa ang scenario briefing, isang 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill evaluation. Bagamat si Education Secretary Tony Angara ay hindi personal na dadalo at magkakaroon lamang ng kinatawan, pangunguna ng School Division Office o SDO Bulacan ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad. Makikibahagi rin sa drill ang mga kinatawan mula sa Office of the Civil Defense Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine National Police. Kasama mo sa DZEC del Aramen Manila, Rajuman Gerald Ulet Tataka, Aramen.
4: Samantala, ang Philippine National Police tiniyak daw na ang mas pinaigting na presensya ng mga police sa pagsisimula ng Vermonts. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
16: Inatasan ni PNB Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police units sa buong bansa na paigtingin ang kanilang presensya at papatrolya sa mga lugar na inaasahang nadagsain ng mas maraming tao habang nagsisimula ang Vermonts. Anya, ang kanilang prioridad ay maiwasan ang krimen bago pa ito mangyari at matiyak na ligtas at mapayapa ang holiday season. Nanawagan rin ito sa publiko na manatiling alerto laban sa mga krimen kagaya ng pagnanakaw at scams na talamak kapag ganitong panahon. Dagdag pa niya, kailangan magtulungan ang pulisya at publiko upang manatiling ligtas sa mga komunidad sa buong panahon ng Kapaskuhan. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Maagang nagkatensyon ang prosekusyon at depensa sa pagsalang ni Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa 21st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag kasi ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. na abogadong walang alam si Poa sa offer of testimony, kaya agad na hiniling ito ng defense panel na ipa-strike off sa record ng impeachment court.
19: I don't think that to include in the offer a statement that said ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record.
20: I hope you understand. There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important.
19: If that was his explanation, he could have simply said that the witness has no personal knowledge. And that would have been more respectful and more apt, if that was the intention, as he had said.
21: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous, to say the least.
18: Kinwestiyon din ni Defense Lead Counsel Sheila Siso ng pamamaraan ng pagtatanong ni Tolosa kay POA patungkol sa pagkakatalaga sa kanya sa iba't ibang posisyon sa DepEd. Umagitna na si Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero para sabihan si Tolosa na dumiretso na sa direct examination.
21: The Chair will ask Counsel to simply proceed with his questions, because Counsel, I find it irrelevant to be asking for a stipulation if Attorney Poa is good at what he does. I believe he is, but
20: Your Honor,
21: unless you will qualify him as an expert, as pointed out by Attorney Sheila. So instead of going through these intramurals, Attorney Tolosa, Chair is ruling. Kindly proceed with your direct examination already, and go direct to your points. We've wasted enough time on these intramurals between you and counsel for respondent. Just proceed with your direct. Okay. The witness is there. The witness is smart enough to answer.
18: Dahil sa serye ng mga debate ng prosekusyon at depensa, humingi na rin ang pangunawa si Escudero sa mga senator judge at sa publiko na nanonood at nakikinig sa paglilitis.
22: Para sa kalaman din po ng kapwa ko senator judges at mga nagsusubaybay, mahirap na nga po na may dalawang abogadong nagkakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya, ang hinihiling namin, ang parte po ito ng proseso para mapangalagaan hindi lamang ang karapatan ng respondent, pero pati ng testigo.
18: Matapos ang trial kahapon, katulad din ng nangyayari sa iba pang mga pagkakataon, ay nagkamaya naman ang prosekusyon at depensa bilang patunay na trabaho lang ang naging mainit na diskusyon sa korte.
4: Mistulang naguhugas kamay si Attorney Michael Poa sa responsibilidad niya sa liquidation ng 112.5 million pesos na confidential fund ng Department of Education noong 2023. Sa kanyang pagharap sa Day 21 ng impeachment trial, inamin po ni Poa na pinirmahan niya ang dokumentong naglalaman ng sagot ng DepEd sa audit observation memo na ini-issue ng Commission on Audit. Pero paliwanag po ng opisyal, dumedepende lamang siya sa ulat ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa paghahanda ng sagot nila sa COA. Lagi namang sinasagot ni Fajarda sa kanya na nakadepende ang sagot sa mga field operatives at kay Security Officer Colonel Dennis Nolasco na kailanman daw ay hindi nakita ni POA ng personal.
0: O sino yung nagbibigay ng cash? Diba dapat siya ay nagbibigay ng cash?
1: Wala po siyang nabanggit sa akin na gano'n na siya mismo ang nagbibigay ng cash.
0: Ba't hindi mo rin natanong?
1: Hindi ko rin po tinanong na kung siya mismo ang nagbibigay kasi ang every time tanungin ko siya kung saan makukuha yung mga sagot sa AOM, ang parate ay base sa field or tinatanong sa field. So ang impression is field operatives based on what I was, when I was spokesperson kasi, syempre nagpa-brief din ako sa iba't ibang mga kakilala ko lang on ano ba talaga itong mga confidential operations.
0: Nakausap niyo si security officer?
1: Hindi po, never.
0: But...
4: At kinumpirma rin po ni POA na walang natanggap na confidential fund ang Armed Forces of the Philippines mula sa Department of Education para sa Youth Leadership Summits at Information Education Communication Programs ng Militar. Hindi naman masagot ng testigo ang tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros kung naniniwala itong legal ba ang paggastos ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
2: Knowing what you know now bilang isang tao, bilang isang abogado, knowing what you know now, lahat po ba ng ginawa ni VP Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
23: Your Honor, I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question.
4: Yun po si Attorney Michael Poa at Senator Judge Risa Ontiveros.
18: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ito'y posibleng ipatupad sa Oktubre. Sa inilatag na schedule ni Presiding Officer Chiz Escudero, nakasaad na simula October 1 at 2 ay gagawin ng buong araw o mula alas 10 ng umaga hanggang sa gabi ang paglilitis. Whole day na rin na isasagawa ang impeachment trial sa October 5 hanggang 9 maging sa October 12 hanggang 15. Depende sa kung hanggang anong oras ang kaya. Matapos nito ay suspendido muna ang trial para bigyang daan ang budget hearing ng Senado para sa iba't ibang mga ahensya habang naka-session break. Ipagpapatuloy ang paglilitis sa November 9 hanggang 16. Samantala, balik naman sa regular schedule ang impeachment trial sa November 23 para bigyang daan naman ang pagdinig ng 2027 national budget.
4: Sa kaugnay na balita, ang prosecution team tiwalang mapapadali ang impeachment trial dahil sa bagong schedule na ipatutupad ng impeachment court. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Grace Mariano.
24: Ikinalugod at sinuportahan ng mga leader ng Kamara at House Prosecution Panel ang pasya ng Senate Impeachment Court na pahabain ang oras ng impeachment trial o mula umaga hanggang gabi sa October 1 and 2, October 5 to 9 at October 12 to 15, gayon din sa November 9 and 16. Ayon kay House Deputy Speaker La Union Representative Paulo Ortega V, mainam na magkaroon ng mas mahabang pagkakataon ang prosecution at depensa na magpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya. Niyak naman ni House Prosecutor Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na handa ang kanilang panig sa bagong schedule ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ridon, daan ito para maraming mga testigo at ebidensya ang maipresenta kada araw at matapos din kaagad ang direct examination, cross-examination at pagtatanong ng mga senator judges sa mga testigo. Bunso nito'y buong pag-asa ni Ridon na makakamit ang target nilang matapos na sa Oktubre ang presentation ng witnesses at evidence ng prosecution na masusundan ng presentation ng depensa at pagbibigay ng hatol ng impeachment court sa December. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News.
18: Lusot na sa komite ng Kamara ang mahigit 785 milyon pesos na panukalang pondo para sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Mas mababa ito ng 11% kumpara sa 889 milyon pesos na pondo ng OVP ngayong 2026. Malaking bahagi ng pondo ng OVP ang mapupunta sa maintenance and other operating expenses na nasa 561 milyon pesos. Sa kabila naman ng mababang pondo, hindi ito nabigyan ng kaparehong inter-parliamentary courtesy tulad ng Office of the President noong Martes. Nagmosyon kasi si bagong henerasyon party list representative Robert Nazal na ipaabot din ang parliamentary courtesy sa OVP, pero tinutulan naman ito ni Act Teachers party list representative Antonio Tinio katulad ng ginawa niya sa budget committee hearing sa Office of the President.
3: Instead of proceeding to divide the body, I will ask the resource persons if they are willing to answer a few questions, and then we will proceed with terminating this briefing. Is that all right, Kong? Is it all right, Attorney Zuleika, if you yield to a few questions regarding the budget? Is it all right?
5: Yes, Your Honor. We are ready to answer the question. Right, then...
18: Nagtagal ng mahigit isang oras ang buong budget committee hearing kasama ang pagtatanong ng ilang mga kongresista bago tinapos ang deliberasyon sa inihirit na pondo ng Office of the Vice President.
4: Plenary sessions at budget hearings pinayagan ng Senado na sabay nang gawin. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
7: Pinayagan na ng Senado na sumabay sa plenary sessions ang mga pagdinig at pulong ng Senate Committee on Finance para sa 2027 national budget. Inaprubahan ng mataas na kapulungan ang motion ni Senate Majority Leader Meg Zubiri na suspindihin ng Senado ang kanilang Rule 14 na nagbabawal sa pagsabay sa kanilang sesyon ng anumang committee hearings at meetings. Dahil dito, hindi mamarkahang absent ang mga senador na nasa pagdinig ng budget kapag oras ng sesyon. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Zubiri na mananatiling bawal na sabayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng anumang pagdinig kahit pa ng budget hearings dahil kinakailangan palaging present dito ang mga senator judges.
8: So, ang mangyayari po, Mr. President, before we act on the motion, kung nasa plenaryo po tayo, alas 3 ng hapon, after the impeachment, so tuloy po impeachment sa umaga, alas 3 ng hapon po, we start session. We will have subcommittee hearings in the session halls outside, or the hearing halls outside, including the PICC. We will mark the chairpersons here for the record that they are in these subcommittees and therefore they are present.
0: Correct.
8: In today's session, they will not be marked as absent. Para sa ganun ay magdo-double time po tayo.
0: Correct.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
18: Patay ang dalawang Pinoy seafarer matapos atakihin ang Saudi Arabian oil tanker na Cedar na patawid sana ng Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, galing sa kanlurang baybayin ng United Arab Emirates ang oil tanker at papunta na ng Strait of Hormuz nang atakihin ito sa may baybayin sa Oman. Naidala naman sa Oman ang katawan ng dalawang nasawing Pinoy seaman habang ligtas naman ang 14 na iba pa kung saan inaayos na po ang kanilang repatriation.
4: Sumadsad po sa panibagong all-time low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso sa 62.56 kahapon, September 2. Ito na ang magkasunod na araw na naitala ang historic low sa halaga ng piso ngayong Setyembre matapos na mahigitan ang 62.4 nitong Martes, September 1. Noong Biyernes, August 28, bumagsak din sa record low ang Philippine currency sa 62.26 kontra sa dolyar. Kabilang po sa nakikitang dahilan sa paghina ng ating pera ay ang patuloy na tensyon sa Middle East, ang bumababang kumpiyansa ng mga dayuhang negosyante dahil sa mga isyu at ingay sa politika.
18: Ang Gilas Pilipinas may bagong roster para sa Asian Games. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
6: Bagong muka, ngunit iisang hangarin. Yan ang dala ng Gilas Pilipinas sa pagtungo nito sa South Korea bilang bahagi ng paghahanda para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. Biyahing Seoul ang Gilas upang sumabak sa dalawang exhibition games sa Suwon bago tumulak patungong Japan para sa Asian Games Basketball Competition. Ayon kay Head Coach Tim Cohn, posible ring makasama si Justin Brownlee bagamat wala pang katiyakan habang hindi naman makakalaro si Jason Perkins dahil sa injury. Sa Group C ng Asian Games, makakaharap ng Gilas ang Bahrain, Kazakhstan at China kung saan sisimulan nito ang kampanya sa September 11. Sa kabila ng bagong komposisyon ng koponan, nananatiling pareho ang misyon ng Gilas Pilipinas ang magbigay ng karangalan sa bansa sa international basketball stage.
4: Samantala, patuloy din po ang pag-ariba ngayon. Pamayagpag ng Pinoy tennis star na si Alex Ayala, makaraang talunin si Mary Stoyanou sa unang round ng kampanya sa US Open sa New York. Aminado po si Ayala na nahirapan siya sa pagharap sa American player pero hindi siya nasiraan ng loob hanggang sa tagumpay niya sa score na 6-1, 6-2. Susunod na haharapin ni Ayala sa second round si Oleksandru Olenikovo ng Ukraine. Hirap na mga pangalang ito. Basta yun, panalo po si Alex.
18: Ryan Bang, nag-relapse nga ba matapos umattend ng concert ni Ying? Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
9: Napa-relapse ang TV host na si Ryan Bang matapos umattend ng biyaheng 20 concert ng singer na si Yeng Constantino kamakailan. Sa noontime show na It's Showtime, emosyonal na nagpasalamat si Ryan sa kanyang nanay-nanayan na si Vice Ganda matapos siyang isama sa concert ni Yeng. Say ni Ryan, maituturing niyang isa sa best moments ng kanyang buhay ang pagdalo sa concert dahil sa mga bumalik na masasayang alaala kasama ang singer. Kabilang anya dito ang panliligaw niya kay Yeng noong 2010 na nauwi sa Almost Love Story. Napatanong naman si Ryan, kailan raw kaya siya makakahanap ng taong tatanggapin siya sa lowest part ng kanyang buhay katulad ni Yeng? Sagot naman dyan ni Meme Vice, ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap, ngunit kusang dumarating. Una nang sinabi ni Yeng na nagkaroon din siya ng gusto kay Ryan, ngunit naudlot ang panliligaw matapos na akalain ni Ryan na wala siyang chance kay Yeng. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak or Men.
18: Network News. At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
4: Ako naman o yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
18: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, maupay na aga, maradyaw na buntag, mga kasama.
10: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
4: Alas 7:43.
12: RMN Network News. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
13: Gigan

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Hmm.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want nasa all in one Maggi Magic Sarap.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
25: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, last 7:46, ang tagra sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
26: Good morning, Boss Idol.
27: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Radyuman. Good morning, Iloilo.
25: Mabuhay!
27: Mabuhay!
25: Ang?
27: Bagong Pinas.
25: Kamusta ka, subong aga, cute na guy?
27: Okay man.
25: Nakapamahaw ka na?
27: Oo.
25: Ano yung musudan?
27: Utan.
25: Utan?
27: Hmm.
25: Sigurado ka nga utan? Kaya makutu-
27: utan.
25: Sinupod mo nagkaon?
27: Wala pa sa buong pagong bakal?
26: Wala pa siya kakaon. Sino,
25: napamangkot na kagina kung makaon, nakakaon ka, sambal mo, nakakaon ka
27: wala
25: na.
27: Wala pa sa buong pagong
25: butig
27: bakal.
25: Ka. Ano sudanon mo, subong?
27: Utan.
25: Utan?
27: Hmm.
25: Ikon tagaan takabi inugpamahaw.
27: Hmm.
25: 50 lang guro.
27: Okay.
25: 50. Mm. Dugangan mo lang.
27: Mm.
25: Ang request ko ang imo baklon pinirito nga manok.
27: Pirito manok.
25: Oo, mo nang request ko.
26: Muna,
27: mo. Di, lain.
26: Ano?
25: Hindi ka na bala mag ano sa akon pinirito nga manok kanon mo.
27: Mm.
26: Ang tuod.
27: Lain.
25: Lain.
27: Lain akon.
26: Ano? Ano yung
27: Utan.
26: Chorizo.
25: Chorizo.
27: Utan.
25: Hotdog.
27: Hindi ka hotdog.
25: Hindi ka hotdog. Ate, okay, okay. I-check ara ka subong sa merkado, makanto ka sa merkado. I-check natin anay ang baligya sang aton nga mga utanon. Sa merkado publiko sang Lapas, naka-standby na si Radyoman Cute na Guy. Cute na Guy, good morning.
27: Good morning, Boss Idol.
25: Kamusta na sa merkado?
27: Adam, atawo.
25: Mga pila kabilog?
27: 30.
25: Ano mga ginabaligya na?
27: Kamatis.
25: Kamatis, tang pila?
27: Bombay.
25: Tapi lang kilos ng kamatis?
27: 50 lang.
25: 50 lang, brato. Bombay.
27: 30.
25: 30. Ano pa gin ang mga arada?
27: Ahos.
25: Ahos, tapi na?
27: 30 man.
25: Kilo?
27: Hmm.
25: O, ang kalabasa, tapi lang kilo?
27: Brasa.
25: Kalabasa, pila?
27: 1 grade.
25: Pila?
27: 1 grade.
25: 100?
27: Hmm.
25: Mahal pang kalabasa sa kamatis. Sa isda naman, ano nga mga isdang arada? Tapi lang kilo sa bagros?
27: 70.
25: Ang kilo?
27: Hmm.
25: 30 ka, brato. Ano pa gin? Ano pa gin ang mga arada?
27: Sogo.
25: Tapi lang pisogo?
27: 200.
25: 200? Ano pa gin?
27: Sapsap. Sapsap? Ang trend yun man.
25: Trend rin sapsap? Mm. Mahal pang sapsap sa Bang Ross man.
0: Kabarato sa Bang Ross.
25: Tapinada, subong ang green shell?
27: Ang sinlan.
25: Sinlan kilo?
0: Oh. Kabarato?
25: Oh, barato. Mayad, mayad. Padala ang takasubong 100.
0: Baka ka green shell.
25: Bakal ka hindi, Bang Ross, nagstinta lang. Bakal ka isa ka kilo, Bang Ross, ha?
0: Isagin ka. Wala man ito galing inambal isa ka kilo, basta isa ka hiwa.
25: Hindi kinambal mo isa ka kilo.
0: Abali, Doc Bambi, oh. Very good, Bambi. Cute na guy, kay Utan, ng isda.
25: Amo na, nambal ko. Gingaan ta ka pamawa, pero ang request ko sa imo, baklon mo subong iya, kuan, inang manok gid. Amo gina, amo ginang gusto kong ipakausi mo,
0: manok gid. Fried chicken.
27: Isda lang.
25: Isda lang.
0: Isda. Isda lang siya ka, Doc.
25: Isda lang siya. So, ito pala mati natin, extra cute na guy!
27: Ako cute na guy, Tatak Aymen!
24: Tatak R.M.
25: Anong kape mo?
27: Nice coffee.
25: Na, ganun ka, Nans?
27: Anami, amot na ite, brato.
25: Sa mga tab pala mati natin, ang Nans Corn Coffee healthy. Ang Nans Corn Coffee, mga karadjuman, wala sang kalamay. Gani hindi magsuta pa imo blood sugar, nanam. Ang Nans Corn Coffee, kadua mo sa gamiton kina ka.
27: Tiba.
25: Gani sa mga suki natin, mag Nans Corn Coffee, anong bala news mo?
27: Tat.
25: Aring softest wonder oil, mga karadjuman, may ari iniisang virgin coconut oil lemon. Eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Anong kolor niya?
27: Pink.
25: Bago pa lang!
27: Ubusan na.
25: Mga karadyuman, sa basuki natin, mag-softas water all cute na guys. Anong tabiawan mo sa mga morning?
27: Good morning, mga tutogob. Toto is to. Good morning. Ayun pa. Good morning. Dok, good morning.
25: Okay.
27: Leknok, Dok Salis. Good morning.
25: Parinik!
27: Parinik.
25: Pinya Salis.
27: Oh, good morning.
25: Si Dr. Buboy Puyo.
1: Dok Puyo. Good morning.
25: Oo.
1: Good morning, mga paribibot.
25: Paribibot. Okay. Ginatamyo gali naton and congratulations sa aton sini nga amigo man nga doktor si Dr. Florentino Alerta Rajuman Mags. Siya ang bag-o nga medical director subong sang Iloilo Mission Hospital.
0: Oh, congratulations,
25: Doc. Doc, congratulations sa gapamati ginasubong sa aton na si Dr. Alerta. Dr. Alerta, way ka kakilala kay Dr. Alerta. Gapamati na sa aton. Malang-alang ka to kay Doc Bambi, pwede ka to kay Dr. Alerta. Okay?
1: Okay.
25: Saliwat kay Dr. Florentino Alerta. Doc Tino, congratulations. Ang ato sa bagong medical director sa Iloilo Mission Hospital. Sino pa, cute guy?
1: Wala na.
25: Wala na. Salamat, cute guy! Mga karadyuman, si cute guy.
24: Tatak RMN.
25: Sa ato naman ng mga balita, subong aaga.
24: RMN News, Diretso Headlines.
25: Mayoriya sa Iloilo City Council yung limitahan ang poder sa Vice Alcalde sa pag-preside kapag break kun may pata sa voting sa Flor Santo sa DILG Opinion.
2: Sa showbiz, Sofronio Vasquez magapatigayin sa solo concert sining Nobyembre.
25: Din kami din sa mga konserto ni. There is Pilipinas. Balita sinampang 76ers ginimbitar na sa day Taco Fall. Kag Jamie Nelson Jr. sa training camp. Inigiban pa ang mga balitang iladulong sa inyo sa mga masunod.
2: Life extension, vitamin D3. Kun vitamin D3 ang inyo agidapangita, dire ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand nga number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
25: Magkarazuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protein. Tiktado, 11 pesos lang. Ang imuon mo, tama ka simple. Kadto ka sa butika, pangitaon mo ang Tatak Ili, Tatak Original. Hindi ka magbakal sa wala Tatak Ili, ha? Pasihagun mo sa adlaw, pagkakita mo sa Tatak Ili, bakla na. Ganin sa mga suki naton, mga karadyuman, kadto na sa butika, bakal na sa Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
25: Sa Italia.
24: Tatak RMN.
25: Luyag nga limitahan sang mayoriya sang Iloilo City Council ang poder sang Vice Alcalde sa pag-preside kapag break sang tie sa voting sa floor. Sunod kay Councilor Romel Duron mismo ang Department of Interior and Local Government, DILG Opinion number 95, ganapit sa Agosto 1, 2025 kag Korte Suprema ang naghatag sang legal nga basihan sa sining nga tikang. Patag ni Duron, hindi kaangay sang regular nga council member ang Vice Alcalde bangod confined lamang ini sa pag-preside sang sesyon kapag break sang pata sa voting. Nag-deliver si Doron sang privilege speech nga may tigulo epitome of impartiality matapos nagreklamo si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga gintulugan sa nagkalain-lain nga komitiba ang iya 12 ka proposed ordinance kag isa ka resolusyon para kay Doron bangon sang opinion sang DILG illegal ang papakigbahin sa deliberasyon kapag duso sang vice alcalde sa ordinansa kag resolusyon. Bangon sini nabutang sa dako nga legal question kun bala mapadayon pa ang mga ordinansa nga gin-propose ni Baronda. Sa karon gin-refer sa Committee on Rules ang resolusyon ni Doron nga nagaduso nga ilakip ang natumod nga DILG opinion sa internal rules sang konseho.
3: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil arat na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Sa dugang pangabalita lokal, mayor nga kinanglanon sa mga nasunugan sa Zone 8, Barangay Veteran City proper, ang mga kagamitan ilabi na matapos sa ginubos sa kalayo ang ila mga bayo. Suno kay Erna Maduyo, ang staff sa CSWDO, madamo sa mga nagkalasunugan ang mga borders sa diin naubos gid ang ila kagamitan. Naibunuan 12 kabalayan na lagip sa nasunugan, 5 ka totally, kag 7 ka partially damaged. Naglabot naman sa 19 ka pamilya kung masobra sa 90 ka individual. Ang yara subong sa cover gym samtang ang iban temporaryo nga dagdayon sa balay sang ilang mga himata.
4: Siyempre, ang una-una mga personal needs nila eh, pagkaon, bayo, ang ilang mga utensils. Okay. Asa limatan din lang ano, so lang totally daw wala din na sila sa nakuha. Pag sa partially nato may portion sa balay nga daw tunga, nga boarding house. Pag amo man ang totally man may boarding house man, may borders din ka nga nagalaubra, nagaispila, kalasunog ang mga bayo nila.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Erna Maduyo, ang staff sa CSWDO.
25: Magkaradyuman, la 7:55, antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time sa Masuki Natur, Magsanton Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Maayo ni para sa inyong mga bulong, mga bukol-bukol, mahiko, kadugo, hypertension, kabataas, ka blood sugar, gani sa mga tampalamati natin. Healthy lifestyle lang, kung pwede pa lang, ayoon talang kamo. Choy, why ka nang adaan ga-exercise? Dayon pala pulaw ka pa. Dayon tunuhan mo pa nga panigarilyo kag-inom. Pwede, hindi ka lang anay mag-inom ka panigarilyo. Amo man lang akon request siguro sa tanan nga mga bana guro gina request man sa asawa sa inyo. Pwede para nga hindi kita manimprano sa mga kaipil-ipilan. Abi, lala mong ipil-ipil Rajman Max, di ba? Sa mga tagpalamati naton kadto kamo para nga ang aton nga oh, basi kun hindi kamo malabutan sa November 1 blas ay luho naman inyo birthday. Gani sa mga tampalamati naton Magsanton Plus Gold available sa mga butika purbado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
5: Tatak RMN.
25: Lunsay may ginpahamtang metal detector sa tatlo ka mga lagyan magsulod sa Iloilo Provincial Capital agon masigurado nga wala sang pusil o kun anuman nga mga hinganiban nga madala sa sulod sang building. Sunod kay Mr. Aaron Raimondo, head sang Safety and Security sa Kapitolyo, kabahin lamang ini sa security measures matapos matabo ang pagpanglutang sa mga bulutang. Tuan. Paig na Raimondo, sang August 13, ilaman na recover sa lalaki nga nagapangayo sang bulig sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO. Ang isa ka-improvised na M203 na may 5 kabalag kag ilagin turnover sa Iloilo City Police Office. Ang mga metal detectors nga gingamit subong amuman ang machine nga ginusar sang COVID-19 pandemic sa di ma-detect niya ang body temperature sang tao kag maskan niya kung mayara sang ipasulod nga hinganiban. Ginaplano sa provincial government kay tuman ang one entry, three exits sa building agud masigurado ang kaluwasan sang tanan.
3: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto de kalidad sang Yes to Health and Wellness. Maghahatag sang scholarship ang Soroptimist International o kon SI Iloilo sa mga estudyante nga magakuha sang kurso nga may kangtanan sa agriculture kag fishery. Inisay dalom sang ilo programa sa Access to Education o kon ATE. Suno kay Dr. Leila Delaliana, former president sang SI Iloilo, inikaroon ang thrust sang ila organisasyon bago dakita nila kung ano kadako ang papel sang panguma kag pangisda sa kabuhi sa mga Pilipino ilabi na sa mga Ilonggo. Ginpayag naman ni Ann Rapunzel Genzon ang Public Relations Office o PRO sang SI Iloilo, bukas ini sa mga kababaihan ng estudyante ng sole breadwinner sa pamilya may pagpanghangkat sa yakabuhi kag gusto makatapos sa pag-eskwela. Samtang maluwas ini may araman sa Live Your Dream Award sa Konlida para sa mga kababaihan nga may masunod nga sole breadwinner sa pamilya may dako nga pagpanghangkat sa kabuhi handa nga magtuon kag tapuson ang pag-eskwela kag indi katapos sang SIA o kon SI Iloilo. Angot sini ginapanawagan ni Dr. Kimberly Charmaine Ganzon Mahinay, Vice President kag Program Chairman sang SI Iloilo, ang mga interesado nga magpasar sang ila nominasyon. Batayan ang announcement kag kung paano makapasa sa requirements sini nga bulan sa Setyembre. Nagpasalig naman si SI Iloilo President Dalia Salaveria nga magapadayon ang ila grupo sa pag-empower sa mga kababaihan kag magbulig sa komunidad. Lakip man sa mga program sang Soroptimist International Iloilo ang Adopt a Barangay, Adopt a PNP, kagiban pa. Subong atuig, ginasaulog sang Soroptimist International Philippines ang ika-47 katuig ng founding anniversary sini sa Pilipinas.
24: Tatak RMN.
25: Agaradyuman sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkaripan sa mga suki naton ang ato.